0: ni Mister.
1: Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men.
0: Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
3: Ko si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanuna, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
2: Foro de los Pueblos. Roldan Besara Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
19: 8 minutos sa nagaligad sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mong nagpalabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala ina mga ka-K5 diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salud kung may mga minsay ka mo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsahe, mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Becky Lana, nagatutok na. Salamat gid, Ma'am Becky Lana. Nika Christine di sa iyo, good morning. Naga-monitor na Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, nagatutok na diri sa aton sinigapag pangalagad sa K5 News FM. Kay Danilo Catalan, good morning. Sir Danilo Catalan, nagatutok na sa National Road, San Jose, Patag, Santa Maria, Bulacan. Naga-monitor na, good morning, Sir Danilo Catalan. Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, naga-monitor naman diri sa aton sinigapag pangalagad. And kay Nel Balion, maying aga, sa mga tagpalamatisang K5 News FM watching and listening from Santa Ana, Barangay Binuntukan, Pontevedra. Thank you, Sir Nel Balion. At least may isa nga nagapamati sa Binuntukan, Pontevedra. Thank you again sa pagtutok, Sir Nel Balion. Ma'am Lisa Barrientos dira sa Tambak, Kulasi, nagapamati naman kay Belinda Prologo Martizano. Thank you again, Ma'am Belinda Prologo Martizano. Kay Noy Renato Foliuna, good morning, Roy. Noy Renato Foliuna, nagapamati na Ma'am Regina Parel, Ma'am Roda Donato Amago, kay Bebo Patricio, present naman si Bebo Patricio. Good morning kay Ma'am Irene Macario, nagatutok na. Kag siyempre si Ma'am Alicia Apa Piponia, nagamonitor naman si Ma'am Alicia. Thank you, good Ma'am Alicia, ha, sa mensahe mo kahapon. Noon, appreciate agad ang mensahe mo kahapon. And of course, Happy Mother's Day man sa imo, Ma'am Alicia Apa Piponia. Ma'am Roda Donato Amago, good morning. Naga-monitor na si Ma'am Roda kay Eselin Diama sa Balatukan, Panitan. Salamat gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. Inipagkalipatan mga ka-K5, ba, i-like kag i-share aton sininga programa para madamo pagid kita sang malabutan sa aton sininga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM. Naga-monitor man no si Ma'am Becky Lana. Salamat gid, Ma'am Becky Lana. Sa dugang nga balita mga ka-K5 diri sa Foro de los Pueblos program, ang mga balita diri sa aton sinigapag pangalagad ginadulong sa inyo sang Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa mga ka-K5 natin, kung kaysa may nagatubo nga tumor sa lawas, ta ang tumor, amuning tawag bala sa abnormal tissue nga nagatubo. Kung ang cells ang nag-divide sang sobra kadamo, sang sakinang lanon, or hindi pagkapatay sini, pagi sa apoptosis or natural cell death, Ang tumor pwede mangin benign, hindi cancer, or malignant, amuning cancerous. Ang malignant tumor, which is cancerous. Ang benign tumor, posible nga magdako apang wala ininagalapta or nagametastasize sa mga ka-K5. Pero posible nga mapektuhan sang tumors ang tulaan, pani, tissues, organs, and even ang glands. Nagatubo lang bisan din ini nga parte sang lawas, mga ka-K5. But you know what? Kung adlaw-adlaw ka, nagahalong sa imulawas, mga ka-K5, adlaw-adlaw ka, nagalikaw sa mga balatian, isagid sa imo dapat tandaan ang pagtumar sang DTX 500. Ang DTX 500 ga suplemento, mga ka-K5, no? Sa aton si magkauturan yung mga tagpalamati, magkabulig ini sa pagtapna, sa pagtubo sang cyst, myoma, tumor, and even ang cancer, mga ka-K5. Ini ang mayara sang anti-inflammatory, anti-carcinogenic properties, kagang super antioxidant content, mga ka-K5, nga makuha mo sa kada kapsula nga pagtumar mo sang DTX 500. Ang DTX 500, amuning suplemento, nga aktibo nga nagaprotektar sa mga cells sa imusiling lawas, batok sa damage, tugas ang free radicals kag oxidative stress. Gani mga ka-K5, may chance ka pa nga malikawan ang bukol-bukol, cyst kag tumor nga magtubo sa ton kalawasan. Magtumar sang DTX 500 kadadlaw. Hindi lang ang ordinaryong high blood kag diabetes nga may mo mag-complicate sa nagkalain-lain nga mga masakit kag kondisyon. Ang mabuligan tap na sang DTX 500. Even ang pagtubo sa mga bukol-bukol, cyst kag tumor, mga ka-K5. Tandaan na, DTX 500, the superior antioxidant. Now, ang DTX 500, manami maniparisan, standby K5 Rodney, manami maniparisan ang DTX 500, the superior antioxidant, sang Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C. Pampaboost sang aton sining immune system, ang Mighty C, mga ka-K5, alkaline-based ni, nga vitamin C. Buligan yan nga mamligan imo ikang lawas, hindi ka madali-dali igo sa infeksyon, hindi ka madali-dali igo sa mga masakit, kung mapag-uon ang imo immune system sa bulig sang Mighty C. Now, subong damo naman virus, gagwa. Why pataka-graduate sa COVID-19, kiti may mga COVID cases pa, pero hindi na siya sang amo ka makakulol ba compared to 5 years, 6 years ago. Pero ang kagaw, aralan sa palibutan, nag-mutate. And lately, may virus naman nga bago nga ginakabalakan, pero hambal sa World Health Organization, hindi ini maglabot sa COVID-19 pandemic nga sitwasyon. Ang atong tandaan, ang virus, aralan sa palibutan, hindi ta na makita ang pagsulod niya sa lawas naton. Hindi ta man makita kung sino sa makopdanan, tataw tas palibot, ang may dala nga kagaw. Importante dapat may body armor, may body protection ka against virus, mga ka-K5. Even mga flu viruses na ordinaryo lang na, pero kung maiguan lawas mo, mauyang resistensya mo, maluko kagid mo. Gani para malikawan ini, ara ang klinika D3 Bio. Nga D3 Bio. Kang D3 Bio, kombinasyon ini sang vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Ang EVCO sa D3 Bio, epektibo ni nga nagatapna sa mga kagaw. Well, ginapapag-on niyang aton resistensya sa lawas, mga ka-K5. Ganing ubo, sipon, trangkaso, hilanat, dugi na pahid lang na. Kung nagaedad ka, dapat kinanglan mo sa muning proteksyon, D3 Bio ang sabat dira, mga ka-K5. Tandaan na, Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, Power 3 yung suplemento nga nagabulig-amlig sa aton ikayong lawas, mga ka-K5. So, buong ang panahon, nga delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mabakal yung hindi sila sa mga butika. Available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man diri sa sentro sa balaligyaan sa Clinica de Alternativo Medicine and Duala Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Kung nalayuan ka mo sa butika, nalayuan ka mo magkadus banwa, o send ka mo private message. Kay, siyempre mabakal ka mo dapat eh. Kay kami mismo ma-deliver na sa inyo para sa inyo kahapusan. Bulig na lang na namon. Why charge delivery? Libreng delivery. Bulig namon sa inyo para sa inyo ikang lawas. DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinicas Probiotics, DTX Beauty Soap, Clinica de Fresca, Extend Food Supplement for Men. Pwede na muna madulong direkta dire sa inyo. Ah, send lang ka mo private message, mga ka-K5. Sa duga nga balita, masobra sa 600 ka mga drivers diri sa Capiz, ginalauman makabaton buhas kadlaw sang cash relief assistance halin sa DSWD. May detalye sa balita si ka-K5 Rodney Dabandalanon.
2: K5 News FM Live Report.
20: Natala na nga magbaton buwas nga adlaw Mayo 12, 2026 ang kabugusan sa 611 ka mga public utility jeepney o konti UJ driver sa probinsya sang Capiz. Nagsato ni nga napakigangutan si Ceres Feli Ligasti, ang Regional Information Officer sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Iaginpahayag ang nasambit nga numero ang gindeklara sang Land Transportation Franchising and the Regulatory Board nga opisyal nga mga drivers. So pwede kay Ligasti nagikan sa mga kabanwahanan sa Umaayon, Panay, Panitan, Pilar, Kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ibisan, Hamindan, Mambusaw, Sapian, Sigma, tapos Cagroha City ang nasambit ng mga benepisyaryo. So naibaluan rin nga ang nasambit ng cash relief assistance nga mabaton ang nagabalor sang 5,000 pesos kada isa. Kag para naman sa pag-claim, ginpaalinton rin sang natungdan ang mga benepisyaryo nga magdala sang mga valid IDs kag rehistro sa ginamaniho nga jeep. Kag nagpanumdum ini nga magdalagid sang tubig kag siguraduhon nga nakakaon agud ni indi magtugas sang kun ano nga sa isang insidente samtang nagkapatigayon sang pagpanagtag. So yari bala kag aton pinapamatian ang kabahin sang aton siniman nga pagpakigangot kay Sir Espeli Ligasti, ang Regional Information Officer sang DSWD Region 6.
21: Yeah, so for the province of Capiz, may ara kita subong para sa Pindis, ready for releasing sa atong cash relief assistance para sa 611 kanan ka mga jeepney driver.
22: Okay, so 611 coming from the said municipalities na ni ma'am, no?
21: Yes, whole province of Capiz na ina siya.
22: Okay. Sa diin diri ma'am nga banwa ang may pinakamadamo ng mga PUJ drivers nga makabaton?
21: So for Capiz ang pinakadamo diri is of course sa Rojas City. May ara kita 195 kanan ka mga jeepney drivers.
22: Okay. Kag mga pila ini bala ma'am ang balor sang sini ma'am nga cash relief assistance nga mahimo mabaton sa aton nga mga PUJ drivers?
21: Ang cash relief assistance sa aton is 5,000 pesos per jeepney driver.
22: Ang ini ma'am nga 600 plus nga mga PUJ drivers, amo lang gidini sila ang hambal naton official ma'am.
21: Yes, actually no, ang process naton sini for our jeepney drivers is that ang LTFRB from the national office amo ang nag-submit sang listahan sa DSWD. And again conduct na ang deduplication process dito, no? So ang aton nga listahan may ara na kita nga indicative target, no? Magin submit sila nga specific number of jeepney drivers, and then after the duplication, the duplication process to check kung may ara na nagdubli ang mga pangalan, and then ang nasubmit or ginpanaog sa aton for the province of Capiz is 611, no, ka mga muna na sa aton na clean list. So si LTFRB sini ang nag sabit na, no? Sa ilang nagkaliin ng listahan.
22: Okay. Kag, amo na din sila, gidya ma'am, kabilugan na ni, hambal tabla, wala na din sang second batch pa or third batch?
21: Well, amo na ni siya ang listahan. Gidya, no? Nga din na hatag sa aton from the LTFRB po sa palun. Amo na ni siya ang mga registrado sa ila because they are the office na nag-regulate, no? They are the regulating office, no? So, sa ilang na inihalin ang listahan and, sa central office na mismo.
22: So, for clarification lang ma'am, na only drivers, hindi kay operators, tama?
21: Yes, ang ato nga cash relief assistance for drivers na hindi para sa operators.
22: Okay. Mga pila ma'am ang kabilugan nga balor nga gin-allocate sang HDSWD para bala diri lang sa province of Capiz sa sininga na siling nga cash relief assistance?
21: Ina nagapasi kung pila ang listahan o sa sila ang numero no sang kinasubmit sa aton. So kinabudgetan ina siya 5,000 per jeepney driver na makabato. No? So for the whole Western Visayas, ang ara sa aton nga pinlis subong is 5,942. No? So malapit 6,000 no? Ka mga jeepney drivers ang makabato sini cash relief assistance para sa subong nga semana. Kaya aton nga schedule for the whole Western Visayas is from today until the 16th.
22: Okay. So, ano ini ma'am ang pagadalon sa aton man nga mga jeepney or mga PUG drivers para sa pag-claim sa ila sini man nga cash relief assistance ma'am?
21: Para sa cash relief assistance naton nga payout ang pinahanglanon gid naton ito fourth ang ilang lisensya no, ang original nila nga lisensya and the photocopy sini. So kinahanglan mi ara sila nga photocopy nga dala no. And tatlo nila ka signature na ibutang na nila no sa ilang photocopy no. And of course ang ilagid presensya so luya gid naton nga i-inform sila no nga wala kita nagabaton sang wala kita nagabaton sang wala kita nagabaton sang authorization no. Kinahanglan sila gid personal ang magakadto sa aton nga payout site. Agod na masigurado naton nga sila ini ang aragid sa listahan no kag sila lihitimo nga jeepney drivers.
22: Mm. Ang ini pala ma'am nga 611 nga mga PUG drivers di makover sure. Ini bus for release or base kag hindi ini sila maubos.
21: We're hoping gid nga makatuan gid nila ang ilang mga payout schedule no kay anyway kung unclaimed ini siya naga-schedule gid na kita sang payout an special payout no para sa ila. Kaginasigurado naton na 100% gid naton kontani.
22: Okay. So if ever abi alang alangon ma'am si POJ driver kung dabi hindi siya bala ma'am ka kadto no kay nagamasakit. So paano niya ini maklaim ang ining assistance?
21: Ginadulong ini siya no kung may mga kita nga mga special cases especially kung mga nagmasakit no or ara sa ospital no sigurado gid naton o ginapangitaan din naton kapaagi na matulong naton ini no sa ila at sa masarangan no iban gani is may mga emergencies no kag pwede man lang makatuad din nakatuan gid na siya and then no okay. If ever na may mga
19: Rodney
20: nabatean ka kay Fibroldan ang kabayan sa atin si mga pagpakigangot sa kay Teres Pele Ligasti, ang Public Information Officer sa DSWD Region 6. So, madagal ng masubra sa 611 tanan ka mga PUG drivers ang nakalan ang magbaton buwas ang 5,000 pesos kada isa nga cash relief assistance.
19: Okay. So, dululungan ni dapat sila buwas by 11 o'clock ma-start ang payout.
20: Yes, kaki federal, no? So, by 11 a.m. onwards, there is my Pueblo de Panay sa Robinson's Mall na sa amin. Dululungan, ini sila kagama na ganun yung target sa nga DSWD nga maubos, ini sila bala release kag hindi na makakwanta, hindi pa bala nga mag-extend o kung makapatigayon sa nga special day release, no? Para sa siniman nga ayuda.
19: Okay. By the way, for those nga wala abi madala sa lista pero ti driver sila iya may help desk nga ibutang ang DSWD para maka-raise sila da sila sa concerns sa mga wala madala sa lista.
20: Actually, kay Five Roldan, no, wala diri sang hambal ta na mention ang DSWD apang kay sa mga recent nga sa din patay sa asset sa DSWD. Pwede nga, o kung di natunan, iliya sa ilasig nga ahensya kung paano bala mabuligan ang inyong mga drivers nga wala madala ya sa official list man nga ginpagwa sang LTFRB sa so, okay. Na ang ilang nga ginpakigbahin diri sa aton aka kay Fibro Dan.
19: Sige.
20: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos ini si Kaki 5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis sa K5 News FM.
19: Maraming salamat K5 Rodney Dalanon sa gindulong nga balita. Sa statement kapon sang DSWD, they will provide, they will put up help desk sa payout center. Dira pwede maka-raise ang concern ang mga wala bi madala sa lista pero driver or may mga problema sa listening dokumento, kay kung kisang problema, lain ang pangalan sa driver's license, do lain man yung pangalan sa lista sa DSWD. So, may help desk dirang ibutang ang DSWD para madasig ining ma-patch up. Kago kung may mga emergency cases, gani mismo DSWD nagadulong sa kwan mo, sa hospital or sa ila sininga panimalay, amo ning mas gimpaayo nga ka serbisyo sang Department of Social Welfare and Development, mga ka K5. Hopefully sa mga drivers tabuas wala sang aberiya, no, sa inyong sininga pagbaton sang 5,000 pesos nga balor sang cash relief assistance, mga ka K5, nagikan sa Department of Social Welfare and Development. Hindi alin sa kung kay sino nga politiko, ha, basi may magambo naman nga wala huya kag dakmol nawo nga mga politiko, da hindi ni alin sa ila taxpayers money ini nga ginabalik sa pumuluyo, pinagi sa isa sa mga programa ang pagatag sang cash relief assistance, mga ka-K5. 27 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8, ang mga balita sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Pagbalikta, dugang ang mga balita pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
23: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
24: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
25: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
28: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
28: So na,
29: magid ako sa akong body odor.
28: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
29: Pero subong,
28: sadya nagid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
29: Kag naghamis ka, nagputik, gid ako nga panit.
28: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
30: Mabakal sa mga butika.
31: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
30: Mabakal sa mga butika.
33: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
34: Ay, ga, gabasa na naman.
33: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
35: Always nagabasa.
33: Kag nagabaho ang kilikili.
35: Mag-Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
35: Clinica Deo Fresh.
34: Nagabasa na naman balaga.
33: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
35: Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend Food Superman for Men.
36: Ako si Rosanne. Bao, akong banas.
26: sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina ay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba namigid ang extend
35: extend food supplement for men DTX 500
4: ako si Salvador Estanina taga Dao Capiz may balatian nga TV kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radio ang DTX 500 nagtumara ko
5: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV
4: salamat sa DTX 500
35: DTX 500
2: Mahal sa mga butika.
33: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
35: Memory Advanced Zero.
33: Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Foro de los Pueblos.
7: Roldan Besara Villarreal.
8: Para sa Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
10: 27 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Good morning, Ma'am Bernadette Omiten Calzado, Ma'am Dolores Abilarde, kay Ma'am Margie Panoy Istorke, mayang aga Ma'am Margie, kay Mirasol Kiatson Kadigal, nag-monitor na, Ma'am Becky Lana. Thank you, Gid, sa pag-monitor. Hambali, Ma'am Dolores Abilarde. Amo na yan sa regalo sa amon bata, 1 box, Gid, nga DTX capsule, ipailipay, Gid, ako, baw. But silingon, Ma'am Dolores, palangga, kagid ka bata, mo nga man. Ginregaluhan kaniya sa DTX 500 nga kapsula kay gusto niya maamligan ang imo ikayong lawas. Gusto niya nga mabuhi ka pa sa malawig, ma-enjoy mo pa ang kabuhi diri si babaw sa kalibutan. Gusto niya magubin pa imo mga selula. Gusto niya malikawon mong high blood, diabetes, kagiban pa nga mga balatian da nga nagadapo sa lawas ta. Simbolo ina sang tuman nga pagpalangga, Ma'am Dolores. Ti sana all, no? Tani-tanan niya kabataan, ginadumduman nilang ilang mga iloy. Kay, you know what, hindi man tanan, pero mayoriya sa mga iloy. Grabing pagsakripisyo para sa ila sinayang mga kabataan. Hindi tanan, balaan tanang hindi tanan nga iloy or ginikanan na muna. Pero mayoriya naman, kahit papano, majority, gasakripisyo para sa ila sinayang mga kabataan. And of course, wala sa malain, kung balikan natin ina ng mga kabataan sang pagpalangga sa mga nangin responsable naton nga mga ginikanan nga nabatsagan ta ang ila pagsakripisyo kag pagpalangga mga ka K5. Balikan ta no sang pagpalangga man kag ang pinakamataas sa tanan ang pagrespeto sa ila. Kahapon Mother's Day, but of course every day should be a Mother's Day mga ka K5. Bangod hindi basta-basta no ang sakripisyo nga ginagyan sang mga nangin responsable nga mga iloy para sa ila sini nga kabataan kag sa ila sini nga pamilya. 25 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Clinica Complete Sporebiotics. Ang spore-based ga probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria para ma-cleanse mo yung colon, malikawan ang toxin accumulation, malikawan da ang permi butod imutsan, permi kalang constipated, gina diarrhea, mga ka-K5. Kag mabalik ang balanse sang good bacteria, ang yabi da, Clinica Complete Sporebiotics. Ang spore-based ga probiotics meron sang 80 billion CFU, mga ka-K5. Tandaan na, Clinica Complete Sporebiotics. Ma'am Gian ng Velsiloso, maying aga Ma'am Gian na dira sa may area sang Luktugan. And of course, kay Sir Moises Mayo Paligumba Jr. dira sa mga kopdana niya sa Kapelko. Kag sa Paligumba and Mayo family sa Banosang Kortero. Good morning, ilabi na kay Sir Moises Mayo Paligumba Jr. Sa dugang nga balita mga ka-K5, ano na ning update sa natabo nga pagpatay sa isa ka mister dira sa may area sang Banwasang Maayon sang tinalikdan ng semana sa may barangay Alasaging Maayon. Likewise ining mekaniko nga hinan-usan kag binuno kag kinastigo kag napatay dira sa may Banwasang Pontevedra. May detalye sa balita na standby K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
11: K5 News FM Live Report.
12: Natala na kay Kipab Roldan nga igapasaka ang kasong murder batok sa suspect nga naglutang patay sa isa ka senior citizen nga natabo alas 8:40 sang aga sa itong Mayo

0: ang suspect o konsang suspect ang biktima gamit ni ang kaliber nga 45 ng armas lutang kag naibaluan nga way sa duta ang ginatudlo diri nga motibo sa kapulisan. Naigo ni ang biktima sa nagkalainlain nga parte sa iyang lawas nga gintunaan sa ang gilayon sini nga kamatayon kag sa subong padayon ni ang pag-ayam sa kapulisan sa suspect matapos man niya nga nagpalagyo matapos ni makumeter ang among krimen.
1: So file nila sang complaint ng murder, ano na identify na nilang trigger man to ang suspect ka K5 Myla?
0: Yes, mayara na sila kay K5 Roldan karon nga person of interest sa amo na incident kag amo na no na ginahikot na nila subong karon sa hapon i-file ang ini nga kaso patong man sa suspect kay K5 Roldan. Sa piyak nga bahin na talana mani nga ipasaka ang kaso man nga homicide batok sa amay nga nagkastigong patay sa isa ka mekaniko sa Barangay Rizal Pontevedra Capiz. Gikilala diri kung matandaan ang biktima kay Ronilo Batuigas samtang ang ginatudlo diri nga suspect amo si Jimmy Bitsaida lunsay ni mga residente sa among lugar. Nibaluan nga base diri sa panaysayon sa pamilya sa biktima ginapayang nga natabo inang insidente sa Tumayo 3 pasado alas 8 sang gabi kung sa diin nagabot ni ang biktima kung ang suspect naman niya yara ni sa gwa sa ilang puluyan nga nagawinangot kag yara ni sa idalom sang influensya sa makahulubog nga ilimnon kag didto naghangkat ni sang away sa biktima. Makaligad niya pila ka minutos may naglunta ni nga mainit nga tension sa tunga sang pagtimbang nga bahin nga nagresulta ni sa rambulana ay kung sa diin ang asawa kag lima ka mga kabataan ni sang suspect ang nagbulig mat sa pagpuli diriya sa biktima. Matapos to nagdalagan pa uli ning magpamilya pag nagpanarado. Pagkaga nagpalagyo ang mga inisa kay manang isa ka tricycle kag sa karon padayon ni o nakahaya naman ni sa balay sang iyang ginikalat ining bagkay sang biktima kag ginahikot na ni na subong nga si Pana ipasaka mani ang among kaso kag padayon mani nga ginaman manan sang investigador sang Pontevedra Municipal Police Station ang area kung sa diin nagatiner karon ang magpamilya particular ining si Jimmy Bitsaida sa K5 Roldan.
1: I see. So saan nila i-file what ang complaint ng homicide?
0: Subong si Mana kay K5 Roldan matapos lang ma-process gitanan or mahatag ni isang pamilya sa biktima ang mga dokumento nga kinahanglan para man isa pagpasaka sa among kaso kay K5 Roldan.
1: I see. So ano gahulat lang sila gyapon man hindi pwedeng tibuligan nila tulakat ang pamilya to kay lantaw mo ligab di si Mana natabo mo.
0: Yes, amo ganik ta kita pagdan nga at sa aton madiri nga pagpatigangot sa pamilya sa biktima nga sila man nag-coordinate sa Pontevedra PNP agud mapadasig kag madakpan ini ang suspect nga si Jimmy Bitsaida kay ang ila si ginahandom nga antes matapos or antes pa ni malubong ang ilang tiyo madakpan na ang ining suspect agud nga matagan man hustisya ang kamatayon sa ila siniya nga himata sa K5 Roldan.
1: Okay.
0: Ninga balita, ginadulong sa inyo sa Detox Coffee Mix. Ang healthy nga kape sa Detox Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News.
2: Puro de los Pueblos.
1: Madamong salamat K5 Myla Fuentes sa ginadulong nga balita. O isa na kasimana gali nakalipas kada tabo ining insidente sa pagpaniro to sa may barangay Elasaging Banwa sa Maayon. Ma-file na kuno murder nga complaint ang Maayon PNP. O kung sino ila filean basta may filean sila mga ka K5. Let's all wait and see kung sino nila pasakaan sang complaint mga ka K5 do angot sa sining natabo nga pagpatay sa isa to ka mister sa may barangay Elasaging Banwa sa Maayon. Kagining latest development man sa sining kaso to nga pag apatay man sa isa ka mekaniko sa sulod sang housing dire sa may barangay Rizal Pontevedra napatay samtang ginabulong sa ospital mga ka K5 ang biktima no? Ang kaymuan may kaymuan sini neighbor niya man lang mga ka K5 sige na hingagaw na ni karon sang Pontevedra Municipal Police Station ang pag-file man sang panumbungon ng homicide mga ka-K5.

0: 17 minutos na bilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 9. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyong mga KK5 sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa mga KK5 naton, no, sa aton sining mga kauturan ng mga taga Palamati dira, before ka mo mag-report sa trabaho sa opisina, dapat nakapaligo gida, hindi nga nag-duty ka lang, way ka pa kapaligo. Bisan sa opisina ka pa ya maligo. O dapat magpaligo mga KK5 ang gamit ang habon, DTX Beauty. So para hamot kag fresh ka permi, para do hindi ka man bala mahuya nga may mag-ingod sa imo nga mga kliyente, may mag-ingod sa imo da nga mga uyab, ti confident kagid. Kung nakapaligo ka kagang habon mo, DTX Beauty Soap. Kag para ma-achieve mong kutis artista, ang sikreto, DTX Beauty Soap. Kag para naman sa mga KK5 namon, para hamot na, puti pailok mo mga KK5, 48 hours deo protection ang sikreto, Clinica Deo Fresh mga KK5. Clinica Deo Fresh. Para hindi ka mahuya magbayaw-bayaw sang kamot mo, kung humot na, puti pailok mo ang sikreto, Clinica Deo Fresh mga KK5. Ang DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh mabakal niyo sa mga butika da malapit sa inyong lugar. Mabakal man online mga KK5 kag available man of course diri sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Mackinac Street, Ross City, tabok sang PLDT. Tandaan na mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag ang sikreto sa mga mapagros kagabilidaran ng mga mister sa patagawayan, Extend Food Supplement for Men, mga KK5. Good morning kay nung Imlot Dorado, kag Dorado Family sa Bahit Panitan. Good morning, salamat gid sa pagtutok. Check tani report sa aton sininga patrol, lalaking may kaso nga pagpangimulos, nadakpan sa Banwasang Dumalag. May detalye sa balita si KK5 Rodney Dabandalanon.
1: KK5 News FM Live Report.
2: Arestado ang isa ka lalaking ginakabigtak three most wanted person sa provincial level. Matapos ini nga ginserbihan sa warrant of arrest sa Barangay Poblasyon Dumalag Capiz sa ang Mayo 9. So ginkilala diri sa KK5 Roldan ang arestado kay alias Mayet, 43 anyos kag residente sa Barangay Mapulang Bato, Dao, Capiz. Kag ini nagapangatubang sa kaso nga pagpanghimulo. So ang ini nga warrant of arrest ang ginisyo kag ginpirmahan ni Honorable Jodes D. Orindain, Tunog Banwa, Presiding Judge, Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 20, Mambusaw, Capiz. Kag napitsaan April 20, 2025. Samtang wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo sininga kahilwayan. Kag sa tubong nagapabilin sa kustodiya sang Dumalag Municipal Police Station ang arestado para sa nakakaigo nga disposisyon kag natalana man nga iga-turn over sa court of origin. Ang ini nga balita ang ginadulong nga sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C ini si KK5 Rodney Dabandalanon para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
0: Maraming salamat K5 Rodney Dalanon sa gindulong nga balita. 14 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 9. Salamat kami mga minsay kamo mga ka-K5 galing lugi palabot dari sa Foro de los Pueblos program. Ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sining mga mensahe, mga KK5. No, sa kay Ma'am Vienna Villaruel, nag-monitor na, thank you, Ged. Ma'am Vienna Villaruel, nagatutok na diri sa itong sining pag-pangalagad, no? Salamat, Ged, sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Subong aga, present mano si Madam Roseline Dorman, si Madam Bibot. O maying aga, Ma'am Roslyn Dorman, nag-monitor na dira sa may Banwasang Ivisan. Salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Abi pagpangapin na da DTX Coffee Mix, no, para mas healthy pagid, ma-detoxify ka pa. And of course, arama na nga ton sininga Power Trio mga ka-K5, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa mga taga-RV Mini Mart, no, nag-monitor dira sa RV Mini Mart. Salamat gid sa pagpamati. Dari sa K5 News FM Galano, gidela speaker sa may RV Mini Mart. Thank you gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Kadira sa Bukbukan, no, sa may kwanda na Palagalingan, Balagkalubi, kag Palabukbukan sang bugas mga ka-K5, no, ga maglabay kada nagalanog man ang ila sining radyo, nakatutok diri sa K5 News FM. Madamo gid salamat ha sa aton mga suki nga mga tagpalamati nga nagaupod diri sa aton nga pagpangalagad adlaw-adlaw sa Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM. Nangin kaupod man aton diri mga ka-K5 sa pagdulong sa inyo sang preska nagapanguna nga mga balita, mga issues kag impormasyon. Of course, ang Klinika de Alternativo Medicina and Dual Center ni Doc Ramil Uy. Kaupod naton of course ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Mga garantisado nga produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Well Center, mga ka-K5, nga makabulig sa pag-amlig sa inyo sining nga ikaayong lawas. Neng Salar sa maing aga, salamat gid sa pag-monitor diri sa aton nga pag-pangalagad, Madam Neng Salar sa dira sa panitan. Sining weekend mga ka-K5, madamong nakibot sa pag-withdraw ni Attorney Nicholas Kaufman bilang abogado ni Anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o kon ICC. Nibulan nga na-confirm ng charges against former President Duterte, and in fact, ginahulat na lang ang trial mga ka-K5 batok sa Anay Presidente sa kaso sining crimes against humanity. Pero madamo nakibot nga nag-withdraw na si Kaufman bilang abogado. Pero according diri sa mga information, mayara abi isang kontrata ya si Kaufman nga for 1 year magserbi ini nga bilang abogado. May mga nagasiling man nga may intervention ang pila ka miyembro sa pamilya Duterte nga nagtapos na, no, ang legal service ni Kaufman sa Anay Pangulo mga ka-K5. And may mga pangalan subong nga nagalutaw nga posible amo magabulo sa iya sa pagdepensa sa Anay Pangulo sa International Criminal Court mga ka-K5. Demo naton nga pagabantayan tubtob sano nga magapabilin sa detention facility sang ICC sa dehigang Anay Pangulo. May chance pabala ini nga makapauli diri sa Pilipinas pananglitan mabasurang iya kaso o kung samtang sa iya siniga pag-edad, hindi tamalikawan nga samtang nag-edad ang tao, nagalipot ang kabuhi mga ka-K5. Ang masakit sini kung dito ini madula sa kalibutan sa sulod sa prisohan. Tiyo mo ning balantayan, kagano mang inipekto sini sa dalagan sa politika sa Pilipinas, sa dalagan sa ngidatubang impeachment sa iya sininga bata, nga si Vice President Sara Duterte Carpio, tinitanan mga balantayan mga ka-K5.

0: Antes kita dalay magtakop mga ka-K5, may bilin kita dring pulong. Psalm 121 verse 1 to 2. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. But silingon mga ka-K5, ang luyag sinipa sa labot. Ginapahanumdom kita sang sininga salmo nga ang tanan nga bulig ato na baton hindi lang nakuha ini naton or naangkon sa aton kaugalingon nga kusog kag pagtimakas kundi sa bulig sa mahal nga makagagahom ang manunuga mga ka-K5. Kani sa adlaw-adlaw nga tanan nga pagmuklat naton sa ibabaw sang kalibutan hindi kita magkalipat sa pagpasalamat sa panibag-o nga kagayunan, panibag-o nga kabuhi, panibag-o nga tsansa nga ginhatag sa aton. Kag aton ikabuhi ang aton another 24 hours nga igakabuhi si babaw sang kalibutan nga puno sang pagpasalamat. Kag mangin instrumento kita, kag mangin kasangkapan sa pagbulig sa aton isig kapareho mga kagaypay. Salamat sa inyo pag-upod sa isa naman kadisyon sang Foro de los Pueblos sa program diri sa K5 News FM. Standby na kamo, masunod na mga impormasyon sa Ikayong Lawas program. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Amy Berondo, inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport. Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihit.
6: Masami ginauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya naman?
5: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C
9: mabaka ang butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang Alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo. Kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
10: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamon. una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
14: Mapasaga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalaba.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi.
18: Ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko.
18: Ang extend.
17: Supplement for men.
18: Gordes.
17: Tapos ka ng maligo.
19: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend food supplement for men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men.
20: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
21: Memory Advance Syrup.
20: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
22: Bumakal sa mga butika.
23: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
24: May superior antioxidant
23: para sa mata.
24: Kaangay sang lutein,
23: vitamin A,
24: vitamin C,
23: zinc,
24: kag bilberry berry extract.
23: Eye Care Gold,
24: ang superior antioxidant
23: eye formula.
24: Basta may problema sa mata,
23: mag Eye Care Gold na.
24: Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold.
23: Kag patuluan ang mata
24: sang Eye Care Drops.
23: Mabakal sa Shopee
24: kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
28: Makaariba. Mag-extend ka!
29: Extend supplement for men.
28: Gawa sa maca.
29: Isang herb
28: na nagpapataas ng ating energy
29: at stamina.
30: Tika, mag-joyride na ta.
31: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
30: Sakay ka kidiya!
31: Siyempre! Naka-extend ko ya!
30: Basta sagad nga driver, extend lover.
29: Extend supplement for men!
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
33: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
34: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawa.

0: customer health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong sa informasyon sa ikayong lawas, alas 9:02. Kag saliwat upod naton sa aton nga programa sa informasyon sa ikayong lawas, si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Zulweta. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Zulweta, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor. Mm-hmm. Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500? Hibaloon ta kon ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini anong tawag sa ilatanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas ang tumor? Kulol ba an engineer, may bukol mo tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga discussion si Sir Boy Zulweta. Ako si Jean Paul Hineroso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy. Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, of course, ang aton KSS supporters and Slorab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninging sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500. The super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na, layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabato ang immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga gadalas ang tangtaso, ubos, ipon, kagilanat, kung ano pa da nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pasakon matipara ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
3: Mag-eye care. Eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxins, mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Tandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mamon pharmacies and leading drug stores.
1: Nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
3: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla
2: na. Oh, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Ang mga sa una daw gwapa pa to subong do hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si misis, nyo tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay mister nga bukol kong kagahon, hindi lang pag-idula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Saktan gid. Daw lugits na lang gabukol si mo. Daw naman iban. Anyway, engineer, tumor amuning bukol siling guga tubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imong pan nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay. Unta oh
2: ito basi hubag lang man pero kung tumubo ang bukol sa imo colon
1: abaw oh.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Uh-huh.
2: Guro, mabalkagin nga taugon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Uh-huh.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Nan, may magitubo nga bukol, ginimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oh, ginakuan
2: niya. Kisa ginaikapikap niya. Oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kun hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kun mangin cancerous ang bukol, kun ini siya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
4: Metastasis na.
2: Oo,
4: no?
2: Nag-metastasis na. That's why.
1: Nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, ay panikayo ka pang laton.
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Ini bala cancer. So hindi tanan nga bukol o tumor cancer.
1: Ginabiopsi pa na sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous o munang cancer,
1: uh-huh,
2: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor pero almost always hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan 90% of mayumas ang tawag ni abi sila fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do
2: hindi
1: mga
2: hindi saya cancer. Galing pabayaan mo ni true to all tumors, madako nga madako nga madako hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay uh-oh, magapang na to, matinapik na to sa imo iban nga organs, i-compress ang organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom kahubin ka pa. Indi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na da ang susceptibility mo gataas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa din na discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous, may iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst laban abi nga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unod ya kwan inang ano bla, hindi ya bala tissue, kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano pada? O, pas. So, cyst, tawag.
1: Okay.
2: Now, ang importante, engineer, amo ni, kanami, tani ko ni follow-up ni Sir Boyce, di tribayo, karun ba? Mm-hmm. Ining role of apoptosis, apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis. Kaya dapat, ang imong cells, kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya abi. Matunaw siya. Ang aton immune system may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa ila koloni?
2: Oo, may ila sila yung koloni, compound. Amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga-abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da ng mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yun.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala?
1: Mm-hmm.
2: Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo. Oh.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 becomes 16. 16 becomes 32. 32 becomes 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
3: Ang mo ito ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
3: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division.
1: Mm-hmm.
2: So nami engineer, alagaan tagid Sir Boy ang aton nga selula. Mm-hmm. Amo ginapin pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton selula.
3: Prevention.
2: Mm-hmm. Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga selula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo na ambal permi sa mga doktor, kaon permiutan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nya tong imong tinai,
1: mm-hmm.
2: Hindi ka to magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas ng antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permisang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kag gid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay pa init kay mm-hmm. Because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life, iwasan ang bisyo, hindi yung pa-stress, and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
1: Before si Sir Boy Solueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
2: Bikwanay, aanin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
3: Mayroon ako. Alin niya sa famous man nga saying alin kay DC.
1: Okay. DC.
3: Kapag tumibok ang puso kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
3: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP nami ipapasan.
2: Na
3: ipapasan. Na mo na ginaulat ko gid.
2: So apoptosis
3: ang role ni Dietrich Bayo. Okay. Do na encourage ko magap mo. No, so nagkanto ni Sir JP preparado sang iya cancer lecture.
2: Oh.
3: Memorize na iya. Gingaan niya ko sang ginatawag niya.
1: Impromptu.
3: Pangpagana
1: ang hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka man.
3: Memory na iya. Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Dietrich Bayo, kung iupod mo ang Dietrich Bayo sa DTX 500,
2: wow.
3: Kontra cancer.
1: Oh. Correct, correct.
3: Again, ang amon ni mga produkto, nga tawag ni Super Trio, kay may mga synergistic effect ni they help each other and enhance each other ang ila epekto sa lawas. That's why, epektibo ni ang DTX 500, Dietrich Bayo, kag Mighty C. So moving forward, to answer Sir JP's first question, ano to bala ang bal ni Sir Jean Paul? Ang inatawag nga apoptosis. Apoptosis is the promotion of natural cell death. Other books will say it's cell suicide. Ginapa-suicide ang cell, kaya nga, it becomes a threat. Hindi na siya ginatawag nga part of the community sang cell sa imulawas, kundi lain ng epekto niya, negative ng epekto niya sa aton lawas. Ang ginatawag nga apoptosis. There are a lot of things that could trigger apoptosis, lalo na sa ginatawag naton nga cancer cells, no? Ano blang ginobla ni Dietrich Bayo? Bambalaan mo ng balaan ta subong, no? Kabalo naman tangan Dietrich Bayo. As my last lecture last week, basically helps in producing your natural killer cells, no? As well as your cytotoxic T cells, no? Ini nga mga duwa ni ka nga vital agents of our immune system are basically one of the are the proponents. Amunis na ang mga main character in fighting cancer. Ha? For me, ako mas believe sa natural killer cells kumpara sa ginatawag nga cytotoxic T cells. Kini nga mga cytotoxic T cells niya nga anti-cancer man nga kapamatay man sa mga selula nga that causes tumor and that could possibly lead to cancer. Ini mga cytotoxic T cells niya part ni siya sang adaptive immune system ta. Meaning to say, if they're part of our adaptive immune system, they need to be sensitized. Meaning to say, kailangan nila experience, kailangan nila ginatawag nga makita, ay, cancer cells ni, kabalo na ko sininga cancer cells ni. While on the other hand, your natural killer cells does not need to be sensitized. Meaning to say, kabalo na siya nga cancer cells ni siya, patso niya na yun by promoting apoptosis. So let's go to the method. Karunta lang yan ba kung paano nagbulig si Dietrich Bayo? Ano ba lang mga method, mga paagi kung paano si natural killer cells kag si cytotoxic T cells magpatay cancer cells?
1: Correct. Paano sige.
3: Ano ba lang ginausap nila mga armas? Well, basically, it's the same but it's a different method. Una-una yung natural killer cells ya has this, it will inject perforin. No? Perforin nga ini, amuni ang gaguba sa selula sa within no mga grand enzymes niya nga gapat gaguba sa ginatawag nga mga internal structure sa ginatawag nga cancer cell, meaning to say it kills the cancer cells from within, no? So ginaguba ya to, once maguba na ga-promote na apoptosis ang ginatawag nga cancer cells, or it will naturally die. Ang ginatawag naman nga cytotoxic T cells will also use the same, no? Perforin manggapon, no? Ang ginatawag nga inject ni para mapatay ang ginatawag nga cancer cells. Pero ulihi na niya ang ginatawag nga adaptive immune system mo or your T cells. Basically, in the forefront of your immune system, it is your natural killer cells that is basically the main guy when it comes in fighting cancer, together with the macrophages, of course, no? Ini mga macrophages nga ini will also engulf not only bacteria and viruses but also ginatawag naton nga cancer cells.
1: So ang apoptosis amo ni sang body natural nga self destruct sir boy.
3: Yes.
1: Process na nagadamage sa mga abnormal cells.
3: Abnormal cells, no? Not only cells that are infected by cancer, but also cells that are infected by harmful microorganisms. Okay. So it's a natural cleansing method of the body to protect it from abnormal growth or abnormal nga tsura sa sila. Remember, your immune system, do mga tanod ni sila.
1: Okay.
3: Garubing ni sila. Pas mambalang kung garubing ang patanta, police, hindi tanod. Mga police ni sila nga nakapatrol, kagalibot ni sila. Kita sila ito kung may pas mga police, kita ka galakat ka, nga duyo ka, nga dumidyo, do hindi mayo ang imo tsura, itanungon ka na nila.
1: Inspection ka nila.
3: Okay ni siya bala, oy. Uh-huh. Mas delikado ni siya. Amuma na ang aton immune system.
1: Kung ma-detect niya nga...
3: Makita, gina-inspect.
1: Okay.
3: Gina-inspect ang mga cells, no? Kung makita nila nga dumidyo abnormal, gamasakit nun, they will basically kill it.
1: Okay.
3: By promoting apoptosis, no? So, di mo makita nga ang aton immune system plays a vital role, no? Besides your diet, besides your supplementation, your immune system is the main guy in protecting your body from these abnormalities, no? Kay ang balin Sir GP, damo, may cyst, may tumor, okay. May cancer, pero ang lain na da, kung those tumor and cyst becomes ginatawag naton nga mga ano na sila, medyo invading na sila, no? Lalo na kung may ang siguro a lot of people would agree that kung may angiogenesis na, angiogenesis is the ability of cancer cells to develop their own blood pathway. Gayon mo sila ugat. Uh-huh. Ugat nga ini sa mga cancer cells, ini gadiritso ni sa mga main tanga ugat, they basically rob our body of oxygen that way and vital minerals.
1: Delikado gali Sir Boy.
3: Uh-huh. Oo, kakadto na sila, mahimo na sila ugat, para connect sa ibo ugat.
1: Aha. Uh-huh.
3: So yo po nato sa imo dugo ang mga nutrients kag minerals kag amo na kapadako sa ila. Okay. That's why mas dasig sila maglapta. And mm-hmm. They could also travel that way. That's why gamba sila uy naglapta na ang cancer. Kay mismo ang imo blood, da sila maupod para to travel.
1: So mga soldado mo Sir Boy, pa after ma-detect nga grabe ang multiplication kagadamo ang mga bad cells, ti amo ni siya ang himo sang pag-apostosis, no? Gina-create siya nga para ma-stop ang pag-divide bala, pagdamo sa mga selula, gahimo siya sang iyang function Sir Boy nga i-equal niya, i-eliminate niya ining mga cells Sir Boy.
3: Balo, correct na engineer. Balo ka engineer. Kita pa sa tao, kabalo man ta, nga ang tupad ta masakiton.
1: Correct.
3: Among man ang selula ta. Di, no. Among man ang immune system ta, nga masakiton ang tupad ya.
1: Mm-hmm.
3: That's why, i-eliminate ya na. Para hindi na maglapta.
1: Correct.
3: So, ang tawag nga health sang imo immune system plays a vital role in your survival or your protection against cancer. That's why in tip-top shape kapel may dapat ang imo immune system.
1: Dapat healthy gid imo immune system.
3: Dapat healthy kapel may. But, you know, that's a medyo imposible na kisa. Uh-huh. No? With the kind of world that we have, no? Lalo na with the kind of lifestyle you have, lalo na kung bisuhan ka, palapulaw ka, you're always stressed, no? Even though you're physically healthy, but your internal parts are damaged. No, meaning to say your immune system hindi amo na tam-an ka kampyon.
1: So theoretically, amo na supposed to be ang function sang aton mga immune system. Galing in general, ang actual hindi amo na Sir Boy.
3: Amo na tan, kabay damo man tawo nga amo na kampyon pang immune system, but generally do iban do hindi na. And sometimes we don't take care of our body, gapulaw ta, kulang ta sa tulog, kulang ta sa mga nutrients, mga minerals and vitamins, and that directly affects your immune system. Remember, again, giliwat-liwat din namon, your immune system only could, out of the 100% of your cell population, your immune system is only 1%.
1: Correct.
3: So you need to take care of it. Kisay ni inikaya, that's why the dagasulod ang D3 bio. D3 bio has the ability also to promote apoptosis. Ha? Apoptosis, ini ang ginatawag naton nga mga medium chain fatty acids nga ginahimo sa lawas na into monolaurin, ha? Ini nga monolaurin nga ni sa D3 bio has also the ability like natural killer cells and T cells to promote apoptosis. Lain man yang paagi niya, Lain man yung pagi, ha, ginakapulan niya. Kahit mismo pagsulod niya sa imolipid by layer, ginapatayan niya ang mga ginatawag niya cancer cells without affecting healthy cells, no? So, binila monolorin is only antiviral, antimicrobial lang against viruses, bacteria, fungi, and parasites. Little do we know that D3Bio monolorin also has the ability, according to research and science, to promote apoptosis, thereby killing cancer cells, according to books and research tests, of course. And that monolorin is found in D3Bio.
1: Ang mga healthy cells siya, wala yung inapataya?
3: Wala. In fact, ginabustahan niya pa ang ginatawag nga lipid bilayer, no? Sang aton mga selula. Remember, your lipid bilayer is a very tough surface, and very selective ni siya, no? Jutay lang makasulod da ka makagwa. Ano, amo na yung ability sa mga cancer cells cause they basically could go inside and multiply in other. Pero sa mga maayo yung nga paagi ang monolorin because of its fat base, no? Gatap, gakapol gini siya gatapik gini sa imo cellula protecting yourselves from ginatawag naton cancer growth.
1: Ano yung mambal mo, Sir Boy? Sining mga chemotherapy or radiation inibla nagapatay man upod sa mga cancer cells kag mga healthy cells?
3: Ang gini naman niya ginatawag nga mga
1: chemotherapy
3: ini mga radiation niya. This is kumbagaya, it kills generally cancer cells but it also kills
1: good cells, healthy cells. Amo nang hina galing tao nga ginahimuan sang chemotherapy.
3: Correct. But kisa ginausab na sa isa sa mga doctors ya in very mga cases nga kailan na ni ma-intervene na gid kay kadamo na gid sila.
1: Hindi na gid
3: mapunggan. That's why those therapy our anti-cancer therapy are used by doctors, no, and other medical professionals. Of course, doctors ang sila gayon.
1: Okay.
3: So, in general, anong balang sikreto against cancer? Well, prevention is better than cure. Amung kinayopan may gidya. That's why you need a good source of antioxidant every day, no? Para DTX500. You need an extra immune system. I really don't know how to put that. But D3Bio is basically acting as an extra immune system because of its medium chain fatty acids. No, tungod na sa ginatawag nga mga nga monolorin, monocaprilin that basically helps protect ourselves from those cancer forming cells, no? So that's why important tigin nga mag D3Bio every day, no? Hindi lang kontra tang kaso ubosipon kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tang kaso ubosipon kagilanat nga dala sang mikrobyo kag you could also prevent the formation of cancer cells na migid. Kung inom ka D3Bio. Gusto ka mag-ayo, mag D3Bio.
1: Salamat, Sir Boy. Ang D3Bio makabuligid, pero kinanglan naman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods, Sir Boy, exercise, kaga i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong gid naton, Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton nga skin. Dapat pugi ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton appearance, Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara, Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy, Sir Boy.
3: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kuaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why kun ini nga habon ginusahan mo ang DTX Beauty Soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na sing ininga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sing imo skin, may guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sa collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglanta man, Sir Boy, ining speaking bala sa body oil. Sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon, Sir Boy, kaga ara hormonal changes sa mga aton mga binata, bala, Sir Boy. Ti ara na obesity, isa na cause ang aton nga body odor, labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglanta maggamit sang Clinica DioFresh. 48 hours na protected ka, no? Before anything else, tinluan mo anay imong ilok, Sir Boy. Ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica DioFresh, Sir Boy.
3: Kaya may BCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica DioFresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin, sa imo ilok, kay rich in vitamin E ang BCO nga sa Clinica DioFresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica DioFresh. Kung gusto mo yung nami man niya ang imo, kuha ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself, but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero na, may pang mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Ha? Doon si engineer ka, layo pa lang. Ha? Ka, makita in akong medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, daw hindi bila dry blaster boy ang aton nga eye. Kinanglan, kaon man ta kang mga healthy foods man, Sir Boy.
3: Kanami, mas carrots. Eye care from gambal ka, ay do ka la inhaw. Ha? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
3: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban ka pagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, Sir Boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix.
3: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pa da, kampiyon ng sabos ni may chia seeds nga gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka two kinds of detox. May colon detox ka na, may cell detox ka pa makwa. Kung ang ginausahan mo, DTX coffee mix, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa. Of course, kung gusto mo double barrel, Sir Boy, nga kape, tiare, DTX premium coffee. Ang sweetener is ni Sir Boy, stevia, nami sang resultaya, kay labi naging kung medyo taas, imo blood sugar, hindi mag-elevate mo, hindi mag-accelerate ang imo nga blood sugar, bisan 4-5-6 kabisis ka, mga pi, kada adlaw, Sir Boy. Kagay na lang, aga pa, Sir Boy, kadwa na ko, kainom sang DTX Premium Coffee.
3: DTX Premium Coffee, duha ka super antioxidant ang unod sini, may ergotinin nga nun sa gano mushroom, the herb of immortality, the longest staying antioxidant in the body, reviving your old antioxidant, para makabato sa ginatawag nga oxidative stress. The more, the merrier. Sa mga usado mo na mga vitamin C, vitamin E, kaya napamukaw na ni ergotionin nga na sa DTX Premium Coffee para makabato sa oxidative stress. That's why you look young when you drink this coffee every day. Lalo na kay may isa pagka super antioxidant ka upod, may DSE nga din sa DTX 500, ginputang sa kape. This coffee is basically ginihimo, gini-manufactured, gini-especially sa mga tao prone to oxidative stress. Nang naman nung kape nga ka panigrilyo, nga stress permi, kape lang magkape every day. This is the best coffee for you. DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. That's why ma-unli mo na siya. Ang bali, engineer, maka-unli coffee. Kinikayang ang unod sining pang-pang-patam is stevia, which is good sa mga diabetic. Kag sa mga heavy drinker, sa mga heavy coffee drinkers, engineer.
1: Okay, ang istorya naman natin, Sir Boy, ang pre-bio coffee. Taas ini fiber niya nga ginapakaon niya ang mga good bacteria, Sir Boy, sa imong sulok-sulok. Nga tawag natin ini mga probiotics, damon sa ingredients like malunggay kag ang mushroom, Sir Boy, nga may ergotionin. Grabe ang bulig mismo sa aton nga lawas, no? Makapahiltig niya, Sir Boy, like for example, beringot ka, permi ka stress, mag-inom kita sang pre-bio coffee, Sir Boy.
3: Mm-hmm. Puno sa inyong tawag na spore-forming probiotics that improves your mood by increasing the production of your happy hormones, serotonin, dopamine, and oxytocin. Sa mga buningot na kanaga, kag medyo the morning person, this is the best coffee for you, pre-bio coffee. Kag sa pagkanamit pa, no? May balunggay extract pa ni gali, no? Amuning kampiyon gini sa pre-bio coffee. Pero kung ikaw ya gusto mo ya makabawi kagid sa imo gut health, abusador ka, pala inom ka, pala pulaw ka, nag-antibiotic therapy ka. So, nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha?

0: sa aton mood, no? And of course, ini mga B vitamins, hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo, payalayo kasi ginatabag ng mga neuropathy, nami man sa imo brain health. And of course, kabalo naman ta mga happy hormones na amo na iyang ginahimo, amo na iyang kapalipay sa imo, no? And pinag-importante kida ya for me, nami imo digestion ko naka-Clinicas Probiotics, nami ang imo metabolismo ko naka-Clinicas Probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinicas Probiotics, gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot, ha? Ang medyo nagbaho nga flower. So kung may mga melon amoy ang mga flower da sa mga girls and sa mga misis nga pamati, amo ni sabat no mag-Clinicas Probiotics. Basically, ginabalik ka niya yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, extend food supplement for men. Mayo ining supplement para mag-increase ang atong libido, sexual desire, Sir Boy. Best supplement pa ini para sa atong nga stamina kag energy, Sir Boy. Ti para sa mga lalaki, labi na gid sa atong mga senior citizen, inang mga nagalaylay kay nagadunglay nga junior, Sir Boy, kinanglan magauntay. Magamit kita sa Extend Food Supplement for Men, safest ini para sa mga male enhancement supplement, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad, mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo, ang dugo nimo amo ang pinaka life kuno sang tao, Sir Boy mo. Ang dugo kay nga kuno wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, Sir Boy.
0: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag nga kapasidad sang lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahik, sa wala man sa masahista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ang bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no? Para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da. Ginamasahe ka da.
1: Sa
0: DTX liniment oil. No, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingilingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil. Matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Galing, Sir Boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting words, Sir Boy.
0: So hindi kini ka maglipat, no, adlaw-adlaw mag DTX 500 the super antioxidant para hubin ng silila, hubin ng silo, ang gatawag hubin ang tsura, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat ka paputi, nami bang ang imo skin, mag eye care drops, no, ang eye care drops amo ni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata, mag usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo ka sa ginatawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lonis nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo, pag-upod ka bayang ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian, sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema?

Rinal kag magpamati sang drama komedya na puno sa kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, a

0: Matunawan,
1: Max for Biotics.
0: Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-klinika.
1: For Biotics.
0: For Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
1: Klinika.
0: For Biotics.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Ang handom ko, mangin sundalo, kaya panglingling ko si R.
9: Mo lang handom ya para madulan na sa plakadlaw yung mga kuta.
8: Ano pa, Bimeg?
9: Mapaulilin tamig, ha? Paulilin tayo pakilala, ba? Para kita ang highlight, ha?
8: Oo, Mika! Para kita ang star of the day.
9: Sige sa day, no?
8: Wow!

0: Pero anay kabala.
1: Ano man, boss?
0: Paano ko di nakalambot sa ospital?
1: Alangan mga naglupad ka kay wala ka man sang pakpak.
0: Amugani nga. Nagapamangkot ko kun nga.
1: May nagdulong di sa imo. Duha ka mga babayi.
0: Duha ka babayi?
1: Daw ang mga itsura nila daw. Mga mimbro mo to sa sindikato. Daw pamatsagan ko gani daw. Hindi kito yung magpadakop mga buhi.
0: Ay galika. Paano mo nahambal inahaw?
1: Nakalingi ko mayo kay nasang ginulong ka di. Nakita ko lang sa makadali ang bayho nila nga daw. Hindi ka dyan masaligan. Amo pa nagtalikod na lang ko ah.
0: Hala, grabe ka man, boss ba?
1: Ay, oo, gali. Hindi lang ko pagtahogan nga, boss. Kaya ordinaryo lang ko diya. Ikaw ang dapat nga tawgon ko nga boss, dire.
0: Boss ang itawag mo sa akon?
1: Oo eh. Ang itsura mo, ho. Makita kit sa imo nga manggaranon kagidya.
0: Gagaaman.
1: Kikon, akong patanawon, daw may dugo kasang mga aranita, lakson, subel, kwangko, si tan kagukongwe.
0: Animal. Ang tanan nga mga big time di sa Pilipinas, ginlawag mo man ba?
1: Kaya mo sinang pagtanaw ko sa imo, boss.
0: Terrible ka man ba?
1: Balaan mo, mistiso look eh. Puti, tapos ang imo balahibo, medyo barbunon. Tisoy kag ligwis ilong.
0: Pwerte man ang imo nga. Explanation ba?
1: Amo na nga dapat lang nga tawgon ta ka nga boss.
0: Boss man? Boss Lutgoro?
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

Ato da. Nagpadulog na si Bung Sansaw sa kusina sang akon palasyo. Agud, mga pe, sang kampiyon nga kape. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Ang opisyal nga kape sang palasyo. Be, galantaw lang ako sa Facebook sang live pero recorded na nga video sang Committee of Justice League. Daw na nami, angin si ako. Ang tananto nga mga buaya ay este ang mga bata-bata ko sa idalong balay. Ginapusa ginila si Inday Saray. Good job mga congressman. Man, matiwas lang ni kag mapalaya si Inday Saray sa pwesto. Kanami na sinisang lakat sang abon pagdumalahan. Makakanta naman ako sininga. Malita is waving. Kagmas nami subong kay wala na may gapyait nga manugdulong sang Malita. Kay hindi na ni sila mga ex-marines, kundi mga retired tanods na. Ipatawag ko di anay si Yusuf Castria. Agud hatagan sa sang instruction sa mga himuon sang akon mga tao-tao sa babaw balay sa pagpamuno ni Senator Tito Sutab.

0: Mads Kayot?
1: Yes, Mads Marites.
0: Mayo pa to ayhan si Norbing di Malunhao, basi balakon, madayuna na lang atuhaw.
1: Mads, ano matyag mo sa akon, doktor?
0: Hindi man, Mads. Ang buot ko lang silingon, basi balakon... Ano man? Anong mayo bisay mo man? Ano to man?
1: Kon sa akon lang. Gustong gusto ko gidiya nga mag-ayo. Agod nga matilawan ko naman ang tres bulitas.
0: Amo man na balataning gusto ko, Mads.
1: Amo na gani, Mads. Kon wala ka man lang may ibulig sa akon nga finansyal. Ati, bisan sa pangamuyo na lang buligi ko.
0: Ay. Tan-am mo ginaguro, Mads, ang maamot ko lang sa imo.
1: Agoy. Sige lang, Mads, ah. Amo pa na ang pinakamanami mo nga amot, Mads.
0: Mahaw ka, bay patani, maayuhan na siya, Mads, no?
1: Oo, eh. Gusto ta mag-ayo tungod sa iya, bulitas.
0: Ay, kani Mads, ano nga ready-ready na kita nga magkantas ang muling ibalik ang tamis ng bulitas.
1: Aba,
0: ay, kanugon gid, no? Oh, dumaan no na gid ako magligong-ligon ka magdilap-dilap sa bulitas.
1: Mati, sadya,
0: oh, kapay pa mag-ayo ka na, Norbeng! Kay ma-enjoy na ta!
1: Sadya, sadya, ino.
0: Na!

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Superman for Men.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President?
0: Nakaduan mo si Tito Sutab?
1: Ay, tapos na, Mr. President.
0: Si Pinky Luxinia?
1: Amo man, Mr. President. Paldo na gito sila.
0: Good. Okay, ano man kuno?
1: Siling nila,
0: oh.
1: Sila na bahala magpisa-pisa kay Inday Saray kung maglabuot ang papel sa pagtabog siya sa pwesto.
0: Pila sila kabilog ang pabor nga palinon si Inday Saray.
1: Ay, hindi pagid maisip, Mr. President.
0: Kag nga, ah?
1: Tungod wala pa man to kalambot sa ila, kag siguro dohon kuno anay nila sa dalong balay kung mahumana nila.
0: Ang buot mo, silingon. Hulaton anay nila makalabot kag amo ang pagdesisyon?
1: Yes, Mr. President.
0: Hindi man tayo hantakili dito.
1: Kutob sang magsupak sa gusto ta, Mr. President. Pusa gina sila. Tungod may mga pending na sila nga kaso.
0: Kag amo ina ang ibargin naton sa ila.
1: Tumpak, Mr. President.
0: Pabor sa impeachment ang ila kaso. Pero kung hindi ka pabor, tuloy ang kaso. Pero anay ka bala. Kanday si Duya ang mga gasuporta ng mga senador kay Inday Saray?
1: Sila man lang Japon. Halin sa ginsuguran hasta sa gihapon.
0: Sino gani?
1: Si Utol mo, Mr. President.
0: Ha? Pabayilan na siya. Kay may ara, gina siya.
1: Si Senator Dante Mangkoleta.
0: Oh.
1: Batoy de la Rosas.
0: Okay.
1: Bonggago, kag si Robin Revilla.
0: Anay ka bala? Doon na priso naman to si Revilla.
1: Ay, sala, gali. Si Robin Perpilla, gali, Mr. President.
0: Agali? Tisa, dyan, no?

0: Jupiter.
1: Yes, Daddy.
0: Ano tong siling mo? Gusto mo mag-join sa politics?
1: Yes, Dad.
0: Bah, maghunos dili ka. Bahaw, hindi gid pagtilawi, ha?
1: Tangaaman, Dad, how?
0: Dira na ubos ang akong sinuktan kag negosyo.
1: Ikaw, ya, Dad, eh? Ako yalain mo, kuya?
0: Kag nga aman, abi.
1: Hindi man niya maubos ang ako negosyo, Dad.
0: Ano pagkaubos ang imo negosyo kay wala ka man negosyo?
1: Amo na gani, Dad.
0: Eh, gani ka, no?
1: Kag hindi man niya maubos ang akong sinuptan, Dad. Hindi ni maubos. Ay, ubos naman yung adaan.
0: Haya ba? Bawang ka ni Malmugid, no? Muna ganing hindi ka nalang mag-intray.
1: Ikaw ganit, Dad, may-intra ka.
0: Eh, may-intra naman ko subong tungod nga may nagahagad sa akon nga may ma-finance.
1: Di mo man sa akon, Dad, eh. Mangita man ko sa mahagad sa akon nga ma-finance. Kaya kung magdao, Kuya Dad, malun ko yada yon sa land bank. Kag mabakal ko dahil motor.
0: Bah, hala, sadya-sadya, no? Wah!

0: Hey, total, wala man tao niya. Kumlan di sa sbalay. Humingaw ka niya. Kalain-lain sa humingaw. Umayo pa. Bisan gaugtas ko pamati sa radyo. Mamati ko gwapo na. Bahala na ni. Wah! Tirawan ko pamati subong kay base kay DJ Nilo na ni programa. Mare. I-turn on ko ang radio. Mare. Patod niya kay DJ Nilo ni nga music. Kay sa background pa lang, oh. Doga pa lang ba na yung nakabayo? Wah!
1: Hello, hello, good morning! Mga kasutab, here I am again.
0: Wah! Siyagri! Wala lagi ko nagsalaya.
1: Hello! Panibago naman nga adlaw. Panibago nga programa. Balan nyo. Balan nyo na na. Hindi ko na paghihambal pa. At yung sige ini nga programa, ang tinig ng mga suta.
0: Inaiya idol!
1: Ang numero uno, kagdominante nga programa, suno sa pinaka-latest nga survey ni Bong Sansaw. Isa ka oras nga programa sa radio, 50 minutos nga commercial, kag 10 minutos nga wakal. Piho na, dayon ang talent fee.
0: Nge! Sadya-sadya, you know? Wah!

0: luto.
1: Halte mis manes.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
1: Halte mis juristes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
1: Halte mis juristes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginhan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: things that I've got.
1: Hey, five, Kelly, now on time.
2: Hindi maghulag.
3: Ay,
2: hold up.
3: Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pero mega hold up di sa akon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
2: Ha? Amo gid na yang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
3: Mamako!
1: Hey, bye! Kalinga one time!
3: Kampiyon!
4: KK5 News FM.
5: E3 Pio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
5: Ang D3.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: My family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compounds!
11: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis mo!
12: DDX 500!
11: DDX 500!
13: Catalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mat.
11: DTX 500 Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka butika.
5: DTX Coffee Mix. Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Extra food supplement for men. Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend
7: Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
2: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: isa kamilyonaryo, isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Ano sulat ko diman?
0: Oh, ikaw, Juan! Nga, wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey! I'm Galing Ngawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio pag ang bilogo nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Another arsenal nga ara sa D3 Bio
6: nga wala sa plain
5: D3.
6: Yes. Caprylic acid.
7: Ang aton pian mga storyahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
6: Hindi, so meaning sir boy, hindi tanan nga acid makahalin. Isa ka acid nga halin sa tambok.
7: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga agi na rekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk, no? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
6: So meaning pa sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakadami lang ni lauric acid kay machins to monolaurin anay siya.
7: Oh,
6: then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakadami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
7: Correct.
6: Pero hindi lang nga ma-change energy sa sir boy, antibacterial man.
7: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C. According to research, no?
8: Wow, anti-virus.
6: So, palainom ka D3 Bio, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
6: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
7: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kay D3 Bio. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
6: That... Pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy. Kay himuon din siya energy.
7: Energy siya dayon. Amog na ang iya second major role, it provides you instant energy.
6: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
7: Buyon. Gapan na.
6: Dami, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, ga-instant energy man, pero masobrahan, madako buyon mo.
7: So anong bala katabo kung mag-inom ka D3 Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka. Inom ka D3 Bio.
6: Bilang suggest mo, sir boy, every?
7: 2 soft gels every 4 hours.
6: Wow. May lanat ka na mo.
7: May lanat ka na. Mm. So therapeutic dosage na niya.
6: Especially ka nang wala nakagana kaon.
8: May energy Japon.
6: Energy Japon.
7: Oh. Ay, Japon energy.
6: Bulong pa energy pa ni mo.
7: Energy mo pa.
6: Ang D3Bio.
7: All in one ang D3Bio. You cannot find that.
6: Hindi sa plain nga D3. Ang mga ganing permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang. Gamit ka na lang ano.
8: Isli na ng plain nga D3.
7: Proven and tested ang D3Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gayhilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3Bio. Duha ka capsules every 4 hours.
6: Correct.
7: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
6: Especially nga ang kabanglanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
7: Kayang-kaya ni D3Bio. Kayang-kaya.
6: Mga bata lang nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
7: Tap na yun.
6: Kabalo ka ang pinaka-best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.
10: D3Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3Bio! Health! News D3Bio.
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
12: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3Bio. Ang D3. Nga may Vizio. Ang Vizio. Nga may D3.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
15: DTX 500. Kasi
16: tumasol sa barangay
17: po. Ano kinabatsag mo sa
16: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
17: Tumarkog.
16: DTX 500.
17: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
16: 3 times.
17: Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na. Try-gig ka mo sa DTX 500.
15: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
19: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: mio cuore.
1: Campione Radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampyon nga oras, mga ka-K5, 8 minutos na nakaligad sa Tacna, alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Darren Salomeo Hanson,

0: Mayong aga Pilipinas, sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz, nagapalayag na ang 11 Mbps. Sa subong nga adlaw sang Lunes, mga kaki-5, fet sa 11 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kaupon niyo sa karon ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Ang aton gid gapaghatag sang katahuran pagabi-abi sa managat tutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa managapamati sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa mga naga-monitor via Facebook sa aton sining official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Good morning man sa mga vendors naton dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center. Kumusta ang baligyaan ay subong Lunes sa mga vendors man naton dira sa may Burgos. Akag subong man sa mga vendors sa nagkalain-lain ng mga kabanwahanan sa mga pampubliko nga merkado no, sa 16 kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz. Good morning man sa mga drivers naton, nagapamati sila sining mga speaker, mga jeepney drivers, van drivers, modernized jeepney drivers, mga bus drivers naton, kag tricycle drivers nga nagabiyahe diri sa palibot sang syudad. Medayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Sa mga mangunguma naton sa kabukiran, sa aton sininga mga mangingisda sa kadagatan, medayad man nga pagpamati sa mga iloy naton sa tagsa ka mga puloy-an nga nagaluto sang palanyagahon sang ila sininga pamilya, iba nagapulo pang laba. Nagapamati sa K5 News FM Rojas. Good morning. Sa subong edisyon sa aton sining pagpangalagad, magatalakay naman kita sa pila ka mga balita. Mga balita ka nagkahinabo diri sa aton sining probinsya sang Capiz, sa bugos ka pungsod Pilipinas, kag sa iban man nga lugar o kon kapungsuran. Sa aton na sining mga headlines. Duwa ka individual nga nadakpan sa separado nga operasyon pasakaan sang kaso. Kag bag-o nga officer in charge sang Rojas Component City Police Station pagatutukan ang illegal nga droga, paghupot sang hindi lisensyado nga armas, kag iban pa nga mga issues and concerned sa syudad sang Rojas. Jeepney driver nagapasalamat sa 5,000 pesos nga cash relief assistance. Kag 38 ka mga Pinoy crew sang MV Hondius magapaidalom sa quarantine sa Rotterdam. Kag World Health Organization ginathag nga indi panibag-o nga COVID-19 pandemic ang hantavirus. 14 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga sa aton sininga mga kaki-5. Ang detalye sa aton sini mga ginpanglinyada nga mga headlines. Tutukan lamang diri aton ina pag-istoryahan diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Katorse minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Antes man aton pagpadulungan ang aton sining mga nakalinyada nga mga balita. Aton ibaloon anong lakat sang aton sining panyampo sa subong adlaw sang Lunes. Mga kaki-5.
1: Tula panahon.
0: Sa aton sining ulat panahon. Mga kaki-5. Ang bagyo Kaloy nagaluya inik sa karon. Ako nakitaan isang pagluya, mga kaki-5. Ulihi ini nga nasiplatan ang sentro sang bagyo Kaloy o kon may international name nga Hagupit. Ara ini sa 530 kilometros na sidlangan sang Surigao City, Surigao del Norte. Kag may kabaskugon ini sang hangin nga 45 kilometros kada oras. Do naghina na si Kaloy malapit sa sentro kag pagmadlos top 55 kilometros kada oras. Gahulag ini pa nakatungdan sa kada sigon nga 15 kilometros kada oras. Kag nagapabilin nga malayo ini no saton sini nga kalupaan. Gani no indi iniya sini nga direkta gid nga makapekto diri saton sini nga pungsod Pilipinas mga ka-K5. So ay dapat kita kabalak-an mangin na maayo gid ang aton sini nga tiempo. O kag posible pa ni nga mag-develop sa low pressure area na lang. Subong nga adlaw ining bagyo nga si Kaloy mga ka-K5. Padayo naman nga ginamonitor sa aton sini nga pag-asa ang isa pagid ka low pressure ako nang isa ka low pressure area sagwa sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Malayo-layo pa niya mga ka-K5 ara sa 2,145 kilometros na sidlangan sang naaminhan na sidlangan sang Mindanao kag nagapabilin ni no nga manubo ang chance nga mangin isa ka bagyo mga ka-K5 sa pangkabilugan diri sa Western Visayas lakip ng probinsya sang Capiz mangin maayo ang aton sininga tiempo. Sa subong adlaw sang Lunes, mangin mapaang ang aton sini nga heat index subong adlaw is 43 degrees Celsius ara sa danger level mga ka-K5. So halong-halong gid no sa aton sini nga mga ka-K5 do pa may kadtuan kamo subong adlaw magbalon gid no sang kalo payong hindi magpatial direkta sa silak sang adlaw kay ara sa naklasified no sa dangerous ang category sang heat index sa subong adlaw sa syudad sang Ross 43 no, sa liwat 43 degrees Celsius samtang sa Mambusaw is 41 degrees Celsius mga ka-K5. Stay hydrated, mag-inom sang madamo nga tubig mga ka-K5 para makalikaw sa mga heat-related illnesses. Kagano pa dira nga mga balatian nga tuga sang mainit na ton sini nga tiempo kung mapaang at tiempo mga ka-K5. Oras sa ton sini nga pagpangalaga, 18 minutos ang nakaligad sa takda ng alas 11 sang aga sa ton sini nga mga ka-K5 ang ininga bahin. Ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Gusto nyo mangin maabtik ang inyo sininga paghulag, ang inyo sininga paminsaron. Magkape no sang DTX Coffee Mix. Umpisahi ang inyo sininga adlaw, ang inyo sininga morning sa pag-inom sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. May ara ini sang ampalaya chia seeds and the sugar cane extract powder mga ingrediente nga magabulig mga ka-K5 detoxify no ginapagwa ang mga toxins sa lawas ang toxins no nga dapat lang gid no nga hindi magpabilin sa aton sini nga lawas kay mo nang nagadala sa mga balatian gani ano pang ginahulat nyo mga ka-K5 ikaw bala coffee lover diri ka na sa DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix available sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang clinic no diri sa Rojas City mga Haki 5 diri lamang sa McKinley Street sa tabok lang sa PLDT. Available man sa mga nagapangunang abutika sa inyong lugar kag online. Asa online sa Shopee, sa Lazada kag TikTok Shop. Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. 11 Mbps. 20 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Hatagan taligway nyo sini nga mga pagpanamyaw. Ang inyo sini nga mga greetings sa aton sini nga Facebook Live. Kag mga ginpadala nyo nga mga mensahe. Sir Mike De La Torre, nagamonitor na sa aton sini nga pagpangalagad. Good AM sir, present naman. May lang nga pagpamati sa taga CVM Pawn Shop Money Changer. All branches sa Uyo Torong Street, Kalibo Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Ombet sa Fraternity and Sorority 1976. Good morning, sir. Ginatamyaw ko man ang Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon, Mambusaw. Especially kay Uncle Zaldi Lambarte kay Auntie Gingging. Uncle Eden, kagsubong man sa Binliro Store sa Nagabaligya at mga karne kag baboy kag kay Auntie Daday Dilatore Binliro kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan maayon. Kagsubong man ang family Dilatore and Dulfo sa Sityo Kapulaan Barangay Indayagan maayon. Sa family Sirado sa Barangay Leong especially kay Pakas Attorney Vincent Dilatore Sirado kag sa family sa Barangay Buntod Panay. Kay Pakas Gaga Jonas kag sa Sukgang family, kay Pakas Rachel and Maricel, greetings coming from Sir Mike De La Torre. K5 darin mayong udto, ginatamyaw ko dang mga nagatuhog. Sana all no, gatuhog. Sang barbecue nga si Marisa Ana Marie Cassandra, damo nga salamat ka K5 darin. A greetings coming from Nonoy Latusa. Maayon Idol Robles family kay Christine Robles, Mike Robles, Jane Robles, kag Robles Dumate. A good morning Idol Robles family sa Rosario Lantangan, paki-greet man sa Pontevedra. Greetings coming from Patrick Robles Vlog. Wow, hindi ka na si Patrick Matias Robles. Si Patrick Robles vlog ka na. Ma-vlog na ni si Sir Patrick ko abangan naton anong iya sini nga i-content. Thanks kay Patrick Robles vlog. Ma'am Rena Wakas, good AM Sir Darren, good AM man kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Ma'am Leia Baez, maingon to Sir Darren, I'm watching live here in Innocencio Street sa Barangay Tisa. Ma'am Vienna Villaruel, nagatutok naman. Kag greet ko lang ka K5 Darren, anak ko si Jelamay Marco, Ace Marco from Giselle Marco sa Barangay Lunoy sa Banwasang Sapian. 23 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga kay Christine Robles no, pa shout out idol from Bicol Albay. Damo mga Robles ga monitor sa aton subong ba. Thank you gid sa Robles family. Good morning man dira kay Tay Rudy Kata no, dira sa may Nagba sa kwartero. Always gid naga sigabong ang iya sini nga radyo. Dira sa may dapit sa may cruising aganan sa Barangay Nagba kay Doy Warren Herosa no, kay Inong Undot, kay La Merli, kay La Alice, kay Nini Camille. Always man nagasigabong ang radyo ni Doy Warren sa sityo proper sa Nagba. Medayan gin nga aga sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok. Kay Nainelia and Ate Bebs, good morning. Kag sa Raj Kainan sa Punta Tabok man kay Taros Marie and Tujo Joa Perez. Kag subong man sa mga friends natin dira sa Dao Central School Sped Class kay Jemuel Idanyo, Kian Villanueva, kag Joseph Escotin. 25 minutos sa nakaligad sa tak na alas 11 sang aga. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang detalye sa aton sini magin pang linyada nga mga balita aton nga balikan. Dagdugang nyo nga mga mensahe pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dina nala subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dalmi kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!
9: David.
18: Extend Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: My name is Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, I'm a student.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso!
26: L11 Mbps.
18: Darren Salumeo, hands-on.

0: 28 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, mga kaki-5, unahon naton kay Boss Gadlaw. May posibilidad no, kung magasaka na naman ang presyo sang gatong, mga kaki-5. Why na ni untat nga sinakaay? Dumduman ko to siling sang ni punong barangay Maaurul Dan bala partner. Liga pag interview ta no, do halos saran gasaka. Isa lang ko no wala gasaka ang nagausos. Ibaloon nato na nung reaksyon sang mga jeepney drivers, mga kaki-5. O kununahon nato no ang mga relief assistance o mga kaki-5 kay sa pihak no sa mga pagsinaka sa presyo sang gatong. Sa gihapon may mga paglaom gihapon ang aton sini nga mga jeepney drivers kay may padayon ang pagpanagtag sang cash assistance diri sa Western Visayas kag may schedule bus gadlaw. No balang reaksyon sang aton sini nga mga motorista ilabi na mga jeepney driver sa line number 2. Ibaloon nato ng detalye kaupod si Kaki-5 Rodney Daban Dalanon sa report. Please come in. Live
1: report. Nagpapasalamat ang mga public utility jeepney drivers sa Sarawak City o kung Sarawak City sa 5,000 pesos na cash relief assistance. Nga natalanan ngayon talantang buwas ng adlaw, Mayo 12, Subong at Iga. Kaya pang ating hindi nga napakigangutan na si JR, isa ka jeepney driver ka K5 na rin, kaya na rin pahayag na pisar gamay ang nasambit ng ayuda, makakabulig naman ini para sa gastusan sa iras ni nga pamilya. Kaya sunod rin kay JR, bago diyan isa nagpapadayon ng mga pagsaka sa presyo sa dato nga, mas nagkakabudlayan ini sila nga paigoon ang ilang income. Kaya niya kung tali mga lubo na ang presyo sa dato nga, dahil nga ang nagkakatabo sa buong ginaantok na langit nila sa kanala sa servisyo publiko. So nagkakalawagan na rin si JR sa K5 nga hindi lang sa paayuda bala ang inhatag na solusyon kundi ang solusyon nga may madugay na epekto kag sigurado nga makabenepisyo ang tanan. So yari bala namin kay Jason Pamatian ang kabahin sa pagpakingangot sa K5 News FM kay JR.
2: Bagong tanan no, mayong aga sa Tikpalamate o gatanaw man sa Facebook Facebook Live sang K5 News. Sa tanan niya yari karon mayong aga. Kung sa matod niya istorya ang 5,000 niya ibulig sang DSWD para sa amon. Makabulig pero hindi sang dako. Kay for how many months namon nga antos sang presyo sang gatong nga masyado bit ka dako, nagkataas ang insaka, almost triplets ang insaka sa presyo. Kung magsaka ang produktong petroleum, ma'am, masaka din ang tanan. Ang nisyaan, susuti natin ng pagkaon. Almost tanan niya din ang lana natin, kasaka din. Pero, in behalf man sa mga driver ngayari karon, kahit paano kami, nagpasalamat man sa gobyerno, may nagabot na kamay nga bulig. Pero hindi kinaton, ma'am, bal, ma'am, nga makasustain din samon for tamon mga needs, ay siyempre sa mga nagdeligad, halos gabiyahin makami for almost 2 months, naway makami kinakita sa katako sa dito isang produkto sa petrolyo. Pero sa Japon, nagpasalamat naman kami. May mga grasya na nag-abot sa amin.
3: Ining 5,000, sir, pila na ni Kadlaw ninyo nga gasto?
2: Ay, kung sa biyahe lang, ma'am, sa amon nga dinakonsume nga diesel sa yanda, ang kurudo na amon na dahil, ma'am, sa balitan is 1,000. 500 baka to di Sarawak, 500 babalik. Ay, di ka rin nakabot naman. Kung gamito naman sa amon diesel, di ka rin mabutan doon kadlo, kailan na sa amon. Pero sa amon tinanglanon sa sunod pa ni Malay, wala makabakal ka sa kasako bukas.
3: Mm-hmm.
2: Makasustain ka for how many days nga may pasundan ka sa wakay mga kabataan.
3: Mm-hmm.
2: May pabalon ka.
3: Oo. Sa imo pagyayo, sir, magbuha ka di dabi sa imo pila. Mga pila kabilog ang imo pasayro.
2: Arama mo, 15 minutes na akong pila, isa kabilog akong sero.
3: Hasta pila gani kami ni sir?
2: Every 30 minutes ma'am, gagawa kami.
3: Pagkabo 30 minutes sir, kagisalay mo pa sir, malakat kayo dyan.
2: Dito ralay ma'am, drop.
3: Dayon pagka-abot na dito, kapila ka naman doon.
2: Kapila naman kami ma'am, nagpasimpalad naman kami sa Mon Oras, kung may pasayro nga ni Pagato.
3: Oo.
2: Sa Ciudad ng Ruas. Kung tinga nung makoleksyon, amo naman namon gamiton. May tabong namon sa diesel. Kung sa amon pagkaon, discount sir.
3: Oo. Ay, boss nga, daw sir, kadungan sa pagbato niyo sa 5,000 pesos, mayara ni sa paglubo sa presyo sa krudo. Anong reaction ta sir?
2: Mas maayo ma'am kung magnubo, kung magbalik ang dating presyo, pero daw imposible nga magbalik sa dating presyo.
3: Mm.
2: Pero kung magnubo siya, almost mga 10 pesos o mag-less pagin sa 10 pesos.
3: Mm.
2: O mag-more pagin. Mag-stable na siya ma'am sa 70 per 70 pesos per liter, daw kaya man namon ang kuson.
3: Mm-hmm.
2: Kaya naantos ganin namon ang 150, 140, 143, pero wala kami siya nakita.
3: Mm-hmm.
2: Kaya nahuya na kami ma'am sa amon mga commuters, kaya siyempre kami man ang manangin na saligan.
3: Mm-hmm.
2: Maliban na sa mga dako ang kampanya para sa Balya Car Transport, kaya siyempre kampanya sila.
3: Mm-hmm.
2: Kami mga independent player. Na antos niya po na ma'am sa ginatawag ng public service bala ma'am.
3: Mm-hmm.
2: Kaya ginatawag kami ng PUJ, Public Utility Jeepney for the people.
0: K5 Road?
1: Nabatihan ka K5 Garin ang kabayan sa interview ng K5 News FM kay JR, it's a jeepney driver. So, apesar ba na makapaganaga na nagmantuod ang 5,000 pesos, no? Pero hindi ini bastante. So, both kulang ini sa K5 Garin kung na ikumpara ba na ini sa presyohana isang gatong, no? So, ang gatong na daan sa subong pa dahil nga nagasiraka, pero kung magdubo na ni kung kita naglubo, nga pare dami ng bigad ang sa gasolina fee. So,

0: 5 broad, no? Ano ganini oras o ang schedule sang cash relief assistance?
1: Ang ini nga cash relief assistance ana tanan ini nga pag-umpisahan buwas nga adlaw alas 11, no? Ang tapna sa aga dala sa may Robinson's Place sa may Pueblo de Panaya kagati dirigani sa bahin sa probinsya sang Capiz sa atong man pagpakigangot sa DSWD Region 6 gin siling diri nga yara sa 611 tanan ka mga jeepney drivers ang beneficiary sa siniman nga 5,000 pesos kada isa nga cash relief assistance para sa atong sigani nga mga jeepney drivers ang K5 darin.
0: Oh, so bali ining 600 ni no kabugusan ni nga numero sa mga jeepney drivers di sa syudad sang Roas kag bilog nga probinsya sang Capiz sa K5 road ni.
1: Insakto ka K5 darin, no. So kabugusan na ini nga numero ang 611. 611 tanan tapos ang may pinakadamo diriya ang halin sa may Rojas City nga more than 100, no. Kakita darin ng mga jeepney drivers ang mga benepisyo sa sinimana nga paayuda. Kagati, no, ang anunsyo ginman sa Department of Social Welfare and Development, may ipahamtang sila nga help desk para bala sa pila ka mga concerns ang mga jeepney drivers niyo. Buwas nga adlaw, pag-abot din bala mismo sa pagpanagtag. Kay gina-anticipate na nato ni kakipag darin nga basing ibang bala mareklamo naman na may something naman bala na kung wala sila sa listahan. Na, although nga sila driver man, no, wala sila bala madala. So ara ang help desk para sa pagpaatagban sa nila sining mga concerns.
0: Tikabay pa ang talapod ni na makabaton ang aton sining mga jeepney drivers kakipag K5 road ni?
1: No, kabay pa nga tanan makabat no, na kada man nga nakakita da rin ang balta pagid ang ibang nga daan, driver man, pero ti sa pagpakigis, so yan taman din sa pila ka mga jeepney driver sa Pueblo, agi na kolbaan man ang iban kay base ko, no, bala, hindi sila mahatagan, no, pero kay hopeful man sila, kagwas gani, ilagi na panulungan man ang venue, para lang tawon ko ng ilang panganan na araagin man sa listahan. So, kung wala man ko, no, hay, baton man nila. Bakas na lang, ano, kang ipagdarin.
0: Okay, sige.
1: Ang hindi nga balitang mo nga ginadunong sang Mighty C, ang alkaline na nga vitamin C. Ini si K5 Brody, the band na nanon para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kagalingawan sa Capiz sa K5 News. Bye-bye.
2: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Madamugin nga salamat kay K5 Broad ni Da Banda Lanon. So, ang reaksyon sang pila ka mga drivers diri sa aton sininga probinsya sa cash relief assistance. Makapiyan-piyan ni sila man sininga palasanon mga K5. Madako naman ni nga bulig. Isang papano sa aton sini mga drivers kay kun imo kunaton balikan sa mga nagliligad nga semana, grabe ang pagtimbuok sa pagsaka sa presyo sang gatong. Dako ang nadula sa ila, no, sa ila sininga kita mga K5 nga gusto lang tughong sa ila sininga jeep, no, nga ginabiyahe bisan nag nubo o kung may amat-amat nga pagnubo sa presyo sang krudo mga K5, pero hindi pa ni siya mabalik gid sa normal, no. Sa gihapon ti bisan nagdubo ni ang pasahero naman ang ila sini nga problema kay medyo matumal mga K5. So sa liwat, no, may natala na nga payout pa sang 5,000 cash relief o kon 5,000 pesos cash relief assistance para sa mga drivers ang di pasahero nga jeep sa probinsya sang Capiz bus ini, no, May 12 dira sa may Robinson's Place sa Barangay Lawaan, mga K5. Halin 11 a.m. no, o kung ma-start 11 a.m. alas 11 sang aga ang tagtaganay, no, sang assistant para naman niya sa mga jeepney drivers sa mga nagliligad to mga tricycle drivers na to, no, una na nga nakabaton sang cash relief assistance mga K5. So madamo kita diri sa mga drivers sang jeep diri sa probinsya sang Capiz ang naglabot tanan, no, sa Capin 600 ka mga jeepney drivers.

halin diri sa Roa City, sa Subong man, no, sa mga ruta sang pilaman kakabanwahanan sa 1st kag 2nd district. Ruta sang Maayon, Panay, Panitan, Pilar, Roa City, Kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ivisan, Hamindan, Mambusaw, Sapian, Sigma, kag Tapas. So ang ilaman lang ni nga pagadalon ang ila sini nga mga original no nga mga valid driver's license kag isa ka photocopy. Kag dapat no siguraduhon nga daan sang aton sini mga drivers nga ti naga-match o kon nagasanto ang ila sini nga pangalan sa listahan sang beneficiaryo kag sa ila sini nga driver's license. Pero may ara man nga help desk no nga aton sini nga DSWD nga ipahamtang no para kung may mga reklamo ang mga wala sa listahan at ma cater no ma pangitaan sang paagi o kon mabuligan mga ka-K5 no kung may mga concerns buwas nga adlaw. 14 minutos sa nakaligad sa takna nga o kon 14 minutos sa nabilin na sa antes kita magdangat sa takna alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. May dayad gin nga pagpamati kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. No kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. Kay Mama Sinalin Finiquito Tabige adira sa may dinaganiya sa President Roas o sa Vizcaya. Ha, mga ka-K5. Kag Subong man kay Sir Loey J. Demo nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad. Sir Loey J. Demo kay Ma'am Rolinda Villa Villasis nagatutok naman

0: Oras na to, 13 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa tak na nga alas 12 isang udto. Diri sa ton sininga pagpangalagad. Iningabahin mga kakifay, buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa subong at syempo mga kakifay, luwas nga ti ang aton sininga sitwasyon. Tamaan kabugat bangod sa krisis sa aton sininga enerhiya. Mga hakifay, no, iban nagapalang luya, ha? Mga hakifay, so dapat hindi kita magpangluya, no? Kinahanglan naton nga magbato apisar kabudlay sang aton sininga pagpangabuhi, no, sa sininga tiempo. Padugangan pa nga dahan kung kaisa, no, sang aton sininga environment, ang pollution, sudamo nga mga factor nga ti kita nagapalang luya, nagahina ang aton sininga resistensya, ang aton sininga immune system, mga kakifay. So hindi kita magpaluya, no? Kag kung gusto nyo nga mangin mapag-on ang inyo sininga immune system, no, mga kakifay, kag dapat lang gid, no, papag-unon aton ang aton sininga immune system, ang aton sininga resistensya, para makabato kita, no, sa mga pagpanghangkat sa adlaw-adlaw nga tanan sa aton sininga pagpangabuhi. Mga kakifay, umpisahin nyo, no, sa pag take, no, sang Mighty C Alkaline Vitamin C, ang imo sininga sandigan, no, ang aton sininga amligan, no, mga hakipay, para sa kapag-on sang aton sininga ikayong lawas, para protektado sa anuman nga mga stress, anuman nga sa mga balatian nga dala sang aton sininga adlaw-adlaw nga pagkabuhi, mga hakipay, no, ari ang solusyon Mighty C Alkaline Vitamin C. Ay ni ang isa ka alkaline form sang vitamin C nga nagapapag-on sang aton sininga resistensya, ginapahilayo ikaw sa peligro, mga hakifay, sang anuman nga mga balatian, tugas sang stress, no, mga hakifay, sang pollution, sang mikrobyo, o kag mga may ara dira sa mga unhealthy lifestyle. Gani suguran ginato, no, ang healthy lifestyle, mga hakifay, magkaon sa mga prutas, mga utanon, kag magsuplemento sang Mighty C Alkaline Vitamin C, mga hakifay, ang imo kaupod sa paglabot sang healthy nga panglawason. Na Mighty C Alkaline Vitamin C, available ni sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang klinika sa liwat sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, mga hakifay, diri lamang sa McKinley Street, sa tabok lamang sang PLDT. May mo man nga maka-order online, ha, i-add to cart nyo na dira, mga hakifay, sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo, o kon Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifay. Yes, minutos ang nabili ng tis kita magdangat sa tak na nga alas 12 isang udto diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Was nga adlaw, no, good news sa aton sininga mga motorista, no, mga nagagamit sang krudo, no, siyempre mga jeepney driver naton, o kagiban pa nga mga sahi isang salakyan, kay may posibilidad nga maganubo ang mga hakifay, ang krudo, pero hindi naman manami nga balita, no, sa mga motorista naton nga nagagamit sang gasolina, no, mga tricycle drivers naton, kay posible magasaka sang tub-tub 5 ka pesos ang presyo sang kada litro sang gasolina, mga kakifay. Kag magadubo naman sang tub-tub 9 pesos ang presyo sang krudo o kon diesel, mga kakifay. So balantayan karon, no, ang may ara pa nino sa mga final price adjustment. Subong nga adlaw, mga kakifay, kung karon sa hapon, based man sa pag-anunsyo sa mga oil industry sources, mga kakifay, O ipatuman ini dayon bus nga adlaw. Epektibo bus nga aga. Mga kaka-5 ti sa nagagamit isang krudo ti mapahaganhagan ng ila sining palasanon sa presyo kay may rollback. Pero sa gasolina may pagtaas mga kaka-5 ti niya baseman sa global oil trading. Sa development sa global oil trading kag posible intervention o kung direktiba managikan sa aton sininga gobyerno no sa aton sininga Department of Energy mga kaka-5. Otso minuto sa nawilin antes kita magdangat sa tak na alas 12 sang udto diri sa aton sininga pagpangalagad. Standby sa aton sininga health alert. Kag subong man sa mga balita nasyonal, international kag iban pa mga kaka-5 sa Mighty C Network News. Iban pa naton nga mga balita kag impormasyon aton nga balikan diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaka-5. Magabalik kita pagkatapos ang health alert kag Mighty C Network News. KK5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Juice 7 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
5: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
4: Husto, good. Correct.
5: Problema sa salakyan nga sige, ano?
4: Sige antar, sige carbon deposit, ano?
5: Lang tawab lang tambutso.
4: O tamo, sige man aso.
5: Pero lang tawab lang, wala ga...
4: Gandar. O tinlo.
5: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
4: Oho. Isa sang pinaka common Doc Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
5: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay.
4: Naputos ang tambok.
5: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fat sa atay ga problema na sa fatty liver ka na.
4: Correct, no? DTX
6: 500. Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka DTX
6: 500.
4: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: Ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation. As in, kahubag ang atay mo. Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring. Magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
5: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw. Para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok da. I-metabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, siyempre, hubag yung matay.
4: Correct.
5: That's why, kung tanawin sa laboratory, taasin mo si GPT or ELT ni mo, so, inom giga DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
4: Correct si Doc Ramil. Ang ginamensyon ni Doc Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudi baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
5: Ang ELT ang isa na sa ka liver enzyme. makit-an min ligid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ILT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid ang i-check Sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka dito X500?
4: May manugsilig ka?
5: May pag-neutralize ka sa free radicals kung sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka dito X500.
7: DTX 500. Imo pangalan na partner
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan
7: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 116. The best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: At ang mga monoglycerides tulad ng monolaurin na nagmula sa Klinika de Sribayo ay mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naniniraan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
10: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta proteksyon pala sa atay, Klinika D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay. Mag-Klinika D3 Bio araw-araw. D3 Bio Health News DTX 500.
11: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin ka.

0: sa mga butika.
1: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines, sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
2: Headlines.
1: At sa ulo ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines.
1: Maghihigpit laban sa prostitusyon sa isla ng Boracay, lalong pinalakas. DENR-8 iminungkay na kailangang matuto at sanayin ng mga personnel sa pagresponde mula sa serya ng grass fire sa rehiyon. Puerto Princesa PMP nagpatupad ng reassignment at realignment sa kanilang hanay upang paigtingin ang serbisyo sa komunidad. Kulay pula na liwanag na kita sa tuktok ng Bulkan Canlaon, mga LGU malapit sa bulkan pinaghahanda ng FIVOX. Jeepney driver sa Western Visayas tatanggap ng cash relief assistance mula DSWD. Mahigit 100 high-tech CCTV camera ilalagay sa 3rd District sa Negros Oriental. Guruin akasan ang sariling buhay dahil sa umano'y utang sa Itiage Isabela. 4 years old na batang lalaki nalunod sa ilog sa Sibalo, Mantique sa araw ng Mother's Day. Supermarket employee sugatan matapos barilin ng gwardya sa isang mall sa lungsod ng Iloilo. At viral na lalaking may anting-anting suspect sa pagpatay sa isang magsasaka sa tahay Negros Oriental.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Aso ng detalye ng mga balita, paghihigpit laban sa prostitusyon sa isla ng Boracay, lalong pinalakas. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
4: Mas pinalakas pa ng LGU Malay ang pagpapatupad ng Municipal Ordinance No. 160 Series of 2002 o ang ordinansang kumukontra sa prostitusyon at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa bisyo sa isla ng Boracay. Ang hakbang na ito ay bunsod ng isinagawang coordination meeting sa pagitan ng mga kinaukulang ahensya at mga stakeholder upang masiguro ang kaayusan sa tanyag na tourist destination. Sa ginanap na diskusyon, binigyang diin ang mas matinding inter-agency coordination at mahigpit na enforcement ng batas na nagbabawal sa prostitusyon, pandering at pagpapadali ng naturang ilegal na gawain sa buong sakop ng bayan ng Malay. Kasama rin sa mga napagkasunduan ang mas mahigpit na monitoring sa mga nightlife establishments at regulasyon sa operasyon upang masugpo ang anumang ilegal na aktibidad sa loob ng isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Samantala, DENR-8 iminungkay na kailangang matuto at sanay ng mga personal nito sa pagresponde mula sa serya ng grass fire sa rehiyon. Balitang hatid sa atin ni K5 Jaime Gravador.
5: Iminungkay ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Regional Office 8 na isailalim sa isang comprehensibang firefighting skills training program ang mga environmental personnel ng regional office. Layunin nito na magkaroon sila ng sapat na kakayahan upang makatugon sa isyo ng patuloy na pagtaas ng temperatura, mahabang taginit at dumaraming forest fires. Ang inisyatibong ito ay upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga forest ranger, park officer at field worker sa pagpigil, pagkontrol at pagtugon sa mga sunog, lalo na sa mga protected area at watershed zone. Ayon kay DENR Regional Executive Director Arturo Salazar, mahalagang palakasin ang kakayahan ng mga environmental worker upang maprotektahan ang biodiversity at ecological balance. Nagdag pa ng opisyal, ang mga sunog sa kagubatan ay nagdudulot ng malaking pinsala sa likas na yaman at nagpapataas ng carbon emissions. Sa pamamagitan nito, ang mga personnel ng DENR ang magsisilbing first responders sa mga forest fire. sa ilalim ng programa. Sasailalim ang mga personnel sa pagsasanay tungkol sa fire suppression techniques, emergency response coordination at paggamit ng specialized equipment. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng forest fire sa Umonhon Island sa Giwan Eastern Samar, ngayon din sa Leyte Sub-A Basin, Pitland. Marami rin naganap na grass fire sa iba't ibang lugar sa rehiyon noong nakaraang buwan dahil sa matinding init at pagkatuyo ng kapaligiran. Para sa MyDC Network News, ito si KK5 Jaime Gavador. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas, K5 News FM.
3: Si Network News.
0: MyDC Network News.
1: Gayun din, Puerto Princesa PNP nagpatupad ng reassignment at realignment sa kanilang hanay upang paigtihin ang serbisyo sa komunidad. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Ray Almudal.
6: Nagpatupad ng reassignment at organizational realignment ng mga personnel ang Puerto Princesa City Police Office o PPCPO bilang bahagi ng patuloy na internal management at operational enhancement program. Ayon sa PPCPO, layunin ng naturang hakbang na higit pagmapabuti ang performance, efficiency, disiplina at pagiging maagap ng kanilang hanay sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo pulisya sa mga residente ng Puerto Princesa. Ipinaliwanag ng tanggapan na regular na proseso sa organisasyon ang paglilipat ng assignment ng mga personnel upang mas mapakinabangan ang kakayahan, karanasan at leadership potential ng mga pulis sa mga lugar kung saan higit silang kinakailangan. Bilang bahagi naman ng transition, ilang personnel ang pansamantalang inilagay sa ilalim ng Office of the City Director habang isinasapinal pa ang kanilang bagong assignment at designation. Ayon sa pamunuan ng PPCPO, mahalaga ang hakbang na ito upang masuri ng mabuti ang operational requirements at maitalaga ang mga tauhan sa mga posisyong mas makatutulong sa epektibong pagpapatupad sa misyon at mga prioridad ng organisasyon. Nanindiga naman ang pamunuan na patuloy nilang pangangalagaan ang kapayapaan at kaayusan habang pinapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa ilalim ng prinsipyo ng integridad, pananagutan at kahusayan sa pampublikong serbisyo. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: IDC Network News.
0: IDC Network News.
1: At kulay na pulang liwanag nakita sa tuktok ng Bulkan Canloon. Mga LGU malapit sa bulkan, pinaghahanda ng FIVOX. Palitahatid sa atin, Deka K5 Sunshine, Lacson.
7: Pinaghahanda na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX ang mga local government units malapit sa Mount Canloon matapos na mataan ang kulay pula na liwanag mula sa tuktok ng bulkan. Ang nakitang liwanag mula sa crater ay nagdulot ng pangamba sa ilang mga residente. Nananatili sa level 2 ang alert level sa Bulkan Canloon, pero ayon sa FIVOX, posibleng itaas ito sa level 3 kung sakaling maganap ang isang magmatic eruption sa Canloon Volcano. Ayon sa FIVOX, naitala ang 7 na mga pagyanig sa bulkan at patuloy pa rin ang paglabas ng plume sa crater na umabot sa hanggang 1,813 tons sa loob ng 24 oras na may taas na hanggang 500 meters. Nagsasagawa na ng close monitoring ang FIVOX sa Mount Canloon. Ang naturang bulkan ay isa lamang sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas na mahigpit na binabantayan ng FIVOX dahil sa mga naitalang mapanganib na pagsabog mula pa noong taong 2022. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyDC Network News.
0: MyDC Network News.
1: Samantala, jeepney driver sa Western Visayas tatanggap ng cash relief assistance mula DSWD. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Makakatanggap ng tig 5,000 pisong tulong mula sa pamahalaan ang mga public utility jeepney drivers sa Western Visayas. Sa ilalim ng cash relief assistance program ng Department of Social Welfare and Development, inaasang 5,000 jeepney drivers sa riyon ang makakatanggap ng naturang tulong. Ngayong araw ng Lunes, nagsimula ng payout sa mga beneficyaryo mula sa Guimaras at Iloilo. Bukas naman araw ng Martes, nakatakdang tumanggap ang mga beneficyaryo mula sa Aklan at Capiz. Ayon sa DSWD, nagmula ang listahan ng mga beneficyaryo sa validated na datos mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Inaasahan naman na makakatulong sa mga tsuper ang naturang tulong mula sa pamahalaan dahil sa krisis na dulot na mataas na presyo ng langis. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
0: YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 100 high-tech CCTV cameras ilalagay sa 3rd District sa Negros Oriental. Balita hatid sa ate de K5 Shara Humilio.
9: Naglunsad si Congresswoman Janice Degamo ng Major Public Safety Program kung saan mahigit 100 CCTV camera ang ilalagay sa buong 3rd District ng Negros Oriental. Ang inisyatiba na ito ay pinunduhan ng Gobernador Roel Roger Degamo Foundation ay naglayong mabawasan ang krimen at magbigay ng mabilis na pagtugon sa panahon ng mga sakuna at emerhensya. Ang tanggapan ng Congresswoman ay katuwa ang PNP, DPWH at PDRMO upang matiyak ang epektibong pagsubaybay sa mga kritikal na lugar sa mga bayang ito. Sa pamagitan ng teknolohiyang ito, mas mapalakas ang proteksyon ng bawat pamilyang Negros at masisiguro ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: YTC Network News.
0: YTC Network News.
1: At guruwin na kasana ang sarili itong buhay dahil sa di umano'y utang sa Tiyage Isabela. Detalye ng balitang yan. Hati naman ni K5 Mary Lori Duque.
10: Labis ang hinagpis at panghinayang ng pamilya at mga kaibigan ng 35-anyos na guro matapos nitong wakasan ang kanyang buhay dahil sa umano'y mga problema sa utang sa Tiyage Isabela. Kinilala ang biktima na si Alias G, nagtuturo sa isang pampublikong paaralan at residente ng Madela, Quirino. Ayon sa nagkupkup sa kanya at may-ari ng bahay na tinutuluyan niya sa bayan ng Itiage, nagpaalam umano ang biktima na dadalo sa selebrasyon ng fiesta, ngunit makalipas ang ilang oras ay hindi pa rin ito nakakauwi. Pasado alas 4 ng madaling araw, binuksan ng may-ari ang kanyang pintuan sa likuran at doon na tumambad sa kanya ang bangkay ng biktima sa ilalim ng puno ng mangga. Malakas naman ang paniniwala ng nagkupkup sa biktima na may kinalaman ito sa utang dahil bago ang insidente ay ibinahagi ng biktima na maraming naniningil sa kanya kung saan umabot na umano sa punto na nakakatanggap na siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung may naganap na foul play sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Mary Lord Doque. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon, K5 News FM.
3: YTC Network News.
0: YTC Network News.
1: Samantala, 4-year-old na batang lalaki nalunod sa ilog sa Sibalom, Antique sa mismong araw ng Mother's Day. Detalye ng balitang yan, atin ka K5 Joe Jen Murillo.
11: Sa halip na saya at pagmamahal, napalitan ng kalungkutan ng Mother's Day ng isang lola matapos malunod ang kanyang 4 na taong gulang na apo dakong alas 10 ng umaga, Mayo 10 sa Sulong River, Sibalom, Antique. Sa panayam ng K5 News FM, ipinayag ng lola ng biktima na sumama ang kanyang apo sa kanyang mga tiyuhin sa pagpandaw ng padugmon. Ayon sa lola, inutusan niya ang kanyang anak na hanapin ang biktima, ngunit nabigo siya kaya tinulungan niya itong hanapin. Matapos ang paghanap, natagpo ang nakalutang ang biktima sa ilog kung saan sinubukan pa nilang iahon at agad na dinala sa ospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Hindi naman matanggap ng matandang sinapit na kanyang apo, lalo na't nasa ibang bansa ang kanyang anak na ina ng biktima habang nasa Maynila naman ang kanyang ama na nagtatrabaho sa construction. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
1: Gayun din supermarket employee sugatan matapos barilin ng gwardiya sa isang mall sa lungsod ng Iloilo. Balita hatid sa ate, Deka K5 Kim Caluyo.
12: Sugatan si Jomay Mark Palayon, promodizer ng supermarket at kailangan itong operahan matapos binaril ng gwardiya na si Joseph Libuna Claudio sa Festive Walk Mall sa Mandurriao, Iloilo City pasado alas 4 ng hapon, Mayo 10. Sa investigasyon ng Iloilo City Police Station 5, nagtapon ng basura ang biktima at isa pang kasama nito na sinamahan rin ng gwardiya bilang protokol ng establishmento. Inakala ng gwardiya na siya ang pinag-uusapan dahil na kanyang kinumpronta habang pabalik sa loob ng supermarket ang biktima. Bigla na lamang binaril ng sospek ang promodizer na nakatamo ng sugat sa dibdib. Nag-surrender naman ang gwardiya sa mga otoridad at di umano'y hindi nito intensyon na barilin ang biktima. Nahaharap ang gwardiya sa kasong frustrated murder. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
1: At viral na lalaking may anting-anting suspect sa pagpatay sa isang magsasaka sa Tanhay Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid naman ni ka-K5 Don D. Glodove.
13: Pinumpirma ng mga otoridad na ang lalaking nag-viral sa social media dahil di umano'y pagtataglay ng anting-anting ay ang pangunahing suspect sa pagpatay sa isang 58-anyos na magsasaka sa sitio Tinubuhan, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Ang biktimang si Berdicio Sidon ay idideklarang patay matapos magtamo ng 18 taga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan noong hapon ng Mayo 5 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng asawa ng biktima na si Visitacion Sidon, inarang ang kanyang asawa ng magkapatid na sina Bonifacio Cabanag at Antonio Tony Palomar habang pauwi ito galing sa trabaho sa bukid. Ayon sa pamilya, nag-ugat ang karahasan sa isang matagal ng alitan sa pagitan ng dalawang panig na nagsimula pa noong 1995. Sa gitna ng pananaga, sinubukan ng anak ng biktima na si Jenny Mar na ipagtanggol ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagbaril kay Tony Palomar gamit ang isang improvised shotgun. Nag-viral ang video ni Palomar matapos ipakita na hindi bumaon ang bala sa kanyang katawan na ayon sa suspect ay dahil sa bit-bit niyang anting-anting na nagsisilbing proteksyon. Gayunpaman, pinabulaanan ng Tanhay PNP ang kwento ng anting-anting at ipinaliwanag na hindi bumaon ang bala dahil birdshot lamang ang gamit at hindi dekalidad ang pagkakagawa ng sumpak. Binigyang diin din ng mga pulis na ang distansya ng bumaril at ang ori ng armas ay tunay na dahilan kung bakit hindi naging malala ang sugat ng suspect. Kasalukuyang nakalaya si Tony Palomar mula sa detention facility matapos mag-lapse ang reglementary period ng kanyang pagkakakulong. Ayon kay Visitacion, hindi sila agad nakapagsumite ng mga kailangang dokumento at formal na reklamo dahil laging abala ang buong pamilya sa pag-aasikaso sa burol at mga papeles ng namatay na biktima. Sa kabila ng pansamantalang paglaya ng suspect, nananatiling matatag ang pamilya si Don sa kanilang laban para sa katarungan. Matapos ilibing ang biktima noong nakaraang araw sa pampublikong sementeryo ng Sitio 18, formal ng naghahanda ang pamilya sa pagsasampa ng kaukulang kaso sa pagpatay laban sa magkapatid na Cabanag at Palomar.
14: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Don Diglodovi, K5 News FM.
3: T-Network News.
0: YTC Network News.
1: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, itinanggi ng Iranian Oil Terminal sa kumpanya ang mga ulat kaugnay ng di umano'y oil leak matapos sa Karg Island, isa sa pangunahing oil export hubs ng Iran sa Persian Gulf. Lumalabas sa mga ulat matapos magpakita di umano ang satellite image na malaking oil leak sa karagatang nasa kanluran ng isla nitong mga nakaraang araw. Dagdag pa rito, nagsagawa di umano ang mga Iranian teams ng karagdagang field inspection at laboratory test matapos kumalat ang mga ulat, ngunit wala silang natukoy kahit maliit na bakas ng oil spill.
3: YTC Network News.
0: YTC Network News.
1: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso, K5 John Sapio at K5 Kevin Susana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of FM Philippines.
0: Everybody count
3: News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso. 11 Mbps.
16: Darren Salomeo Hanson.

0: 20 minutos ang nakaligad sa tak na alas 12 sang udto. Pabalik kita sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod niyo ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson. Lay na lang guro ako noon nahon partner no basi alang-alangon sa tempo. Ang ara na lang guro sa ano ang akon sini nga ginsend. Sa aton pa sinidugang ang mga balita mga Kaki5. Ginaathag ni karon sang World Health Organization ilabi na sa mga residente sang Spain no particular sa lugar sa Tenerife no nga magapabilin anay nga kalmado kaangot sa sining pag-abot sang cruise ship nga MV Honduras nga may kaso sang hanta virus mga Kaki5. Sa nahibaluan ngati ang 38 ka Pinoy nga krusang MV Honduras ipaidalom ni karon sa quarantine sa Rotterdam sa Netherlands nga amuning na igo no sa sining hanta virus mga Kaki5. Antes ni sila ipauli diri sa pungsod Pilipinas i-quarantine ini sila anay mga Kaki5. Days no ang quarantine protocol kag ipaidalom ni sila sa testing ang mga Pinoy nga crew antes nga tugutan nga makapauli mga Kaki5. Pero sa subong no ang ining 38 ka mga Pinoy nga crew ara naman ni sa maayo man nga kahimtangan nga nagnegatibo sa virus apang kinahanglan ni nila itumanon no ining quarantine protocol mga Kaki5. Ang ining hanta virus nga daan no nga isa ka viral infection mga Kaki5 nga may mga sintomas sang hilanat, pagpalanakit sang ulo, kag nagapalang luya, nagasuka, naga problema sa pagginawa, nga tiging kahangawaan sang iban nga ti base amo na ning panibag-o nga COVID-19 pandemic. Apang ginkuha ni karon sang WHO ang pagkahangawa sang publiko mga Kaki5 nga hindi dapat ikumpara ining sitwasyon sa COVID-19 pandemic sa hanta virus kay manubo lang ni ang peligro sa publiko mga Kaki5. Pero ginsiling man sini nga seryoso ang undestrained sang hanta virus matapos nga tatlo diri ka pasahero ang napatay sa sining barko no mga Kaki5 o kon isa ka cruise ship ngati ara dira man no may 38 ka mga Pinoy crew mga Kaki5. So ara aton ipabati ang paathag o kon ang pag-explicar sang WHO no mga Kaki5 angot sa sining hanta virus.
1: Now, what happens after the six-week quarantine period in to the Netherlands is that all 38 Filipino crew will ultimately fly home to the Philippines. Now, as to what transpires upon arrival in the Philippines for the health protocol side, so once again, I will defer to the good Secretary of Health. I think it's very important also to emphasize that all throughout the period of quarantine, in the Netherlands, the ship's crew, Filipino crew, will continue to receive their entitlements under salaries and entitlements under the contract.
0: Si ano to mga Kaki5 no, ang nagbaliskad partner, si DMW Secretary Hans Leo Kakdak, angot naman iniya sa sitwasyon sang 14 o kon 38 ka mga Pinoy crew nga ipadalom sa quarantine sa Rotterdam. Ari pamatian naman naton ang director sang World Health Organization no, sa pagpatag sininga ti lain no indi niya panibag-o nga COVID-19 pandemic ang hantavirus mga kakifaiba.
2: This disease is not COVID and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly. The risk to the population, to the local population is low because of the very nature of the disease itself. But second, the risk is low because the Spanish government has made all the preparations to prevent any problem.
0: Si WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus angot sa sining pagpatag na hindi niya COVID-19 pandemic no, sa bangod man sa pagkahangawa sang iban okay may ara na ni sang napatay na tatlo kapasahero sa sining cruise ship no o kon barko nga MV Hondios nga naigo sang hantavirus nga sakay man diri ang 38 ka mga Filipino seafarers mga kakifaiba. Noti sa subong, apat na ka mga tripulante ang ginlupad padulong sa Netherlands. Kag ining biyente kaiban pa ang sunod naman para sa sining quarantine protocol. Ay paidalom sa testing ang ining mga Pinoy crew antes nga tugutan nga makapauli diri sa aton sining pungsod Pilipinas. Kag sa gihapon na magapabilin nga active ang contract sa mga seafarer kag makapadayon sila ni gihapon makabaton sang sweldo apisar nga naka-quarantine. Mga Haki 5 kag sabto ni sang tagiya sang barko ang tanan nga galastuson sa Netherlands. Mga kakifive. So wala dapat kabalak-an ang biktima o kon ang pamilya no sa sining mga Pinoy no nga o kon ining Pinoy no nga sakay sa sining MV Hondios nga cruise ship nga naigo sang hantavirus kon sa diin tatlo ang napatay sa outbreak sang hantavirus sa barko. Ang lakip na direng mag-asawa nga Dutch kag isa ka German national mga kakifive. Si manubo niya ang kuni-compare no sa COVID-19. Mas manubo ining peligro mga kakifive sang hantavirus. Kag diri sa Pilipinas. So based no sa Epidemiology Bureau sang Department of Health. Way pa diya sang may nabalhag no nga kaso sang hantavirus mga Haki 5 so dapat way ka balak-an ang publiko kag hindi man ni siya siling panibag-o no hindi ni siya panibag-o COVID-19 sa pihak sa mga na-report nga kaso sang hantavirus mga Haki 5. Oras na ton, 28 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 12 sang udto. Diri sa ton sininga pagpangalagad. Medayad lang ang pagpamati kay Nong Noven Herosa mayong hapon ka K5 Dar from Bagtas Footwear sa Baldosa La Paz sa Iloilo City mga ka K5. Dugang nyo nga mga mensahe at tuloy nang abalikan. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Klinika Dio Fresh. Ang mga Haki 5 makapaputi sa aton sininga ilok. Ang Klinika Dio Fresh sa mga natural active ingredients sini. No gani, ano pang ginapangita nyo? Klinika Dio Fresh mga Haki 5, no more body odor kag dark underarms. 29 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Magabalik kita pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajaster nurse sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio. mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3. Patatas,
6: mangabuti ka.
7: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Mags 4 Biotics.
4: DTX 500,
6: nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
4: Mag-DTX 500 na.
6: Masamihin ni kapalatian,
4: i-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500,
4: agud maging mas hubid sa itad ang itsura.
6: DTX 500,
4: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test,
8: ila tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa agad.
8: Ila na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
10: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops Adoata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: K5, Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
4: 11 Mbps?
5: Yan, 5 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na ang alauna sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Kaupon niyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Hanson. Founder Miraflores Flaviano Biason, mayong udto, nakatutok na sa may Graceville Subdivision sa Barangay Tisa, Rojas City. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong udto ka K5, Sir Darren, pakigreet man sang happy 15th birthday kay Iken Lee Villasor. Birthday niya subong adlaw, madamo gid nga salamat. Kay Iken Lee Villasor, happy birthday sa imo.
6: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
5: Saliwat no kay Iken Lee Villasor, happy 15th birthday. Pagpanamyaw halin kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, more birthdays to come and good health halin man diri sa K5 News FM Rojas. Diyanti 4 minuto sa nabili natin kita magdangat sa tak na alauna sang hapon. This time, check na to ng report sang aton sininga patrol sang weekend mga K5. O sa una pa lang pagpungko sang bagong officer in charge sang Rojas Component City Police Station. Auna pa lang adlaw, sa isa lang kaadlaw, duha ka magkasunod nga operasyon ang ginkasa sang aton sininga kapulisan. Duha ka mga durugista ang naaresto mga kaki-5. Sa atbahin sang aton sininga kapulisan, ano na balang update sini mga kaki-5, kagiban pa nga mga balita sa line number 2, kaupod naton si kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
7: Nakapasakaan na kaki-5 Darren sa nagkakaigo nga kaso ang duha ka individual nga nadakpan sa separadong operasyon sa Rojas City PNP sa tong Mayo 8. Sa unang operasyon, alas 5.39 sa hapon, natigayon nga maresto si Anthony Ubaldo Ocon alias Alog, residente sa Barangay 5, Sining Siyudad, kung sa din na-recover diri ang 12 kagramos sa girapatihan shabu nga nagkabalor ni sang 81,600 pesos kag isa ka 38 nga armas lutang nga wala ni sang serial number kag mayara sang duha ka mga bala. Sa muman nga petsa, alas 10:12 sang gabi, dakop man ni si alias Virgie, 26 anyos, residente naman sa Barangay Punta Tabok, Sininga Siyudad, isa ka listed drug personality sa Provincial Priority Target List. Na-recover diri ang 5 ka sachet sa girapatihan nga shabu, pagmayara ni sang standard drug price nga 13,600 pesos, kalakip na ang buy-bust money kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Sa aton nga interview kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, ang tagpamaba sa Rojas City PNP, napasaka subong nga aga ang kaso nga Republic Act 9165 bukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang si Ubaldo naman ang napasakaan sang dugang nga kaso nga Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act bangod man sa paghupot sa hindi lisensyado nga armas lutang. Yari ang kabayan sa bayag ni Police Chief Master Sergeant Ramilar Cangiles sa nga ito nga ma-interview.
8: As sa pagpungko sa bangsa bagal, nato siling officer in charge sa Roja City PNP, Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr., isa niya sa subong sa mga iyas ng mga plans and programs sa labing nilabinagit ang iyan siniyang paghatag sa instruction sa aton siniyang mga kapulisan sa Roja City PNP. Ngayon din intensify natin ang aton siniyang pagtutok sa drug problem dari sa may bahay niya sa siyudad sa Rojas. Nakip man ang pagtutok sa siniyang mga nag-upod sa mga ilusyon sa doon armas lutang, ang mga wanted person, no?

0: napasaka na nga kaso batok sa duha ka individual ka K5 daren. Kaangot sini ka K5 daren ginapayag sang opisyal nga pagatutukan ni sa bago nga officer in charge sang Rojas City Police Station nga mangin prioridad ni sa nga administrasyon ang kampanya batok man ni sa illegal nga droga indi lisensyado nga mga pusil kagiban pagyan nga mga kriminalidad nga nagakatabo diriya sa syudad. So dugang pa sini ginpayag nga padayunon kag mas pasang karon pa ang police operations batok man sa nasambit nga mga illegal nga aktibidad nga nagakatabo ilabi na diraya sa may bahin sang barangay Punta Tabok kag dugang pa diri no ang indi man lisensyado nga pagupot sang armas bangod isa ini sa nagatag man peligro sa seguridad sang publiko kag nagapanawagan ng opisyal sa publiko sang kooperasyon na pinagi man ni sa pagreport sa mga illegal nga aktibidad sa ilang lugar. Yari pa ang kabayan sang payag ni Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles angot sa among impormasyon.
1: Subungaga i-file ang kaso sa duha ka mga persona nga gikantakan una atong si alias Alog sa may bahay man niya sa barangay Kulasi amo ang violation sa R18591 kung pag-upot sa indilisyadong armas o tang kag lakipan i-file ang pag-violation sa RA9165 sa seksyon 11 no? Ang posisyon sa illegal yung droga. Ang sa kay alias Virgin naman amo man niya ang i-file naman sa iya amo ang pagbaylar sa RA9165 no ang section 5 kag gasuman section 11 kay kahapon nga daw ining mga persona nga ini nagwa ang mga laboratory examination nakipman ang laboratory nga resulta sa sining mga illegal yang droga nga gin-forward sa aton sa ning mga katapo man yan sa otoridad para man nga ma-examine kung ay authentic or hindi, no? So, natigay yun kahapon nga makagawa ang inyong resulta. So, kabangdalan nga subong as first hour in the morning, i-file ang kaso batok man sa sining duha ka mga subject natin.
2: Sa una, sir, atong si Virgie, sir, nadakpan dito, iya gito mismo nga puluyan, sir?
1: Actually, yung si Virgie, nadakpan niya dito sa may isa dala ka waiting shed, no? Sa may bahay mo niya, sang crossing Casanta Barangay Punta Tabok, Roja City. Priority target place niya siya sa atong sining probinsya, kag-considering niya siya sa state level individual, no? We cannot deny the fact na madamo man sa atong sining mga pumuluyo nga naghahatag sa informasyon na si panang barangay opisyal sa mga barangay na ining nasabitan nga si Virgie ang CQCB na gid ang ayas ning pag-involve sa pagbaligya sa paggamit sa illegal nga droga. So kabangdanan nga din kasa ang ining drug bypass operation. So ini naman niya yung si alias Alog, we have a lot of information nga nabaton which is involved niya sa pila ka mga kaso sa kinawatay diri sa bahin man niya sa siyudad sa Rojas. Pero wala man nag-prosper kay bangod wala man nag-file sa proper complaint ang ining mga biktima, no? So that is why nga kung nalatawon natin sa atas ning record, wala ini siya sa mapailan sa kaso, pero ang iya sining name ang nadala sa pila ka mga series of robbery and theft cases diri sa may bahay man niya sa siyudad sa Rojas.
2: Meaning si alias Alog, sir, may mga record tabi sila sining barangay nga ginagamit sa pagpalupok ang nadakop siya ang armas lutang, sir?
1: Actually, ining iya sining armas lutang ini, nagapati kita posible na kuwaya man ini sa pagpalunod sa pila ka mga puloyan na ginsulod niya diri sa may bahay man niya sa Rojas City, no? Kag as we know sa atong sining na po ang informasyon man sa iya, luwas nga ini siya ang involbado sa series ng mga kinawatay diri sa may siyudad sa Rojas, probinsya sa Capiz. Ang ila sining nakukuha ginabakal nila sa illegal man niya na droga, luwas na ginagamit nila, and the rest ginadispose mo na o ginabaligyan mo nila. So ang muna gani nga despite all kami nakuha kita sa iya ngayon ang armas lutang posible na kuha ini sa mga kapulayan ng sudlan niya. So armado kag delikado ginakadala man yung posible nila ni kung magsulod sila sa pila ka mga pulian eh. So before magsulod magamit ano yung illegal niya na droga taklo sila sa ilas ni nga armas lutang kagasugman sulod sa pila ka mga kurihan daw. So, minagani nga kita, nagkapasalamat kay Bangod na kuha na ining isa ka mga

0: na especially ni si Alias Alog, kaya bukod nagpati kita no, na ang pagtakop sa sinindwa ng mga persona, may iban-ibanan ang atong siniyang ng mga listahan sa mga persona nga nagagamit, nga nagaduso sa illegal yung droga, lakip man ang ilas ng mga illegal na buluhan doon dali sa may bahay naman niya sa siyudad sa Ormas.
1: Nabatihan gigifagda rin ang payag ni Police Chief Master Sergeant Ramilar Pangiles ang tagpamaba sa Roa City PNP sa nga ito ni ma-interview. Kag amo na ang ginapasiguro karon sa Roa City PNP nga padayon ang ilang operasyon kag mas pasangkaron pa ilabi na ang pag-abot sa pagtapna sa illegal nga droga particular sa may barangay Punta Tabo kag iban pagid nga mga barangay nga masami gina padulungan kag gina dalaan ruan sang illegal nga droga sa K5 dari nagalaom ni nga pinaagi sa kooperasyon sang pumuluyo mapahaganagan kag mapadasig ang ilas niya nga pagpatigayon sang operasyon sa K5 dari.
2: Okay, madamo inyo salamat K5 Myla.
1: Inisiga K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
2: Nabatian no mga ka-K5 ang report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes, update no sa sining duha ka nadakpan sa ginkasa nga bypass o kon magkasunod nga bypass operation sa isa lamang kadlaw sa unagin nga adlaw sang pagpungko sang bag-o nga officer in charge sang Rojas Component City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Mga ka-K5. So, pamatuod lamang, no, seryoso sa karon ng aton sining mga kapulisan. Kaginapasangkad ang pagbato sa illegal nga droga. Mga ka-K5, so mensahe ini no, sa mga pila padira ka mga individual o kung mga persona kung grupo man nga nag-engage sa sining illegal nga buluhaton nga tindi mag-untat no nga aton sining nga kapulisan o kung nga aton sining nga mga otoridad sa paglagas man sa inyo o gani samtang may tiyempo pa no pwede pa kamuya makabag-o o kay ara gid no bukas ang aton sining nga gobyerno may mga rehabilitation program mga ka-K5 o sa mga individual nga ti lulong na sa illegal nga droga mga ka-K5 pag iba nagaduso sa illegal nga droga nga ti ibalo naman kita nga way gid sang maayo nga madangtan sa ulihi mga ka-K5 ang ini nga buluhaton ima priso ka lang na o kon magubang imo sini nga boss damlag sa ulihi wala gid sang maayo nga padulungan. So congratulations no sa aton sini nga Roas Component City Police Station sa wala untat nga pag operator no batok sa nagaduso o kon naga-engage sa illegal nga droga mga ka-K5. So ti ang kooperasyon sa aton sini nga komunidad isa man sa mga nangin papel nga madinalag-on mga ka-K5 ang operasyon sa aton sini nga kapulisan na kag padayon lang ano nga mag-coordinate mag-report sa aton sini nga kapulisan kung may mga kasubong siniya nga mga illegal nga buluhaton sa inyo sini nga lugar mga ka-K5. Oras na ton sa aton sini nga pagpangalagad 11 minutos ang nabilin ang tiskita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Kay Ma'am Arlene Unyada basa mayung udto kay Sir Jacob Arevalo no good noon man Marites o konaga si Robert mayong udto sir mayong udto man greet ko akon baby loves Mary Miles Agassi kay Mrs. Marites Agassi sa may Makati Maynila salamat gid Sir Renante Cam good afternoon sir kay wifey akon wifey baby Cam nagsapon samon anak Beboy Cam sa akon Iloy Helen Cam nagapamatiid kami diri sa Dayaw sa sitio Pagutok ka. I'm still listening and watching live to your program. Good day and God bless everyone. Alin kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Ma'am Liza Barrientos mayong udto man. Kag Sir Rakis Bimolo, nakatutok na kami diri sa balay. Ma'am Dolores Abilarde, good morning. Dira sa Mahiokon, good noon. Sa Kilometer 2, Barangay Lawaan, Roja City. Just minutos ang nabili, natis kita magdangat sa tak na nga launa sang hapon. Ang iningabahin mga Haki 5, boylog na ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidants mga Haki 5. No, ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant units sa market. Ini bangod sa flavonoids, halin sa disugard sugarcane extract. Agin kuha, inihalin sa mapait nga bahin sang tubo. Ang flavonoids, mga Haki 5, isa inikapasahi sang phenolic compounds nga nagaserbe bilang proteksyon. Ang proteksyon isang tubo batok sa perte nga init sang silaksang adlaw sa sulod sang napulo kabulan. So once nga gininom mo ini mga Haki 5, mangin transferred antioxidant nga magaprotect no, sa pagkaguba sang aton sini nga mga cells o konsilyula sang aton sini nga lawas. Mga Haki 5, so ginaprotektahan sini ang aton sini nga mga cells. Agud indi ma-damage sang oxidative stress. Tuga sang free radicals mga Haki 5. So para mangin mapag-on kita, protektado ang aton sini nga cells. Mga Haki 5, mag DTX 500 everyday for your cellular health. Ang flavonoids ganaan, ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic, kag anti-inflammatory nga magaprotect gid sa aton sini nga lawas batok sa mga tumors, sa cyst, kag sa cancers mga Haki 5. So DTX 500, the most powerful antioxidant with 1.3 million units mga Haki 5. Protektahan ang aton sini nga ikayong lawas at take DTX 500 the super o kon the superior antioxidant every day mga Haki 5. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga ang clinic no mga Haki 5 diri sa Roja City sang Clinica de Alternativo diri lamang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. 7 minutos ang nabili, nantis kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Dugang naton nga mga balita kag impormasyon inyong atutukan sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa ang Room 1009 with Miss A, no, our station manager ka K5, Ma'am Amy Berondo. Kag dugang pagid nga mga balita, bantayan karon sa programa nga El Castigador 4:30 PM kaupod si K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag ang D3 Bio Evening Newscast kaupod naman si K5 Maria Rochelle Diano Nebron. Sa pangalan sang bugos nga ubon sang K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side ka K5 Joby Cover and ka K5 Michael Jan Detoga. Samon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan, mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang iniwalagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo, ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Checklist na kami.
2: Now, okay.
5: Nga nga D3 Bio gid. Mm-hmm. Hindi kaya mag-plain nga D3.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang D3 Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no? Effect sa imo sini nga brain that these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study o the effect of medium chain fatty acids, may nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag, makuha ko man sa init, pero hindi mahatag ni plain D3 na hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety, kung iban nagahikog.
5: Kung ga D3 bio ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
6: Hindi ka
5: kung
6: D3
5: bio ka, hindi mo dali ihatag yung manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
2: Correct.
5: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3 Bio.
6: D3
5: Bio. The MCT is the ketones of D3 Bio. Nga wala sa D3. Next.
2: Ako. Mm-hmm. Okay. Nga ama D3 Bio ko over ordinary vitamin D3. There are a thousand reasons nga mambal ko regarding that.
5: Pero isa lang ako pangayon.
2: Pero isa lang pangayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get, the versatility of D3 Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3 Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para 16? Sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas, kung mga gusto katul-katul? Ko, fast healing.
5: Mga ringworms, pwede na.
2: Butangan ko. Pwede ko siya mag topical cream, topical oil. Topical oil
7: on internal kag internal.
2: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na kung may D3 Bio ka sa imo kabi sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo siya mabulong pilas man sa sulod, pilas man sa gwa sa imo skin. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
5: Ang alpha lipoic acid, Oksam, siya na ang gano, ga-recycle sa imo mga antioxidant.
6: Ara sa aton yung lawas, kag
2: washer.
6: Inigaling ginatawag caprylic acid nga sa D3 Bio, hindi nga magpadamo sa ginatawag alpha lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. Malikawan naton ang
5: increase niya ang alpha lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin, all your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3
6: yes,
5: Bio.
6: D3
5: That's
6: bio.
5: The question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
6: Wala.
5: Ara
6: sa
5: lang
6: D3
5: sa
6: bio
5: D3
6: lang.
5: Bio.
2: Sadly, wala.
5: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies.
3: D3 Bio.
5: Again sa mga balatian, Sir Boy. Ti mahimo ginaisakuan mo antibodies for your immunity.
2: Correct.
5: No? Amo nang obra ni D3. At least matagan kita sa ano, long lasting nga immunity. Pero si MCT nga ara sa D3 Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
2: Immediate response. Ara ida yun.
3: D3 Bio.
5: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
2: Patay na yun.
5: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Bio, Sir Boy. Puro sila kinanglano naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
2: Correct.
5: Pero mas need ni mo una ang gwardiya sa balay. Ang D3 Bio may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
2: Double barrel shotgun ang D3 Bio.
5: Meaning pa, kung D3 lang yung imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
2: Dimulat ka pa sa
5: pero kung gainom ka D3 Bio, pa, may best ka, may bodyguard ka pa, may guardia ka pa sa balay, may police station ka pa.
7: Correct, no?
3: D3 Bio.
9: Ako si Maria.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatas mga butika.
0: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong ngabuyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ako ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DGX 500.
19: O si Katrina Zapian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglapda sang akon acne.
17: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: I Care Gold.
21: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insak. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Pampio ko.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: mga? High blood gid ko.
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal
13: mga butika. Ga, ma-joy ride man tabi ga.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tiga, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sige ka kidiya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sagad nga driver, extend love.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Capiz. Ay, manatian ako ang asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
17: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kuti.
1: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinic. Sporbiotics na. Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics. Probiotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Pasami ka bala nga ugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
16: Hey, darling, time check 1:16 sa hapon.
19: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan, sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009 ka? Ipautuwas na ka?

0: Good afternoon, sweethearts. Happy Monday, mga ka-K-5. You are listening sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon sa probinsya Sangkapis. This is K5N News FM Philippines, championing the lives of the Filipino.
1: Kanamitan!
0: Hapon sa aton sininga mga suki, no? Sulod na kamudari sa aton sininga hulot para utwasa. Welcome to Room 1009. Kaupod ang inyo sininga kampiyon ng abyan. My name is Miss A. Ka K5 Amy Orleans Beron. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Bacchanal Street at tabok lamang sa PLDT Building. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang klinika para sa masa.

0: ka K5, no? Dira man sa klinika, makabakal sa mga produkto ni Doc Ramil Uy, kagsang klinika, sa kagsang klinika, no? Kapareho lamang sa nga DTX 500, MyTC D3 Bio. Kag ang manamit nga kape, DTX Coffee Mix. Sa mga kalalakinhan, ang inyo da nga katuwang, no? Para sa bakbakan, no? Nga hindi mabangbang, Extend Food Supplement for Men. Ano ang aton sining istorya sining hapon nga aton igapalayag sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Istorya ka K5 ni Lilian. Si Lilian, isa ka asawa nga sang ulihi nagkabalatian. Ang bana, imbis nga mag-unong, imbis nga mangin karamay, ay abaw ng indulaan. Amo na atong gintiguluhan, asawa nga balati ano na, ginabandonar lang sang bana. Ay abaw, itungod gali baldado na, no? Hindi mo na mapuslan, no? Kag hindi ka imo ya magpasan sang responsibilidad bilang tiayon, no? Bilang katuwang, no? Mangindulaan ka lang imo ya diin pa ang imo konsensya.
1: Tinunto ito.
0: Kaya mo na, no? Ang sentro sang aton sininga drama today, The Lilian Story. Para lubos ninyo nga mahangpan mga ka K5 iyari ang iya kasaysayan.
2: Ga? Ipautwas na ga?

MSA. Baing hapon, kag sa imo mga suki nga tagpalamati. Tawag ako Miss A sa pangalan nga Lillian. Mahambal ko nga kunsura ang pag-istoryahan. May ara man ko Miss A sang tsura nga mapabugal. Damo man ang nagahambal nga guwapa ako Miss A. Ukon matahom ako nga babae. Pag-abot sa lalaki ukon sa relasyon, loyal ako, faithful, kag mapinalanggaon.

0: Miss A, may ara ako sang nobyo. Kaga. Sa tuod lang, kalaslo na kami nga duha. Excited gyud ko ta ni Miss A nga mangina asawa. Apang ang excitement nga ina nabayluhan Miss A sang kasakit, worries kag mga luha. May nag-abot sa akon nga pagtinaw. Yes, Miss A. May ginbatsyag ang akon lawas nga balatian. Nagkalupos ako, Miss A. Sa pihak sang pagtilaw, kumpiyansa gyud ko sa to nga malampawasan ko, Miss A, ang tanan. Kay nagdahom ako nga may ara ako sang lalaki nga sarang nakon masandigan. May ara ako sang nobyo nga sa akon huna-huna ang akon mangin kabakod kag karamay. Apang ka-unfair, good Miss A, sang kalibutan. Wala ina matabo nga unungan ako. Kag pabakuron ako. Tungod sa sining mga nagakatabo. Kay ang lalaki nga ginalauman ko nga amo ang manginiyara sa luyo ko. Asta nga malampuwasan ang ininga pagtilaw. Hinali lang, Miss A, nga nangindulaan.
1: Tinunto!
0: Oo, Miss A. Ang ako nobyo, nga ako nakuntani, manginpana, nadula nga daw bula. Miss A, nabudlayan ko sang ako ng sitwasyon. Palihog hatag sang laikay sa ako. Sa liwat, Lilian.
2: Ga, ipautos na ga.
0: O, hindi pa galit niya, yabana. No? Nobyo. Nobyo pa lang, kag manugpakasal pa lang sila. Bailuhi ganit ako is karon. O, isend ko lang sa imo. No? Nobya nga balati ano na, ginabandonar sang iya kuntani manginbana. Kasakit, no? Nasa panahon ba lang, down na down ka sa mga tion nga kinahanglan mo sang someone nga mag-lift sang imo sining spirit, magtanom sang paglaom sa imo sining tagipusoon para batuan ang tanan-tanan nga mga pagsubok sa buhay. Dira pa gid pabatsyag sa imo sang kapalara ang mas masakit pa sa balatian. Ina balang talikdan ka sang tawo nga imo ginpalangga kag ginalauman mo man nga magapalangga sa imo kag magaunong sa imo mangin karamay nimo sa tanan-tanan tiuan sa tanan-tanan nga mga bagay. Si Lilian subong nasakitan, no? Wala siya ga-expect nga gulpi lang siya bayaan isang lalaki nga abi niya, no? Amo na ang the one. Amo na ang iya sininga forever. Amo na iya sininga lifetime partner. Balikan naton ini karon, ano? Ka K5 ang istorya nga ini. Matamyaw ta balanay sa aton sininga mga friends on. Tyra Villanueva, maayong hapon guwaps. Ami, greet sa Villanueva family. Sambung ponga. TY from Tyra Villanueva. Thank you, Tyra. And sa mga kapamilya dira ni Tyra sa Barangay Mungpong, no? Family Villanueva, magandang hapon ho. And maraming salamat for tuning in. Diri sa aton siring kampiyon nga estasyon. Particularly sa aton siring palatuntunan na Room 1009. Maayong hapon sa aton siring mga K5 solid supporters. Ma'am Roda Amago, Mike Torrente Abangco na in love Vavo Galore. kilala na mo. Maayong hapon man kay John Mart Biliano, dira sa Barangay Bato, sa Family Biliano, Apuang, Bernas, Caldea, Gonzales. Nanay Roberta Patricio, si Nanay Parak sa Pilar, Capiz, nagatutok sa 89.7, Radyo Tagbuanay. Nag-hook up subon sa K5 News FM Rojas. Ka-K5 Joa Mar, dira sa Hamindan. Kent Gerald Ambag Alisasis, maayong hapon lang ga. Good afternoon dira ha, sa mga taga-barangay Libas. Okay, wala ka gidi ga-happy. Why ka gidi naga-ulikid sa imo? Sining kwan? Sa imong anay? Ano ni? Mga grupo? Why gida mga pakape? Why gida mga pamani? Mani-mani lang. Kulot ko ton bala kadalaman dal iman kami di kay mga chika-chika na hidlaw man kami di kay tandaan nyo si anay kabanderang Kent hindi pa sa ang K5 sang una nga ari di si Kent no si kabanderang Kent Gerald Alisasis na discover nato ni siya ito nga daga viral yung isa ng mga videos nga naga patik-patik siya while naga balita igintistingan niya man ang radyo, galing kay, no, aga pa sa kalibutan, bugtaw na si Kent. Amo ginang amon ng mga, totoo lang, mga reporters namon, ng mga naging sign-on reporters, no? What silingon ang duty nila na is kaagahon, 4 a.m. No? Ay, ang iban, hindi kasarang kay, no, ang pag, ang mga kabataan nga daan, papulawa lang yan, no? Hindi lang papabugtawasang aga-aga. And syempre, nagbalik siya sa yasiling pag-eskwela. Maayong hapon kay Quiz John Paul Dizon. Maayong hapon. Ma'am Liza Barrientos. Kay Ma'am Elnora Avellino. Hello, ma'am. Maayong hapon. 29 minutes after the hour of 1. Magbabalik ko tayo pagkatapos ng aton siling mga importante nga pahibalo ka K5. Stay tuned.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaro.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: Day, kagwapa lagi si mo subong ba? Dogin pa overhaul imo tsura. Ulo mo eh, sang una gani. Boron pa mata mo, subong layo pa lang kita mo nako. Huday eh, kay ang akon mata, ginpasanag sang DTX 500. Tuod ka day, akon bala DTX 500 man ang nagpagwapa sa akon.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugarcane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon, may ampalaya leaves nga nagapanami sang putis, buhok kag eyesight.
6: DTX 500, bakal na sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kog pulaw, buti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, babakal nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa College City. Termina ko ginaubo, kagsip on, das on, nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, ubo, kagsip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny.
11: Isa ako ka beauty consultant.
10: Inarecommend ko gin
11: ang DTX Beauty Soap
10: para sa mga bugason
11: kag may mga skin diseases.
10: Ang DTX Beauty Soap,
11: hindi mo sa daon sa bayabas,
10: madridig kakao,
11: kag papaya fruit extra
10: para sa nawonga pimple free.
9: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
2: Mamakas sa butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig id ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man yang kapi.
9: DTX Coffee Mix.
2: Mamakas sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Tiga-plansa na!
18: Ganito ako!
19: Tiga-sing!
18: Tiga-laba!
19: Tiga-sign!
18: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
18: Ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: DTX 500.
21: Special mindisyo sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
18: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan,
19: Memory Advance Syrup.
18: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
22: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
18: D3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
23: Kasakit ang tiyan.
18: Max4 Biotics.
23: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
18: Max4 Biotics.
23: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
0: DTX 500.
1: Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
0: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
27: Kadaragsa ang apunggod,
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang ang panit,
28: DTX Beauty Soap.
27: Gala o magputi,
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol,
28: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix?
31: Gusto ko na.
30: Gusto lang ang isog, iditaman katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
32: DTX Coffee Mix.
33: Mabakal sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
34: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
32: DTX Coffee Mix.
33: Mabakal sa mga butika.
35: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
36: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
37: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
38: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
33: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
32: D3 Bio.
39: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sang resistensya, nagaluya na ako pamatyag. Isa nga nakabulig sa akon amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatyag sa lawas ko.
33: D3 Bio.
32: Ang D3.
33: You may VCO.
32: Physio,
33: you may D3. D3 Bio with Physio.
40: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
33: D3 Bio, ang D3.
32: You may Physio.
33: Ang Physio,
32: you may D3.
33: D3 Bio. Mabakal sa mga butika.
32: D3 Bio.
41: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
42: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
43: Ang best friend sa mga kababaihan.
42: Spore Biotics.
43: Dinaminte

0: Dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay.
1: Pinamit na gitsa akong nga mata.
2: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: 1 sa hapon, mga ka-K5, and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. This is K5 News FM. Philippines, kampiyon sa balita, serbisyo publiko kagalingawan. Miss A, sa gihapon ang inyong silinga ginapamatian. Dili sa aton silinga palatuntunan, Room 1009. Uy, si... ano ni Ma'am Tyra Villanueva, ginatamiyaw natin liwat, no? Ang aton sila nga mga abiyan dira sa Pilar, Nanay Para, kamaayong hapon. Si KK5 Jomar dira sa Hamindan, no? Maayong hapon man sa aton sila nga mga K5 solid supporters, sa Ma'am Nereza Bautista, Ma'am Angelina Mangka, si Ma'am Vina Villaruel, Asleyo Bilyones, sa Ivan Shudan. Hello sir, good afternoon. Ray Nanti Cam, maayong hapon kay Wifey Baby Cam. Sa amon anak, B-Boy Cam, sa akon Iloy, Helen Cam, kapamati daw sa Barangay Dayaw. Thank you, Ray Nanti Cam. Leia Bitita Martinez, Happy Mother's Day. Kay Lalinda, kag Christelle Baido. Kay Abigail Martinez, kag Maylene and Regina Bitita. Happy Mother's Day, no? Belated Happy Mother's Day. Ma'am Jenny Incong Rosales, hello Ma'am Jenny. And again to Ma'am Elnora Avelino. Sa diin ka na, sometimes a love goes wrong. Gahulat di Simon. So napangita ni Ma'am Elnora man. Ari na ka-K5, pangatong sila nga drama sa mga pinanida sang gugma or the pages of love, the Lillian story. Ang drama nga aton gitiguluhan, nobya nga balati ano na, ginabandonar sa iya manginbana.

0: Day, kung sa swerte lang to sa imo na tanan gin buo ang swerte.
1: Ara ka naman, Day. Nga aman haw.
0: Isipa bala? Ang mangin mapamana mo. Guwapo, big time, negosyante. Kaglabis sa tanan, manugsulod sa politika.
1: Dahil kuan siguro, amo lang hindi ng kapalaran ko. Wala man ko nagalagas ang manggad ni Esteban, ah. Pero palangga gini ako dahil kaglangga ko man siya katama.
0: Ay, kung sa bagay. Pero, Day, wala ka man ginadaog-daog sa mangin ugangan mo kag mga utod niya. Siyempre, manggaranon sila. Ikaw yati, ano man lang taya sa umaman?
1: Actually, Day, ang mangin ugangan kong halaki kag bayi, okay sila yasakon, ah. Ang domidyo problema man lang ang bayi, yab lang ang utod, dayaw.
0: Ah, di, wala man gali isang problema. Amugid na iya. Ang importante, good kaya sa mangin ugangan mo.

0: Oo man, day. Pero para sa akon, day, hindi man sila makaupod ko tub-tub magtigulang ako, hindi bala.
1: Mm-mm.
0: Si Esteban man niya. Kagisa pa, maninguha agad kami para sa pangabuhi namon, day. Wala man kuya gasaling na kumukwartahan sila, hindi na ako mag-ubra. Oh, di ba?

0: babe, antes sa magprasya sa mga papers sa kasal, mabikasyon kita na sa Singapore. Ano sa'yo, ma'am?
1: Tuod ka, babe?
0: Yes, babe.
1: Ay, yes!
0: File ka na nga daan sang leave sa work mo. O di gani, resign ka na lang. Makapila na ako maghambal sa'yo mo eh.
1: Babe, hindi pwede. Kung wala ko sang obra, paano na lang ko? Masikon, ano pang ihambal sa pamilya mo sa akon?
0: Babe, wala man niya kaso sa akon, ha? Manginasawa, tanak, ha? Hindi ako gusto nga makapuyan ka.
1: Babe, katawahay man lang balas ang obra ko. Kagada ko balas ang sweldo ko. Please, gusto ko mang obra, babe.
0: Okay, sige. File ka na sang leave mo. Kitawag ang kusubong ang travel agency para makapreparar kita. Gusto ko, antes kita mag-process ang mga papers na sa kasal, nakabakasyon na kita. And then, ang gusto ko, mag-honeymoon kita dito sa Europe.

0: Babe, nga wala ka pa nag-ihilis ako. Dali na.
1: Babe.
0: Ma-breakfast ta, anay. Kag malagaw kita diri sa Singapore.
1: Kwan, babe, do. Hindi ko madalang lawas ko. Kalain sa pamatyag ko, babe.
0: Babe, karong timing mo na man. Kung diin pang ari na kita Singapore, dito pa kag naglain ang pamatyag mo.
1: Nagani, baby. Kung bisan nun ko kapilit, tulag itsang parsang lawas ko, babe. Ito na ka palang luyang tuod ko. Hindi ko katindog, babe.
0: Ano, babe? O, te, ano? Mapadoktor kita?
1: No, babe. Okay lang ko. Base sa biyahe lang ini. Base ko lang ako sa pahuhay.
0: O, di, paano ito nag-enjoy, babe man?
1: Babe, sorry, kid, ha? Pero, kanugan nga, ari, nakita tari kag hindi mo pag-i-grab ang opportunity. Pwede man, babe, nga ikaw lang to, ani, lagaw-lagaw. Hindi ko kin masarangan ang lakos ko. Kalain kasang pamatsyag ko, babe.
0: Lillian?

0: Anong day? Ay, sus, kanugon. Arat na kamuda?
1: Oo, day. Lain gabi pa matyag ko. Ambot na tingala man gani ko sa lawas ko, day. No, hindi ko kaintindi.
0: Oh, di si Esteban niya?
1: Ato siya sa dalom sa hotel, day, nag-breakfast. Day, maparoom service na lang siguro ako.
0: Ay, kasad man naman. Nagkatulang ka muda sa Singapore kag nagkaon? Di na ka mo maglagaw?
1: Managani, day. Katalaka, ah. Nainit ko sa lawas ko, day. Nakasubong pa na siya naglain niya man. Katalaka, kid. Napad-trip, kid ko, day, ah.

0: Kay Kwan, manalabahin sa kasaysayan ni Lilian, ang bida sa aton silinga drama. Ang drama nga aton gintiguluhan, nobya nga balati ano na, ay hala, ginabandonar lang sang iya kung tani, mangin, bana?
1: Tinunto! Ito!
0: Ay ah, abi ko gani, langga-langga. Abi ko gani, sangga pangaluyag ka. Bisan ano matabuga, himuon ko ang tanan. Basta, batuna lang ang ako nga gugma. Ano na, mga lalaki na, mga parikoy, mga pangako, tada, kamusta?
1: Istoryahe!
0: Ay, karun kay balati ano na kag daw, no, baldado na ang ginambalyo da nga langga-langga. Mangindulaan ka lang ya. Madula ka nga daw. Naglaho nga parang bula. Karunta na mabalaan gid sa second part sa aton silinga drama, mga ka-K5. Ang drama nga inyo nabati ang gindulong sa aton sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, manamit kag maaroma nga kape, healthy coffee, mga ka-K5. DTX Coffee Mix, may mga ingredientes na nagabulig, tinlo, no? Sa aton silinga lawas, kag nagasupport sa aton silinga digestive health. May high fiber content, ay may aras ang chia seeds, no? Nga nagaprovide sang soluble fiber para magbulig sa aton silinga digestion, nang inamagahatag sa aton sa feeling na balang busog na kita kag mamanage ang aton silinga cravings, no? Sa danang sungad ta, no? Damo-damo, gusto ang ginapangita. Amo na nga, matingala ka na lang, hala, gutok na akong mga pantalon, gutok na akong bayo, ay kay sige, kuyam-kuyam, no? So, ang DTX Coffee Mix, may aramas ang Ampalaya Extract, which is known to be anti-inflammatory, kaya nagabulig manage, no? Sa aton silinga blood sugar levels, no? May ara man sang antioxidant nga nagabulig protekta sa aton lawas. Sa DTX Coffee Mix, the best ng herbal coffee, sikat nga kape, pampa sexy mga ka K5 nga kape. DTX Coffee Mix, sa produkto sang klinika, the alternative of medicina and wellness center.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
3: 470.
1: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
1: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
4: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano, atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
1: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tiyon nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
4: Isa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kuan antioxidant. Meaning pa, kaon nga damo gulay kag prutas. Umunang pinaka-importante nga man, madamo nga pagtuon nga nag hambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga agalapuyot ang concentration sang bile. Ti paglapuyot sina, matamat na siya porma sang ano, sa mga gallstones. Ti importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero may naman na ginabalik-balik, kung gusto ka healthy imong organ, gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life, mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
4: Yes, Sir JP.
2: TTX 500.
5: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 100. 36 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500. TTX 500.
4: Pero pa Sir JP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, one-third sa mga babae makadevelop sa gallstones.
1: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
4: Kaya magani, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubin na ang nakaangkon sining dito ang gallstones.
1: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
4: Siyempre, wala na sang ibang Sir GP. Diet eh.
1: Diet.
4: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
1: Wala pa fast food, ano?
4: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
1: Saging.
4: Balinghoy kag saging lang pakaon sa amon mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung ari di sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken,
1: chicken.
4: So ano mo on? Di takes 500 kag may tisero pure si. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag may TC para makabulig ni siya sa imo mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom ka gid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
1: Correct,
4: hindi
1: ano?
4: Dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir JP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga ganako, daw pebbles na.
1: Tamo siya, no?
4: Kaya naman, bato na gidya. Ang research gan, naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
6: Grabe, dako na.
4: So, budlay katama. Kung nga magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka-the best nga supplemento, DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500!
2: DTX 500.
10: Kasi kumasun sa barangay
11: po. Ano ginabatsag mo sa
10: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumarkog. DTX 500.
10: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na.
10: Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C!
9: Mababaka sa mga butika.
2: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
6: DGX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
15: Mamakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
21: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold.
26: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang iker capsule. Pag iker drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
29: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw at daw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
27: Spore Biotics nga ginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
1: Hey, going to 206 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa inyong mga radio, 100.9. Siyempre, live kita sa ato sila ng sister station sa 89.7 K5 Radyo Tabuanay at 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio. K5 ang ating programa na andugo sa atin ng Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka-K5, ang suplemento sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, himo sa gintingob nga puwersa sang vitamin D3 kag sang extra virgin coconut oil. Mga ka-K5 nagabulig, no? Sa aton para mabatuan ang mga impeksyon, no? Naga-act as a natural antiviral and antibacterial agent, specifically gina-target sinino ang mga respiratory diseases, pneumonia, bronchitis, kag TB o tuberculosis, mga ka-K5. Maayo man para sa aton sila ng mga tulaan kag joints, no? Tungod ini may aras ang vitamin D3, no? Essential para sa calcium and phosphorus absorption. Kanagabulig prevent mga darling sang osteoporosis, sa kanaga-improve sang aton sila ng bone kag muscle health, no? Sa mga conscious dira sa inyo sila ng skin, nami ang D3 Bio para, no, mapahinay naton ang aging, no? May aras ang VCO nga naga-hydrate sa aton sila nga panit, naga-improve sang elasticity, naga-reduce sang mga kurinot o kano wrinkles, kaya naga-boost sang collagen production. D3 Bio, mga abiyan, mga palangging, 14 pesos ang kada soft gel. Mabakal sa Klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, o kag-available man sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa pagpadayon sa aton siling drama, The Lillian Story, diri sa gihapon sa aton na programa, mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Babe, okay ka lang?
1: Medyo okay-okay naman, babe.
0: Lima na kita kaadaw diri sa Singapore. Wala kita kalagaw. Ari lang kita sa hotel nagkapakuribong. Pero sige lang, babe, ah. Mabawi lang kita sa honeymoon, ta. Ah, sige na. Dali na. Makanto na kita dito sa salakyan. Mapauli na kita.
1: Okay, babe.
0: Anay ka. Madali kita, babe.
1: Nga, babe.
0: Nano lang buhok mo. Nga nagkakaunot.
1: Ha? Ang ganda rin eh. Umatod, babe. Ang buhok ko. Ang Diyos kong buhok ko nagkakalagas, babe.
0: Babe, daw hindi na naman yung pamatsyag mo. Dali ka. Madiritso kita sa doktor. Dali ka lang ha. Mahula mo ko sa wheelchair sa guard. Guard!
1: Diyos ko!
2: Yes, sir!

0: Ti Doc. Ano ginabatsyag sang nubya ko, Doc?
1: Base sa laboratory results kag test, may ara ka sang kondisyon nga ginatawag nga lupus. Iniisa ka sakit nga nag-apekto sa aton immune system.
0: Babe!
2: Oh, Diyos ko!
0: Babe!
2: Diyos ko!

0: Babe. Subong tatanim, ha? Prasya sa mga papers na.
1: Babe, pwede sa dason lang. Nagasakit ang mga lutalutahan ko eh. Kagkabalo ka naman. Hindi ko pwede mainitan tungod nagatubo dahil ng mga rashes sa lawas ko.
0: Amoy ng sintomas ang lupus eh. Kung ano, mabalik naman kita sa doktor, babe. Dali ka. Mahimos kita.

0: Ay, salamat. Mayuman kay wala ako gin-admit sa doktor. Kag ahambal niya, mild lang ko ng mga simptomas ko. Kag inuman ko na lang ang mga bulong nga gin-reseta niya sa akon. Kag magpauway ako sa maayo.
1: Babe. Nga subong pa na nag... Dapos si mong balatian niya muna, babe man. Kundi pa nga... Mag-a-process na kita. Dito pa nga may... Nag-abot kapag dilaw sa atin.
0: Sorry, kid, babe. Muna gani. Nga subong pa. Malain kong katawaw.
1: Babe.
0: Lain ko, babe.
1: Hindi ka maghambal sa subong sina. Hindi ka magkabala ka. Mag-aayo ka. Di ba na naghambal ng doktor nga mild lang ang tanan? Gani relax. Hindi magpa-stress. Batuan nato na eh. Okay? Batuan ta ni babe.
0: Salamat kit, babe. Salamat ganyan chibihan mo ko. Muligi ko, babe, please. Please. Muligi ko pa nga mo yung magdasig ang pag-ayaw ko.
1: Oo, babe.
0: Muligi ko, babe.
1: Yes, babe. Basta hindi ka lang magpa-stress, ha? Oo, gali. Dasunad daw. Mapamanila ako. Tungod niya, ako ang ginpadala ni Papa nga mag-attend sa meeting niya. Tungod masako siya katama. Nandaan mo, baby, ha? Palanggata ka. Kag maghalong ka di, ha?

0: Lian, hindi kin makalipat sa pag-inom mo sang bulong, ha?
1: Oo, ma. Salamat, Ged.
0: Oo, gali. Mga isa na kasimana nga wala makakadto diri sa Esteban sa balay, ah.
1: Ato siya abis sa Manila, may.
0: Te, nakontak mo na siya?
1: Wala gani, ma. Tanan ko nga calls, wala niya ginasabat. Ang mga chat ko, wala man siya gasin.
0: Ay, basi, siguro masako lang siya, ah.
1: Kabay pa, ma. Kabay pa nga masako lang siya. Yung ginakulbaan ko, may. Kabay pa nga hindi lang kung tani matabong hari sa pensar ko. Hindi lang tani, ma.

0: Salamat kay kay nagbisita ka diri sa balay.
1: Wala sang kaso day Ay, nag-resign ka kidali day?
0: Oo day. Wala man ko bisang may mo. Nagapaayo pa ako eh.
1: Ay, sad. Nagnipis kid ang buhok mo day Kag nagniwang ka?
0: Oo man gani day. Amugini ko nung basta may lupus kay mga reaksyon ni tanan sang masakit ko.
1: Oh, di, paano na lang ang palaabuton yung akasal, day?
0: Amo na gani, day. Pila na kasi mana nga wala siya makakontak sa akon. Day, base ko hindi na sa akon tungkol sa sitwasyon ko.
1: Day, pasi sako lang siya.
0: Day, matuwa na kasi mana. Sako, yapon. Day, namamuang na ko siyang paminsan. Nasakitan ko, day. Nasakitan kit ko. Pero kung matuwa, kit manina, batunan ko kung hindi na sako, day. Batunan ko. Hari na ni, balatiano na ako kag hindi ko siya mapilit. Kani matunod ko.

0: almost 1 month nga wala gid sang kontak sa akon si Esteban. Nagkadto man ako sa balay nila pero timbang lang ang nag-atubang sa akon. Wala man kami sang formal breakup pero nangindulaan man gid siya. Masakit man tungod sa balatian ko nagpalagyo ang nobyo ko. Kagkuntani manginbana ko naman. Sa subong, nagapabulong gihapon ako sa akon masakit. Kag ang maayo nga balita, may development na. Sa imo Esteban, gusto ko mahibalaan mo nga palangga ko kung ikaw katama. Kutob na lang diri ang akon sulat. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lilian.
1: Nabatian ka K5 ang istorya ni Lilian ay makaluluoy, no? Ang isa ka babae, no? Nga excited na kuntani nga mangin isa ka ganap na asawa sa iya sini nga pinalangga nga nobyo. Natalana ng ila sini nga kasal, no? Apang antes pa man mag-abot inang special day nga ina, may nag-abot nga pagtilaw. Natukiban nga may ara siya sang balatian. Kag ang sakit nga inaamo ang lupus mga ka K5. Una, ginaunungan pa siya. Ma-feel pa niya nga ara may karamay siya. No? Ara pa ang pinalangga niya nga kahagugma. Apang sang ulihi. No? Nga nagakalagas niya buhok. Medyo nag-iba ng itsura ni Lilian ay ang nobyo, termi na lang busy pag daw nangindulaan ng mga kakaiba. Anong lupus? Hindi kita sang eksperto sa medical field, pero syempre nagpanalawsaw tadiho. Ang lupus, isa ka chronic autoimmune disease. Kung sa diin, ang immune system attacks health issues. Nagatugas ang inflammation, kag pain sa mga joints, panit, kag organs. It commonly causes extreme fatigue. Kag ang mga sintomas inang facial butterfly rash, with the symptoms varying from mild to severe. Ang sakit ba sa lupus? Sandig di sa ato natunan, I don't know if hindi makita sang eksperto gani, no? Pero there is no cure sa sininga sakit. But medications are used, so may mga bulong lang para ma-manage ang mga symptoms sang sininga sakit mga ka-K5. So muna ang sakit ni Lilian. Kaluluoy, no? Ay, imbis ko tani nga may ara sa nagapabakod sa iya para batuan ang ina nga pagtilaw, no? Pero nagdubli pagid ang iya sini nga stress kag konsumisyon, no? Iliniya ginabanto na siya sa iya kahagugma. Matugda kita karon, no? So pagpanumbalik sa aton sini nga programa, comment man kamo mga ka K5 anong dapat himuon ni Lilian, ano inyo da laygay kay Lilian, no? Sa amo sini nga sitwasyon, please comment lamang sa aton sini nga live video. K5 News FM Rojas. Ara naka-live dira si Miss A mga palangging, no? K5 News FM Rojas, pangitaon ninyo sa Facebook and paki-like o paki-pindot sang like and follow button, no? Maraming salamat. Shoutout ni Wat dira sa aton sini nga mga abyan. Kamusta mga lagay-lagay ninyo dira, mga palangging? Subong nga hapon, ano? Dira sa Roja City ang lagay sang amon sininga panahon. Okay man, manayanaya man dira sa Roja City. Ang temperatura, naglabot sa 31 degrees Celsius. Excessive heat na ang mabatsyagan, severe heat na ang mabatsyagan dira sa Seafood Capital. As of 2:24 p.m. Tidira sa inyo, mga palangging. Sa ibang area, may nagawisik-wisik man yan, no? sumambusaw, ligad, nagwisik-wisik. Abi, gumapuno ng akong tangki. Aay, waay gani. Daw ano lang, kubaga sa tao doon, nagdupla lang ang lagi. Waay, gid, nakaano ah. Nakaisa katabu, ano daw, wisik-wisik lang. Galing kay, no, tig-ilinit pagid man niya, Mayo, mga June pa na ang maka, ano kita, makabatsyag kita sang ulan na tuod-tuod, gidya. Sanay naman ta na, sa amusin ang klema, mga ka-K-5. Importante, no? Walaga pa maipay, kamudira sa inyo ginawa pang hulasan or gina, ano, ginapamalhasan, nga hita, mga ilok na dira, no? Napamati ka mo din sa inyo, kampiyon nga istasyon, sa aton kampiyon nga drama. Di ba laga? Anong tagad, abi? Ano ni, i-enjoy na lang ang init, no? Ayaw lang ng ibang dira kay, no? May nagapulupaypay, may nagapahid-pahid sang balha. Swerte ang iban nga may budget, no? Pang aircon nila, pang bayad sa ilang kuryente. So ang iban nga wala sang AC unit o kon air conditioner, okay lang na pulo pa maipay. No? Amo man na nakasanayan, tas ang una, sa una nga panahon, no? Simpleng buhay lang nga man, ano man, nalampuwasan man, survive man tanan, no? Subong abi daw, iba na, no? Next level na kita tanan. Hindi na kita tanan kasawo sa mga simpleng bagay, ang iban lang sa ato, no? Anyways, 2:26, makomersyal kita mga ka-K5 sa aton pagbalik. Istoryahan naton ini ang istorya ni Lillian sa aton palatuntunan, Room 1009.
2: K-K-5 News FM. News FM. DTX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminoria. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Tingnan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500!
4: Mapakal sa mga butika.
2: DTX 500!
3: Ako si Andrea

0: ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Extend Hood Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
9: DTX 500.
15: Ako si Junior Villano sa Mungpong, Rojas City. Masakit ako sa heart. Pirmi lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulog.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
9: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
4: DTX
9: 500.
20: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
21: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
20: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagdubo ang akon sugar. Kamiya. Para inig gali nga sang palayay strap.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
0: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
23: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
24: isang bala ka lang.
23: Ako,
24: ang linya ko,
23: isang kapsula ka lang.
24: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
23: ikapsula mo.
24: Extend.
23: Extend. Supplement for men.
24: Gawa sa maca.
23: Isang herb
24: na nagpapataas ng ating energy
23: at stamina.
24: Like flavawaska.
23: Epektibong sexual potency herb.
24: Stimulates libido
23: and treats sexual dysfunction.
25: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
23: Extend. Supplement for men.
25: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
26: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
9: Yung may D3.
3: D3 Bio.
9: D3 Bio.
28: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
3: DTX 500.
29: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
30: Yung mga blood sugar test.
31: Kaya tong score ganito?
29: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
30: Ilan na lang yung mga blood sugar?
29: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
23: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: DTX Coffee Mix.
32: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
33: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
34: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
23: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa, para sa mas astig nga performance.
34: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
15: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rinilang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
35: Hi, Dennis Juan.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
35: Hi, Dennis Juan.
13: Pasma namin nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
35: Hi, Dennis Juan.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
6: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
13: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
13: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
23: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
23: Mastag tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
23: DTX 500.
4: Masaligan.
23: Epektibo.
4: DTX 500.
23: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
16: Nung kinabatsyag.

0: The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
7: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian akong asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
9: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, darling, ang ating oras, 43 minutes after the hour of 2 in the afternoon. And last wave na ho, ng ating programa, Room 1009. Nag-iyo sila nga hulot para utwasan. Maraming salamat sa mga upod naton diha, nag-atika-tika sa gihapon dari sa aton sila nga Facebook Live. Sa mga nag-upod, dari sa aton sila nga palatuntunan this lovely Monday afternoon, May 11, 2026. So, happy birthday, gali ha, sa mga birthday celebrators. Sino da mga naga sa ulog sang kaadlawan para ma-shoutout naton mga palangging? Abi, comment lamang sa aton sila nga live video. Di ano matugda nyo, B? Dari sa aton sila nga drama, mga palangga. Di ba, look wrong, no? Hello, Ma'am Rena Wakas. Good afternoon. Hello, Ayan, Ron. Hello, Ma'am Jana Anvil Siloso. Super init di sa shop, Miss A. Amo gani, Ma'am, no? Mapaang ang kalibutan. Bisan kun gabi, di ba lang? Amo na gani. Pulo pa may pay. Langa pulo pay pay. Kag pulo pulbusi lang daang. Ang ginainitan. Dira, Ma'am, nga ginatago-tago. Lang babe ang nabatian ko, Miss A. Gali kay palpak mangin. Maapalpak man, gindalaganan ka na ni babe mo. O, gasalig kagid sa iya nga palangga kaniya. Amo gani, Ma'am Ilnora, no? Wilmer Espinolo Itiong, maayong hapon. Pa-shoutout naman kay Melin Pasos from Dao Capiz. Ma'am Vina Villaruel, panyaga, ma'am. Anong panyaga, dira, ma'am? Giselle Losanta Laurino, mayad nga unto Miss A watching and listening sa Barangay Masgrao, Hamindan, Laurino family. Again to Ma'am Rena Wakas, Ma'am Sir Ivan Shudanga, no? Hello, John Mart Biliano. Ano matugda naton? Hindi matugda naton, i-ekis na nasa kabuhi mo ang kwana. Wala kita kabalo, no? Kabala mo ang tanan nga nag-aabot sa aton kabuhi, may purpose. Posible, nag-abot ina nga pagtula o kung pagtilaw o kung problema sa imo, Lilian, para lubos mo makilala ang imo. Sini nga, lubos mo makilala ang lalaki nga kung tani imo pakaslan. Malay mo, di ba lang? Pwede, no? Amo nang nagbukas, no? Sang uko nagbuyagyag sang kamatuoran kung ano siya ka batinggi. Ano na lang kun nag-asawahay ka mo, damo inyo kabataan, damo sa mga responsibilidad na dapat niya pas anon adlaw-adlaw, no? Di kun mas stress gali siya, mangbaya lang siya. Kung ang aton sininga kahagugma, girlfriend, no

bibyo, uyab, live-in partner, asawa, bana, gamasakit. Pala dapat kay hambal mo man sa iya, langga mo siya. Dapat kita nag-offer sang comfort. Kita dapat nag-reduce o kung nagawa buhin sang iya sininga stress. Kita dapat nag-provide sang practical help. Kita dapat ang iya sininga katuwang. Bisa na lang pagdaho sang tubig, sang tissue paper, pag-prepare sang iya sininga pagkaon. Pag-manage sang palibot nga matinlo iya ginahigdaan. Pero ina nga mga gestures, consistent ina nga ginahimo. Kag wala sa mga judgment. Wala ka naga pinanghakuring nga ano ba kayo balatian doon kaya? Ano man iman, nga sitwasyon iman? Balang nagabulig ka pero kapanumboy ka. No? Dapat, bisan ikaw na budlayan man, no? Bisan nagapulaw ka man bantay sa pasyente, hindi ka gid magreklamo. Ibutang mo na lang ang imo sininga kaugalingon sa iya sininga sitwasyon. Empathy. Ginabutang ta ang kaugalingon ta sa ila lugar. What if ikaw ina, amo man bala nga klase sa pagtrato ang imo gusto? Pa-experience ha? Bala kalain man aguro sa feeling, ay i-abandonar lang ikaw mo, baldado na ang lawas mo. No? Tungod may balatian ka. Ipa-feel dayon sa imo nga daw hindi ka na deserves ang ginatawag nga pagpalangga. Kabay pa ini nga drama naghatag sa aton o kung nagbilin sa aton sang leksyon. Ang balatian, no? Pagtilaw ina sa isa ka relasyon. Kag sa amo sina nga mga tion, no? Kita ang magserbing nga kabako. Kita ang magserbing nga paglaon. Hindi nga, no? Galuya pa lang gani, naghambal pa lang gani nga, no? May balatian ay dayon mo dayon pangita sang iban. May kabaylo na dayon nga mapulupagros nga makasatisfy sang imo sini uhaw nga kalawasan amo na. Wow. Ang imo pa ang ibanda makutsukutsu pa ang binayaan ko kaya no masakit to na. Boko na mi gyud nilason ng mga sungad sang imo sina klase. Nga lalaki o kung babayi man. No? Amo lang na ang akon sini nga matugda. Ibutang ang kaugalingon sa iya lugar. What if ikaw ang nagkabalatian? Ano, paano mo gusto alagaan? Di ba la, no? Gusto naton nga ara sila. Gapa-feel sa aton nga upod mo sila. Bisan ikaw daw nagkapasakit, no? Dako nga bagay nga ang aton sini nga kahagugma. Ara, no? Makita naton ang ila sini nga presensya. Nagatanom sa aton sang hope. Gabatuan gid ang mga sakit. Kay para, no? Maka-enjoy naman kamuliwat nga duha. Kamangin happy naman. No? Kamu, no? Sa inyo sini nga relasyon nga wala sang ginapasaan nga problema. Why by anay? No? Kung may balatian. Unungi hasta mag-ayo ang iya sining lawas. Unungi tubtub nga no mabaskog na siya liwat no? Kag ano na maka ready to fights na man ha? Temporary man lang na di Miss A ambal wala na sang cure ang lupus malay mo tamo pala sa mga mas malala pada nga mga sakit ganing may milagro man. Updi siya pangamuyo. Updi lang siya pala kang suportahin. Hindi kita mag-question sa sarang mahimo sang aton mahal nga makaako. Pero sa imo Lilian, no? Pabakura ang imo sini nga buot. Hindi pagpabayi ang imo sini nga lawas. Kung hindi man siya ang para sa imo. At least nabalaan imo subong, no? Kung ano ang batasan niya. Kung ano siya ng klase ng mangin bana. Pakabakod para sa imo pamilya. At hindi magkalipat, no? Sa pagpangamuyo kada adlaw.
huligan ka sa mahal nga makaako nga makarecover sa imo sininga sakit. With God, ang tanan posible. Maraming salamat once again, mga darling. Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo, ang inyo sininga naging ka-istorya dari sa aton sininga programa. 1-3 PM, room 1009, ang inyo sininga hulot, palautuasan. Sa ngalan, sang bugos nga buwan, sang K5 News FM Roja City, sa aton sininga partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditoga. Dira sa Pilar, si ka K5 Monmon Villa, kaka K5 Alvin Pagunsan, sa Hamindan, ka K5 Jomar Pawisan. Sa ngalan sa aton sininga pinalaga nga Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
4: TTX 500.
5: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Sang naginom ka TTX 500. Dila na lang subong imo sugar.
5: Tigi ka namin isang TTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. TTX 500 nagit.
4: TTX 500.
7: Kadaragsa nga punggot. TTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. TTX Beauty Soap. Dala o magputi. TTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. TTX Beauty Soap.
3: TTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. TTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
12: ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men.
13: Gawa sa maca.
12: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
13: Like flavawaska.
12: Epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
12: and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
4: TTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
16: Mapakal sa mga butika.
17: Blue Turna Plus Herbal Capsule.
18: Ako si James Parinas sa Dinginan, Roja City. Halin sang nagamit ako sa Blue Turna Plus Capsule. Nag-ayaw gid ako sa akong uric acid kag UTI. Ganiga pasalamat gid ko sa Blue Turna Plus Capsule.
17: Blue Turna Plus Herbal Capsule. Mabakal online sa kalusuganyan.ph. Kag sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juan is dead.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juan is dead.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Dr. Pinoy. Squaling Capsule. Squaling
2: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squaling Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangunsang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawaan ako nakapoy.
1: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Squaling Capsule. Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squaling Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, love.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kapano ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
18: 66th Palarong Pabansa.
17: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive and rich of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026.
19: United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500 Your Superior Antioxidant Mighty C Alkaline-based Vitamin C D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist DTX Coffee Mix Nakakape ka na Nakadetox ka pa Clinica Deo Fresh Roll-On Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil 1.5 K5

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Dina nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
13: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juan.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juan.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio
2: yung may Physio.
0: Ang Physio
2: yung may D3.
0: Mabagat sa mga buti ka.
2: DTX 500.
0: Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
0: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
0: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
0: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
0: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
6: Kira tong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
7: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalabati, suguran naton subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa aton drama sa kanginan. Ngayugid makuhaan sa leksyon, nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hustisya para sa anak ko!

0: Ay, tanawan yung balang agi nga si Jackso. Ay, grabing kadlaw niya, no? Nawalang was.
1: Hindi ko ngayon na sa itsura, ya. Nabutiti ba lang ngayon siya ka?
0: Ay, ay, grabe ka naman niya makahikay, ya. Ay, do, hindi na na siya karong tao, iya. Hindi na ipagsuyahin ang bayaw to be mo.
1: Sutaya, amog na yung hindi ko pagpasugtan.
2: Ay, wala ka na daya may mahimo, day. Love is blind, bala.
0: Kag-isa pa, B. Ay, laway tuod si Jax pero buot.
2: Kag medyo may sarang man sa pangabuhi, hindi pala?
1: Ay, Diyos ko na lang, kid. Namigid niya sa skuhan ng animal, ya? Ay. Lakab lang.
0: Ay, may suggestion ko, day.
1: Ano na nga suggestion, how? Pihua nga manamian ko, ha? Eh kung hindi, sulok-sulok kuntagid ka.
0: Ay, para nga mag-away sila ni Chris Lord nga brother mo. Ang minimuon daw, pangati pala, pumati pala.

0: Oh. Hello, Jax.
1: Ay, kagwapa gidya sa imo, ah.
2: Pao, ah. Jax gidya? Diyosa na lang.
0: Diyosa? Ay, sa tuod lang. Nanamiangil ko bala sa imo. Kay may isa ko ka-friend nga. Ay, atat na atat gidya sa imo, ya.
2: Oh, sino na?
0: Si Gino.
2: Hindi ko magpati, ah. Si Gino maluyag sa akon. Ang pinakagwapo dari sa aton kampus. Kag daw, nagapangaluyag mo na siya gani sa manghod ni Chris nga si... Manghod ba ni Chris Lord nga si Nika?
0: Ay, oo. Ay, pero wala si Nika, kabalong nga. Dobli kara, gali. Si Gino. Kagagpatuot. Ginsugo ako ni Gino. Naimbita ron ka nga mag-jamming sa isa ka hotel. Kagun pwede. Uy, hindi lang pagsugiri si miguhon mo, ha? Kay base bala, makalabot kay Nika? Bawd, Diyos ko. Oh, my Lord, impatsugid ang tanan.

0: pa. Oo, ma-overnight naman ko nung bata mo. Project naman ko, no?
1: Ate, kung project ina, kung di pasugdan mo, dawala ka man imuya kagi estudyante man.
0: Ay, ginasiguro ko lang. Kay basik bala kung hindi kaya magpasugot. Ay, kag-isa pa, kadelikado na ginsang panahon subong. Perte kariit.
2: Ay, kabalo naging kabala sa akon mo.
1: Amo na ang importante, gid. Kag-Jax.
2: Ah?
1: Update gid kami permi kung diin ka, ha? Send kasang picture sa amon. Kagpabalo ka, gid, kung sino ang kaupdanan mo.
0: Kagsabton mo, gid, ya ang tawag ko. Kung ato ka na sa balay sang classmate mo nga overnightan ninyo. Ma-video call ako sa imo, ha?
2: Grabe man yan si Mamay. Wala kasi salig sa akon, mahaw?
1: Jax, may salig kami sa imo. Pero gusto lang namon nga, masiguro nga okay ka.
0: Ay, correct, gid. Kag-indi, gid, magbinutig, ha? Kay kunano-nanong matabo, kahibalo kami kundi in ka namon pangitaon. Kag konsinong sukto namon, oh, palayo lang. Ay, bugtong ka lang bala namon yung bata ni papa mo. Bau, anak. Ikamatay ko, gid, kung may malain nga may matabo sa imo. Ikamatay ko, gid.
2: Kao ay bala kay mama. Wala sa malain nga matabo sa akon, ma. Pa, kag-isa pa, kung tsempo ko na, wala na siya bisan sino ngay makapugong. Kay iyan ay a will ni Lord. Bisan masakit, batunan mo. Batunan mo, ma.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Mags 4 Biotics!
1: DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5.
6: K5?
1: News FM.

0: Nika, grabe ka gitbalaya. Pati ako gamiton mo sa mga plano mo.
1: Hindi ka bala magkabala ka? Hindi ko man pagipakita ang itsura mo sa video, ya. Siguraduhon ko lang yung iya. Nga, iya lang gidya sang agi nga bakulaw itsura ang kitaon. Sige na.
0: Okay. Okay, ha. Pero, siguro, ha? Nga wala sang sabit, ha? Siguruhon mo lang.
1: Sure. Trust me, lover boy. Akong bahala. You are safe. Trust me, Gino. Kagong mag-successful ang plano ta, sabton tagit kaya dayon niya. Yeah.

0: Okay. Basta halong ka, ha? I love you, me. I love you so much.
1: Thank you, Daddy. See you. Bye-bye, Daddy.
0: Bye-bye.
2: Grabe ngang isip, ba? Ito wala buwas. Si Jax to ay. Dave, me. Amo na galitaw ganay niyo?
0: Yes, sis.
2: Okay, sis. By the way, how's Jax as a lover?
0: Hmm? Very loving. So caring. Submissive. Romantic. Thoughtful and... He is my everything.
2: Ginano ka ni Jax? Ginlumaya ka, sis?
0: Basi ako yan hato nang naglumay sa iya.
2: Oh my gosh! Wala mo nakita kung doon mo siya kalaw-ay.
0: Diyos
2: ko! Law-ay, law-ay! Ganyan siya yung katama, yes, sis!
0: Ahay! Hindi pa maghikaya ang love ko. Para sa akon, sis, siya ang beautiful sa tanan ng mga agi sa kalibutan. Kag ikaduha lang ako.
2: Really?
0: Yes!
2: Okay. I won't argue anymore. Bastang mahambal ko lang, ha? Hindi ka lang gid magsalig. Sis! Damo dagay nga gwapo ng itsura. Pero mas gwapo pag iyang bulsa. Ano man yung kuhaon mo kay Jaxie, man? Ang punggod niya nga nagabutoy. Ang mga blockheads niya nga. Oh. Gamay-gamay lang sa munggo.
0: Sis!
2: Ew! My gosh, katamak! Ay, abi mo bala, sis? Kung kisa, kung diin pa tong law-ay, amo pa man tong grabe kaasab kag-traidor sa relasyon. Gani ko ako si imo, ha? Guard yourself, sis. Kag-guard your heart, gid. Kabasi pala yung mag... Aray! Nako! Ay, Diyos ko na lang, gid. Tanda, igin yung ginahambal ko, sis.
0: No! No, sis. Hindi ba tabo ina? Hindi kag-hindi. Palangga ako ni Jax. Palangga niya ako, sis!

0: Good afternoon, Miss.
1: Good afternoon.
0: We have a reservation here under the name of Nika Natividad.
1: Yes, sir. Room 34B. Okay, it's on the third floor. Here's your key card.
0: Okay, thank you. Let's go, Josa.
2: Yes, Randall. Grabe. VIP room galingin kuha ninyo?
0: Yes, of course. Ano? Poor? Damo bala kwarta si Nika?
2: Nika? Oo, gusto ba na nabatian ko? Ang buhat mo silingon niya. Si Nika ang nagbayad sa room nga gamit ng tadali sa hotel? Oh, Diyos ko. Paano kung makaibalo si Chris nga ari ako diri? Oh my goodness! Ang ibalibad ko lang sa iya nga mas sleepover ako sa isa ko nga classmate. Kay may obrahan ako nga research. Oh my God!
0: Randall,
2: kukuhan, mapaulit na lang ako siguro.
0: Ha?
2: Hindi ako gusto nga maguba ang maayo naman nga relasyon ni Chris. Hindi ako magsuko.
0: At Diyos ko nga, agi ka. Kadamo na sa gipangambal mo ah. Siyempre, wala sang labot diri ang burat nga to. Secret bala ni. Ikaw lang, ako, kag si Gino, ang nakaibalo sini. O kani, ipamtang na ng matres mo, day. Ha? Ara ng elevator ay, masulod na kita dira. Kag gina-promise ko sa imo, hindi ni makalabot. Kay palalabs Chris Lord mo. Hindi.

0: Oh. Jax. Maawan, last battle na lang ta. Randel. Ano sa inyo?
1: Okay ah. Okay. Okay na ako. Medyo nagalingin na ang ulo ko eh. Masyar ko, anay.
0: Ha? Ate, sige.
2: Ito na siya. Uy, sunda na si Jack sa CR. Sige na. Kaibra para ko ang selfie stick ko. Kag i-video ko kamo. Samtang ginachorbanis ka ni Jax. Go na! Go!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano ang dangtan sini? Makalabot ayhan sa lover ni Jax o kundyusa ang pagkanto niya sa hotel? Ano ang bungahon sinitanan? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasugpun sa ato drama sa kahanginan. Ngayon yung itmakuhaan sa pagtunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics.
3: Klinika Sporbiotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500.
5: DGX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatya.
4: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Pre, Tonyo, dey, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman, usik?
18: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tigasin!
4: DGX 500!
21: O, si Katrina Zapian. Kapis. Sang una daw ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
4: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
22: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo?
20: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si Bob at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mamakan mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
27: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
28: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
27: Tika, ma-joyride na ta.
28: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
27: Sakay ka kidiya.
28: Siyempre, naka-extend ko ya.
27: Basta sagad nga driver, extend, lover.
5: Extend, supplement for men. Yeah!

0: ATX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: E3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall lag hindi manami akon kutis. Nagtry ako to mar sa E3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabakal sa mga
0: butika. E3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtiwala, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Cell.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Cell.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: Gagabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag Clinica Dairy Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dairy Fresh.
13: Nagabasa na naman balaka.
12: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dairy Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
14: Food Supplement for Men.
0: May maca,
14: kag-flavawaska,
0: mga natural herbs
14: nga nagahatag sang gana.
0: Extend
14: Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
17: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
16: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Bakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasalaman
14: saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at lahat. I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: Para sa

sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 22 minutos sa labilin ng test kita magdangat sa tat na alas 5.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador.

0: Castigador. El Castigador.
1: May ngapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 11 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026, Lunes ngadlaw. Lunes palang adlaw, mga ka-K5 Maxo nang nagakinabo sa Senado kag Kongreso. Subong adlaw sang Lunes, mga ka-K5. Sabahin sang Senado, may nagpakita, may nagpabatsag, hindi sang murto, pero nagaswildo bisan wala. At last, nagpakita na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa, do ginahiblad pa mga kakay-five. Naakig, nga man gimbalabagan ko sulod eh. Do, kido kita mo na balang hubog, wala ka hubog, bala do nagawaras. Damo na muot kay Bato. Kanya kung wala ko ginapangita nyo ko, subungari ko ginapang mamangkot ka mo, nga manari ko, natural kay senador ko. Oh, pero tingin sabat sa iban, bahala mo galing nga senador ka, pala absent ka. Sige, aswildo mo. Napaswildoan ka sang tawo. Subong ka lang mapakita. Titiming man mga kakay-five. Pagpakita ni Senator Ronald Bato de la Rosa, may natabo nga kudita sa Senado. Bot silingon. Bot silingon mga kakay-five. Di ko ano? Nagpakita na si Senator Ronald Bato de la Rosa and then may kudita nga natabo. Sa pila lang gid ka ginutlo mga ka-K5 kaman kainas ang

0: Di pa nga natabo, nasamad. Paganing tudlo ni Bato. Amag ko tawo man lang gali si Bato kay gakasamad man. Gakadugo man yung kamot. O akig-akig sa mo, dukita mo dugawaras nga. Dugawaras mga ka-K5, pero hindi man nagawaras. Pero ang kaakig, bala kag imoson niya, luyag niya ipakita nga palangga niya trabaho bilang senador. Amo na nga nagkadtugid siya. Pero ang pamangkot sa ibang subong ka lang yung nagsapol doy. Din kaya halin, titiming man siya pag-abot, nakakuha sang bastante nga numero mga ka-K5. Ang grupo ni Senator Alan Peter Quetano, kag natabo mga ka-K5, ang kudita. No? Natabo ang kudita kung sa diin nakakas bilang Senate President si Senate President Vicente Soto III. Ang bago na nga Senate President mga ka-K5, si Senate President Alan Peter Quetano, nagsumpa na wala gid lamang madugay mga ka-K5. Nagsumpa na si Senator may nagsumpa na si Senate President Soto mga si Senate President Alan Peter Quetano. Din pasalig man ni Quetano mga ka-K5 nga mag-aserbi siya, no, para sa interes ang tanan nga mga senador, proteksyonan ang mga kaupdanan sa Senado. Pero nangin mainit abing natabo kay ina, pero subong umakon mo gakagatlabi pa. Oh, hambal sa una ni Bato. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Te karon kay si Trillanes gitong maupod tani sa pagdakop sa iya mga ka-K5. Kay man may bit-bit si Anay Senador Antonio Trillanes nga kopya sang ICC warrant of arrest against Senator Ronald Bato de la Rosa mga ka-K5. Bao dutayan lang tani, mahatabo ang garit-garit kag panghangkat ni Senador Bato ba? Nga make my day, go ahead Mr. Trillanes. Ti araw may bit-bit si Trillanes ka kopya sang warrant of arrest. Oh, amo ning nga kinaguwal sila subong sa Senado mga ka-K5. Kagakig-akig si Bato sa Senate Sergeant at Arms nga man ginpabayan ini nga matabo. Yari ba lang mga ka-K5 ara na partner ang kay Senador Bato? Ang video kaina, no, sang medyo pagtaas ang tingog kagang emosyonal nga si Senador. Ang aton ginbuto nyo ni nga senador ba si Mambal ka mga wala? Ginbuto nyo ni nga senador kagway pa ni siya makakas, way pa man ni matapos sa termino. Mga ka-K5 mamula na kilawig-lawig, absent, way gatrabaho pero sige swildo mga ka-K5. Yari bala, no, si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Sa plenaryo ni.
2: Ate, ano yung pasok inong yung sarito at ano pinapasok ng NBI?
0: Pinag-question niya. I-question ni Bato nga man din pasulod ang NBI sa building.
3: Ito, duguan.
4: Sir, bakit po? Sir, bakit daw hindi kayo pinapasok? Sir, anong sabi ng NBI?
3: Nahalaga ko doon sa baba ng mga NBI.
4: Bakit? Bakit daw?
3: Tagpo ko, akyat dito. I don't know. Anong gusto nila?
4: Sir, bakit duguan, sir?
3: Pag-question nga kami doon sa baba. Sagtan?
4: Ilang NBI personnel yun, sir?
0: Oh, ginauluuluhan sa mga kupod yung mga senador mga K-5.
4: Sen Bato, hi sir.
5: Sen,
4: hi sir, kamusta? Sir, anong nangyari?
3: Klaseng gobyerno. Ha? A sitting president. Hinaharang hindi pa pasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo! Hindi nagpapakita! Ngayon, papakita ko dito! Oh, hinara ko naman yung day! Nireslink ako doon! Sugat-sugat ako!
4: Why are you here, sir?
3: Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Bakit gano'n ang NBI? Ha?
4: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa si inyo, sir?
3: Pag-usap kami.
4: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?
3: Ayaw pa, Senator, sa Republic! Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako! Di ba?

0: pumasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
1: Pati sir, may kinalaman sa pag-user para makabuo ng numbers.
0: Lahat yan, trabaho ng senador. This is the worst government.
2: Si Senator Ronald Bato de la Rosa, sambal niya, this is the worst government. No, matapos nga ginbalabagan sa mga ka-K5, allegedly ginbalabagan ini nga magkasulod sa Senado mga ka-K5. No, ga panglalain gid sa gusto niya. Gusto man ni Senator Bato, manya pahalina na di sa Senado mga ka-K5, gusto niya palinon sa premises ang Senado. Saan si Anay Senador Antonio Trillanes kaga mga NBI agents nga ginaligar nagbalabag sa iya mga ka-K5. Amalya nga man maresto kamo din sa sulod sang Senado, wala nyo ginarespetong Senado bilang institusyon. Amo maning manifestation sa iban nga mga senador kag di syempre medyo may isog-isog naman sila subong kay nga Senate President na si Senator Alan Peter Quetano no ila man nga kaopdanan. O bala nyo kung sino nga mga senador nga mga nagbalaliskad. Ginapayag nga ang mag-utod nga Villar ang nagsaylo man sang kudal. Go with the flow lang yung mga Villar, no? Kung din tong gataw, dito man sila duway at personal nga panindugan ni mag-utod. Gani? And then, ang nanay sang bilyonaryo nga congressman, si Senadora Lauren Ligarda, tigin na question man subong, kumbala nagboto man to pa kay Cayetano, kay Dugliga, doari man sa kay Soto. Regardless of that, mga ka-K5, ting change of leadership yan sa Senate, natural ina nga nagakatabo. Kaya yung Senate President yan nakadepende ini sa number of votes, number of supports nga meron siya sa makopdanan sini nga mga senador mga ka-K5. Pero, madamo abi mga ka-K5 ang natingala diri. Inabangod, do natuunan ini mga ka-K5. Kadungan man sang ginabantayan na nga pagsaka sang Senate, sa Senate mga ka-K5 that will serve as an impeachment court, sining impeachment complaint, batok sa kay Vice President Sara Duterte Carpio mga ka-K5. Amo ning pila sa mga magrabi mo, dugi na pakat sa buong tanan ni media outlet mga ka-K5. Hindi ka pagpakaton nga grabe yung kaburigal sa Senado. Grabe man ang kinaburigal to sa kamera. Pero ti of course, mas mayo ni nga ato ni nga lantawon bantayan mga ka-K5. No, kay siyempre, dapat mahuya man mga senador na tod kag kongresista kung masyado naman sila ka-obvious mga ka-K5. Sa kamera naman niya, ang isa sa ginabilibanta, maisog kag sabat tanan nga pamangkot, grabing pamangkot. Ang mga gapamangkot, siya gabasa pa sang script. While ang gasabat, why script mga ka-K5? Si Batangas Representative Jerville Luistro. No? Mga ka-K5, ambal ko ganyan ba, tanitanan nga congressman, amo ni kaalam, no? Hindi nga ginsugo ka lang to yung magbakal mantika, pagbalik mo, congressman ka na. O Jerville Luistro, mga ka-K5, isa ka-abugada. Grabe, grabe ang bisak niya sa mga pamangkot nga ginaboy sa iya sa mga kongresista nga nag-oppose sa sininga bagian articles of impeachment against Vice President Sara Duterte Carpio. While ang mga congressman nga nagapamangkot sa iya gabasa sa script, si Jerville Luistro mga ka-K5, and even citing legal basis, bisan way gabasa sang iya sininga mga notes, sabat niya isa-isa. Dason ang nag-eksena man pamangkot, si Batangas Congressman, ang kontrobersyal nga ginbansagan nga si Solar Boy, si Batangas Congressman Leandro Leviste. Mga pinamangkot ni Leandro Leviste, tigin ginpamalamagan man to mga ka-K5 ni Iloilo Congressman Defensor. Hindi ko manami, hindi ako mga congressman, mga maalam, kag mabatian mo sa Senado, sa Kongreso. No? Do very proud ka man, nga ti hindi sayang imuboto. Buta nga ton, di mga congressman sa Kapis, do ay kutbation. Kung kamusta na sila to, kay di sige manisildo nila to. Pero balikan ta na karon, ang nagakatabo subong sa kamera kay pagabutohan ng mga ka-K5 ang articles of impeachment against Vice President Sara Duterte Carpio. Standby ka mo mga ka-K5, isa ini ka makasaysayan ng mga hitabo subong, no? makasaysayan, maragtason ini nga mga nagakaitabo subong. Una, ang pagbalabag sa isa ka senador nga makasulod sa Senado mga ka-K5 in the person of former Philippine National Police Chief and now Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang grupo nga nagarang sa iya NBI, kagara man nagarotot sa likod sang NBI ang iya man ginhangkat si Anay Senador Antonio Trillanes. Samahan ko mo kung paano magbaliskad ang paya, no? Tisubong ilan ni Boss Lain naman. And of course, ang debate sa Kongreso mga ka-K5. Balikan tanad rin sa ton siniga pagpangalagad sa El Castigador, ina kagiban pa nga mga balita pagkatapos sa mga pahanumdom.
3: El Castigador! El Castigador! K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kila tong score gani.
5: 470.
4: Sang sano ka nagsugod inom na TTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: akin. DTX 500!
4: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod na sinaka-discussion si Doc Ramil Uy, amon CEO.
6: Kung pala inamgid man ka DTX 500 kagmaiti si Sir GP, layo ka sa akin, bulag eh.
4: Oh,
6: kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
4: Gusto, correct.
6: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, ka nga isang katarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ini makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng imo nga kanulukan.
4: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
6: Namigida ang kwan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kwan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
4: Oo, do in do inborn, no?
6: Siguro
4: pagkabata
6: ang nanay, sige lang kaon dyan po, day. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon-kaon karot, kag-iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
4: Oh, abi mo migraine, kasi mata mo na, no?
6: Oh, nabulayan ka, makita akong gabi.
4: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
3: TTX 500!
7: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tila ang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
3: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
6: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
4: Posto.
6: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or pure C.
4: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapin pa sang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imong cellphone, maguba sa mata.
6: Sigurado damo na subong nga cases.
8: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
6: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress.
4: Radiation.
6: Free radicals, tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang mo. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
9: information,
6: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
4: sunglasses,
6: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
4: Correcto Camille, no?
6: Damor nga kung office workers ka, sige atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag
4: Pure C. Otherwise, kaguba sang mata.
6: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang dyan po na magaguba. That's why, importante nga mainom giga sa iyong mga DTX 500, Mighty C or Pure C, kung gusto ka, hindi dali mabulag.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
3: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan naginom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
3: Extend Superman for Men.
19: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
20: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Tennis.
12: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso!
24: El Castigador!
25: El Castigador!
24: Roldan de Besara Villarreal.
2: Pabalik diri sa El Castigador sa Gyapon kaupod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay kamo mga ka K5 galagay palabot diri sa aton sinig pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasantang inyo sinig mga minsahe diri sa aton sinig pagpangalagad. Ipasudlon tabi partner Araton Connection sa House of Representatives bago gilang nagsulod ga balita mga ka-K5. Gin-impeach na sang Kamara si Vice President Sara Duterte Carpio mga ka-K5 for the second time around matapos gin-suportahan sang majority ang articles of impeachment mga ka-K5. Batok sa Vice Presidente, yari bala ang aton connection sa Kamara.
26: That she may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. End of quote. Mr. Speaker, my dear colleagues, I am fully aware that history will judge the decisions we make today. Years from now, my grandchildren will look back at this chapter in our nation's history and ask how their lolo voted when the country was confronted with different questions about truth, accountability, and justice. I want them to know that their lolo stood on the side of conscience and conviction. Mr. Speaker, I want them to be proud that I chose to do what I believe was right. Maraming salamat po, Mr. Speaker.
27: Majority Leader.
28: Mr. Speaker, I move to recognize Representative June Asidre from Party List Tingog. So move, Mr. Speaker.
27: Honorable Jude Asidre, Party List Tingog, is hereby recognized.
29: Mr. Speaker, I vote yes to the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. I say this with a heavy heart and with full awareness of the weight of this decision. This is not a vote that I cast lightly. In truth, this is a decision I struggled with deeply. I campaigned for Vice President Sara Duterte in 2022. I supported her candidacy. I believed in her capacity to lead and to serve. That is why when the allegations first surfaced and the hearings began, I did not rush to judgment. I listened, I waited, I searched for answers. I wanted to believe there was an explanation that could satisfy the demands of truth, accountability, and public trust. But as the hearings progressed, the evidence became clearer. Testimony after testimony, document after document, fact after fact, a pattern emerged that could no longer be dismissed, explained away, or set aside. The evidence before us was not vague. It was not light. It was not something I could pretend away simply because the decision was difficult. It was substantial, serious, and overwhelming. And when the evidence becomes overwhelming, conscience leaves us with only one honest choice. After several committee hearings, after hours of testimony, after reviewing the records, documents, and deliberations, I came to a difficult but necessary conclusion. There are compelling grounds to support the impeachment complaint. Public service, Mr. Speaker, sometimes asks us to make difficult decisions. At times, it asks us to stand apart from those we once stood with. It asks us to place duty above comfort, conscience above convenience, and country above loyalty. I voted to approve the impeachment complaint because my conscience would not allow me to do otherwise. I signed it because accountability must always remain consequential to our democracy. I signed it because no public office, however high, should be beyond scrutiny. I voted to approve it because overwhelming evidence carries a moral demand. It asks us to act. Mr. Speaker, here I stand and I can do no other. This vote is not about politics. It's not about public judgment. It is about the rule of law. It is about institutional accountability. It is about the courage to follow the evidence wherever it leads, even when it means standing against someone we once supported. Today, I vote yes because I believe in the promise of public service. I still believe in the dignity of our institutions. I still believe that truth must matter, accountability must prevail, and conscience must guide those entrusted with power. For this reason, Mr. Speaker, I vote yes to the impeachment complaint.
0: Majority Leader.
1: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Kaka J. Bagao of the Lone District of Dinagat Island.
0: Honorable Kaka Bagao, Lone District of Dinagat Island, is recognized.
4: Thank you, Mr. Speaker. I vote yes to House Resolution 989, including the articles of impeachment against the Vice President. Naniniwala po ako, Mr. Speaker, na sa karapatan ng mga mamamayan na marinig ang katotohanan at ang mga ebidensya laban sa sinumang opisyal ng gobyerno. Naniniwala po ako na lahat tayo ay may karapatang humingi ng rekurso at solusyon laban sa pang-aapi, pandaraya, at pagsisinungaling ng mga opisyal. Naniniwala po ako na bawat isa sa atin, lalo na ang mga opisyal ng Kongreso, ay may obligasyong alamin at itaguyod ang saligang batas at mga demokratikong institusyon. Matagal kong pinagnilayan ang mga akusasyon at ebidensya na prinisenta sa Komite ng Kongreso. Hindi ko maaaring talikuran at isantabi ang mga naganap na paglabag sa ating mga karapatan. Dapat harapin ng Vice Presidente ang mga mabibigat na aligasyon laban sa kanya. Isip Mindanaon, nga dugay na nakasinati o kagubot, kapobrihon o kalayo sa kaayuhan, kinahanglan karon ng atong pagbarog, alang sa hustisya, kalambuan o ang atong katungdanan aron panalipdan ang kamatuoran. Tagang salamat, Mr. Presiding Officer.
0: Majority Leader.
1: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Maria Vanessa Omentado of the 2nd District of Bohol.
5: Mayong hapon sa tanan.
0: Representative Omentado is hereby recognized.
5: Thank you, Mr. Speaker. Mayong hapon sa tanan. My vote is no, guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents in the 2nd District of Bohol. Thank you, Mr. Speaker.
0: Majority Leader.
1: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Sherlyn L. Banyas Nograles of the Lone District of General Santos City.
27: Honorable Sherlyn Banyas Nograles, Lone District, General Santos, is hereby recognized.
6: Mr. Speaker, my vote is no. Let me state at the outset, accountability is non-negotiable. Public office is a public trust, and every public official must remain answerable to the Filipino people. As representatives of the people, we do not speak only for ourselves in this chamber. We carry the voices, concerns, and aspiration of the people we represent. After careful consideration of the facts, arguments, the quiet call of fairness that must guide this chamber, and the sentiments of my constituents, I rise today to cast my vote in accordance with that mandate. Let me be clear. A no vote today does not diminish our duty to demand transparency, uphold accountability, and ensure that all public officials remain answerable to the Filipino people. We must be mindful of the weight of this constitutional remedy. Impeachment is not a routine instrument of political contest. It is an extraordinary measure reserved for the most compelling circumstances. To lower its threshold risks weakening the very institution it is meant to protect. We must also recognize that the office of the Vice President carries the sovereign mandate of nearly 32 million Filipinos. Any effort to remove its occupant must respect the will of the electorate, for in a democracy, legitimacy is ultimately rooted in the voice of the people, vox populi, vox dei. But beyond the legal and institutional questions, we are confronted today with a deeper national reality. Our people are weary. They face rising prices, economic strain, and declining trust in public institutions. We must therefore ask ourselves with honesty and sobriety, what lies ahead after this moment? Will it ease the burdens of our citizens or deepen the divisions we already carry? Will it bring us closer to solution or further away from the urgent needs of our nation? Beyond these halls, our citizens continue to struggle with the rising cost of food, fuel, and basic commodities. They seek not prolonged political conflict, but relief, stability, and responsive governance. Perhaps then, this is a moment that calls us not only to decide, but to reflect, not only to proceed, but to reset. Though it may seem impossible at this point, but in the inner recesses of my heart, I remain deeply hopeful. A reset in our politics so that it may return to its rightful purpose. A reset in our priorities so that the burden of our people stand at the center of our deliberations. A reset in our tone so that disagreement does not become division and difference does not become rupture. We are one nation before anything else, and the strength of that nation lies in not in the uniformity of our views, but in our capacity to rise above them when the circumstances of our people demand unity over fracture. In the end, the measure of this house will not be found in the intensity of our disagreements, but in whether in moments of national strain, we chose the path that preserved cohesion, strengthened institution, and gave people space to hope again. Finally, what our nation needs today is calm, not conflict, unity, not division. In time of economic strain and institutional challenges, our duty is to steady the course of government and remain firmly focused on delivering meaningful solutions for our people. It is in the spirit that I am reminded of the guiding wisdom of the Supreme Court. There is a right way to do the right thing at the right time. That is inherent in the rule of law. That is inherent in the rule of justice. For these reasons, with full respect for the differing views of my colleagues, I cast my vote no to the articles of impeachment. Maraming salamat.
27: Before we proceed, I'd like to greet the guest of our Deputy Minority Leader, Sergio Dagoog from Siargao Electric Cooperatives, Jeffrey Consigna, Josie Peher, Joel Magdula, Dinagat Island Electric Cooperatives, Romeo Dagoog, Charlito Antigro Jr. Flores Tinambakan. Welcome to the House of Representatives. Majority Leader.
1: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Percy Sandania of Party List Akbayan to explain his vote.
27: Honorable Percy Sandania, Akbayan Party List is hereby recognized.
7: Mr. Speaker, my dear colleagues, initiating an impeachment case is not part of our ordinary work. Not every Congress we hold a high official accountable. Not every Congress we conduct hearings to determine probable cause. Not every Congress we write articles of impeachment. But this Congress, we answer the call of our people in our Constitution. And while we are doing the task, we are called names. Maleta, Crocs, Baklang Niwi. Our integrity was questioned. Paldo na naman. Marami daw nag-withdraw ng boto. Congress na bahag ang buntot. We are subjected to mockery and legal harassment. Ginawa tayong memes that were AI-generated. All in the name of doing our sacred constitutional duty. Pero bukas tayo sa mga panguusig. Bukas tayo sa mga pangungutya. Bukas tayo sa mga katulad nating inip na sa katotohanan. At habang nandito tayo sa Kongreso, nasaan si Inday Sara? Naka-travel leave. Naglalakwatsa sa Netherlands, Korea, Belgium, Germany, at UK. Sa ilang araw ng pagdinig natin ng impeachment sa komite, ni hindi man lang siya ayos sinipot. She did not even give an ounce of respect to this eminent constitutional process. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, and other high crimes. These grounds are no joke, no joke. They don't deserve, we don't deserve VP no show. As we vote yes this historical afternoon, we are reminding the Filipino people what a public official should be. When asked, bakit natin ito ginagawa? We answer because we are raising the standard of public office. Sinasabi natin hindi ganito ang gusto nating leader. Ayaw natin sa leader na bilyonarya pala, pero hindi nagdedeklara. Ayaw natin sa leader na nagbabanta ng pagpatay sa harap ng media. Ayaw natin sa leader na kumukubra at naglalabada ng pera mula sa droga. Mr. Speaker, my dear colleagues, 69% ng mga Pilipino ang gustong harapin ni Sara Duterte ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. The numbers do not lie. The majority of Filipinos want to start the impeachment trial and they want to start it forthwith. Who are we to stand in their way? Hindi tayo dapat matinag sa nangyaring Senate coup. Hindi tayo magpapasindak sa mga mababatas sa supporter ni VP Sara na bigla nalang magpapakita at magtatantrum sa plenary, pare-pareho silang managot. Simula na ang paglilitis. Convict Sara now. Akbayan votes yes.
27: Majority Leader.
8: Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Representative Francisco Kiko Barzaga from the 4th District of Cavite.
27: Honorable Kiko Barzaga is here, 4th District of Cavite, is hereby recognized.
10: Thank you, Mr. Speaker. As the youngest representative of the Philippine House of Representatives present here today, I speak on behalf of my hopes for a bright future for our nation that is free from corruption and against the impeachment of Vice President Sara Duterte, the only 2028 presidential candidate who is capable of creating that future. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she is the first one to reveal the massive flood control corruption in the 2025 budget and the involvement of former Speaker Martin Romualdez and Appropriations Chairman Zaldico. VP Duterte is also an admired and respected public figure all throughout our country, which is reflected in the survey results which consistently place her as our number one presidential candidate for 2028. Yet instead of congratulating her for these achievements, you instead seek to remove her, as you believe that her presidential ambitions will interfere with the traditional political practices that our nation has grown accustomed to. Vice President Sara Duterte is the hope of our nation. She's an accomplished lawyer who deeply cares for our people, as I have personally witnessed when I visited her in Davao City. I will not waste our nation's future, which is why my vote is no. Thank you, Mr. Speaker.
27: Majority Leader.
8: Mr. Speaker, may we recognize...
2: Ang nagapadayon nga pag-explicar sa mga mamalidha sa ila sa nangin boto, mga KK5, kung bala i-impeach o kung hindi si Vice President Sara Duterte Carpio. No explanation of votes na lang ini sa kada party list, representatives and members of the House, mga KK5. But sa aktual nga boto, mga KK5, sa articles of impeachment, it's a very overwhelming number of votes. Actually, it requires only 106 or 160. I believe it's 106 votes. One-third lang gid sang total number of House of Representatives ang kinanglanon para ma-impeach ang Vice Presidente. But ang nakuha nga number of votes, mga KK5, ang gina-require sang Constitution is one-third para ma-impeach sa House ang isa ka-impeachable officials. However, ang nakuha subong, it's not only one-third, but an overwhelming number of votes. It's 255 who voted yes, 26 no, and 9 ang nag-abstain, mga KK5. Dubli-dubli, mga KK5. 255 ka mga congressmen ang nagboto nga ma-impeach ang Vice Presidente, 26 ang nagboto nga hindi, kag siyam ang nag-abstain, mga KK5. Now, what's next? Ang masunod sini, for the second time around, masaka ang articles of impeachment sa Senado. And then, the Senate will convene as an impeachment court, mga KK5. It's their constitutional mandate nga mag-convene sila as an impeachment court. They will serve as judges, mga KK5, kay kumo ang impeachable official is the Vice President. Now, ang magapungko dira, mga KK5 nga magapamuno, it's the Senate President. Mga KK5, pwera na lang kung ang gina-impeach ang Presidente, of course, it's the Senate President and the Chief Justice of the Supreme Court. Pero como Vice Presidente, ang Senate President will lead the impeachment court, mga KK5, the Senate. Which is timing man nga may natabo nga kudita sa Kamara na si Pa si Soto bilang Senate President, saka si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Nag-Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano. Natapos ang pandemic pero ang 10,000 nga tugaan sa tanan nga Filipino ay magtupa. May gali. And then, surprisingly, sa kadugay-dugay isang i-absent, nagsapol sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa kag nagtantrums pa, mga KK5. Nabal ni nagtantrums kiti ginpunggan siya nga magsulod sa Senado. Kay gali, may bit-bit nga arrest warrant ang NBI kag si Senator, former Senator Alan o former Senator Antonio Trillanes, arrest warrant halin sa ICC. Hambal ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes, ari ko diya para i-grant ang request ni Bato nga bisan mag-upod pa siya sa pag-serve sang warrant halin sa ICC. Nga man yaging grant ko lang i-request mo kasadya subong hapon. Sa masaka ng articles of impeachment sa Senado, daso may natabo nga kudita sa Senado, mga KK5. Numbers game nga daan ni ang impeachment. Do pero ang ginapananaw tani kay Kumo may majority number of votes or may majority number nakuha na sang majority mga supporters sa mga Duterte ang Senado. Ilaban-laban piho nga naman na sa mga senador mo. Pero kabay pa kung diin magkadtong ebidensya, ma-convict bala o kung hindi si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Hopefully, manginbuka sa ilang mga mata sa ebidensya, mga KK5. Balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad sa El Castigador, mga KK5. Ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
3: El Castigador. El Castigador. KK5 News FM. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kamisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
15: Mga butika. Masakit ang tiyan. Masa binabudlayan sa pag-ariya.
9: Mags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas for Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mags for Biotics.
14: DTX 500.
15: Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
14: Mag DTX 500 na.
15: Masamihin ng kapalatian?
14: I-DTX 500 muna.
15: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
14: Mag DTX 500.
15: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
14: DTX 500.
16: DTX 500.
17: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test.
19: Kira tong score gani?
17: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
18: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap
22: sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
25: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
30: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Available na.
33: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
34: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
33: Ga! I-shoot na ga!
20: DTX 500.
35: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, remilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
36: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: El Castigador. El Castigador.
5: Pabalik diri sa El Castigador sa Gyapon, kaupod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Patabok ta partner sa from sa Congress, tabok ta sa Senate. Kay may ginapakita subong video sa Senate mga ka K5. Sinya silang ko partner kon okay na. Sadya sinilagsanay sa Senate mga ka K5. Sa ginapakita subong CCTV footage sa pag-attempt kaina nga arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang madugay nga absent nga senador nga ginlaga subong sa mga miyembro sang NBI para i-effect ang arrest warrant gabit-bit nila mga ka K5 coming from the International Criminal Court o kon ICC. Grabe nilagsanay mo, madhasigli magdalagan si Senator Bato ba o nadusmo sagdan? Oh, kaladus mo sa sagdan partner, ari i-ara na, i-check taton connection sa Senate, mga ka-K5, kaya ginistoryahan ni Subong sa Senado, mga ka-K5.
4: El Castigador.
5: Yari aton connection sa Senado, mga balita, inyo mabatiang ginadulong sa inyo, sa DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. I-check tang aton connection sa Senado. Ara o, na, amo ng video footage, galaga sa mga NBI agents, grabe dinalagan ni Senator Bato, mga ka-K5. Bisa na mga empleyado sang Senado, naguluwa na may audio na partner, i-play lang audio da. Basi may mag-annotate sila. May audio? Sige, i-play lang. No. Grabe ang nilagsanay mga ka-K5. Dasig magdalagan si Senator Bato na siya nang nauna, mga ka-K5, nagkaladusmo na siya kay nasagdan, kag nagaupod man ay makopdanan, wa, mga ka-K5, walang iban nga mga agents, nagliko. No? Na patalang sila sang senador, no, sa ilang ginalagas mga ka-K5. No, why nila mabtan? Madasig magdalagan si Senator Bato. Naara sa pertaw nagakonsilaw, nagapinugusay. No? Ginasarhan ni Senator Bato ang pertahan mga ka-K5, pero ginapunggan sa pila ka mga agents. No? Gakonsilaw pinugusay mga ka-K5. Kag ato, nagsira ng perta. No? Mga ka-K5. Oh. Taga ilang audio partner, kung may audio sila nga why pa sumigam. Ginapakita lang nilang video. Sige. Oh, grabe nilagsanay mga ka-K5. Pero wala mag-abtanay. But silingon mayad gyapon si Kwan. Senator Bato sa Dalaganay, oh. May isa kay Jen ka nagatudlo, malya dito nagsulod. No? Mga ka-K5. Kay gina-question ni Subong ang presensya sang NBI agents. No? Gina-question ang ila sininga presensya mga ka-K5 kun nga man ato sila to sa Senado. Mga ka-K5. Nga ato sila to, sinugatag sila authority, may coordination ba lang natabo? No, muning ginapamangkot Subong sang mga mamalidha mga ka-K5.
4: El Castigador. El Castigador.
5: Oh, lagat-lagaton tang audio nila. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C. kag D3 ba? Ipakita lang video partner. Amon Empower, trio nga suplemento, epektibo sa pagtatna. Sa naglain-lain nga mga balatian. Ara na.
6: Our colleagues suggested that we watch for ourselves. So we will be asking the OSA to identify who among those who were chasing Senator Bato were NBI agents.

0: Because my understanding of parliamentary immunity goes to the extent of even being secure in our traveling to the Senate. Eh, eto na sa loob na ng Senado eh. So, Majority Leader, maybe you should consult the other senators or make the motion and then... So, can we recognize first Senator Estrada?
1: Thank you, Mr. President. Just an additional violation of the elements of the National Bureau of Investigation who chased or who prevented Senator Bato from attending the sessions. I invite the attention of our colleagues in Article 145 of the Revised Penal Code. If I can read it to you. Violation of parliamentary immunity. The penalty of prision mayor shall be imposed upon any person who shall use force, intimidation, threats, or fraud to prevent any member of the National Assembly from attending the meetings of the Assembly, which in this case, the Senate, or any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees, or divisions thereof, from expressing his opinions and casting his vote. And the penalty of prision correctional shall be imposed upon any public officer or employee who shall, while the Assembly is in regular or special session, arrest or search any member thereof, except in case such member has committed a crime punishable under this code by a penalty higher than prison mayor. That is all, Mr. President.
0: Yeah. We take note of that, Senator Estrada, and it's 100% correct. But the reason why this the presiding officer has not mentioned administrative and criminal law is because we can ask the Committee on Rules and the Committee on Public Order to have an investigation. No, to meaning my immediate concern is the integrity and the safety of the Senate as an institution. It isn't even about Senator Bato. They could be arresting people from the other side of the aisle or other side of the politics here. I would have the same stand that you have to coordinate first, then we have to accept that they have legal authority. If not, you give the senator the opportunity to go to court or, as Senator Marcoleta said, all legal remedies. Wala namang problema po sa legal remedies. If we go to all the presidents, you will see na eventually yung iba nag-surrender din. Pero yung korte ang nag-utos, hindi yung mga law enforcers. So my point is, we will deal with the administrative and criminal liabilities, if any, according to the findings of our committees. But right now, before us, is the question of what does the Senate in plenary as a body do to protect itself? And Senator Villanueva suggested holding them in contempt. May I remind everyone that when someone is held in contempt, they are allowed to purge themselves of that contempt by either giving justifiable reason or by apologizing. My information at this point in time, and anyone can correct me if I'm wrong, they are still here and they are still threatening to arrest him here. So, what is the pleasure, Majority Leader?
2: May I ask for a minute suspension, Mr. President?
0: Session suspended.
3: Nabatian mga gaka-5 diskusyon sa Senado ang otisa na tabo kay nga tuyo pag-aresto sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa ginilagas ang senador sa sulod sang Senado mga gaka-5 although di nakasaka siya nakapalagyo or nakapanginluwas mga gaka-5 sa kamot sa mga luyag mag-aresto sa iya nga in this case mga agents galing sa National Bureau of Investigation. Now, it's a very elementary knowledge that you cannot arrest a senator kung na in session ng Senado mga gaka-5. Pero ti ang pamangkot karon nahulog ini sa mga legal nga balasyan kagbantayan tani sa masunod nga manginadlaw kon bala ang tuyo nga pagdakop kay bato, may legal gid man bala nga balasihan, may ginauyatan gid bala nga arrest warrant ang NBI. Ano ini nga arrest warrant? Kay subong may statement naman nga ginpagwa si SIL Jerry Mulya nga wala kuno sang arrest warrant coming from ICC. Pero si former Senator Trillanes nga ara subong sa Senado upod ang NBI may ginpakita nga kopya sang arrest warrant. And according to Trillanes, November pa nabato na ni bato ang sealed copy halin sa ICC. Ano ibantayan tini mga latest developments mga ka K5. No, tutukan ninyo mga updates ini sa K5 News FM Rojas. Kag sa tong official Facebook page K5 News FM Rojas mga ka K5. Nainkopod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. O may lang nga pagpamati, daha kay manang gabaligya sang maniho ng kasoy akong ibakal nga kasoy akong ibakal eh. Dere sa may paseo, nagapinamati gid sa K5 News FM. Thank you gida sa pag-monitor. Standby na kamo masuda ang D3 Bio Newscast mga ka K5. Sa ngalan sa atong Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa atong Station Manager ka K5 Amy Berondo. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: Gah. Matchoy ride man tabi ga.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
4: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
9: Sakay ka, Kidia!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
9: Basta sagad nga driver, extend, love.
4: Extend Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabo Ayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alibiyugin niya. Nanula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis Juanes.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis Juanes.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Tennis Juanes.
16: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 6:10 na sa gabi.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3Bio Evening Newscast.
4: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
20: The K5 is sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. Duha ka individual nga nadakpan sa separado nga operasyon na pasakaan sang kaso. Kaso nga homicide, igapasaka sa suspect nga nagkastigo patay sa mekaniko. Kaso nga murder, natala na igafile sa suspect nga naglutang patay sa tigulang. Lalaki nga may kaso nga rape, arestado sa Banwasang Dumalag. 611 ka mga PUJ drivers sa Capiz, natala na nga magbaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance. Buwas nga adlaw. Jeepney drivers nagapasalamat sa 5,000 pesos nga cash relief assistance. Kagabag-o nga OIC sa Rojas City PNP pagatutukan ang illegal nga droga. Pagupot sang hindi lisensyado nga pusil kagiban pa nga mga issues sa Rojas City. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokon, Western Visayas, mga balitang regional. Balitang regional. Utod nga luwas nga lakon utod nga lawas sang lapsa nga ginaligar gintaban sang ido na sapuan sa banwasang Sara, Iloilo. Banaag sa putok-putokan sang kanlaon senyales ang posible nga magmatic eruption. Mga dalakuan ka K5 ang mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas sa mga balitang nasyonal. Four articles of impeachment kinpasaka Bato kay Vice President Sara Duterte. Senator Bato de la Rosa ginapasabina. 38 ka mga Pinoy crew sang MV Honjos ang magapaydalam sa quarantine sa Rotterdam. Kag nagparehistro kung nagparehistro para sa barangay kag SK elections, nagdangat na sa 4.49 million. Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsuhan, Balitang International. Balitang International. Ex-Prime Minister Thaksin Shinawatra sang Thailand, ginhilway na. Balitang International. Para sa aton Balitang Sports. Balitang Sports. John nagpasundayag sa Stage 11 sang Tour of Luzon. Balitang Sports. Ka K5 sa aton Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang
20: Entertainment. Walo ka beauty queens ginkurunahan sa nagkalain-lain nga international beauty pageant.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siningapang pangalagad, subong adlaw. Sang Lunes, Mayo 11, nakita sa tuig 2000, Vientre sa is. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, Shen 89.7 sa K5 Radyo Tagbuana Isa Pilar, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan. Live naman kami nga makitaan ka K5 sa Biloga Pilipinas kag Kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:06 na sa gabi. Ka-K5 ng oras ang ginadulong sa aton sa kaluwan sang Klinika D3 Bio. D3 Bio ka-K5, kamiyara sang virgin coconut oil, kag vitamin D3, masami nga ganagakalipat. Kag maamligan ang aton sining memorya para sa aton healthy nga uto ka Klinika D3 Bio. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, 14 pesos ang kada soft gel. Ka K5 sa aton mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Napasakaan na sang nagakaigo nga kaso ang duha ka mga individual nga nadakpan nga separado o nadakpan sa separado nga operasyon sang Rojas City PNP sa tong Mayo 8, 2026. Sa una nga operasyon, las 5:39 sa hapon, naaresto si Anthony Ubaldo kon alias Alog, residente sa Barangay 5, Rojas City, kon sa diin, na-recover sa iya posisyon ang 12 kagramos ang suspected shabu nga nagabalor sang 81,600 pesos kag isa ka 38 caliber revolver nga wala sang serial number kag duha ka kung may duha nga mga bala. Samtang las 10:12 sang gabi, dakopan si alias Virgie, 26 anyos, residente sa Barangay Punta Tabok, sining syudad. Isa ka-listed drug personality sa Provincial Priority Target List. Na-recover sa iya pag hinakop ang 5 ka-sachets ang suspected shabu na may street value na 13,600 pesos. Lakip man ka K5 ang buy bust money kagiban pa ka mga drug paraphernalia. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, tagpamaba sa Rojas City PNP. Napasaka na ang kaso ng Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang si Ubaldo ang may dugang nga kaso bangod sa paghupod sang illegal nga armas lutang. Sa idalom naman sang Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, padayon naman ang pahanumdom sang kapulisan ilabi na sa mga individual nga padayon sa pagduso sang illegal nga mga aktibidad. Sa pihak nga bahin, natala na nga ipasaka ang kaso ng homicide batok sa amay nga nagkastigo patay sa isa ka mekaniko sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay Ronilo Batuigas, samtang ang ginatudlo suspect kamo si Jamie B. Shida, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Nahibaluan nga base sa panaysayon sang pamilya sang biktima, ginapahayag nga natabong insidente sa itong Mayo 3, 2026. Pasado las 8 sang gabi sang nag-abot ang biktima. Kunsadiin ang suspect yara sa guha sang ila puloyan. Kag nagawi nangot, kag nagapanghangkat sang away. Makaligad ang pila ka minutos, nagsugod na ang mainit nga tensyon nga nagresulta sa rambulanay. Kunsadiin nagbulig ang asawa kag 5 ka mga kabataan sang suspect sa pagpuli. Kagkastigo sa biktima. Ginpadangat pa sa ospital ang biktima kaging transfer sa ospital sa Iloilo. Apang las 2:30 sang aga, Mayo 6, gindeklarar nga dead on arrival sang doktora. Sa karon nakahayan ang bangkay sang biktima sa puloyan sang iya ginikanan. Kagpadayon naman ang investigasyon sang Pontevedra Municipal Police Station sa insidente kag sa suspect na nagpalagyo matapos ang krimen. Sa dugang nga mga police reports, natala na nga igapasaka ang kaso nga murder batok sa suspect nga naglutang patay sa isa katigulang nga natabolas 8:40 sang aga, Mayo 4 sa Sitio Ilawod, Barangay Alasaging Maayon, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay George Bating Bengan, 64 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Nahibuluan nga base sa investigasyon sa Maayon Municipal Police Station, samtang nagahakot sang kawayan ang biktima sa iya tricycle sa igad sang dalan upod ang iya hinablos. Kag isa pa ka senior citizen, hinali lang nga nagamot ang wala makilala nga suspect na nagasakay sa isa ka motorsiklo. Wala sang anuman nga rason, ginluthang isang suspect ang biktima gamit ang caliber 45 nga armas luthang. Naigo ang biktima sa nagkalain-lain nga parte sa iya lawas, naging tunaan sa iya gilayon nga kamatayon. Samtang madasig naman nga nagpalagyo ang suspect sa walang mahibaluan nga direksyon matapos ginkometer ang krimen. Kung sudiin ka K5 padayon karon ang ginaayam o kung ginaayam sang kapulisan. Arestado ang ginakabig top 3 most wanted person sa provincial level kag top 1 sa municipal level matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay San Miguel, Dumalag, Capiz. Ang arestado ginkilala kay alias Toto, 43 anyos, kag residente sa Barangay Mapulang, Bato, Dao, Capiz. Nagapangatubang ini sa kaso nga Republic Act 11648 kon qualified rape. Samtang, wala naman sang ginrekomendar nga piyansang korte para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Sa karon, nakahunong na ini sa karsel sang Dumalag Municipal Police Station kag natala na nga intern over sa court of origin. Sa duga nga balitang lokal, natala na nga magbaton buwas nga adlaw Mayo 12, 2026 ang kabugusan nga 611 ka mga public utility jeepney driver sa probinsya sang Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Teresa Feliligaste, Regional Information Officer sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, iyagin pahayang ang nasambit nga numero ang gindeklarar sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang opisyal nga mga drivers. Suno kay Ligaste, nagikan sa mga kabanwahanan sang Maayon, Panay, Panitan, Pilar, Kwartero, Banwasang Dao, Dumalag, Dumaraw, Iwisan, Banwasang Hamindan, Mambusaw, Sapian, Sigma, Tapaz, kag Rojas City ang mga beneperasyaryo. Nahibuluan ang nasampit nga cash relief ang mabaton akun nga nabaton ang nagabalor sa 5,000 pesos kada isa kag patigayunon ang pagpanagtag sa Robinson's Place, Pueblo de Panay. Para sa pag-claim, ginapaalinto naman ang natungdan ang mga beneprasyaryo magdala sa mga valid IDs kag ang rehistro nga ginamaneho nga jeep. Nagpahanumdum naman ang natungdan sa mga drivers nga magdalagid sang tubig kag siguraduhon nga nakakaon agad hindi magtuga sa kun ano nga sahi sang insidente.
1: Balitang
0: mga balita naman ka K-5 nga nakahinabos sa palibot sang Region Size sa kun Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 na sa gabi. Ining oras mga ka K-5 ang ginadulong sa aton sa Kalwan, sang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Obo, sip-o, nilanat kagtrangkaso, Mighty C ka K-5, the immunity booster. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 8 pesos ang kada kapsula.
1: Balitang Regional.
0: Wala na sang duha katiil kag sa tiyan na lang dapit ang nabilin nga lawas sang lapsag nga ginaaligar gintaban sang ido pasado las 7 sang aga Lunes, Mayo 11 sa Purok 1, Barangay Bagaykay, Sara, Iloilo. Sa exclusive interview sang K5 News FM kay Marieta Nonoy Babar, 68 anyos, ginpahayag siri nga mamunyag kag manilig kunta ni ini sa iyaog saran. Sang nakita niya o kunsa nakita niya lang nga wala na sang tiil kag utod na ang lawas sang nasambit nga lapsag. Gilayon niya ini ginpabalo sa iya tupad balay nga si Antonio de Vinagracia sa diin dito sila nakibot kag nagpangayo sang bulig sa kapulisan. Suno sa ila ka K-Pimes ang ila makitaan daw madigwa sila abangod wala na inisang tiil kagtunga na lamang sang lawas ang nabilin. Dugang pa nga may nakita man nga lampin malapit sa lapsa nga posible amo ang ginputsan sa iya antis iniginbilin sa lugar. Sa karong padayon naman ang maidid nga investigasyon sa mga kapulisan agud matumod kung sino ang nagbilin o kung iloy sang nasambit nga lapsang. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, nakita ang crater glow o kung banaag sa putok-putokan sang Bulkan Kalaon, Lasyete sang gabi Domingo, Mayo 10. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kung FIVOX, ini ang masami nga senyales ang magmatic eruption o kung paglupok sang Bulkan. Apang ini ang pinakauna nga tion nga makita ang banaag sa Kalaon sang naked eye o kung wala sang ginagamit nga instrumento. Patag sang ahensya ang nasambit nga banaag ang tugang sang akunstuga sang superheated volcanic gas. Kung magsige o kung mas masanag pa ini, buot silingon ka K5 nagapalapit na ang magma sa baba sang Bulkana. Kung magluntad ang magmatic eruption, magadala ini sang iban pa nga mga makamamatay nga mga hazard kaangay sang ashfall, rockfall, lava flow, ballistic projectiles, pyroclastic density currents kag iban pa.
1: Balitang Regional.
0: Mga balita naman ka K5 sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 na sa gabi, ka K5 ng oras ang nadulong sa aton sa kaluan sa Klinika DTX 500. DTX 500 ka K5 mayara sang Ampalaya Leaves kag Disugard Sugar Extract. Isa ka herbal food supplement ka puno sang antioxidant, hypertension, diabetes. DTX 500 ka K5 ang sabahan. The superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Ginaprubahan na sang House Committee on Justice ang committee report nga nagaunod sang apat ka mga articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Ang nasambit katikang anti sa natalanang plenary vote sang manubo nga panalagan subong nga Lunes. Sa idalom sang among report, nagapangatubang ang Vice Presidente sa mga masunod nga reklamo. Article 1, culpable violation of the Constitution, graft and corruption. Kag betrayal of public trust, may kang tanan sa sala nga paggamit sang 612.5 million pesos ka confidential funds ng Office of the Vice President kag Department of Education. Article 2, culpable violation of Constitution kag betrayal of public trust. Angot naman sa ginapangayag, corruption sa sulod sang DepEd kag maano malayang liquidation sang pondo. Article 3, betrayal of public trust abangod sa ginapahayag, pamahog sa kabuhi nga ginbuy-an ni Duterte Bato kaday Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay Speaker Martin Romualdez. Article 4, unexplained wealth kag mga irregularidad sa iya statement of assets, liabilities and net worth to consultan. Nahibaloan ka K5 sa plenary session subong adnaw. Kinahanglan lamang sang 1/3 o kon mas o menos 106 nga boto gikan sa tanan nga mga miyembro sang kamara agud dalayo nga mapasaka ang reklamo sa Senado nga mo magaserbe nga impeachment court. Sa duga nga balitang nasyonal, ginapatawag sang Criminal Investigation and Detection Group si Senador Ronald Bato de la Rosa agud magatubang sa mga investigador. Siring nga Webes, Mayo 14. Pangayuon o kung pangayuan sang paathag ang senador angot sa extrajudicial killing sa idalom sang drug war ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tungation kay K5, si Bato ang nagapungko nga hepe sang Philippine National Police. Sumugo naman naglupok ang huring-huring na may arrest warrant ini nagikan sa International Criminal Court. Wala na ini mag-report sa Senado.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balita ka K5 sa luwasang pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, sa lasais, vyente na sa gabi, ka K5 ng oras ang ginadulong sa aton sa kaluan, sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Ginhilway na si Honorary Prime Minister Thaksin Shinawatras ang Thailand sa ringalunes, Mayo 11, matapos ang iawalong kabulan ng pagkabilanggo. Iniyang may kangtanan sa kaso ng abuse of power kag conflict of interest. Sa tong araw pa ini sa pwesto malinsang 2001 tuptub 2006. Sunod sa report, nagwa siya gikan sa Klong Prim Central Prison sa Bangkok. Kaupod ang ianak nga si Piat Chong Tran na si Shinawatra kagin sugatan sa iya pamilya ka mga taga-suporta. Mahibuloan si Thaksin nagbalik sa Thailand sa tong 2023 matapos ang 15 katuig nga self-exile agod ato bangon ang 8 ka sentensya apang ini ang ginpanubo sa isa katuig. Una na nga ginpahayag sang Korte Suprema nga hindi dapat ginpalawig ang iya pagtiner sa ospital bangod sa mga hindi kinahanglanon nga operasyon.
1: Balita International. International.
0: Balita naman kay K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports.
0: Nag-angkon sang iaunang stage win si Joe DeYoung sang MPTC Tour of Luzon 2026 matapos ang pulok attempt. Ang kampiyon sang 2025 edition sang torneo nakarecord sang kada segon nga 3 ka oras 19 minutes kag 16 seconds agud dominahan ang 158.7 kilometer stage 11 nga nagsugod sa Candon City kag nagtapos sa San Juan Town Hall kahapon. Nagsunod sa iya si Sunny Shami Mood Shafi sang Malaysia nga may 11 ka segundo nga diferensya samtang ikatatlo naman si Dominic Perez nga may 12 seconds ang kalayuon. Kainas ang aga gimpatigayo naman ang 141.4 kilometer flat road sang stage 12 nga nagsugod sa Eagle of the North pakadto sa Magtaram. Ang katapusan nga stage 14 naman sa Miyerkules mahagalin sa Lingayen padulong sa John Hay Hotels via Canon Road.
1: Balita, sports, sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
0: Ginkoronahan ang 8 ka mga kababainhan nga maging tiglawas ang pungsod sa nagkalain-lain ang mga international beauty pageant. Ang 8 ka titulo ang ginkilala bilang Miss Supranational Philippines 2027, Miss Echo Philippines 2027, Miss Cosmo Philippines 2026, Miss Charm Philippines 2026, Miss Tourism World Philippines 2026, Miss World Philippines 2026, Miss Teen Universe Philippines 2026, kag Miss Echo Teen Philippines 2026. Ginpili ang mga kandidata gikan sa mga nagpartisipar sa Miss Universe Philippines 2026 na ginhiwat sa Mall of Asia sa itong Mayo 2, Sininga 2.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5, ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita sa buong adlaw sang Lunes sa Mayo 11, tuig 2020 sa Insa. Ako ang inangintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live niyo kami nga nabatian sa Liliswan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo Tagboan ay Pilar, K5 Spearhead Kalinogo Radio. Live niyo man kami nga nakitaan sa Binuga Pilipinas kagkalibutan, pinaagi sa amunyong official Facebook page ang K5 and News FM Rojas. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa nga nalangit lamang sa Bugos Cobon, sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan, Eric Mon Villa, and ka K5 Jomar Bawisan. Sa nga lang sa ngamon yung news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon yung big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500?
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
1: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi,
10: dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sa isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
15: Clinica DioFresh.
6: Available now.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka na.
7: Ako,
16: ang linya ko,
7: isang kapsula ka na.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
7: ikapsula mo.
16: Extend.
7: Extend. Superman for men.
16: Gawa sa maca.
7: Isang herb
16: na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
16: Like flavawaska.
7: Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido
7: and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
7: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong disminorrhea.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
23: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon.
26: Tinig
0: ng Reformasyon.
25: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
25: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan man nga mga suki sa aton nga pratutunan, tinig ng reformasyon, kapamilya. Sa gihapon, sa wala untat nga mga pangmusta, mga pangabay, mga pangumuyo sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, ang inyong utod, mga pag-iubod sa inyo sa pila ka mga tinion, nga magpadayon kita sa aton nga pratuntunan, kag aton nga dayaon ang Dios, aton man siya pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga iyang ginbuo sa kadesa sa aton. Ngaman, kay sa aton na pirmi ginaliwat diri, ang ikaayong lawas, amo na gid ang dako nga manggad sa sini nga kabuhi. Ngaman, anhon mo ang imo pilak, ang imo kwarta, damo ka kwarta, pero wala ikaayong lawas. Amo na nga halongan ta aton lawas, pero labaw sa tanan, ang Ginoo amugid na ang aton manog amlig, manog atipan, among manog bantay. Muna nga ang aton nga palatuntunan pirmi nga nagapadumdum sa aton kaangtanan sa Dios, sa munang kamutanan ginapadumduman kita nga tanan, ginapadumduman pagi sa mga pulong sa Ginoo, ilabi na kay ari kita sa krisis nga financial, krisis nga physical, krisis nga espiritual. Ining tatlo kadako nga krisis sa kabuhi amo ang pinakadelikado ng ikatatlo. Ang krisis ang espiritual. Kay anhunta ang kwarta, maangkunta ang bilog kalibutan, pero madula ang aton nga kalag o ang aton lawas kalag kag espiritu dito sa infierno. Amo na nga kadelikado. Muna nga, sa gihapon sa ningatiyon, nalayon ang Dios, pasalamatan ta siya, bangon sa tanan ng mga pagpagamayo. Kag antes kita magpadayon sa aton nga paratuntunan, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong banal luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon na kami po ay makapag-aaral sa inyong banal ang mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig simpilan po ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang Siyuro Kamiloy at ang inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man. Pagpalain mo rin ang mga kawani at bawat pamilya na aming kinatawan. Patuloy nawa ang mga pagpala na aming kinakailangan sa physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang laban sa inyo at pagkasala sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon, subong makaturan sa aton nga pagtukon. Aton nga ginaton Andre ang karakteristik sa matuod-tuod nga iglesia nga iya sa Ginoo. Pinaka-basic nga aton ginaton Andre. Ang unang una sa tanan, aton isamarize tong aton nga ginatunan sa nagligad. Ari kita sa ikaduhang nga parte. Tong una nga parte, aton ginausisa paano si Kristo nagtawag sa iya magintutunan nga separado sa mga dako nga tumuluosang mga Hudyo. Nga ang ginsiparar nila niya, kag nagsiparar sila bangod sa kinahanglanon gid. Nga ang kinahanglanon gid kay ang kadam-an sang mga Hudyo nagbatok kay Kristo. Nagapakigbatok sila dayon na gusto pa ganit nila nga si Kristo patyon. Amo na ang masubo-subo nga record. Amo na ang sa atong inatun Andre, halin sa ginsikuran, hindi tani na hindi amo kadamo sa mga reliyon subong perti na kadamo. May mga hindi pa naisip bangod kay kadamo sa kulurum. Ano nang kulurum? Mga grupo-grupo lang balas tumuluo nga wala maorganisar. Hindi sila organisado nga kaangay sa ginhambal sang balaan kasulatan paano i-organisar ang iglesia nga iya sa Ginoo. O ang katauhan nga iya sa Ginoo. Amo na nga masubo-subo siya. Karon sa nakita tadri, klaro nga ang characteristics gali ang gin pangita ni Kristo. Nga man, to, nakita na nato to nga ang 12 ka mga apostoles o gintutunan, iya gintawag, dayon ginambalan nga ginpili ni Kristo sila halin sa kalibutan. Hindi sila ang nagpili kay Kristo. Nga man, kay hindi pa gani kayo nila kilala si Kristo, huwag ipakayo sila pagtuo, pagsalig, pero at least may ara na kay nagsunod mga gani silang wala mangutana, wala mamangkot kung ano ang mga pribilehiyo. Pila ila sweldo, wala. Ang ilang lang to nga, nalipay sila nga mag-upod-upod kay Kristo, sunod-sunod kay Kristo, mamati kay Kristo. Sa iya,
bag-o nga mga pagtulunan nga ilang nabatian. Nga dala ni Kristo, hindi iya kaulingon nga pagtulunan, kundi pagtulunan man sang iya amay. Suno sa aton mabasa sa ginpamulong ni Kristo, ginhambal niya, sa 7 versikulos 16-17 sa Juan. Amo na nga, puwerte kanami ang mensahe ni Kristo sa ila, muna nga namian sila magupod-upod. Karon, ginhambalan pa sila ni Kristo nga sila dumtan sang kalibutan. Nga man, kay una nga nagdumot kay Kristo. Delikado na katama. Namutambalon, bisan nga nag-angkon pa nga Kristiyano, pero wala gali magsunod, wala gali magtuman sa kabuto ni Kristo, kay kabuto ni Kristo, muman ang kabuton sang amay ang igindala sa kalibutan, amo na nga nagdumot kay Kristo. Amo na nga hindi kita matingala, kay ara gid galing na siya. Dayon, ang sunod niyang ginhambal nga, sila himuon nga sabor. Himuon nga panabor deris kalibutan, kay gingamit man ang asin nga pangpreserbar. Siyempre, kung maghimo ka binoro, kung maghimo ka ginamos, kung ano man imo himuon, magluto ka sudan, ang makapas-preserve dira, amo ang asin para sa ginamos, para sa binuro, para sa uga, pero para man sa panabor, siyempre sa imusudan, ara na siya, kinanglan gina siya. Muna nga, sa subong, may mga artificial na nga panabor, may mga magic sarap, muna pa na pa, magic-magic sa pasarap-sarap, pero gindaya ng andila kung kisa. Muna nga, sa Biblia, asin lang gitani ang panabor. Muna nga, balik kita dere, sa aton nga pagtuon, aton nga pamatian maayo ang mga pulong sa Ginoo. Kay ang tinutuyo sa Ginoo nga ang siya nagtawag sa iya mga gintutunan. In general sa iya nga tumuloo nga nangin iglesia nga iya ni Kristo sang iya nga tion sang una, kay sila himuon nga kapawa sang kalibutan. Ambal ni Kristo sa Mateo 5 bersikulo 14 na nga kamu amo ang kapawa sang kalibutan. Ye are the light of the world. Kamu ang kapawa sang kalibutan. Ang syudad na hamtang sa ibabaw sang bukid hindi matago. O tuo din na siya. Basta bukid na labi na kong perti kasanag magabi. Bisan sa adlaw, sanag man katama, kayo masilakan sa adlaw, mag-reflex man na. Mag-reflect man siya. Ay di simpre, pag-reflect niya, dito silaw katama. Muna, mangin silaw siya, mangin kasanag siya. Pero in spiritual aspect, na hindi ka kaangay, hindi ka uyon sa mga kustombre sang kalibutan, nga hindi uyon sa kabuton sang Ginoo. Sa ato ng istoryahan, sa subong, hindi mo na halos makilalaan ang ara sa mga kalibutan. Matabaltang ang mga nag-angkon nga tumloo. Ngaman, may mabalaan mo lang sila nga Kristiyano kung imo pa magkuton. Kay kung maglakat sila sa iban nga adlaw, halos parehas naman tanan. Diba? Nauso na sa mga babae, labas tanan, pasensya na sa mga babae. Nauso na nga, nakashort, nauso na, nakadilargo. Amo na nga kung makatalikod, nubo ang buhok. Kung kisa, parehas na sa lalaki, ang matabo magaturan, magtalikod sila, daulan taon mo lalaki, tanan. Pero kung magatubang, may kinalain ng gamay. Kabalaw na kamo, ano ang kinalain? Oo, di ba? Kaysa subong man, may mga lalaki nga nag-aritis. Matingala ka na. Lalaki nag-aritis. Nga man, ambot na lang. Basi, hambal nila, basi adik. So muna, nga sa subong,

unahan, hambal diri ni Kristo, wala man ginasindihan sang mga tao ang mga suga, kaginbutang inis idalom sang suludlan, kundi sa tulong tungan sang suga, kag nagahatag ini sing kasanag sa tanan ngayara sa sulod sang balay. Simpre naman, gasindi ka gani suga, agon nga magsanag. Pagkatapos, ginsulod mo sa idalom sang suludlan, gintabunan mo, halibwa, tabunan mo na sang drum, tabunan mo sang container, ay di, paano na magsanag? Pero ano ang butong balong ni Kristo diri? Nagpakilala ka nga Kristiyano. Pero kamusta naman ang imo pamayo? Kumusta naman ang imo buhok? Kumusta naman ang imo guya? Kumusta naman ang basta damo nga mga palamuti? Damo palamuti sa nag-angkon nga Kristiyano. Makita nimo. Grabe pa. Magasinggit nga praise the Lord, hallelujah. Pero lantaon mo, wala. Makapaluya sa makakita. Nga man maluya. Bangod kay nag-angkon nga Kristiyan, nagasinggit, praise the Lord, nagasimba kuno sila. Pero masubuan ka maglantaw. Kay hindi man takos, hindi man qualified, kung ibasin nimo sa mga bersikulo nga ato nga ginabasa suno sa balaan nga kasulatan. Di kamusta naman ang pag-angkon Kristiyano? Amo na nga, ang hambal tani sang Ginoo ni Kristo, diri, sa Mateo 5:16, sa amuman nga paagi, magsilak ang inyo kapawa sa tubangan sang mga tao. O di paano magsilak? Agon makita nila ang inyo maayo nga mga buhat kag dayaw nila ang inyo amay nga yara sa langit. Ha? Ang binuhatan pa, pasaway. Kaya ang binuhatan unas tanan, makita na sa aton nga pamayo, makita sa aton nga, in general, makita sa aton nga bilog nga pagkatawo. Kaya mag-reflect na outward appearance is the index of the heart. So, ang aton panggwa nga, aton nga panggwa nga aton la, na dagway, amo na ang aras sa tagipusoon. Kaya nga aman, importante kaayo nga mangin kapawa tani. Pero kay hindi man, amo na nga, ang Ginoo ang nakabalo. Siya nakabalo kay, kung ano ang aton hinimuan subong, amo na ang mangin resulta kung panahon nga ang Ginoo maghukom na sa mga pumluyo sang kalibutan. Ano ang ginhambal ni Apostol Pedro? Siling niya sa 1 Pedro 2, 9. Ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Ano daw? Kamu, hambal ni Pedro, kamu, kita tani. Kaya wala naman sila. Kita tani nga nag-angkon Kristiyano, ang pinili nga kaliwatan, chosen generation. Harianon nga mga pari, royal priesthood, and holy nation, balaan nga pungsod, a peculiar people, katawahan nga iya kagalingon, or katawahan nga pinasahi. So hindi but ng balon nga, wala kalainan, wala kinalain sang mga ara sa kalibutan, pero sa subong, nagalain-lain ang pangalan sang simbahan, nagalain-lain ang organisasyon, pero ang kinaugali halos parehas ginakaon, halos parehas ginainom, halos parehas pamayo, halos parehas basta halos parehas tanan ang pagkabuhi. Amo na nga masubo-subo, indi mangin peculiar people ang nagaangkon nga katawhan sang Ginoo. Ay di, ano, paano mo na makilalaan? Mo na nga, hindi madayaw. Kaya ang tiyutuyo doon sa Ginoo, nga ang ginhambal din ni Apostol Pedro nga pinili nga kaliwatan, harianon nga mga pari, balaan nga pungsod, katauhan nga pinasahi, nga aman, agod magbantala ninyo o mabantala ninyo ang mga dalayawon sang Diyos nga tawag sa inyo gikan sa kaduluman pagadto sa iya makatilingala nga kapawa. Amo tani na, amo na tinutuyo sa Diyos nga aman. That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Amo tani na siya, pero problema, hindi naman amo na, hindi man makilalaan. Amo na nga, si Apostol Pablo, nagasiling siya sa iya pangabay, hindi ka mong magpasunod o magpauyon sa sininga kalibutan, kundi, baguhan ninyo ang inyo hunahuna. So, muna,

pinaka-importante unahon ta siya. Ang hunahuna, ang una dapat mag-decide, kaya ara dira ang front, ang frontal lobe sa decision making. Amo na nga, ang importante kung baguhon man naton ang aton kabuhi, ang aton pangunahuna, amo ang unang mabago. Ang unang pangunahuna, may ginhabal si Apostol Pablo man sa Pilipos. Amal niya dito nga, sa 2:5, "Let this mind be in you as it is in Jesus." Tani daw mangin amo ini ang inyo nga paino-ino nga ara man kay Jesu Kristo. Butang balon, the mind of Jesus, ang pangunahuna ni Jesus, tani amo na ang aton pangunahuna. Hindi na kita magpauyon sa sini nga kalibutan, hindi kita magpasunod, kundi baguhon naton ang aton pangunahuna, paagi sa pagbag-o sang aton hunahuna. Agob na hibaluan naton kung ano ang maayo kahalamutan or kalahamutan kaghimpit nga kabubuton sa Dios. Amo na ang pinaka-importante nga mahimo ta. Kung bisan pa sina, sa panahon ni Kristo sang una, amo na nga diri si Kristo sang gintawag niya ay amang gitutunan diri na dayon siya nagtawag sa iya una nga mga apostol or mga apostol is gintawag naman ito niya dayon iya rin gin-organize sila. Nagpatindog na siya sa iglesia. Ang aton mabasa sa Matthew 16:13 hasta sa versikulo 19, amuni ang aton mabasa. Kay pag-abot ni Jesus sa kadutaan sang Caesarea, Filipos, nagpamangkot siya sa iya mga tigintutunan. Suno sa mga tao, gintistingan niya ang iya mga gintutunan kung ano ang ila nga pagtuo sa kay Kristo. Hambal ni Kristo, suno sa mga tao, "Sino bala ako nga anak sang tao?" Nagsabat sila, "Ang iban nagasiling nga ikaw si Juan Bautista. Kag ang iban nagasiling nga si Jeremias o kun isa sa mga propeta." Nagpamangkot si Jesus sa ila, "Pero sino bala ang ginasiling niya sa ako? Nga ako?" Nagsabat si Simon Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak sang Dios nga buhi." Grabe ni si Apostol Pedro. Dayon si Jesus nagsiling sa iya, "Bulahan ka Simon nga anak ni Jonas, kay wala ini ginpahayag sa imo sang unod kag dugo kundi sang akon Amay nga yara sa langit. Kag nagsiling man ako sa imo nga ikaw si Pedro, kag sa sining nga bato patindugon ko ang akon iglesia, kag ang mga gawang sang impierno indi makadaog batok sa sining. Kag ihatag ko sa imo ang yabi sang ginharian sang langit, kag ang bisan amuno ano ang imo gapuson sa duta gapuson man sa langit." Dire makauturan, may mga dapat inalyze naton kay damo ang nagpati, damo ang nagtuo nga si Pedro kuno amo ang pundasyon, amo ang sansaran, pundasyon sang iglesia nga ginpatindog ni Kristo. Pero hindi na siya matabo nga si Pedro ang manginsansaran. Mabalaan ta na sa aton nga padayon nga pagtuon diri, bisan nga natun-anan nato ang iban nga mga parte sa sini nga ginaistoryahan o ginastudyahan ta subong. Pero mas maayo man nga may mga punto man nga aton nga mabalik-balik o masulit-sulit agon nga maintindihan ta may maayo. So, dayon, sang na organize na ni Kristo ni siya iya iglesia, iya dayon siya ginsugo. Ginpadala ni Jesus ang 12 ka mga apostoles nga maglakat sila. Pero ang iya sugo amuni sa Matthew 5:6-7 hasta siya sa versikulo 12 nga aton mabasa o versikulo 11-12 amuni diri. Nagsiling si Kristo sa sulat. Pero unas tanan diri sa sulat ni Mateo sa iyang pagsaysay, siling niya nga, "Ining 12 ka apostoles, ginpadala ni Jesus kag ginmanduan sila. Indi kamo magkadto sa mga Hintil, kag indi kamo magsulod sa bisan diin nga banwas ang mga Samarianon. Magkadto kamo o sa baylo magkadto kamo sa mga Israelhanon nga mga karnero nga nadula. Kag samtang nagalakat kamo, iwali ninyo nga malapit na ang ginharian sang langit. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay,
tinlui ang mga aroon, tubagah or tabugah ninyo ang mga yawa. Hindi kamo magdala sing bulawan o kon pilak o kon saway sa inyo mga puyo. Hindi kamo magdala sing bag o kon duha kabayo o kon sandalias o kon baston. Kay ang mga manog pangabudlay, takos saya kalanon. Kag kon magsulod kamo sa bisan diin nga mga banwa o kon baryo, pangitaan ninyo kon sino ang takos sa sini. Kag magpabilin kamo dito tub-tub nga maghalin kamo dito. Kag kon magsulod kamo sa isa kabalay, kamustahan ninyo ang mga tao. Kag kon ang panimalay nagakabagay sa ila, ibalik sa inyo ang inyong paghidait. Kag kon may mga lugar nga hindi magbaton sa inyo o kon hindi magpamati sa inyo, mga pulong, maghalin kamo sa sina nga balay o kon banwa, kag taksan ninyo ang yamuok sa inyo mga tiil. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo nga sa adlaw sang paghukom, mas magamaan or mamagaan pa ang silot sa truma kag sa rugumura sang mga sina nga syudad. Amo na nga diri, grabe ning ginhambal ni Kristo nga daw mga una nga mga pagsulundan nga dapat nila himuon sang iya ginsugo sila nga hatagan sila sang kagahom dayon. Pero unas tanan hindi sila magkadto sa mga hintil. Ang hambalon ni hintil hindi mga Hudyo, hindi mga Libihanon, hindi mga Kristiyano. Kumbaga, kung nagamiton tang pulong Kristiyano sa baylo, din sila magbalik, din sila magkanto. Kantoan nila ang mga Israelinhon nga mga karniro nga nadula. Sinuto sila. Amo to nga kadamaan sang mga Hudyo, kadamaan sang mga Israelita. Itong mga Hudyo dito nga mga nagyaguta kay Kristo, nagatinguha kay Kristo nga patyon, nga hindi nagtuo nga siya amo ang Mesiyas. Amo to ang mga nadula. Dayon, samtang daw maglakat sila, iwali nga malapit na ang ginharian sa Diyos. Mga kuturan, kung ginhambal sang una nga malapit na ang ginharian sa Diyos, malapit na ang pagbalik ni Kristo, kay siyempre, lapit naman ginban sa iya panahon sa una, pero diri pagali siya sa kalibutan, way pa siya magsaka sa langit. Daw, ano pa ayahan subong? Amo na nga ang wali subong, lapit na gin ang Ginoo magbalik. Dayon, may lain naman na nga tugon sa ila nga hindi sila magdala balon, hindi sila magdala pilak. Kay takos ko no ang mga na manog pangabudlay. Pero sa ikaduha nga pagsugo ni Kristo sa ila, namuntog yung padalan sila kay nakita ni Kristo nga medyo magutuman sila. Kay damo ang mga prejudice, damo ang hindi magtuo. Amo na nga, natabo na siya. Dayon, ang natabo sa panahon ni Kristo, ligin sulit man diri, may sulat naman nga medyo diferensya diri ang sulat gamay, gisulat diri naman ni Apostol Lucas, kay luwas nga nagsugo si Kristo pagpadla sa 12, nga may ara to siya mga lain-lain dito nga mga requirements nga ila dapat himuon. Ang kapituan naman or si Tinta, ginpadla naman ni Kristo, ginsugo man sila. Suno sa Lucas Kapitulo 10, mga versikulo 1, hasta naman sa versikulo 9 nga aton mabasa. Naghambal diri nga sa aton mabasa sa Lucas, versikulo 1, nagsiling, sa tapos ini, nagpili ang Ginoo sing si Tinta ka iban pa. Kagin padala sila sing tagduha-duha sa pag una sa iya sa tagsakat banwa kagduog nga iya kaduan. So gihimo sila nga daw una nga daw forerunner. Inabalang daw unang messenger dito nga para nga pagpahibalo nga si Kristo masunod sa ila. Kay well known naman si Kristo. Well known na siya nga man magbulong, maghatag sang mga milagro. Amo na nga diri, ginhimo niya ang lain naman, yung sugo naman niya ang damo na. Si Tintan niya, pero duha-duha sa ambot ng balon is 35 sila ka, grupo kung grupo man, kay duha naman sila. Pero gani, nagsiling si Kristo sa ila,
ang alanyon, bugana, pero dutay lamang ang mga mangani. Mumana, kaya siyempre, libo-libo ang nagasurod kay Kristo, pero pila lang sila kabilog. Lakat na kamo, ginapadala ko kamo pareho sang mga karnero sa tunga sang mga lobo. Hindi kamo magdala sing kahita o kun bag o kun sandalyas. Kag kun magsulod kamo sa isa kabalay, magsiling kamo anay paghidait sa sining kabalay. Kag kun may tao dito nga luyag sang paghidait, ang inyo paghidait mga pabilin sa iya. Kag magpabilin kamo sa among kabalay, kag magakaon kag mag-inom sang bisan ano nga ihatag sa inyo kay ang mga mumumugon takos sang iya suhol kadto sa amihan gikan sa iya balay. Kag kun magsulod kamo sa isa ka banwa, kag gimbaton kamo sang mga tao, kauna ninyo ang ihatag sa inyo, ayuhan ninyo ang mga masakiton dito, kag isiling sa ila ang ginharian sa Dios malapit sa inyo. Amo na nga sa ila sang unang tion, simple lang katama ang ginhambal ni Kristo nga ila bali himuon nga magalakat sila, magapaybalo, magaayos ang mga balatianon or masakiton, dayon kung makakanto sila sa pamalay, kung may ihatag man ang pagkaon o inumon, kaunon. Parehas man lang ang ila kultura. Ang ila lifestyle sa mga Hudyo sang una, parehas lang. Kay ginsugo man sila, hindi anay sa guwa, hindi anay sa mga hintil. Kung dito sa mga hintil, medyo delikado na, kay bisan ano man ginkaon nila. Hindi gani ginkaangay subong kaysa una. Sa bagay, ang mga hintil sang una, way man sila kakilala kung ano ang dapat kaunon, kag hindi dapat kaunon. Basta nga, ang suko ni Kristo unas tanan, dira lang sa mga nagakaladula nga mga karniro nga pareha sa ilaman mga Hudyo kag mga Israelita. Lamang ang aton nga tion, may natapos naman. Sige hapon, mag-updanay kita, mga muyoanay kita. Dakilang Diyos, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po ay numerologs ng banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa mga kaalaman na inyong ipinagkaloob sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig, simple lang pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Sayo, Camilo, at pamilya, gayon din ang mga kawani. Pagpalain mo kami lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sos. Amen.

0: T3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang T3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: T3 Bio, ang T3 yung may Physio, ang Physio yung may T3. T3 Bio, T3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang T3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: T3 Bio, ang T3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
0: DTX 500.
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
3: Mag-DTX 500.
0: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Ilan itong
6: score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
13: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
7: D3 Bio.
8: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.
9: Yeah.

0: 5 Galinha One Time!
1: Hindi talaksan ang kama para mapamatudaan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
0: Hey! 5 Galinga One Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may BCO.
6: BCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
4: Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
11: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
13: sa DGX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
13: Subong kamusta?
11: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
4: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng stress. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrio, sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala? Maluya na?
12: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
9: Di, pre. Musta po lang kape, pre?
5: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
4: Di kasi.
12: DTX 500.
6: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginang ako ng problema sa nga kung gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
4: DTX 500.
6: Mabakal
4: sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
12: Memory Advance Syrup.
13: Iniya isa kang Neurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
20: Glaucoma,
13: Eye Care Gold Capsule.
20: Bacterial Conjunctivitis
13: o Pink Eye,
20: Eye Care Gold Capsule.
13: Eye Allergy,
20: Eye Care Gold Capsule.
13: Cataracts,
20: Eye Care Gold Capsule.
13: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A,
20: vitamin E,
13: vitamin C,
20: zinc,
13: kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule
20: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
13: Mag-inom sang Eye Care Gold.
20: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Adlaw-adlaw,
20: Eye Care Gold Capsule.
13: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
23: D3 Bio.
24: J.R. Chunky.

0: napansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo? Tana naging himo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
2: Hey! I'm Galingawang Time!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: You may BCO.
4: Ang BCO.
6: You may D3.
4: Mga butka.
7: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni, amo ni siyang ginamatsak ta. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akon tiil, do may gatuslok-tuslok. Ang akon puntas ang kamot ko, do may dagom, no?
8: Gatuslok. May gakama nga subay.
7: May gakama nga subay. May gigigigil.
9: Ang matabo, sir. Boy, kung hindi nakabatyag ang imo ano.
7: Amo oh. Na ang lain sa
9: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
7: Natunok na ko.
9: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
7: Correct. Number one, gid.
9: Isa malanggid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
7: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, yung isa ka virus.
9: Dapang atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
7: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say, adlaw-adlaw kagay inong.
9: Isa paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
7: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
9: Kontrolon niya.
7: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
9: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: You may BCO.
4: Ang BCO.
6: You may D3.
4: Mga butka.
7: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
9: I-correct niya ang insulin resistance.
7: Correct.
9: Kung nakainom ka D3 Bio.
7: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
11: Sabi pag sir, boy, kung naka-D3 Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dabusog ka bla.
7: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides, higahatag instant energy. But there's more to that, no?
9: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
7: Hindi mo na makontrol,
11: hindi
7: no?
11: Makontrol,
9: why,
11: no?
9: Why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imong brain kag sa imong urinary.
7: Why na wiring?
9: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na sir boy, it's fatty materials. It's,
7: correct, no?
9: That D3 Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
7: Correct.
9: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuanin mo ang nerves daw kurente bla.
7: Kurente, patanta wiring mo.
9: May
7: ikwan na. May covering D3 Bio nga gacover
9: sa nerves. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon guro.
7: Axon dendrites.
9: That axon, ang axon amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay.
7: Gagmay.
9: Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
7: Correct.
9: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
7: Correct.
6: That's the main
9: nourish gid niya ang imong nerves. So kung permi ka gadi tribayo, ganaris ang imong nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung nakaditribayo ka.
6: Nakaditribayo ka.
9: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imong nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gun.
7: Amo na yung
9: blitribayo. Antibacterial, antiviral, antifungal.
6: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
9: Amo nang bintaha mo nakainom ka sa ang D3Bio, yung mugin ang pinaka-importante.
8: D3Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
12: D3Bio! Ang D3Bio!
13: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
13: Yung may D3!
12: Mabagats, mga butika.
13: D3Bio!
12: Health News!
13: D3Bio with Visio!
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3Bio!
13: Ang D3!
12: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
12: Yung may D3!
13: D3Bio!
12: Mabakal sa mga butika.
13: D3Bio!
12: D3Bio!
15: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
12: D3Bio!
13: Ang D3!
12: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
12: Yung may D3!
16: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Binamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Binatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
1: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
17: Ew! Yucky!
1: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
18: 27 lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko?
19: Ano sa una ang imo?
20: Blood pressure.
18: 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
18: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na dala ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
21: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Gaan. Mag-joy ride man tabi ka.
24: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tiga. Mag-joyride na ta.
24: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
17: Sakay ka kidiya.
24: Siyempre. Naka-extend ko ya.
17: Basta sagad nga driver. Extend, love.
12: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan, kung wala kwanti para, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3.
8: D3 Bio.
9: Me gusta mi reggae.

0: 25! Galing na one time!
1: Day, alam ka sa mat?
2: Ay ho, Day, best in mat ni sang kinder ya?
1: Bao, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
2: Ay kahapos, 6 eh.
3: Bao, alam, gid man.
1: Tisningan ta pagid be.
4: 2 plus 4.
2: Ay, 9 eh.
1: Ha? Nga, nag-9. Dugin sulay ko malang ang pamangkot.
2: Bao, ti siyempre gin sulay ko manang sabat eh. Bis in mat, gani mo?
0: Hey, bye! Galing nga one time!
5: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
6: K5 News FM. News FM.
7: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: GTX 500. Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho.
11: Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan.
8: Mag GTX 500 ka. Ay sa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. GTX 500. GTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
8: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid tatama.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: DDX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
16: Una.
17: Problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa sa nagani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag Clinica Daily Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Daily Fresh.
21: Nagabasa na naman balaka.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Daily Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
21: Muling binuhay mo. Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
10: magkabala ka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan nyo nga kwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
1: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
2: Pag hinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! Hi! Galing niya, wanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga unto kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang ko ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
4: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabakang abutika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga ubo.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalapa.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod
17: sa gabi,
18: ako ang bossing
17: dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bagong nga produkto.
16: produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
21: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang Iker Capsule. Pag Iker Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nag nadula man ang tuman nga kasilaw.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
23: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
23: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
23: Sali nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
27: Basta.
23: Ano na yung
16: ma-edukar ka pa.
23: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Mga soki naton nga tagpalamati, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikayong Lawas. Kabay pa, sige ka mag-yapon sa inyo daily supplementation sa makabulig sa inyo as prophylaxis para sa hindi kita matakdan sang trangkaso, hilanat o buho kataro. Mag DTX 500 sa kadadlaw for your cellular health and as well mag Mighty C or Pure C to boost your immune system and of course the virus buster D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Oy, Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil,
29: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, tanan nga mga nagasunod sa sini nga palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka Sir Boy sa tunog sang tubig nga tubod, no, sa stream, mm-hmm, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig na sina, therapeutic na, no, na. Ang mga busay,
29: music,
28: no, kakampiyon.
29: So, pero therapy.
28: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano mo mabatian ang words nga I love you? Paano mo, no kabulubudlay? You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya abisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang kuan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na gamo na sa no isa sa platandaan nga before kabla malipong mabagting na sa anay kun stress ka amo man na no so amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kun taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo no angot sa pagkadula sang pamatin-an yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 naimbaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ. Again, your blood no amo ni siya ang transport sang aton oxygen, transport sang aton mga nutrients, di kundi na to ma-deliver, magka-problema ka. Dapat taas ang imo nga antioxidant sa lawas. Unahon naton si Mighty C or Pure C. Ang aton nga alkaline nga vitamin C will serve as an antioxidant, Dr. Ramil?
29: Correct. Kay mostly lang ha. Mm-hmm. Ang gakabungol, tigulang.
28: Husto.
29: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
28: Oh, araman,
29: the reason
28: oh.
29: One is, taas ang antioxidant.
28: Oh,
29: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
28: Uh-huh. Isa ka
29: lang. Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
28: Husto.
29: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500 kag Mighty C?
28: Mm-hmm. So, aging is one
29: of the reason. Wala na gabase sa edad.
28: Pag edad mo, abido kag
29: kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
28: Hubin pa.
29: Like in general ba?
28: 70 na, pero daw 60 lang.
29: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
28: Amugid. Sir Boy.
29: So kung pabungol ka way kag inom antioxidant.
0: Oo. Kag hindi ka dasig mabungol ah. No, especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
28: Amo man na isa man na doko sa
29: excessive noise exposure.
28: Exposure. Kapi pa mga high pitch no ining singgit sang misis nato sa makabungol.
29: Makabungol para di magubay mo lunggan layas ka.
0: Palayo ka na.
29: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
28: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, porting makinag, haot siyang bangko, the more ka mag-DTX, mag-Mighty C.
0: Correct.
28: Ang ligan ng inyong pamatinan.
29: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500 ka, kag naka-Mighty C ka.
28: D3 Bio will help you as well para sa imong mga infection.
29: Mga viral infection.
28: Viral infection sa dalunggan. So if you have D3 Bio in your system, na may ara ka monolaurin, it covers all the cells, including ang cells ng dalunggan mo.
29: Ang mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na. Imo pamatinan.
0: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
28: Ay!
0: So kinaglan mo mag D3 Bio, kaya muna kabagdanan mas ang pagkabungan.
28: So ini ha, simple
29: meningitis.
28: Lang. Meningitis. Meningitis isa man, maka-affect sa imong... Pwede
29: affect ka, inflammation sa imong brain.
28: Example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your ears.
29: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
28: Grabe kit.
29: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na, mag-Mighty C ka na or Pure C, para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar, nga among rason nga nagkaguba ang imo nga palamatinan.
28: Isa lang ni kunong hindi mabulong sang titis, may tisay nga bungol mo.
29: Inang
28: ginasukot sa utak.
29: Kalama.
28: Mabungol-bungol.
29: Kanang patulog-tulog po.
28: Sige. So, hapos lang ha. DTX 500, Mighty Sir Pierce, and D3 Bio para amligan naton ang aton nga dulonggan.
1: DTX 500!
2: Ako si Herminia Titong, 53.
28: Tilang imo blood sugar sang una?
2: Sobra 300.
28: So, pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
28: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
28: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
28: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
28: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500!
3: TTX 500. TTX 500.
28: Ang baho sa ilok, lain naman yung problema, mm-hmm. no? Mm-hmm. Nami niya Sir Boy para sa baho ilok, maligo ka anay, no?
0: Correct, no?
28: Mag Santon Plus Herbal Soap and
0: Clinica DioFresh, no? Oh. Pibiskan bungol ka, mm-hmm. makasimot ka kaya baog yapon ng ilok, no? So mag Clinica DioFresh with VCO, ginatap na tanan nga mikrobyo nga gakos ang imo body odor, no? Mm-hmm. So ang body odor is caused by bacteria, no? Some of them viruses and fungi, ginatap na ni Clinica DioFresh the Campion gid kun ginparisan mo sang Santon Plus Herbal Soap nga with VCO man no
5: ilang gapahamot aga paputi pagay sa
0: boy paputi pa
5: no sa mga itom nga ilok da
28: subong medyo matugnaong panahon abi maghigop kamo sang kapina naga detox
5: ka pa DTX Coffee Mix
6: DTX Coffee Mix or DTX Premium bili lang ka mo da
28: you try man abi ang DTX Premium kung may kwarta ka sobra gamay man lang ang diferensya sini si boy pero dako ang advantage
0: sa mga nakasarang ha nami ni siya kay may extra pagitya nga antioxidant. Kampiyon na daan ang ano, ha, DTX Coffee Mix. Ha. Iniki may gano, mushrooms ni siya, kag may stevia. Sundo, may premium feel ang pangapik.
28: At mas taas-taas ni Gawa, iyang DSE part. Ano?
6: Correct. Uh-huh. As kag, siyempre, ang paman din niyang kani, mushroom.
0: Mushroom.
6: Ganoderma.
0: Ganoderma.
6: Tapos ang yatam is,
5: puro natural, stevia.
28: Hindi kaya magka-problema sa
6: pag masaling kay stevia, nubo na yung glycemic index.
28: Hosto.
6: Hindi dasig magsaka ang blood sugar. So, try nyo, DTX Premium, nami siya sa mga may diabetes.
28: Kag kung mabinuligon ka, sir, boy, we have a coffee for you, no?
0: Of course,
28: Rayo Coffee. Mm-hmm. Every time you buy Rayo Coffee and you drink it, same man gapon ang effect, kanami man sa gapon para sa imo, pero gabulig ka because portion of it gakadto sa Rayo Foundation.
0: Rayo Foundation.
28: Kag ang circulation, importante sa lawas, that's why kung kulang ka exercise, you take extend. Food mm-hmm. supplement. Mm-hmm. Alright. Kag bulubanyos-banyos ha, magbulubanyos ka sang oil ha naton.
0: Hindi best combination.
6: Pa-massage gid once a week. No, aside nga gainom ka DTX 500, aside nga gainom ka Pure Sil by TC, pa-massage gid sir boy. Kay para nagakuan ni promote sang manami nga sirkulasyon. Aside nga gay exercise ka lain pagid yang kuan mo.
0: Hindi yang massage doc no.
6: Kay siyempre katublang mga nagtulog-tulog to nga mga ano mga dugo sa kiyadigad, pagpupugaon mo na madlagan na na.
0: Dagan
6: pindoton mo bla pang doton mo pang pisilon mo malagan na na.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Now, kaagi ka mo bala bata, no? Kung kaagi ka mo bata, may siling kagisa, nga ang bago bata, gatambok. So, paano ini nga masolusyonan sang D3 Bio? Ika nami gali ka D3 Bio, nami gali sa after nagbata, sir boy, ay, no? Yeah.
6: Sa mga gusto pa nga mag-maintain sa ilang frame, sa ilang mga sizes.
28: Sa tanan sa mga, sa tanan nga mga obisa,
0: makadugang
28: na chubby,
5: D3 Bio.
28: Yanta, ang D3 Bio, kag ang inyong nga extra weight. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
0: D3 Bio could help a postpartum mother o ang babae nga bago bata in a lot of ways. Ano? Halin sa breast milk, halin sa pagpaniwang, D3 Bio will be with you. Okay, first and foremost, no? Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother o sa babae nga bago bata? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni no
6: megadidi mo
0: megadidi gusto so ini siya away ni siya katanaw sa niya figure no ang ginatanaw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby that's why you need
5: di ba way katanaw sa ginakaon nila ang labanan ginakaon niya mga tamis
0: correct
5: mga cakes so basta gabusong ka mo ginang paborito mo kaunon amo na gatambok gatambok sila sir boy
0: correct so kanan lang kung mag-crave ka mo mga mothers no pamati gid kung mag-crave ka mo dapat sakto-sakto man hindi lang nga tungod nagbusong ka sige ka lang kaon tambis ka mo na yung craving you need
5: dapat
0: to control
5: nutritious
6: dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants like inom kaon ka mga blunggay mga gulay kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa imo bata hindi nga silinga noodles ang gihapon da tamis amo na idaso amo man ipakaon mo sa imo bata daw kalaw ay sir boy kag kisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas madulaan na sila gatas di dere matabo nga maggasto kapagid siyempre mabakal ka kuan mo cow's milk
0: cow's milk imbis nga imo milk no which is among nakalanan sa body mo of course
7: tawo ta, dapat ang gatas inatag sa aton alin man sa tawo, no? So amuna ang ginatawag ng correct way of feeding your baby. So ano gid bala ang ginaobran ni D3 Bayo para magdiwang ang babae nga
29: para mabalik ilang
7: frame, mabalik ang figure, no? Mabalik ang Coca-Cola.
29: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3 Bayo nga hindi mahimo sa D3.
7: Amuna isang ni nga mga ini mga bagay ni si D3 Bayo lang niya makaubra, hindi niya maubra sang ordinaryo nga vitamin
29: ang,
7: D3.
29: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga ginadecrease mo appetite.
7: Correct.
8: Ah, okay.
7: Ginakontrol ang imo.
29: Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tani si leptin, no? Appeal sa iya ubra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
7: Correct.
29: Tani may leptin man tabla nga ang piliyon na to, pagkaon nga makababusog pero sustansyado.
8: Pag-inom mo bisang suplemento.
29: Kag masiling ka nga, D3 Bayo lang ko, hindi lang ko D3.
8: Pag-inom bisang isang D3.
29: Alam sa'yo mo leptin, no?
8: Pag-inom si D3, pagtupa sa baba, si leptin, din amo, doon mo tuprak pa.
29: Din niya mo. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bayo, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga sir boy nga
7: BYY hormones.
29: Nga ga control nga kung busog ka na gidya.
7: Busog ka na. Ambulan sa brain, oy busog na ko, sakto na kaon, no? So those hormones, leptin and PYY hormones basically controls your appetite. And if your appetite is back to normal, hindi na excessive, hindi na sobra, laban-laban magdiwang ka. But D3 Bio has more, no? Has more benefits nga magdiwang ka. Paano? It limits inflammation. Inflammation basically, ang ginaobras ng inflammation, namin na sa lawas, no? Kinabuo inflammation mo. Ang inflammation nga pugong sang leptin hormone production. Ginapadyutay niya ang leptin production mo kung inflame ang lawas mo, Fermi. So isa pa gina, duwa na kabagay kung paano ginpaniwang
29: si D3 bagay, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya, Fermi, because of the ketones.
7: Correct.
29: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy. May ikapat pa.
7: Ikapat pa.
29: The lauric acid and capric acid nga ra sa ano na sa imong
7: D3
29: Bio gapadamo sa imong gatas.
7: Gatas
29: ba? Di need ka pa ba nga makuan kay gadamo ng gatas?
7: Study shows ang breastfeeding mothers dali magniwang kumpara sa wala ga breastfeed.
29: May sikreto na si tatay para hindi na magproblema. Baklan niya D3 Bio, especially kung kuan. May ginapadidi.
9: Amo na sir boy sa mga katigulangan, ginapakaon na kapayas nga may gata. No? Gapadamo sang gatas.
7: Ano nga sa gata, Dok Sam?
9: Ti,
7: MCT.
9: Lauric acid. Lauric acid. So, kag sa pag-i sir boy ang ginatawag MCT halin sa D3 Bio, gina-activate yan igiling aton nga thermogen, no? Sa aton nga ba, sa aton lawas bilang mag-burn sang fats, no? Bisan hindi ka mag-exercise, pero nami good of dancing exercise naton.
7: Ang thermogen, makita mo ni sa D3 Bio, makita mo ni sa extra virgin coconut oil. What it does is dala-dala ni siya ni MCTs. Ginapadasig niya ang imong metabolismo, ang imong internal temperature. Kung taas ang temperature mo, taas ang imong metabolism. If your metabolism increase, most likely kanon niya natananda ang mga fat deposits mo. Anong gitong natakiho niya? Ang fat deposits si imotay o saron niya, ang fat deposits si imotyan, ang imong belly fat. That's why dali magniwang kung mag-D3 Bio ka, no? Kung after gabat.
29: You will be a healthy mothers, lactating mothers.
7: Lactating mother.
29: Kaya imagine, hindi lang hasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
7: Correct.
29: And it will be passive immunity for your child.
7: Correct.
29: Diba? Madamo ang imugod bacteria, ipasa mo sa imo ano?
7: Imo sa basa bata. Remember, baby, ang probiotics sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. So kung
29: damo lang, kay kung gainom ka D3 Bio.
7: So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
29: Ano pagibinta, sir boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
7: Correct.
29: So di siya makapanglaton.
7: Hindi siya panglaton, no?
29: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian, pwede man magbalatian ni mga bibi.
0: Mm.
29: Oh, amo nang bintaha kun
10: gadi
29: tribayo ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy ng kapadidi, ang bata, pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
10: Kinagdidi sa iloy.
11: TTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang akon nya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
12: DTX 500. DTX 500.
13: Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
14: No, meron nila ka, lang kung bisang kagtulog ko, ginampo ka, kung bisang pag-inom ko, sang Pure C. Nagamatamat ka, lola, nang balik ta. Salamat sa Pure C.
13: Pure C, vitamin C.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
19: Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo,
19: Reventor Building,
18: Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique,
19: Wankyong Building,
18: Barangay 8 Bagumbayan,
19: Fronting kay San Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
19: Kulasi
18: National Highway,
19: kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina,
19: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
19: Texas Street,
18: Corner Bread Box,
19: Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
19: likod sang Pag-ibig Office.
18: And
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
19: Ernai Street,
18: fronting Paglaom Sports Complex.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya kung ikaw lactating mother kagainom ka D3Bio, ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang D3Bio is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast milk makatuna sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mong bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakaditribayo ka.
29: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, at least hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din ninyo ang D3Bio, Sir Boy.
7: Correct.
29: Oo.
7: D3Bio works for moms, no? Biskan wala ka gabusong, nami ka, protektado ka sa viruses and bacteria. Kung gabusong ka, mas damo pagit ang benefits ng D3Bio sa imo.
0: Ka-protection para sa bata.
7: Correct.
0: Once nga magdidi na sa Sir Boy, ginapadamo niya man ang ginatawag good bacteria sa bata.
7: Correct, no? Good bacteria sa bata nga halin sa mother. Kung nami ang gut bacteria sa mother, nami ang probiotics numbers, inisya could pass through breast milk, matransfer, no? Matransfer sa bata. So it's like an antioxidant transfer defense niya, halin sa breast milk, pakaduya sa bata. Ang antioxidant niya, halin sa tanom, kadto sa tawo, no? So di mo makita.
29: May kilala ko, Sir Boy, nga obigay ni. Chakto na nga research.
7: Ay, thank you.
10: Ay, no, me.
29: Chakto na nga research.
7: No. So di mo makita, no, na ang D3Bio take cares of mothers. Ang D3Bio para sa mga iloy. Ang D3Bio para sa mga iloy nga gapadidi. Ang D3Bio para sa mga babae nga gusto strong ang ila immune system. Ang ila immune system assisted kay may monolaurin, may monocaprilin, may monocaprin, protektado ang selula sang iloy. Ay, importante ganyang role sang iloy, kaya ang iloy amo ang gaalaga sa kabataan. So dapat healthy ang mga mother.
29: Take note, ha? D3Bio isa sa mga pinaka the best nga suplemento sa mga dagapedidi nga nanay.
7: Correct, no? That's why gina-consider din as a superfood supplement, no? Kay tungod sa multiple effects.
29: Not only superfood supplement, it's a supernatural antibiotic.
7: Antibiotic, antiviral, and antifungal agent. So this is the gift of the trabayo para sa aton mga Iloy, para sa ordinaryo nga tawo. Ang mga ordinaryo nga tawo nagka-take multiple food supplements para magmayo lang, but you only need three. You need DTX 500.
29: Sir Boy, ang musilinga nga anti-fungal. May kilala ko blaw nga grabe nga kalot sa siya ulo.
7: Kalot pagli.
29: Biskan ano pa nga butang lang ang antibiotic, hindi mayo. Pero sang butangan nila sang ano sang gata sang lubi nung pawan fungi
0: anti-fungal.
7: Fungi could not survive lalo na sa isa sa components ng D3Bio which is monocaprilin. Monocaprilin specialized in fungal infection. It's either atypical or ala sa imo skin or ala isa sulod sa imo lawas. Kayang-kaya ni monocaprilin upod ni monolaurin kay D3Bio. Makita mo na, no? Anti-fungal specialist.
0: Correct.
8: Oh. Alright, sige. Ma-checklist na ta?
7: Mm-hmm.
29: Oh, syempre. So, ma-checklist.
7: Okay. So,
29: I will checklist.
8: Amo na may ginaulat ni Jack.
29: May mga point gali isa. May mga point, sir boy. Nga ang kabataan ibulad gid sa init.
7: Correct.
29: Because your breast milk, ang breast milk is wala sang nagakaigo nga vitamin D. That's why nga ano, nga mapaano gid siya.
8: Ayos to ano.
29: Pero mas bastante siya sang lauric acid.
7: Don't you worry. Mga mothers nga magpapainit ka mo, that is more than enough because you have extra virgin coconut oil and D3 ba? You may D3 nga gamay. Because buliga na ni extra virgin coconut oil ang pag-process ng vitamin D from your skin. Going to your liver and finally to the final destination of vitamin D in the transformation of it in your kidneys ngayon mo una sa vitamin D3. Extra virgin coconut oil through its MCTs. Buligan niya tanan nga proseso.
29: Sige. Ganto ta sa checklist. Mm-hmm. Ano sir DT?
8: Inulat ni Sir Jack. Yes, checklist ka mo pero niya.
29: Biskan of air ang bakulod. Mag-program gid me para lang ni kay Jack.
7: Jack! Ay, ganda.
8: Ari na. Checklist na Jack.
29: Daan ma'am. Sin naman ko sininga si Manny.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: D3Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio.
20: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sa mga butika. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Vitamin yan, at lapas. Nagasakit nga ako ni ko, nagdrangkaso ako, tapos nabro ko ikaubor. Tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko to, kuha naman.
4: Pure C, vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitaha lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: First checklist. Gusto ko D3Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3Bio ya may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatinlo sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sa aton neurons connection, no? Deposito ni sa aton synapse. Hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3Bio through ketones nga makita sa D3 bio after processed by our body. Come so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, mm-hmm. kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 bio ko over ordinary mm-hmm. vitamin
29: B. Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Uh-huh. Gusto ni Sir Kevin ang D3 bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sa ang gata sang iloy.
7: Mm-hmm.
29: May ara lauric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain Sir Boy.
7: Mm-hmm.
29: Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 bio because of the lauric acid and capric acid. This amount of lauric acid kag capric acid gi-increase niya 3 times than the original.
1: Correct.
29: Gabugat ang kuan.
1: Gabugat ang gatas.
29: Oh, ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric acid.
7: Kung
29: naka D3 bio.
7: D3 bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
29: Oh, din ka pa. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang ilay.
28: Kay kun wala abi doc ga D3 bio, ang bata lang nga maka-benefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatagi lang sa bata.
29: Di ba? Ang MCT, muunday na siya source of energy.
7: Of course, of course. Sunugor.
29: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na ma'am sana, ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang na breast. No?
7: Uh-huh.
29: Para anytime ga magamit na yun.
9: Mapus lang sa bata na yun.
28: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Ngaman, sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag hindi, way labot sina, ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 bio. Wala ina sa plain nga D3.
29: Ako ma-D3 bio ko kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amuning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa iban nga herbal, Sir Boy.
7: Correct.
29: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3 bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kagiban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3 bio para layo ka sa infection, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 bio. So, mo na.
28: You have all the reasons nga mag-shift.
29: Correct.
28: Nga mag-upgrade ka. Kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
9: Shift dito ka.
29: Pares bala na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, ti... Namigid niya bago. Yeah.
9: Dito ko naman sa bago.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
22: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
23: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: Pagkatapos ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: TTX 500. Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag TTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
2: TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
5: TTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang regagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
20: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inilikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
20: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Dennis.
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
24: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: KK5 News FM. News FM.
3: Ito ang radio ko. Ito ang radio ko.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.
4: The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updatay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palambot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghahatag inbugat sa inyong balatyagon, kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong ang gabi, tension na rin tawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-7448-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kuno komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita subong sa aton palibot. Sa libot, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 sa aton Globe number 0927-7448-940. May 11, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Grille.
0: Kamusta yung mod na, lo?
1: Well, as usual, nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good, ah. Mayo kagi. Mga ka-K5, wala kita untat sa pag-remind sa atong talan. Natagaan tagid sa ang importansya. Ibutang tagid sa mataas ng panyuridad ang atong nikayong lawas. Para hilway kita sa kunano man nga sakit kag balatian kay kabudlay sa subong nga panyempo. Nga makaangkon ka sa masakit o kung balatian. Aton gid pasulabihon sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para makaangkon kita sa mabakon nga lawas. Kang hindi gid magkalipat sa paghatag man sa panahon sa pagpabalhas, ha? Ang pagpabalhas sa libre pisanan mo lang. Amo ini isa ka natural nga proseso sa aton nga sistema. Nga mabuligan tang aton lawas nga may eliminar mapagwa ang mga toxin deposits naton. Ang mga toxins nga nagatiner sa aton sistema sa Malawi, amoy ni nagahatag sang kahalitan kag nagresulta sa kunano man nga sakit kag balatian.

kasinatian tungod sang pagdamo sa mga kagaw. Pero kung limpyo ang aton palibot, ang aton sulod panimalay, hindi makatinir ang kagaw, rason hilway kita kag aton pamilya sa kunano man nga masakit kag balatian. Ugalion ang paglimpyo sa palibot kag saliwat sa sulod naton panimalay. Ang stress isa ka rason man mga ka-K5 nga magapataas ang aton blood pressure. Damo na siyang aton na balitaan nga nagkalatumba nga way pilas tungod sa stress. Nagkala heart attack, nagkala stroke. Tungod sa stress, pwede mag-trigger ang imo cancer cells. Kag iban pagin nga mga sakit, kag kalabanan, lala kag delikado tugas ang stress. So gani bantayan dagit ang aton kaugalingon, kag likaw gid kita sa kunano man nga butang o kun bagay nga makahatag sa aton stress. Kag importante gid, hindi kita magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Diyan sa tanani nga mabuligan ng aton lawas. Tungod ang DTX 500 isa ka suplemento nga perti kapisan mga ka-K5 sa pag-eliminar sa mga toxins sa aton sistema. Nga sa liwat amuining nagahatag ang toxins sa aton nga sistema sang kalitan kag magaresulta sang sakit kag balatian. Tungod sang DTX 500, limpyuhan niya ang nagapalanago ng mga toxins sa lawasta. So di naghalin ng toxins. Nagaupod mismo sa mga bagay nga ginapasulod naton sa sistema ta. Hangin, tubig, ilabinagid pagkaon. Mga toxins o kung sa aton pa mga hilo nga hindi kinanglan sa aton sistema nga magabakod. Instead, naghahatag ini sa sangkalitan nga para maguba kag magaresulta sa masakit kag balatian. Toxins nga halin sa pagkaon, ara dira ang asin, mantikaon nga pagkaon, mataas ang kalamay, mga ilimnon nga artificial flavoring kag tamis katama, tungod sa kalamay. Mga junk foods. Subong man may mga preservatives ng mga klase sa pagkaon, mga processed meat, processed food, mga ka-K5. So ano, amo ina mga samples ng toxins na kinanglan ma-eliminar sa aton sistema. Di amo ina ginapangita sa DTX 500. Kamisan nagkaon ka sa nagligan ng 3 ka bulan, ara nagyapon ng toxins. Example, sardinas. Mo ka namit sa sardinas, dirili. Pugaan mo siyang kalamansi. Wow! Pero tingala kita nga pila na 1 ka bulan ina sa stante sang Changi o kung sang grocery. Kapag abri na ito sa lata, mga kakifay, dumag ko lang gigindakop ang isda mo. Tungod may arasang preservatives. Nga ang toyo, para hindi mabulok, hindi malumpok, hindi maguba ang isda sa sulod sang lata. Preservatives. So hindi man na siya makahalit gidrikta sa aton lawas, kay ara lang sa tolerable ng amount sang preservatives. Pero sa dalayon, sa malawig naton nga kaon sa may mga preservative nga pagkaon, mag-support man na ka magandamo sa aton sistema kang nag-deposito. 3 months ago, nakakaon ka, tiara pa na ng preservative na silawas mo. Itultulo na sa DTX 500, kag itulod dyan na pagwa sa aton lawas, kundi namin. Kag plus pagit ang DTX 500 ginatultol ya diri ang mga inflammation sa sulod sang lawas ta. May mga guba nga selula, may mga guba nga tissue abi kag organ naton. Ginabuligan repair sang DTX 500. Ginapayo ya. Nga hindi magalala ang aton kondisyon. Kag ang DTX 500 mga ka-K5 may ampalaya extract. Gamo ini ang importante sa sibong tiyempo kaya ang problema natong tanan is kadamo kita kilala nga nagasaka ang blood sugar. Di ang ining ampalay extract

0: unod sang kada kapsula sang DTX 500. Amo ini siya nagabantay sang aton blood sugar. Na kung lapaw sa libel, ginapapanaog niya, kag ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa libel. Kang nami pagigay may epekto siya, nga parihas gid sa insulin. Kang magluwas sa ining ampalaya extract, may ara panginupod ang ampalaya extract nga super antioxidant gahalin sa tubo. Gamo ining nagahatagid sang sobrang kabakot, depensa sa aton nga sistema, batok sa mga free radicals nga nagahalit naman sa aton selula, nagaguba sa aton sistema, kag magresulta man sa masakit kag balatian. Tungod sa mataas nga level sang antioxidant sang DTX 500, hindi makatigayon pangguba ang mga free radicals. Kay ginasuportaran ang aton lawas, ang aton selula, nga makabato, makadepensa, batok sa mga free radicals kag toxins. So adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Ati, good. Ah, good. Mga kaka-K5 kinanglan tagid vitamin C, no? Amo ni kinanglan siyang lawas tayo vitamin C, no? Vitamin C, nagapabakod sang resistensya kag depensya. Para hindi kita makaangkon sang masakit o kon balatian. Resistensya, depensa ang may hatagid sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ha? Ari anay mga kakifem ang lakad sang panahon. May bagyo eh. May bagyo eh. Ano ang weather update anay bigirili palihog?
1: Yes, lo mga kakifem, weather update. Nagapabilin bilang isa ka tropical depression ang bagyong Kaloy. Suno sa pinakaulihing update sang pag-asa. Suno sa pinakaulihing monitoring sang Weather Bureau. Uli nakita ang bagyong Kaloy sa 490 kilometers sidlangan sang Gian, Eastern Samar. Maximum sustained winds ang bagyo yara sa 45 kilometers per hour. Kag pagmadlos, nagdagat naman sa 55 kilometers per hour. Nagapadulong panorte ang bagyo sa kanasigon nga 10 kilometers per hour. Sunod naman sa forecast sang pag-asa. Ginalauman ang magahinay ang bagyo sa isa ka low pressure area sa masunod nga mga inoras. Magluwas sa bagyong Kaloy, ginkumpirmar sa mansang pag-asa nga may ginamonitor sila nga isa ka LPA sidlangan sang Mindanao apang wala pa ini sang posibilidad nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Padayon naman ang maka-experyensa sang mapaang panahon ang pungsod Pilipinas bangod sa epekto naman sang Easterlies. Apang sa hapon, may mga posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat. Dili sa Negros Occidental sa aton probinsya, kinalauman ang mainit nga panahon sa aga. Apang sa ugto, posible ang mga makadaling ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, 34 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Thank you, kid, dirilin. Buti, buti, amulan ni yung gaton, tansa tanis tuto kaloy. Pero doon ma-ariya pa siya. Bisan low pressure lang, pero nami lang ang pag-ulan, tayo yun lang. Nga magsalop-shop gid ang tubig ulan sa mga uhaw nga duta dirilin nga nagalagtik. Nga nagalitik. May nagasunod pagyan nga low pressure sa kakituto kaloy outside sa guwa sa aton Philippine Area of Responsibility. So mo nag aton weather update mga ka K5. Kagbantayan aton boss ho. Heat index sa Negros Occidental nagdagat sa danger level. Nagdagat sa 42 degrees Celsius ang forecasted heat index. Okon kainiton nga mabatyagan sa probinsya sa Negros Occidental buwas nga adlaw, Martes, Mayo 12. Ini ang temperatura ang yara sa danger level kung sa diin may kataas o kung may mataas nga posibilidad sang heat stroke kung magtinir sang madugay sa initan. Kani ginapandaman o kung ginapanumduman ang publiko nga likawan ang magtinir sa idalom sang init o kung mainit nga lugar o kung mainit sang adlaw. Kag mag-inom gid sang tubig agud malikawan ang posibleng peligro dala sang mainit nga temperatura. So balanta na na, hangin tayo magrisgo. Basta gani nga indakal kang nag-galagtik ang init mga ka-K5. So good mga alas 9 hasta alas 2, alas 3. Kung posible palang tinirgid sa handong. Inom damo tubig, nilang pantami, basi lumos ka. Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Nagasuporta sa aton sinula nga para hindi ma-dehydrate. Nagahatag sang depensa kag proteksyon, hindi kita makaangkon sa masakit o balati ang tugas ang aton klema. Mapaiway ang trangkaso, hilana at sipon, ubo, allergy, hapo, asma, kag iban pa. Kang sadlaw ang daw na itong pag-inom sang Mighty C, naghahatag sang dugang na kabakod sa aton kaugatan, naghahatag sang elasticity, layo sa tastas, layo sa bugto, layo sa tumbang na way pilas. Kag naghahatag pag-inini sang dugang na kaalam sa aton immune system para makadepensa kag makagwardya gid sa aton sistema. Adlaw-adlaw, inom na Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kag para sa inyo nga mga chikiting, painuma sila sa Mighty C Zero for Kids. Nainom ng D3 Mayo! Mga ka-K5T, wala na kita sa nga mahimo kay arat gapon sa palibot ang virus, hindi naton makita. So, depensa na lang gid ang aton mahimo sini. Pasalamat kita kay may arat gid sang D3 Bayo nga nagahatag suporta kag depensa sa aton lawas batok sa pwedeng kalitan kay dulot sang virus sa aton. Ang virus siya may patawan, patyo niya kagini. Pero kung nakainom ka una sa D3 Bayo kag sumulod siya sa lawas mo, ati panos gid ang virus. Balbalon sa sang monolaurin sa extra virgin coconut oil nga makuha ta sa kada kapsula sang D3 Bayo. Kag plus pagid sang vitamin D3 nga naghatag dugang nga kakusog kag kabakod sa aton immune system, saputihon ang virus. Kada panimalay, dapat may aragin siyang D3 Mayo kay mapuslanon eh. Pwede mo siya inumon, ginyaya, as your daily supplement. Nagapanubo man, di-release nga aton nga blood sugar. Damo dala siyang D3 Mayo, matian nyo gin. Once gani ang tingog ni Dr. Mil magwa na sa radyo, standby ang line. Patunog-tunog ang bulyom kay isa-isaya sa aton ni Dr. Ramil Oy. Ang mga mapuslanon, nga mga ihibalong informasyon about sa D3 Bayo. Kung paano ka proteksyonad sa D3 Bayo, paano ka salbaron sa D3 Bayo sa mga masakit kagbalatian ilaminagin sa mga virus. So every time sa kada timpong nga mabatian ninyo sa radyo si Dr. Ramil Oy nga naghahambal, stop, look, and listen, gigita. Kay chansa ta na diya nga makaangkon sang kalaman nga para dipinsahan ang aton kabuhi, aton bilong nga pamilya nga hindi makangkon sang kalitan. Masakit man o kung malati ang tugas ang virus sa subong nga tiyempo. Adlaw-adlaw, inom kita DTX pamanig kang pamati gid sa mga impormasyon sa ikayong lawas ni Dr. Ramil Oy. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Saragin natong tanan mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, palihog lang ko pamagkot na. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kakung gusto nyo, barato nga presyo nga siyang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Barato, ha? Kanto lang kamo sa tanan nga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, kag magpa-check out na lang na yun. Sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Libre, wala bayan konsultasyon. Barato pa nga mga produkto. Siyado ka epektibo, dirili. Kanami. So ano, kinaglan magkanto ka lang sa klinik. Kag mapakonsulta ka. Niya way makunay na matyag masakit, lo? Di, saan o nag-aabot ang masakit kag malatian kung nag-amasakit ka? Hindi. Nag-aabot ang masakit kag malatian during sa tiyempo nga wala mo gina-expectar nga maayong imo pa matyag. So, kinalasamtang maayong pa matyag mo, mamangkot kapag ito kung para ano pagit ang mga kinaglan himoon nga para magbakot. Kaya hindi naton kontrolado ni. Pero madipinsahan nato kag mapiparahan kung kita makakanto sa klinik ni Dr. Ramil Oy. Nga wala ba ko problema, galing pangatse ko doon di firmi madayon. Magpanguyam ko kakautod. Tinita na kay Chindi mag-explicar sina. Pero kung nagkakanto ka sa klinik ni Dr. Ramil, ipaitsindihon kita sa mga doktor tada. Kay ba si isa ina ka mga sinyalis nga nagakomunikar na aton lawas? Kag nagapabalo sa aton, nga may nagadevelop nga isa ka klasik ang problema sa aton sistema. So that's why rason ina siya nga mga simptoma ka mga sinyalis, ipakonsulta na aton. Huwag ka man problema na kay huwag man bayad. Libre gani. Okay, tawag na kamo sa aton hotline na 0928-611-2263 para sa inyong mga problema o kung may mga ara kamo da sa gusto i-share ng mga istorya ng makahatag sa aton pagtulunan, inspirasyon o kung may ara ka da sa komentaryo, may ara ka dira sa opinion mga ka-K5, parte sa balita subong nga grabing nilagsanay sa Senado mga ka-K5, tiara na nagkambyo ang ilang flavor subong ang bago nga Senate President si Senator Peter Alan Cayetano na naperde si Tito Soto. Basing Blue Ribbon Committee, magbalik kay Marcolita, madagdag si Ping Lacson, mosad yag. Lokitay naman eh. Tensyonado kagina mga ka-K5 ang proseso sa pag-binutuhay sa mga senador nato tungod nga nagpakita si Senator Bato de la Rosa nga kung sa din malawig ng chimpoy ang daw ay sa kasulod sa mga sesyon sa mga senador tungod sa nga problema nga may aras siya nga warrant o mares halin sa ICC. So, gin timing ya, nga sumong adlaw butuhay dirileng. Kag nagsulod siya, kag ara man si Trillanes may bit-bit ko no, nga warad o maris sang ICC, pero ti wala pa ma-verify. Wala pa ma-certify na sang aton korte kung ina bala tuod gid o tintig nga warrant of arrest halin sa ICC. Kag ti amo ina natabo mga ka-K5, nagnilang sanay sila pasaka sa hagdanan, nagkaladus mo si Senator Bato. Nagkalapilas ang iyang mga tudlo. Asta siya nakalamot sa dito sa session hall sa Senado, di sadya to nang nakita niyo man guro sa social media na no, hindi gali pwede, may sistema kung may layid na iyang Senado, nga hindi ka na pwede ka basta-basta lang na iya panakop na. Hinanglan malisinsya kaganya si Senate President sa Sergeant at Arms nga ipatawag ina kung sinuman ina kang isa matawhay bla. Wala siyang kinagual, wala siyang harang, wala siyang nilagsanay dapat, wala siyang kinagamo. Di amo pa na sabong mga ka-K5, nagsulod si Trillanes sa Senado kag ang mga ahente sang NBI, nagtugas ang komosyon kag kasi mo nga gabi dyan, hindi daw ay kinakagawa ni, ano ni, ni Bato sa Senate building, ano? Kaya tungod, ginaproteksyonan sang layid at sang Senado nga pwede nila nga proteksyonan ang membro nila samtang ginaproseso pa ang due process. Kagina tunan pa kung ano ang problema. Kang daw may mga violasyon nga pwede i-question sa NBI, kag sa kay Trillanes, sa gintuga nila yung komisyon dira sa bahin sang Senado. So ina nga mga balita, mga ka-K5, ka mga analysis, pwede ka mo di ka-share sa aton programa, ha? Pwede ka mo di katawag 0928-611-2263. Ligali 0927-448940, ha? Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi si Lolo.
0: Ah, sino ni si Rex? Rex, ikaw ni?
2: Yes, si Lolo.
0: Oo, dali lang kay Domingo Galagsanay. Rex na...
2: May nag-asabad sa imo.
0: May nag-asabad. Yes. May nag-alagsanay ni Splibot. Rex, nainom mo na, Rex?
2: Yes, di Lolo. May tisikag dito si Bayo.
0: Oo. Sige, ano na, ano nang imo sumong na daladang mag-analysis mo na, baby, pagwa, be?
2: Hindi kay tungod mo na, di Lolo, sa pagkadamo-damo na sa nga to na batian, do naka-analyze ko mula, di Lolo.
0: Ha?
2: Ah, sige, hindi na lang ako, ah. Hindi na lang ako. Ang imo na lang tumigo, bala nga, kung mag-inom sang kape ka kadunlan. Bala.
0: Ano ko no, ano ko no?
2: Doon nag-suspect ka siya, doon hindi nakakatabo. Subong daw, si Mi Marcialo, hindi man.
0: May chance ha, may arak man daw hindi man. May chance ha, eh. May chance nga posible nga mag-garot pagid ang sitwasyon. No? Kaga amo ina ang mga rason nga last recourse nila nga ni Pinsay, i-Marcialo nila eh, kung inkaso ginman nga mag-inual pagid, mag-ibual ang sitwasyon kag may constitutional crisis, no? Nibla?
2: Oo.
0: Sige.
2: Kaya nanti, manunduman ko sa una, sa Amay, bala, ni BBM.
0: Hmm.
2: Na una sa tunga time kung madunduman ko ang iyang vice president na si Fernando Lopez gilidiyahan man to nga makakast gulpe. Okay? Amo man subong kay VP Sara. Tapos ang tanan nga nagakontra ginamatabak panakop. yung pang priso. Kaya sa katabu subong, amo man subong ang maduduban ko bala nga aso subong na kanto na ta sa kay Bato de la Rosa nga siya naman subong ang target. Tapos ang isa kaadlaw, ang target naman ni Ping Lacson, si Marcolita. Do halos ang tanan nga nagtapos si ano si Ludiste sa nag-away sila nang samtanay sila ni Recto. Siya naman ang na-target subong. Wala yung maano ang negosyo to siya Sular nga daw. Tapos nang hatag sa kuno kwarta, may mga video pa nga napanghatag sa kwarta nga naghambal
0: but sa buying. During
2: ano
0: siya
2: New Year na.
0: Doon pa si Bangdan sa, doon pa si Bangdan sa nag-vote buying, sabi, doon muna.
2: Oo, vote buying, no? Pero sila ni Magpulita, ni Libiste, nato siya naghatag siya po, no? Sa Pamaskwa, naghatag siya mga bugas. Tigaling, kay Kumu, ang kontraya administrasyon, laban sila, gina, alas pahipuso na lang ang tanan. Kaya, naghahambal tong imumigo nga base sila niya may pagka si ni Marcelo na ni siya pero pa na amo ni nakakatabo mapati ka nga si Marcos tuwai siya akbalo nga kahipos na sa Malacanang nang nilagsanay na to sa Senado nagkamarsanay na to ang NBI kag si Bato pero wala yung anong Malacanang nga bilang isa ka presidente daw wala siya at balo katabo kada way siya kung abilabot kada way siya kabalo sinasang katabo subong pabalbahol na iya nga hindi na pwede nga hindi babalaan nga muna katabo sa Senado
0: do kung baga pa daw na itindihan mo nga daw may pattern no may kaanggid sa sang una sa amay ni BBM before siya mag-implementar sa Marcelo no may rason tuyo kay may enerkiya gid man dito kag damo tuyo sang balido nga rason man sa on the sides ni side ni former President Marcos sa kamay abi no mapinitrate yang mapinitrate yang terrorism ang ini nga mga ano gani panawag sini ang China bla mga Bitcoin diri sa una diri nang ano gani na siya nga gobyerno gani klase na komunista, no? Oo. So, may mga amos ito nga mga sitwasyon, mga ka-K5. Do, isa sa nga rason nga gingamit, mga para mag-implementar sang, Marcelo, no? Puti kalawig lang, almost 21 years kita nga under Marcelo. Kag naplastar, puti wala man na-solve ang Marcelo, kag ti, panayon man gani ang NPA hasta subong, di ba? Nga konektado sa communist, di ba? Doon mo na? So, ano pagkita ang imo observasyon na be?
2: Ang ako na observasyon na isa nga na doon galingin ang ulo ko ni kay Libistro na plido yan, Libistro.
0: Luistro.
2: Luistro. Gerbe, Dinkel, iba siya tawag siya si Dinkel, Luistro.
0: Nga ang banaya may utang sa banda ni Sara Duterte, kay Sara Duterte. Tapos ang banaya gintago, yagin ako yaman, kay may kaso nga rape.
2: Binulo, manong pakot ka.
0: Hindi ah, manog ano lang, manog manog tahi. Manog tahi, tahi.
2: Kaya mo niyo, ako na gani, sigur kay Luis Strong, yun ako, yung ginda sa interview, mo kamati ko, nakibot ko mo, parhambal sa iya nga, ano katuod, nga ang imo ba, na gintago mo, kaso nga rape. Sili niya, oo, gintago ko. Hindi ko naman ko siya nga ah. Kasi rin niya, hindi siya gusto na masintensyahan sa korte na wala masang sala ba na ya. O tiyari, i-analyze kami yan mo niyo. Kung sa plenary, pero may sa hearing nila sa Congress, pero may sa gambal na transparency, the truth will set you free, mga muna pero may ginahambal niya. Karon, kung napatis siya, gintago yung bana ya, kay gapati siya, nga may tala ya bana mo. Kay kabalo siya, nga nag-aandar ang aton di justice system sa Pilipinas.
1: Oh.
2: Ako lang nga, hindi siya gusto nga iatubang sa kusgado ang yabana kay gapati siya nga nag-aandar ang justice system.
1: Mm.
2: So, ako lang yung tango niya.
1: Mm.
2: Para inikaw niya. Okay. Mm. Di kung ginawa pala yung term nga the truth will set you free, kag nagapati siya nga wala sala ang yabana, kung iatubang niya,
1: mm.
2: karon, agi pag nagsa ka pamangkot.
1: Okay.
2: Kung gapati naman siya na wala justice system ang Pilipinas, amo gani nga ginatag itong yung ang si Duterte, Presidente Duterte sa ICC, kay wala na kuno siya, wala na kuno ang mekanismo sa justice system sa Pilipinas, wala na.
1: Ah.
2: So, ginatag nila ito sa ICC para masipinsyanan. O, tiyari, kung gapati mo naman siya na wala naman sa justice system din eh, wala naga ano ang aton din ang Korte Suprema, kasi ito yung magtagoon ba na yan eh, kung wala naga ang dami niya si system, pero hindi makriso.
1: Ah.
2: Wala naga ang dami mo. Tingatagoon mo.
1: Tingkong mas taga niya, kung ara sa disbintang ang posisyon, no? Madamo sila siya mga palusot. Pero kung may araga niya, bintaha sa ila, no? Gamito nila ang layis ang Pilipinas. Pero kung ang layis na sa Pilipinas, magatuon sa ila, ikondina na nila ang layis ang Pilipinas. So, mo silingon, dubli kara ni sila. Dubli kara ni sila. But anyway, ano bagay ng mga duga mga panilag, abe? Abe, sige.
2: Te sa tumong ang bagong kabalo kada sa mulit nga ang abogado ni Duterte nga si Kofman sigon sa balita
1: nga
2: si Kofman kuno hasta lang siya kuno sa March. So kumo sige ang hearing to isla na lang siya, pero bakit ko may dako nga rason ini kung agin isla siya kay ang nag-ilis din siya si ano eh, ang asawa ni Duterte, ang bata nga si Kitty.
1: Kitty, oo, oh, Kitty.
2: Si Hilo Kitty.
1: Ti, ano ko nung rason, abe, no? Nga, nga ginis na si Kofman, abe, as legal ni Duterte sa ICC. Ano ko nung rason?
2: Ang nagtitian ko lang yung rason, nung pinatang, kaya malukas sa ilo-tailo, kung ilo yun na may kamarsana ito sa Senado, may nagabutuhay na sa sa Senado.
1: Okay.
2: Tapos abo para balik. Kasi hindi ko magsindihan.
1: Kaya so, ako
2: naamtan ko nga, ano-ano.
1: Ako na lang ma-explicar, Simo.
2: Sige.
1: According nga sa akon kilala, ito yung dutayan lang matuslok sa kutsaritang mataya sa pag-inom sa kape. Nga ini ko no is yung mga legal moves ini, no? Mga legal moves sa grupo sa Duterte sa ICC. Kaya hindi basta-basta nga makasaylo ka kag makailis ka sang abogado. See? It takes time, no? Kumbaga pag ginadrag nila ang oras, ang tiyempo, nga maglawig pagidla. Hasta ini maglabot sa 2020 kung posible pala nga hindi madayon-dayon ang kunano mga proseso ng sentensyahan si Duterte, no? Strategy ini, no? Strategy sa kampo sang legal team ni Duterte. Di nag-explicar si Nesi Panilo, no? Si Attorney Panilo. Nga isa ini ka legal strategy nga hindi ni naton niya maintindihan sa mga simple lang abe, kundi isa ini ka technique sa mga legal nga mga tikang sa mga abogado sa pagpadayon dira atubang sa kaso sa ICC ni Duterte. Kay sa liwat hindi ko no basta ini mabailuhan right away nga hindi pag iproseso anay. So pag proseso sa pagkambyo sa abogado medyo malawig ni
0: Si? Malawig ni. Kag anti siya bayluhan, kag isaylo sa iyang kaso nga siya na magakapot kung sinugin ba ng abogado. So, strategy, according kay Attorney Panelo. Okay na tanda. Sige. Sige. Padayon. Padayon. Ano? Ano pagkit ang imo yung basabog, be?
2: Hindi, ang amam lang ko si Lolo, no? Kay, siyempre, nipot na ako ng time nila kay Kasaylo sa ilo ko. Ang natabo ni kay Trillanes, kay Bato, De La Rosa. Hmm. Uwal ko ka ba, no? Kung nasa subo, ara pa sila sa Senado. Sige pa sila sisyon.
0: Do tapos ng sesyon pero si Ikip Anay si Mato sa Senado kay parehas ko na ginambal ganito ni Marcoleta kag niambal man ni magong senior president nga Peter Alan Cayetano nga sang una sang chimpo nga dakpon gani si Tilianes nagpayong man siya gani nagpayong man siya gani na sa Senado kay ang Senado may ara sila yung layida nga hindi kadaya kadakop na samtang ara sa premises ang Senado. No?
2: Oo.
0: May mga amuna may mga amuna sila yung mga layida hindi talagid kamalo kung pagplastar sila. Pero hindi kada pwede ya kahimo isang senaryo, hindi kada pwede ka lagsanay, hindi kada pwede ya kaharang makadakop sa isa ka senador mismo nga ara nga nagasisyon. No? So, do amo ina ang aton nga nabatian nga si Senador Mato de la Rosa ikip sana siya Senado, ni siya nagpapagoon. Samtang nagpahayag naman si bagong Senate President Peter Alan Cayetano nga gusto niya na istoryahon ang NBI o kung sino man ang ahinsa sa gobyerno nga may ara partisipasyon sang ginual nga nagluntad sa Senado. Di ang question da i-identify to kung sino to naglalaot kay Bato, membro to bala, kag-ahinti to bala sang NBI. Kag si Tilianes, question nun man siya. About legality sang iyagiho. Di hindi mo na pwede manakopya si Bato kay ipagi pa na sa due process before ang korte maghambal nga dakpon siya, hindi niya karikta na kopya si Tilianes dira bisan may aras sa sang warrant of arrest from ICC, which is i-verify pa na kung ang authenticity, ang kamatuoran siya na nakapta niya nga papel. So, damo siyang sightings ang aton nga mga senador nga daw foul ang ginubra sang grupo ni Tilianes upon ang NBI. So si Bato ara lang yapon sa sulod sang Senate nga premises. Oo, building.
2: Ang pagkapalo kay Ginulo, ano eh. Umutang ka na may dalagi man si Tilianes ang warrant of arrest sa doon sa ICC.
0: Oo.
2: Pero at least ipag-umari ito sa Pilipinas, ang Supreme Court yapon ang mahatag na kaya kung pwede siya na iatubang nila sana siya sa Pilipino nga korte, di ba lang? Daw mo nang aton din na patakaran niya?
0: Daw, sa malipot abe, gina-ignore nila ang presensya sa Supreme Court. Kay sa ila, sa ilang mga pahayag, nga daw ang Supreme Court daw hindi sila makapenetrate sa gusto nila. So, kumbaga pa kung questionon sa Supreme Court about legalidad sa ilagiho against sa mga Dutertes nga grupo, do ginabala nila yung korte diyan nga pro-Duterte? Hindi mo lang? Kaya kung muti hindi magpabuo sila na yung Supreme Court niyo mo, tiyan mo na walang ginaya ang nagabalansi ang sang aton nga mga legalidad, no? Laye. Now, karon tiyan mo pa na i-verify. Dapat taugon niya sa korte si Trillanes kag pa-explain karon. Ano na yang nakaptan mo nga papel? Kag i-verify dito sa ICC kung ano ini nga klase nga papel nga warrant of arrest nga gina-implementar. Kung si saon pa na isang korte, kag ang korte mismo magbando nga dakpon si Bato o kung mag-surrender si Bato. Kag ang Supreme Court naton, amo yang maga sentin siya kay Batongay kung ipadala sa isisi kung hindi, hindi si Tilianes. Hindi naman siya senador, hindi man siya mayor, kundi former naging senador siya, no? Former siya naging rebelde. Oh? Wala man siya yan, no? Kundi, ano ganyang papilya nga daw gapang isyo, isa gapang gapang kamros na siya sa Senado. Ano ganyang grabe ganyang iya yung sa likod sina niya? Sino ganyang sa likod ni Trillanes? Oh?
2: Amo lang ako ang pamangkot na gani. Oh. Nga kailan naman ba? Amo lang gusto man ni Bato kagina, ba't ako ang bagi Bato, nga isa man si Trillanes, yung si Saon, wala po siyang mga nagkamros ko sa iya ng mga NBI. Nga sabi niya, ipautita, sino ang sa likod ni Trillanes? Sino nang sugo sa ila? Oo, dapat yun ang mabalaan.
0: Oo. Di so, magwasin na naman na Rex, ang NBI under sa DOJ. No?
2: Oo.
0: Ang DOJ under sa kay BBM. Kung uso yun mong ginabi, ang ilang sistema, sang ka ilang flow sang ila sistema, o so yun mo pasangka, ang mabaw sina presidente.
2: Oo, kaya kung, under sila sa DOJ mo.
0: Oo, hindi mo la. Te, karunti mo na, mo na nga ginhingagaw di si Matiba nga magpungko, dira, kaya ang former to, nga head sang NBI, daw hindi guro mag,
2: nila.
0: Daw hindi niya mag, mag-acto nga parihas ni kay Matiba, kaya nga daw, ah, nga daw, uyon sa ilaya nga sungay. Daw siya na ni si Tore, si Bong.
2: Oo, siya gino.
0: Di si Tore, guro, may panimakagwa. May iba naman ni guro nga misyon si Tore ni. Ha?
2: Oo. May misyon naman na siya.
0: Di, amo na.
2: Basi kay Sarah.
0: Di, magwasi na din. Ato hambal mo niya gano, alam Marcelo, na because of sang pattern nga nakitaan mo, kaya namatsagan sang iman, nga may kun ikaw mag witness ka, ikaw pa yung question noon kag posible why sure ka pang nakpon.
2: Ako sino nga sugid siya matuot nga gusto sa kamatuuran gay transparency naman nila kag accountability, ikaw pa yung pusasan.
0: Wala pa man daw wala pa man butang tabi, hindi pa man daw pamatun ang ato di nakiti witness ka pamalang gahat nagkapamalang siyang imo yung apidabit na kay statement ni Momo. Basta gani iya ang tono sa sugilanon nga daw malumos ang ilaya imahin sa publiko, di question nun kagin nila kag pangitaan kagin problema nga ibalik si imo kag hindi ka makasagang presyohon ka.
2: Mga strategy nila, ibalik sa imo ang problema.
0: Grabe
2: ka mga sindikato, kaya nga, ano nga, mamalakas ka.
0: Tiyo mo na, hindi guro man dahil yun ni Komunikasyo, ginman mag, ano, mag kinagual, no? Hindi niya man dahil yun yung Marcelo. Kay it takes 21 years before kita nag people power mo. Because of ginpangpunggan ang tanan nga information nga hindi makalabot sa tao. So, nakalabot niya sa tao sa ulihi pagi sa mga historia, sa kapihan, sa may mga lugar nga nagatipon ng tao, tungod barado ang information sa radyo, sa TV, kag newspaper, at the time, sang senior nga Marcos nga panahon. Whereas, subong niya Toto Rex, hindi nila mapunggan mo, bisan tuod kontrolado nilang iban nga mga media, galapos gyapon sa social media mo, may access gyapon riktang tao. So kung nag-Marcelo to, na-implementar, kag it takes a lot of time, 20 years, sobra, kag naumpawan, kag nakarealize ang tao, kag nag-people power. Siguro, sumong kung i-dusogin na nila yung i-ipit ang sitwasyon, right there and then, ma-people power, gid.
2: Tapos
0: na atong neto siya din kasi sa iya nga dali lang Rex daw nagapungha ka.
2: sa akong guro silpot.
0: Ara na, okay na. Okay, hingo mo kulbahin ko. Oh, masina tulon mo
2: lang. Yeah, for this question.
0: Oh.
2: si Atty. Tapatio, may kakas na siya programa, why na siya programa. Si Rui Naguanson, ang grupo niya, ginpang, ginpang dakop man to sila.
0: Oh, naging question sila, mga banatiros.
2: Oo.
0: Mga grupo sa mga DDS, mga vlogger.
2: Oo, lahat ng mga vlogger.
0: Hmm.
2: Eh, grabe, amo na nga, nakahamba ng iba na siya daw, si Mi Marcelo na siya. Nagahipot lang yan sa ibabaw, pero ang mga dalamay niya, nag-aandar na. Amo na. Kaya amo na si Tiba, sa mga, kapag mo sinulo, kaysa ba matundumahan ko sa pag-magnitore, amo tong wala yung pulos ng klase, nalipay ang iba, kaya malipay mo.
0: Ang ano?
2: Kaya nga,
0: ang ano?
2: Pagdaog ni Kuri, lang, ano mo nalayas na si Marcos, nga away ko malipay. Ang tanan nga negosyo, madalago, may panghapag ni Kuri sa butahan niya. Isa na siya sa pinakamasakit sa tanan.
0: Hmm.
2: Kag, sa subong ginabalikan ko nga ako ng mga listahan, malaki, na-mention one time ni Atty. Ropsi, nga nag-aaway pa, at subong si Ropsi nag-aaway pa subong ng Brunei, nga ginaangkon sa Pilipinas na aton din ay ang Brunei mo. Isa ko no sa nagsugo na pabayaan na lang ang Brunei kay hatag na lang sa Malaysia, amo si Cory Aquino, ang ginsugo niya, a certain clear na nalipat ko kung Castro o Pilido, kung hindi, basta doon si clear ang pangalan sa babae.
0: Daw, klarohon, tana, klarohon, tana, kido clear ang alan niya, clear, klaro. Pero basi nila puwente, bla? Ay, nagkakanta siyang sayang?
2: Patay nito, galing.
0: Ate, sige, sige. So, take ron.
2: Kaya mo na kaway kumalipay sa panahon ni Corey. Kaya mas grabe ang problema. Natama na, ginboyan si Saturn. Ako, Ocampo. Ginboyan si Juma Season. Ginboyan si... Sino pa ito ganing ato nagkuha sa mga armas mga ito sa compound ng lapi sa mga army kaging dalaya pa sa kasi babaw lang
0: Corpos
2: tuimuan po sa pelikula
0: Corpos ha? Si Corpos
2: na si Corpos dan ito mga ang kanan ng mga kasi pader ano ganyan na pare mga
0: balweg
2: na patay naman ito na isa pa may isa pa ka pare may isa makulon may isa makulon ito nga pare.
0: Ah, hindi na ko kakilala.
2: Father Hustinyani, ano to? Basta pare na siya nga mga ipangbuyan tanan ni Kuri. So, ang mga leader tanan sa NPA, ipapalagyo tanan ni Kuri. Nang subong amo nang naglakta ilaramag dito sa Kongreso, ang ilang mga galamay.
0: Okay. So,
2: kakun... Ah, sige, hindi na lang kayo ang budlay na. Patay naman ito si Ninoy Aquino. Kung nilapkan sa pagkasama, sila ko mga ating sato.
0: Okay, sige. Kaya mo malaman, amo malang na si Bong, ginang ano si Bong, world report na ni si Bong, balita na ni siya, bilong ng kalibutan. Hining,
2: bilong kalibutan eh.
0: Oo. Ti nagatanaw ang Amerika, no? Ti geopolitics may angot ni Pilipinas, kay ti siyempre, ang interes sa China kag Amerika ara nga po ni sa Pilipinas mo no di ba te may sugilan noon sa kapihan sa migo ko no te lang migo sang ko caritang mataya nga si Trillanes ginasuportaran ni niya sang mga CIA nga mag-interbinar siya kag makonek si Trillanes sa mga party list ni mga bayan blan eh, no?
2: Bayan muna, bayan.
0: Ina kay Lundin Loistro sila naggrupuhay nga sila para kung mag stay together sila, mag-inubdanay sila, maging mabakot ang ilang persa, batok sa persa sa mga Duterte. Kay base sa survey, no? Base sa survey, ara gid nako ang porsyento nga gapabor ang tawo sa 2028 nga si Sara Duterte ang butuho nila nga mabalik o kung maging presidente. Tikon magbalik presidente si Sara Duterte, pagwaon niya naman ni ang mga instalasyon sa military sa Amerika dire. So maguba naman ang positioning sa posture sa Amerika sa Asia batok sa China. Di ba?
2: Correct, correct na.
0: So mo nang ginaangot to sa migo ta sa kapihan nga dutay lagi migo matay sa kutsarita. Nga si Duterte sila ni Trillanes kanay Buying Rimulya Bongbong Marcos tanan ini konektado sa giho sang CIA sang Amerika tungod sang
2: correct
0: interest sang Amerika diri sa Asia sa batok sa China. Ang China kardal gidaga kontra sang Amerika subong sa tanan nga aspeto.
2: Hindi na kay subong sang una pa. Sang una pa na.
0: Yes. Especially subong. Kay hindi ya mapunggan ang China. Kay subong makita mo ya, Rex, makita mo subong, ang mga robot ya sang China, gajaging na mo. Ah, gajaging na ganyang ang giho no tawo. Kabalo magbakday, kabalo magsipa, kabalo magkarate, ang giho no tawo. Nga posible himuon iniya nga dugang pagid sa milyon-milyon ng mga soldado sa China in kaso may mga ido na sila yung programa yung pwede gamiton sa gira. Kag ining mga robot nila ni sa China, ara na ya, piparado na, sige na. So ining nagajaging ang mga robot ni, isampola na nila pero ang ilagay nga na perfect na ya, ginatago na na ya. See? Ginatago na lang ni Nilaya. Pero iniya kuno abi daw ginatistingan nila nga nagajaging ang robot, nagadalagan, nagatambling, nagasipa, nagasaot. Sampol na lang na iya, pero ang na-perfect na Nilaya nga mga piparado ng mga robot, nabutang na naya sa isya yung ka-container, guru na. Ti amo ini, ang gina-display ba sa China kung ano sila ka-prepare silently, but they are creating noise paagi naman niya sa mga social media nga ginapakita nila kung di na sila kalamot when it comes to technology. Nga ining mga technology nilang ining mga robot nga pwede gamiton bilang suicide bomber pila kadlaw ya? Di ba? Di karon, you think ay hanag Amerika why ni sila robot? Di ba? Kung may arang China robot, may ara ang Amerika siyang robot, ang Pilipinas, damo niya robot.
2: Hindi. Amo nila tabo di lolo.
0: Dapatik. Amo niya nagka problematika sa Pilipinas, damo niya robot.
2: Ah, oo.
0: Why pa niya?
2: Why
0: pa niya kapakita sa China sang ila robot niya? Di si Bong na mo na niya robot, di ba?
2: Oo. Sa Congress, na mo robot. 200.
0: Okay. Ang mga kawatan niya
2: robot.
0: Oo. Nasugo sila, mati sila ng mga robot. Magsugo sila, hindi para sa kayuhan sa tao, kundi para ang epekto maglala ang kapigaduhon sa sitwasyon sa pagpangamuhi sa katawan. Kundi panulay. Di ba? Kay kung magadamo ang gutom, di ba? Kung damo ang gutom, magataas ang krimen. Kung damo siyang krimen kaginamo, ang tao may ara sila rason nga magdominar pagid. Di ba? Strategy niya po na.
2: May kapatik na dinulo sa istorya nga nagpadala dali ang Japan sa robot.
0: Siya din?
2: Sa Kisingan.
0: Sa Saturn din?
2: Sa Pilipinas?
0: Ano na?
2: Pagpadala sa Japan sa robot para kung ano magdakop kawatan.
0: Di.
2: Ipadala na din robot mo.
0: Oo.
2: Pag abot niya di sa ano sa Pilipinas, nakadakop siya pulo kakawatan.
0: Grabe nga robot ba?
2: Hindi, sa Manila. Sa Manila, ganyan yung padala.
1: Oo.
2: Nakakabdakop siya. Ulo at tawatan.
1: Di siya na nakop siya
2: kung... Pag-abot siya din.
1: Di siya na nakop siya Congress.
2: Hindi, sa Metro Manila lang.
1: Sa Metro Manila.
2: Metro Manila lang.
1: Okay, di sige. Oo.
2: Pag-abot sa Iloilo, nakadakop tong robot. Lima katawatan.
1: Grabe nga robot.
2: Tapos itong nabilib sila.
1: Oo.
2: Pag-abot niya sa Bakulod, ang robot ang nadula.
1: Gigawat.
2: Siya yung nadula.
1: Siya yung gigawat.
2: Hindi nila mas gigawat. Oo, pinagita nila sa junk shop. At sa junk shop, may maligya.
1: Sige, Rexha. Sige, sige. Thank you again, Rexha. Thank you again. Ini nga mga public affairs naton program, especially Boss Aga, diya kita makakangkon sang pag-insindi kung ano ang mga nagakalatabo subong sa Senado. Kung ini mga posibleng mga indikasyon nga nagluntad subong adlaw sa aton dis Pilipinas. Tandaan nyo, Boss, matianta ang mga analisis kaga komentaryo sang aton nga mga veterans anchor na K5L John Castaño kag K5 Eric Tenerife, Foro de los Pueblos, 7 p.m. kung 7 o'clock in the morning, Boss Ngadlaw. Okay, nigabahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, ha? Relax lang ka mo, blada. Relax. Inom anay DTX Coffee Mix. Amuning kape nga may alam, mga kaki-vibe. Sakon pag-obserbar. Personal ko niyang observation. Kay man ko ti... Kung mag-day off kami ni Dirili, Sabado kag... Abernes kag Sabado sa gabi. Ay, nabudlayan ko yung magtulog kay do may ginatawag kita blayang nga body clock na blaw. Do ara na bla sa aton sistema. Yan doon kadagap, ino nagapulaw kita. So, do hindi ko katulog, Jerili, kay do sige na lang ko yung murarat mata ko. Pero ara sa pinsar ko nga matulog na ko kay day off abinaton. Magaga kay five, would you believe ako nag-experimento lang ko. Siling ko testingan kami inom na lang DTX Coffee Mix. Ang natabo, instead nga magbugtaw ko yaya, natulugan ko. Kay kung ano ang mudo sa pinsar mo, bila, anong mudo mo, example, may gusto mo na magtulog, di ka katulog, inom ka DTX Coffee Mix, patulugo niya, kasundo niyang mudo mo. Pero kung tuyo ka, kag gusto mo yung mabugtaw, tungod may ubra ka, hindi ka naman niya patulugon. So, nami nga kape, mapuslan tagin, kag ma-enjoy ka sa sabor niya eh. Kag gabi ginjirili ang acid, nagapagabok sa lawas ng tao. Nag-create man ini ka nagatuga sa masakit kag balatian ang acid. Tingin na pagsipot na iyang ginapanultol na isang DTX Coffee Mix na pagwaon sa lawas ta. Kag nami iyang ariya mo yung banyo yung jirili.
0: kang pangihi mo, Blaya. Kinablang daw urot din ang unod sa marukan mo. Kalami-dami mo. Abi, abi, abi. Abi, abi, mainod.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: bibigay ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Buterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Clinicas for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan,

0: Scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Siningang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakat na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
1: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
1: Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
3: Extend Food Supplement for Men.
0: Tikasi!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
8: Ano ang himuon ko?
7: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.
2: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras naton, we get a minute after 11 o'clock in the evening. Panayin ko muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, mga ka-K5, ang habon nga ginahulat na naton, ari na. Gamito na lang ni naton para makaangkon kita siyang nami nga panit. Hubin kaga wala siyang punggod ang guyata. Wala nagagarash. Mga buho-buho na hipidon. Dulaon ang mga alap-ap kang mga pikas-pikas. Ho. Ang mga kinalutan siyang musong sa tiyanda, mga stretch marks hindi nahilmunon. Nagapaputi sa panit. Diyan siya tanani nga makaslibles liwat. Sa nagahandom gid kay tungod nga init ang tiyempo, nahuya magslibles kay basi magwang ilok nga ito. Kamalo ka, Jirili, may ang aton lawas, may sari-sari nga panit ni mo. Lain man niya ang panit sa dapa-dapa, ang sa tiil, lain man. Pero ining sa tuhod, sa siko, sa ilok naton, kag sa parte sa aton nga private parts, nabilong na sila sa tawag nila nga scrotum type. Doon nag-aukot-ukot mla. That's why may mga babae nga aware ni sila, no? Nga kung itom ko nung tuhod mo, itom man ko nung... Ito magkuno ang imo piya ka tuhod. Nga kung ito mang imo ilok, ito man guro ang imo ginatago. That's why may mga babae nga very conscious black tama black ginalugoda ginang tuhod nga magputi. Di amo na ni hoa. DTX Beauty Shop gapapute sa tanan nga garhom sa parte sang lawas ta. Kag nagapahugot sa panit. Pagkamati siyang lula ko nga nagapahugot siyang panit, dumalagan din nila. Gintawag siya siyang lula. Uy, nagdalagan ka, hindi ka makanto. Niya mamakal ko DTX Beauty Shop. Yang ngahaw niya, matiag ko ginahambal niyo na nga nagapahugot sa panit. Nanti nga mamakal ka ganyan, nanti masip lang yung magugot ni Wat. Saguya, saguya. Sa mga yaya nga panit naton, nga matamat yung ginahugot, no? Ginapahubin yung panit naton. Sa may mga wrinkles, hindi nahil mo nun. Nami kay Habon nga DTX Beauty sa bukal sa blab. Kanami siya kay tanan nga mga kagaw, kakasya gini, no? Hapos lang siya bunlawan, priskong pamatsyagan mo. Kaghamot yung lawas mo, tanan nga baho, kakas. Kanyutay mo lang nga palhit siya sa masangang bahit siyang lawas mo, bukal sa dayon. Kaya ang bukal eh, sa ilong mo, sa ibang nga parte siyang lawas mo, inos-nos mo, sige, gyapon bukal. Kag sa liwat, hapos, gitsaya bulawan. Mga ka-K5, amo na ning tiyansa naton, sumungat ting ilinit, ho? No, may ara ka lang payong, ah. May sunblock siya mo. May moisturizer man. Di kinanglan na ning hamon sa sumungat chimpong nga grabing init, ha? DTX Beauty Show para gid sa bilog nga pamilya. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore Generics Pharmacy, available nila ang DTX Beauty Show. Kag pamangkuta lang mga pharmacy kag mga butika sa inyo lugar, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Show kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula kamo sa tanahan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayan.
3: Okay. Hindi ka bahay manludo laman sa aton losang Dr. Pinoy Squalina Capsule.
4: Kaya ang Dr. Pinoy Squalina Capsule naman niya, isa man ka suplemento nga kinaglano naton. Kay kadasig siya iya magpangkakas sa mga baras sa ugat naton eh. Ginapangtunaw niya dirili, no? Ang mga baras sa ugat naton, kamagdanan man inis ang aton high blood pressure, kini nagagamay ang alagyan sang dugo, ta kini nagakipot siya ang alagyan sang ugat mo. O sang dugo, tabi. Sa ugat ni nagadamol siya, gagamay na lang alagyan. So nagataas ang pressure, no? Kag imagine na delikado tungod posible heart attack, kag ma-stroke tungod sang barado ng mga ugat naton. Tugas sang kolesterol. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatunaw yung matama dili para magbuwang, magligwang pag-agi sang aton dugo sa mga kaugatan ta. Ginatunaw yung man ang mga uric acid. Tuga ini sang aton yung pagkaon man abi. Nagpinitin siya kasang kasakit. Yutay lang ang tandog dahil mo ka agay. Nagabanog, nagangot-ngot ang aton nga gout arthritis. So Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginaigo yagit ang uric acid, isa ini karason kung nga may gout arthritis ka. Ginakupos yung banog, ginadula yung ngot-ngot. Kag saan lawan-law mo nga pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginarepair yung mga tais naton nga mga tulan sa bahin sang ugaton nga joints, no? Kag ang kidney ta, mo gining isa man kahigko nga parte sa lawas ta. Kag ginasala ya isa 50 liters nga dugo naton adlaw-adlaw ya. Bisan nga katulog kita, sige sala ya sa kidney mo. Di ko may mga higko sa aton dugo nga nagaupod, ginasala ya da. So nagapinitid siyang kidney naton hasta later on magka problema kita sa kidney. So, kung nag-inom ka siyang Dr. Pinoy, hawason niya din mga higko da? Pag-uon niya sila, wasta? Kag, siyempre, i-repair niya kung ano may mga damage ang kidney na ton, kag i-conditionon niya. So, mong manggalimpyo man sa satay, kag sa aton nga, dugo, naghahatag sa supply dugang nga oxygen sa aton ugat, kag sa aton nga utak. So gani memorya mo ang tek, hindi ka malipaton, layo ka sa Alzheimer's, no? Basta may mga heart ailments problem ka sa korason, i-Dr. Pinoy mo, ha? Ang mga mayuma, pakupusyon, mga prostate problem, on taton. Inom Dr. Pinoy Squalene Capsule sa mga babae na may mga menopause nabi, may mga hormonal imbalance, irregular menstruation, may mga depression. Kag nagabato ang Dr. Pinoy sa early stage ang cancer. Kag nagabulig sa paayo sa psoriasis, kag leukemia. Kag sa may mga dinggi nga pasyente, kadasig magpasaka sa blood platelets sa nga pasyente nga may dinggi. So likaw sa mga kahalitan kag delikadong sitwasyon tugas sa dengue, inom Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Mabakal ang Dr. Pinoy sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasyan nyo sa inyong lugar na sa Kabankalan, na sa Hinigaran, subong man available sa tanang farmasya kag butika sa Pontevedra, San Enrique, La Carlota, Murcia, Drisha Ibi Magalona, kang bilog nga bakulod, gini siyempre. Kang dira sa bahin sa Victoria, Sagay, Cadiz, kang halos tanan nga mga syudad kang kabanuhanan diri sa aton probinsya, sa Negros kang sa Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sa liwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline 0928-611-2263
3: Kaya sa ating Globe, number 09277-448940. Good evening, Jay Lolo. Ako, Permilo, nagpabalhas gida. O ginabalhas, manguha ko sa nipa. Ako pa ang nagapanibit. Labi na gid sa subong kakapaang sang tiyempo. From Vilin Yanong, sang hinubaan.
4: Okay, timayo si Vilin, kinagapabalhas. Kinaglan tagin magpabalhas eh. Kay kada ilig siyang balas, ta nagaupo ng toksin. Da mo na? Okay, sige. Sino pagida, Jirili?
3: Yes, Lolo. Good evening, J. Lolo. Si Riza Diana Nilo sa Barangay 2, si Palay City. Nakainom na ko, Lolo, adlo-adlaw. Sang DTX kag D3 Bio. DTX Coffee Mix, Lolo. Gusto ko lang, Lolo, mabatian na kantang happy birthday, Lolo, kay birthday ko na sa buwas. Ika-50 ko na, Lolo. Salamat, gid, from Riza.
4: Ati, happy birthday. Makanta ko, no?
3: Makanta ka lang.

0: Sa tanahan nga naga-birthday na, ari anay pa to karon ta be.
1: Happy, happy, happy birthday.
0: Sa'yo ang ino, ang pagkain.
1: Sa'yo ang ino.
0: Inuman pag ino.
1: Happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami.
0: Happy birthday sa tanahan nga naga-birthday. Kaglapit na birthday ni Boss. Ako na dan mauna dili. Advance happy birthday, Doc Ramil Oy!

0: Artie ki happy birthday. Good evening, Jirili, J-Lolo, Halin kay 2065 ba? Sino pag-inat, Jirili?
1: Yes, lo. Good evening, J-Lolo. And
0: nakita ko kagina sa sobra dalaga ni Senator Bato sa hagdan daw nakadus mo si General Bato, lo? Daw pelikula lang, J-Lolo. Kaladosh mo siya kagalapilas yung mga tudlo ito. Di may balita siya mo nga ginausisa kung sino nagpasulod siyang NBI sa Senado, Jirile. According siya kay Senator Amy Marcos, sa interview siya iya, ang nagpasulod ko, no, si Senator Tito Soto. Di sige sabong ihusisaay, sabong sige sabong investigasyon, sabong kung sino naghatag permisyon nga makasulod ang NBI kag mangdakop nga dakpon si Senator Bato. Di ang naghatag kuno signal according sa kay Senator Amy Marcos sa iya interview si Senator Tito Soto kay way pa siya maislan as president sang Senado mo. Di isa man sa pahayag ni bagong president sa Senado si Senator Cayetano nga nagkontak kuno si Bato sa antes ning adlaw. Hindi siya kuno kakadto sa adlaw sang binutuhay. Nakibot na lang siya kuno nga lapit na lang siya kuno sa Senado kang nanawag nga ara mabot ko na. Isa man siya karason kuno nga na-probe kuno nga may threat ginman nga dakpon si Senator Bato de la Rosa nga once mag-appear siya isirbigit ang warrant o maris halin sa ICC. Tindaw mo na kuno ng pamatod ang natuod ginman ang threat nga dakpon si Bato. Si Subong sige o si Sado ara sila Subong sa Senado gyapon si Bato ni siya magwa na. Kag may komosyon ni relay between sa Sergeant at Arms sang Senado kag sang NBI. Mga ahente sang NBI ang isa ka Sergeant at Arms sang Senado nagbalabag. No, I think doon may komosyon sila nga daw may magalabhag ang guyaya to. Sang isa ka, isa ka mga membro sang Sergeant at Arms Senado, may mga black eyes siya mo. Basi nakadusmo siya o nanos, di ba? Matagan na giniwas. Pero sa guwa sang Senado, may toto na nagpakalmang iban, daw gasiningitanay sila. Sige to hapaya ang dako nga tawo nga Sergeant at Arms sa Senado. Nga daw nabudlayan siya maginhawa kag nabudlayan siya magbangon dirili. Hasta nga gintuwangan na lang siya kag daw hindi pa siya makaya niya kwarton kay di kumugat grosya. Ginapasakay siya sa isa kasalakyan masigin dalat sa ospitaling agaw guro. Kaya daw nagabatyag sa sangiyayang dughan, nabudlayan sa siya maginawa. So nakahambal pa sa niya, ginahimo ko lang ang akong trabaho. Kaya ang trabaho sa Sergeant at Arms, i-implementar ang mga palisiya na sang Senado mo nga hindi pwede kasulod nila ang mga gusto maghatag sang senaryo nga hindi maayop sa lugar sang senador o kung sa mga senador sa building. Hindi sila ina nag-mintinar sang peace and order sa Senate abe, no? Hindi nagambas siyang ginimo ko lang yung ako niyang bra. Doga ginhawa yung makahambal kag makaisplikar kag nagasigi siya kaput sa dughan niya. Guro ga pinot iya ilong.
1: Dughan.
0: Ano?
1: Dughan.
0: Dughan, dughan.
1: J-Lolo, Jerly, mayong gabi landa sa imo ah. Sa kagsa K-Fab News FM family. Ari lang ko din sa akon kwarto samtang nagapamati sa imo programa. Si Moises de Los Reyes de Los ang Bangga 13, Barangay 4, Himamaylan City. Good evening, Jerly and J-Lolo. Mayong gabi, ginatame ko lang akon mga friends sa amon group call. And also sa mga kapdana ni Ma'am Riza sa Group 1, kanday Sir Noel, kay Sir Dodong, Leslie sa from Bianca Rubin, sang La Carlota City, Negros Occidental. More power and God bless sa inyong programa. Thank you, Gid, Inday Bianca. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ha? Pag-greet lang sa mga family Rojas, no? Family Rojas from 6650.

Di na matabok lagi ng impeachment sa ano ni, sa Senado, mga kakifay. Kung si Soto gyapon ang nagdaog, di guro laban-laban maldagin. Mabaldagin si Sara. Pero subong kay nagkambyo ang Senate President, do may laban eh, kay do fair and square man niya si Peter Alan Cayetano. According sa iyang interview subong gabi, niya antista nyo kami husgahan, pamatian yung amon pag plastar sining impeachment ni Sara. Puti siyempre, ang gutom to nga nagdalaog subong, do kalabanan kalyado sa mga Duterte. Di po basta boss bantayan nyo si Eljan Castanyo, K5 Eljan Castanyo kag K5 Eric Tenerife. Alas 7 sa aga sa Foro de los Pueblos kay sila na yung mahimay-himay sa sitwasyon. Ang ilang analysis, ang ilang mga komentaryo sa paghatag sa aton sa kaundan sinang hitabo subong nga gabi ning balita, was inyo gin masaysayan sa ila, ha? Okay, it's a data. Sige, tawag na kamo sa aton hotline 0928-611-2263 o kung sa aton nga Globe number, ha? 0927-7444-8940, ha? Alas 11:22 ang oras naton. Ari anay ang isya ka problema pagidway la

0: Mangayo makutani problema. Mangayo makutani advice. Kung paano mabalik ang pagsalig sa tawo nga palangga ko. Gana dula. Salamat, J. Lolo, and more power to your kilikili. To your program. Moonlighty. Paano ibalik ang pagsalig? Kung paano kuno mabalik ang pagsalig sa tawo nga palangga niya? Ang pagsalig, wala na ginapagayo. Ang pagsalig, nagatubo na siya. Sa huna-huna, kagmalatsyagon sa isa katawo. Sa mga adlaw-adlaw, kag sa mga sitwasyon, kag sa mga sirkumstansya, dira ina matakos ang imong aksyon nga dapat kasaligan. Kay man para magsalig ang tao sa imo, kinanglan wala sa sang duda. Kay ang duda, amo ining nag-eliminar sang pagsalig. Kung magapa ang believe niya si Imo, bla? Ang believe niya si Imo, taas dapat. Komo taas ang duda niya, nubo ang Imo niya nga, ang nubo ang pagsalig niya si Imo. So dapat papasakaon mong believe niya, kag panubuon mo kung eliminar mong iya nga mga pangduwa-duwa. Kay nag-iikog, upod gina sang duwa-duwa ang kadlok. Kag mag-obdanay ang duha kag kadlok, no? Mudlay na, hindi na siya ka hatagid sang iyay nga pagsalig. Kay may kahadlok na siya, tungod sang pangduha-duha ya, kay tungod may sasalig siya mo. So, malo mo ba na siya nga salig lang mala? Puti mahandok, oo, salig ah. Pero ang pagsalig, yayaway na siling nga silingabi nga mainom ko lang tubig, salig ka dayon yan, balik dayon. Kundi sa amat-amat nga naga-atubo na iya sa balatsyagon kag sa panguna-una sa isa katawo. May ara ko no yung basihan para mag-pleasing ka sa isa katawo nga dapat kanila yung saliga. Example, ining word nga I love you, bla. May ginatawag tono, intonation, tono. Ang tono ko no, 5% lang na. O kung tawag natin ang word mismo ang tinaga nga I love you, 5% lang. So 5% lang na ko no ang word, no? Pero the way mo ihambal, base sa tono mo, that is 35% ang tono. Para maging believable ka. Example, ang tinaga nga I love you, ang tono yan maghambal, di nang mas nami pamatian, kag daw mapatihan gin. Number one is, I love you. Ay kaduwaya is, I love you. Ang unaya is, I love you. Ay kaduwa is, love you. So, the same word, pero lain ang tono. Madetermine siyang utak na ton, di ito ang mas nami pamatian, kag daw pleasing pamatian, la? Pero ang tono gali is 35%. Mas nami pamatian ang I love you. Sang sa I love you. Di ba? So 35% ang tono kag ang 5% nga tinaga o convert nga I love you, that is 40%. Karon to make it 100%, diin ang 60% na ganito. Ang 60% naga base ina sa action sa imo giho. Kon ang imo tinaga kag ang tuno mo naga connect sa imo nga giho sa imo buhat. That's why nga bisan maghambal ka nga palangga ta ka nga ami pang duha-duha sabi ko wala nagatugma ang imo sugilanon. Saan siya ginapakita mo nga, giho? Palangga mo siya toon, pero nga ginapaugtas mo siya. Nga, sige ka man nagyapon, pangita sa chatmate sa Facebook, dami. Palangga mo siya, pero why ka nagahatag sang imo yung chimpo para sa iyang ilagaw-lagaw mo man lang? Palangga mo siya nga ang may mga promesa ka nga wala mo ginatuman. So may duda siya. Because the biggest part of the pie, ang pinakadako nga parte, ang 60% ng aksyon. Absent, hindi iya ma-connect ang imo yung mga tinaga. Ang imong deklarasyon, ang imong sugilanon nga palangga mo siya, wala nagatugma sa imong ginabuhat. 60% gin mo. So kung wala siya nagatugma, ang nagalusot generally is doubts. Nag-question siya. Palangga ya ko nga ang ginabuhat yan eh. Mas mayo pa gani yung buhaton mo lang ang mga bagay bisan wala ka naghahambal mo. Kay mabatsagan managyapon sa nga tunyang balatsagon kag panguna-una may tsindihan tana. May ginahambal gani siya English nga action speak louder than words. Di ba? Action speak louder than words. Bisan magiho ka lang na gani yung wala ka naghahambal siya nga palangga mo siya, pero ang aksyon mo iya nga nag-atipan sa iya, wala ka nagapasaway, gina-provide mo ang mga responsibilidad mo, abe. Mabatsaga niya na nga nag-care ikaw, nagapalangga ka sa iya. So, kinaglan amo ina, no? Sa aton letter sender, kinaglan hindi lang puro sa mga words, kundi sa buhat gin. May ara pagin mong kaisa yung siyempre kung mag-asawa o kung magnubyaw man. Niyagang gusto ko na ganyan nga magtawhay kabuhi mo mo. Niya nakita na kaya nga naga panglaba ka na sa mga lago tado matulo luha ko mo. Hindi ko yan mabatas, mintas tangto, ngara ka na yung sige ka na pangabudlay sa mga panglabata na sa lago. Gari ga ho, pangamuyuan mo gina. May laktan ko subong. May transaksyon kami ni Pari Pedro bla. Madayonin nga mo transaksyon, maklan na kaya washing machine, duwag milog. Kay kon mamaklan na ka washing machine, ang kamot mo hindi na na iya magaguba na kaya hindi na malergy sabon. Kundi ang babae, ang asawa, ang partner. Ay, salamat, no? Di ba? May excitement siya. Sige ga, okay, timayo man na kaplano, ha? Para man na magnami aton ng mga labada. Kaghapos, no? Niya mo na gani nga nung ginakumos ang itlog. Nakumos ang dughan ko. nga makita ta kada yung nagaungay kada sa labahan tada. Muni nga malakad kami ni ano ni ni Pari Pedro kay matransaksyon kami. Subong nagitong adlaw tugan sang bayer namon mo. Te ang problema ko lang subong planga is may 200 kada. Nya may atukutugin na ipit-ipit ko kay para man to ibalon boss ang kamataan. Ilam mo ko ang lang siya, kay dugan ko lang pamiliti ko bala kay para panghapin ko lang siya wallet ko, bulsa, wag ikukot-kuton. Kung madayon ni, madayon niya, madayon ni ta, subong itong adlaw nagpromisya na itong bayer. Ang masawa niya, ti, muna awaho lang ni kwarta, ta, sige, ti, kamay pa mati ngayon. Hatag ang sini. Kaya sige, mahimos ko na, maligo ako kay masimalit ko sa transaksyon lang. Sos na gabihan na diliwi pagyapong kamot. Ang asawa, ginahulat-hulat man siya nga makaabot ka makadungan sila panyapon ka makamati man siyang mayong balita eh. Pag-abot, mga alasyon siguro, boses nakainom. Ay, nakainom siya. Ang basa ng asawa, guro, nadayong itasaksyon nila ni Pariya Pedro eh. Gano, hubugin siya kay sinblan tong kwarta ko. Inatag siya. Agasulod na na nga, dalini nga, bungko. Yan ang langit matago, galingigin ang ulo ko. Kasi nga, ano gusto mo, kuhada ka siyang si Ben nga, no, cold, ha? Ay, sige, liko. Ubahin mo yung patos yung midyas. Ubahin yung patos midyas ka si Binan. Sige, isa na mayo mo ka? Ay, isli, mayo mo, isli. Bumbong mo eh, no? Hindi ko lang anay Hindi ko lang siya anay pag-i-samukod. Anay, pahuwayon ko lang ang bana ko kay... Kapoy gini sa transaksyon. Nahubog siya, boss lang siya aga pagpamahaw namon ka. Kung si Saon ko siya kung ano na itong hambal yung transaksyon nila ni Pari Pedro niya. Pagkabas aga, dili mamahaw ka. Mahaw ka lokalo di ka ga. Pinaksyon ka sa Almonite ho ah. Ara na, may siya bao. Ari ka pila ko, pero mabuinitan ni Moslok-slok. GTX Copy Mix. Di ka kaon ang mana, Jirili. Inom di text ko pa mix, buti ka nami. Di ganano na to ga, nakapili na kumbalaga ano ga, washing machine. May nakita na ko sa Facebook, wala yung kamarato lang. Di na yun tong transaksyon nyo ga, saan natabakto ng ano ga, ang washing machine? Hambal sa asawa. Pagsambat sa mana, yoy! No man. Yan o tabo, aw. Niya kay linit, gani mula. Kay ang amon mula yung buyer, no, why gindya siyang word of honor? Ang istoryahan ay kagapon, gen. Nga mabayranay na, madawanay na siyang bayad, mula. Yan o natabo. Nagin suhot sang piyag nga grupo kay mas barato tong iyalaya nga mga items dito. Agin bakal atong sa piyag nga grupo kay daw dako gid ang diferensya. Tinumot mo si Lingon. Amba sa asawa. Sabat sang bana. Why madayon ga? Kaya sa paghambal ito yung mga washing machine, gano'ng nakubos ang duga niya nga nagkita yung asawa, yung mga budlay. Naghando man yung asawa. Nagpangarap man, nagpalupangita man sa malaklon nga washing machine, gano'ng sa piho na itong istorya. Igo morahon nga palpagli. May mga amo na sina nga klase nga partner nga lalaki. Daw gina pa-dreaming lang niya blang partner ya. Daw ginapa drawing-drawing nga lang ang ulo lang. Hasta sa ulihi, magambal siya, huay, naku, salik, sambal mo na. Siya man mismo naguba sa iyayang kaugalingon. Siya man mismo naguba sa iyayang pagsalik sa iyayang partner. Tungod, ang iyang istorya daw humana eh. Pero ang balita sa giho, palpak. Dibla? Kaya mo na nagsitwasyon nga tsansa nga magatubo ang pagsalig mo? Kay kon sampu labito o ginmahal nga layon to kang baklal mo siya washing machine? Naga hindi siling nagaluyag pagsasi mo, way labot sina. Kundi nagataas pagin ang pagtanaw sang partner mo. Nagatubo ka nagabakod ang pagsalig yasay mo. So, amo ina ka mga sitwasyon nga mismo ang pagsalig nga nagatubo sa balatyagon sang imo nga partner. Hindi mo na yung pagpangayoon kundi sa mga sitwasyon na iya sa matag-adlaw. Basis sa imo yung mga sugilanon nga nagatugma sa imo nga mga ginabuhat. Alas 11:40 na mga gaka-K5. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa number 1 seafood restaurant in Bacolod City, Gina's Seafood Restaurant. Mga taga Manila o kung mga taga Mindanao kung din mga probinsya sa aton pungsyon, magkabisita di si Bacolod yan eh. Nagpa-picture ni sila sa mga isda na nga gina-display sa Gina's. Tungod sa display pa lang girili, do maganahan ka na mo. Mga isda yung nga do baldi ka lang kung lawas bla. Nga nagaliad kag ang bayan may mga design yang may mga dekorasyon. May kamates, may bumbay, may arasang pidada, may sibuyas dahon, may dekorasyon ng baba mo. Katahom sa pag-aplastar ni Ma'am Gina, bla. Kaga, amo na yung mga isda na da, kang mga seafood siya da, may lukos, may kasag na, may pasayan. Puti nga lang kaya, nga huwag lang siya mo. Huwag lang siya. Kitungod sa eksperyensya ni Ma'am Gina, natunaan niya na, oh. Nga kung ano ang mga pamaagi, nga hindi maglangsang lugar. Kag wala siyang langaw dirili. Usually kung magladlad ka na, magplastar ka sa mga seafoods, malangsang ina kag may langaw. Dala sa Gina siya, wala langaw, wala man langsang. So na palangadaan, mamalaan mo na nga ginatipangin sa management sa tag-iya ang iyang mga produkto, mga isda yan, mga seafood siya. So na mo lang matilawan ang original style ng pagluto sa tinola kag sinigang isda. Bla? Kay man ang palapala style, priska nga isda plus priska nga panakot. Tanan nga sustansya sa panakot, makanto sa sabaw, ang sustansya sa isda mo man. Higupon mong sabaw, matyagan mo gin maghihigup ka sa boss Gina's da. Nagkusog ang lawas mo dirili. Nagabakod lang. Kag ang luto ay na yan, 10 minutos lang. Kay tungod damo sa kalahat, damo sa kaldiro, kag damo ni siya kusinero. Plus, pagin ang kalayo sa iya na yung no, may oxygen lang. Pero ang mga pulso sa kusinero nila, huwaya na gaminyar. Kalidad niya po. That's why, bisan ano ka damo, yes ang tao na, kag damo order. 10 minutos na kaya mo inasikrito. Sa ila kusina, may sistema sila. Lain man niya nagaprepara sa pagkaon, sa mga isda lang na lutoon, kapang hugas, kapang limpyo, lain man. Lain man yung kapangihad sa Mumbai, kagamati, si Buwes Dahon, kag iban pa. Lain man yung ubraya sa kusiniro. Kag lain man niya, kag tapos luto na, may naga preparar niya siyang isang ilada yang mga pinggan, kag lain man niya ang nagpipara siya na ginili. Daw ilang gabutang siya mga garnish, blanay ko ano pagid ang mga butang mo siya niluto, mabay siya pinggan, ano mga dugang na dekorasyon, lain man naghihimo siya. So sa kusina ni Ma'am Gina, sunod ko, pero take a limpyo-limpyo, bisan pwede ka magliligay siya sa loob. Kagda mo siya, waiter. Kapagkanto, pakarilang daw mga pasayan ng mga pasik, blan. Kag very friendly kita, ma. Very friendly. Ang iya na lugar, iya restaurant, may dako na siya nga dining area, nga non-aircon. May aircon man siya, kag may function room, pagay dyan. Convenient, gid ko may salakyan ka, kay dako iya ang parkingan, kag may nagabantay gid sa mga salakyan. Kagapos tuntulon ang lugar, kilidala lang gid. Sa may San Juan Street, Barangay 10, likod lang gid sa 888 Chinatown Square. Pwede nyo gani mag-google na kung makita na yan sa GPS, di ba? Okay, Gina Seafood Restaurant, buka sila Monday to Sunday. Alas 10 ang aga, tuntum alas 10 ang gabi. Kung may mga late na kamunday abi ang sulugaton sa airport, kag ang iyang flight abi, abutin siya makulod abi sa airport abi, alas 2. Kanto ka mo si Gina's, alas 3 abi. Aha, open niya po na ha. Nagabaga-bagagya po ang sabaw. Kag wala ya, ma-order ka sabaw, sinigang, maurutan, i-refill malang na kunurot ang sabaw, ay niya bayad, jirili. So para sa dugang paging informasyon, kag mga detalye about sa Gina Seafood Restaurant, bisitahin lang palihog ang ilang Facebook page. I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Ano man ng okasyon o selebrasyon, basta Seafoods Restaurant ang pagkabalan. Isa lang aton kantuan kag wala na sang iba. Diri kita sa number one, Gina's Seafood Restaurant. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung D3, mapakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakit dat ang itsura. DTX 500.

0: DTX Coffee Mix.
1: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
6: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
8: Preton yote, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na?
11: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag wabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
8: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin.
13: Ladies and gentlemen, ito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh, available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: What is love meant to you?
17: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang
18: makipaghiwalay.
16: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
18: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
19: Shaba, Jibo. Ari pagkita isa ka problema nga gusto natin basaho, no? Good evening, J. Lolo. Lo, ano gimuon ko kay may maistra ko nga naluyagan? Kag naluyag man sa sakon? Galing? Kay may nubyo pa siya? Kag hindi siya kabulag sa nubyo niya, kay ginapandaman siya sang nubyo yan eh. Nga makipagbulag, J. Lolo, anong himuon ko loman? Damo gagaw siya, mistra ba? Man, kung makanubya ka, kung makapangasawa ka, mistra, daw, don Juan ka na yun. Nami priblio siya, mistras mo. Now, inisato ni Tersinder mo na ano-ano ka man tuto, man. Mangita ka lang niya siyang imo, yung pugaran na. Hindi na niya pag-ilabting pugaran siyang iman. Basta gani, iabisan may luyag pa ng babae si imo.

0: Tumugok, may ara pa siya relasyon kag wala pa mauntat ang relasyon, wala pa mabugto, abe, mautot na. Hindi ka gida mag-intra. Kay kung kaisa ang relasyon gagi na sa proseso, bla. Gagi na testingan sila sang panahon kung ano sila kapag-on sang ilayang pagpalangganay sa isa kang isa. No, di bla? So, hindi ka dang mag-eksena kay makahatag ka na iya sang problema sa ila. Kag kung ibutang man abi ang imo sitwasyon sa lugar sang nubyo, ikaw ang nubyo, tapos may ara pag hindi gusto yung mag-sabotahi sang relasyon nyo. Siyempre, alang-alang kung ikaw na interesado sa babae na nga i-build up ang nubyo, kung i-gub-on mo ganyan eh. Gub-on mo ganyan ang iya panguna-una kang balatsyagon sa nubyo ya, kaya parang nga mag-kantos imo. Kundi ikaw na kung mag-paginhilabtan mo na siya, ilan na yan mo, no? So, makakita ka posibleng siyang kontrada. Kag the worst thing is pwede ka mo yung mag-inaway. Kag ang pinakalain na ba si Connie pa tiro ya ka? O kung bunon niya ka siyang bibiron, may dalaga rapon. So mo ina, kakilanglan, kung may amusinaya nga maista, kaghambang according siya mo, may luyag siya. Pero isan may luyag pa siya mo na kay may relasyon siya, hindi ka na mag-intra. Respeto ka lang yun. Respect ka sa kapwa mo lalaki, bla? Nga kung ibutang mo man ang sitwasyon mo sa sitwasyon sa nobyo, anong matyagon mo? Siyempre, mangaki ka man eh, di bla? Siyempre nga maglain buot o man eh, nga nag-sulsol ka na yun sa nobyaya da? Di mo man na kung sa ikaw sa lugar na, malain man ang buot mo. Kung posible mo man ang buhaton mo. Nga basi komprontahon ka kag pare suya ko na siya nang bitaw na blaw nga priyaw kita yun naging nubyan ay kami na siya mistad ha pinabalap tayo pa istorya nga naluyag may nga ko nubyan siya naway man na siya siyang respeto yaman pangagaw ni yaya. Ako na yan, mista na yan, bako na yan. Di ano gusto mo, priyaw? Masyata na yung black kamayo. Pag-urot sa isa kakahasang kamayo, ay pre, balik daw siya, bitaw to blang balom na. Ah, laing matyago, pre, suyagi ko. Di ano gusto mo, priyaw? Gusto ko madula, siyempre. Apos na yan, pre. Apos na yung tama. Balbalon na, pre. Banggaan ka na karon. Hindi lang, pre. Hindi na mga mod, pre. Mabayad lang ta, pre. 5,000 pa riding in tandem. Siyagig siya pangilabot. That's why ganit siya letter sender na ton. Undati na na iho. Undati na na amigo, ha? Respeto ka sa kapwa mong lalaki. May ina ila relasyon, mangita ka na lang niya sang babae nga wala pa yan nubyo. Hindi yan may nubyo na siya bisan tuon komplikado ila relasyon. E, may relasyon sila mo. But still, you have to respect. So you better quit. I-stop mo na na, palagyo ka na, distansya ka na, kay nabutang mo lang imo yung kabuhi, salang-alang, kag peligro, kag ina siya, problema gina, hindi lang ni mo, sa pilakadlaw, pating bilog mo nga pamilya.
1: Salamat gin mga kaka-K5 sa pag-upon sa amon ni J. Lolo sumong gagabi. Kitaray kita buwas ha, 9:30 in the evening till 12 midnight. Dari lang sa K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone.
0: Shelly Watt, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.1. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kampyon ng radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawat, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gitna interval sa imong nga pagkaon? Meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang
5: ni-carots. Hindi lang carots, mga kodura.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, at ako, kani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayo ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sili nga, mabalaan yung mga flowers. Naabok ko ba yung ikaw? Mas naman,
1: maitukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Welcome na sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kagkabay pa, nainom nyo na ang inyong DTX 500 kag Mighty C. Ining kombinasyon nga perminaton ginagamit, agod magbakod ang aton immune system, maalagaan ang aton mga selula, hindi kita dali magtigulang, bakod ang aton resistensya. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag na high flick limit? Isa ka theory, agod maexplicar kung nga nagatigulang ang mga selula. Ako si Jean Paul Hinoroso, istoryante na karon, kaupol kay Dr. Mil Oy, ang amon CEO.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Tanan natin nga masuki nga tagpalamati. Welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga mga suplemento, DTX 500, D-Tribayo, Kag, Mighty C, or Pure C.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang theory of human aging ang isa sa mga subject sa madugo nga mga debate sa patagsang medicine and molecular biology. Madamo sa mga pagtuon ang ginhimo kung paano nagatigulang ang tao. Dr. Mil?
7: Simple lang da ang sabat, Sir GP, kung nagatigulang ang tao. Tapos sa siya bata mo, itigulang naman. Okay, man. Wala kaya gainom. Wala kaya inom din TX 500 kag Mighty C. Try nyo bla. Inom mo din TX 500 kag Mighty C. Kulang lang na antioxidant. That's why dasig nga nagatigulang ang panit kag itsura. Kita mo ang mga tao nga bugbog trabaho, bulad sa initan, ano pa, damo, problema, grabe ka stressful sa pangabuhi, grabe ang bisyo, no? Mas tigulang sila lantawon kumpara mo sa mga exposed sa gito ang oxidative stress. Isa lang kay himplo permi na to balik-balik, Sir Boy. Ang gapanguma nga bulad sa init, kag ang gaubra sa sulod opisina.
6: Gusto.
7: No, mas mas tigulang gid lang taon kung ara ka permente sa kani sa uma.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis glycine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500
10: may powerful compact
9: na nagapanugos ang imo blood sugar.
10: DTX 500, garantisado,
9: epektibo,
10: para mismo.
9: DTX 500!
6: Isa ka professor sa medical microbiology sa Stanford University School of Medicine nga si Leonard Hayflick. Ang nagpamatuod nga ang aton gili cells ang may kapabilidad lamang sa pag-replicate sang 40 to 60 ka beses bago pa man ini ang mag-untat kag mag-breakdown paagi sa programmed cell death or apoptosis. Sang 1961, ini ang gitawag nila nga Hayflick limit.
7: tuman ka dako sang nabulig sini nga Churi Sir GP no sa pag-incendi kun nga ang nagatigulang ang tao kag nagakapatay samtang nagaedad kita nagahinay-hinay na ang pag-divide o pag-replicate sang aton silila. Nanotis mo kun hubin ka pa hugot ang imo nga panit kag pagsig imo lawas bangod hubin pa ang imo nga selula kag mas dasig ini nga mag-replicate agud mabuslan ang patay nga mga selula. Amo na nga ang goal naton nga magpabilin nga hubin ang aton nga lawas kag ina nagasugod sang imo selula. Ang sekreto inom lang DTX 500 kag MyTC. Amo na ang kombinasyon nga may ara super antioxidant nga nagaprotekta sa inyo nga lawas. Isa sa ehemplo Sir GP ang aton una nga mga ginikanan. Puno sang antioxidant, wala free radicals, kay wala pa pansit, canton, soft drinks ang una. Wala pa cellphone.
6: Wala radiation.
7: Wala radiation.
6: Wala asyos ang
7: puro antioxidant ang kinaon, lawig ang kabuhi.
6: Ang life expectancy sa mga developed countries ang nagtaas, about 25 years ha, kung ikumpara sa 1800s. Inibangod sa modern medical science, antibiotics, antivirals, kag siyempre awareness sa aton ginakaon. Ang pagdiskubre sa malain nga epekto sa free radicals, kag pagpataas ang antioxidant, ang pila lamang sa mga rason kung nga ha, medyo naglawig-lawig gamay ang aton life expectancy, Dr. Ramil.
7: Siyempre, ang pag-inom gid sang DTX 500 kag MyTC or PureC ang dapat isa sa mga priority nila kun gusto nila magkabuhi sang malawig.
6: Correct.
7: Gusto ko lang klaron Sir GP, tanan nga bagay sa kalibutan, no? Ages with time.
6: Correct.
7: Hindi tanan niya ma-reverse nga fact pero pwede ta ma-delay ang process ang ito ag aging. No, sinubi ang hindi gusto nga mapuspon ang imo kamatayon. Halimbawa, mapatay ka sa 60, Pailainom ka ni TX500 kag MyTC, mabot ka siyin. Siyempre, wala labot ang gusto yun na yasa mapatay. If you are successful, may negosyo ka, nami mo pang abuhi, ang 75 years, leap out ni. Ang nasa ako niya, gusto ko sobra 100. Para ma-enjoy ko man. Hindi kong, hindi lang ako magdugan. Imagine, bilog mo nga time sang hubin ka, gin-spend mo sa eskwilahan. Pagsugod mo obra at 23 years old, 8 hours a day, 6 days a week, ara ka sobrahan kag pag-retire mo at 60, amo pa lang pag-experience mo nga imo na gidya ang time mo. And yet, 15 years lang, patay ka na.
6: Katsubo, no?
7: Rason, wala gainom DTX 500 kag MyTC or PureC.
6: Ang lain pa na idok, pag-retire mo, imbalido ka
7: ano
6: na, bedridden ka na.
7: May diabetes ka.
6: Oo, may arthritis ka na, sakit na, tanan. Hindi ka naka-enjoy, no? Hindi mo na ma-enjoy ang nabilin ng mga tinuig at post-retirement age.
7: Hindi pwede nga mag-retire o na tapos amo pag-uba. Tanong yung gobyerno, no? Ari, 20 to 40 years old. Ang ubra mo, pungko lang.
6: May alak ko na, Dok.
7: Pag-abot 40, amo na pag-ubra mo.
6: Pwede galing na. Sagundo ka sa gobyerno. Mamatay ka na itawo. Friso ka to, sagundo ka.
7: Amo na ang rason, Sir GP, nga dapat preparahan mo ang imo kabuhi, special ang imo katigulangon. Inom gid DTX 500, kagbaitis ka dadlaw. Kaya mo niya ang makakas sa mga tuktok, mga free radicals nga ga-atake sa imo nga mga healthy cells. Balikan naton ang Hayflick limit o ang paguntat sang cell division kag pagsugod sang apoptosis. Inabangod hindi naman healthy para sa isa ka selula nga magsige pa divide sang more than 60 times over. Kaysa kada divide sini nagakabuhinan ang telomeres o ang punta nga bahin sang genes, medyo madalom na. Kung ang selula ang exposed sa oxidative stress, duha lamang ang resulta. Either magpadayon ini nga magdivide kag maging cancerous or mabaktay ini sang timprano nga wala pa makaproduce sang nagakaigo nga bag-o nga selula. So permi na mo balik-balik. Gusto ka magstay nga hubin, gusto ka maglawig pa ang kabuhi, inom ka DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Agud sigurado ka. Healthy ang mga selula mo, madelay ang aging process, mabuhi ka sang malawig kag wala sang balatian. Kaupod ang imo pinalangga kag kabataan.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Madamo pa sa mga added benefits nga mahatag sa lawas ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or PureC. Kung gamay na ang alagyan sang dugo sa imo major arteries, labi na sa brain, bangod sa mga nagakabarada nga mga bad fats o plaque, ini nga mga potential nga makablock o makasupon sa kaugatan either partially or fully. Ang resulta magka-stroke ka. Timay lang na kung partially lang kay dako ang chance sa recovery. Kibot ka na lang, nagasakit kag nagalingin na imo ulo. After that, nakiwi ng imo guya. Wala na puwersa ang katunga nga bahin sa imo lawas. Gali, na-stroke ka na. Ina kung partially black, kung completely na-cut off ang supply sa dugo, sang dugo sa imo utok, makumatpaus ka, kagalabanan, ikamatay mo several hours or days after. Te, mulat ka pa nga ma-stroke ka. Traidor blan ang abalatian, wain agapabalo, subong pa lang inom ka na. Adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
7: saan mo pintahan ang tubo kung tuktok na, wala pa tuktok, pintahan mo na ya.
6: Correct.
7: Yung ang importante. Isa sa pinaka-importante ng benefit na makuha mo sa maintenance ng DTX 500 Gagmay TC, amang paglikaw sa pag-develop sa aneurysm, labi na ang abdominal aortic aneurysm. Wala pa mahibaluan sa mga doktor ang exact nga causative factor sa pag-develop sa nga klase nga balatian. Apang ang oxidative stress ang ginalantaw nga isa sa mga rason kung nga nagahuyang ang mga selula sang arterial walls. Kag ini ang mga balon, nagabalon or nagahabok. Kag kung ini ang magisi na or malupok, ini ang ikamatay bangod sa internal bleeding. Hindi na magulat nga ma-stroke ka. Prevention is our best protection. Sa ginasilingan naton, hindi paghulata nga magtuktukon ang tubo kag amo pagpinta. Wala pa matuktukan, pintahan na. Meaning pa, wala ka pa ma-stroke, wala ka pa mabalatian, inom ka na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
12: Hindi taman pagkalipatan na ang epekto sa nga free radicals kag oxidative stress sa aton atayo kung liver, no? Ang hepatocytic proteins, lipids kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular functions, structures nga primarily affected sa reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? Kung wala ka nagkainom sa DTX 500 kag may TC, mahilig ka pa magkaon sang tamis kag tuman kadamo nga carbohydrates, ini ang nagaresulta no sa structural and functional abnormalities ang aton nga atay, no. Gani dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag may TC para ma-detox ang imong liver kag maka-recover gikan sa tinuig nga pag-abuso sini, no, bangon sang wala untat nga
7: in short doc Sam, kung palabisyo ka ti atay gid ang permi igo.
6: Correct.
7: Kung palabisyo ka, kinahanglan mo mag-DTX 590 on your side. Sir Boy?
13: Awon din na rabaw. Gawa panago-nago lang na siya.
12: Ang sekreto niya?
6: Milig sa taguay?
13: Huwag sa panago si Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pinaidad, Sir Boy?
6: Dising ko, no? Dising. Ang 8, nag-19 ako nung kay last year, 18 plus mo. Huwag ka 19, ah.
14: Mga kampiyon ni
13: Magpito. Kabalo ka, benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo kadlaw-adlaw, no?
6: Basic.
14: Oh, maligo. Basic. Ginaiyan.
13: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi isang imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imupanit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: Fat your liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
16: Nagapalandunog bala ang imo panulukan.
17: Magandingin bala ang imo nga uha.
16: Masami na kapangihi.
17: Masami inauha.
16: Kasi may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Garantisado.
16: DTX 500.
14: Correct si Doc Sam, si Doc Ramil, no? Let us not belittle what the liver can do. The resilient organ in your abdomen has more than 500 function, no?
7: Wow.
14: Resilient siya, kaya-regenerate ng liver, no? But time, age, basically, aging ko na ang balila is the inability to maintain homeostasis sa aton lawas because of structural damage. Structural damage brought about by oxidative stress. Kaya wala ka nag-DTX 500. Wala manugtinlo sa imo free radicals imo atay. That's why ang gamat-amat sigula ang imo atay. 20 to 40% na lang ang function ang gadula sa atay kung once you age. That's why you need DTX 500. And Mighty C, of course.
7: Yes, so
13: healthy brain, namin nga healthy mga brain, bisan tigulang na ka, hindi ka uli anon, healthy liver, namin dapat healthy mo atay. Wala supon ang kaugatan, bakod nga blood vessels, ini ang pila lamang nga mga added benefits nga makuha na to. Sa adlaw-adlaw na to nga inom sa DTX 500, Mighty C or PRC.
18: DTX 500!
19: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
20: Kanos ani mo na ibawaan na kay diabetes?
19: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
20: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
19: Kabuntag na o gabi.
20: Kung nakarong pila naman yung sugar?
19: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
18: DTX 500!
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Kung pwede palang mapintahan ang ilok para di mag-usbong ang baho sa buhay, pwede mo.
13: Ako, pintahan ako puti.
6: Galing hindi.
13: Gamit din sila sa klinika.
21: Klinika
13: Diofresh.
21: Klinika Diofresh.
13: The best siya klase nga, no? Nga deodorant sir boy.
6: Nga akay, why lang niya, why nabutangan lang niya perfume ang imo ilok, ginapatay gid ang mikrobyo nga gatugar sa pagbaho sang imo ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ga Clinica Deofresh deodorant ka. Well, pero kung aga pa na gid mag healthy coffee ka, siyempre wala na sa iban kundi mag DTX coffee mix ang kape nga ga detox sa imo selula habang kape init-init ka kung aga.
13: Ni me or my
6: DTX coffee mix. Pero kung may budget, ang imo kape DTX premium social. Ang DTX premium coffee, ma-ergo tayo nin alin sa gatawag nga gano mushroom, the herb of immortality. Layo ka sa pagtigula nga ginawgasan iban nga antioxidants imulawas para mausalawat liwat sing imulawas. May DSE man nga makita sa DTX 500. That's why kampiyon ang kape kung DTX premium lalo na kung
13: pugaan mo sa D3 Bio.
21: Yes, pugaan sa D3 Bio.
13: Amunahin mo mo Mayor May, pugaan mo D3 Bio.
6: May bullet proof coffee ka na.
13: May mga bulletproof coffee.
6: Ay, before I forget, ta stevia ang sweetener sa DTX Premium. That's why layo ka saya sa diabetes. DTX Premium coffee with D3 Bio. Tapos na ang paborito ni engineer, ha? Ang paborito ni engineer, that's why at si engineer
13: yan. Ang paborito engineer.
6: Extend, no? That's why si engineer, may hilig niya magpatindog sa tanang nga bagay. Engineer mo, tindog, plug pole, tindog tanan nga mga dapat patindogon. Kung ga-extend, ang extend food supplement, gapadasig sa imo blood, gapanami sa imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, nutrients, and vitamins. That's why healthy ang imo cellula. Nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why you look younger and you feel younger kung ga-extend food
13: mga
6: supplement.
13: Mga tips sa partner nga wala nagapanguhit, paim na DTX coffee mix, bubui ka kapsula sang
21: extend.
6: Extend. Ang muna nga tawag ni engineer nga lab potion number 9 engineer.
13: Sobra pa na sa soap number 5.
6: Number 5. Extend plus DTX coffee mix. Oh, kampiyon tuod na.
18: DTX 500.
19: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
20: Kamus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
19: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
20: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
19: Kabuntag na o gabi.
20: Kung nakarong pila naman yung sugar?
19: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
18: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
22: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problem na gid ko kay kadasig sa akong madulaan gano magtuon sa sakit ng akong ulo. Kay inom ko may TC alkaline vitamin C.
23: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
18: May TC mapalit sa mga butika. May TC alkaline nga vitamin C.
24: Ako gani diyan yan at tanto sila ipisang nagligad. Isakit ka dyan katama. Yan ba sa tiyo ko? Marcos ang may TC alkaline vitamin C. Bukap so 3 times a day. Tatlo ka at laula ang sakit sa akong tutong dalamat sa may TC.
18: May TC mapalit sa mga butika.
25: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-Clinica na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
0: Anyway, magkatao ito sa aton main topic today. Hmm. Paano bala si Dietri Bayo makabulig sa imo kung nabudlayan ka magpaniwang? Kung ikaw bala isa ka obese nga tawo nga tambok since birth, nga bala mo na. Ay, basi makabulig si Dietri Bayo sa imo. So, hindi na sa tangkaso ubos si Poon Kagilanat. Ikaw mabuligan ni Dietri Bayo, mabuligan ka man kung ikaw may hypothyroidism.
2: May nga gagali na kay... gapapili mayor sang hinubaan, Sir Boy.
0: Uy, sir, sino na?
2: Duha ka stasyon ang nakakonekta da.
0: Mm-hmm.
2: Sa Mayor Duff Reliquias.
0: Uy, Mayor Duff Reliquias. Good morning.
2: Hinubaan, don't forget Mayor Duff Reliquias.
0: Duff Reliquias. Da, no? Wow.
2: Sige, katotas topic ko, Sir Boy. Mm-hmm. Kabalo ka, kisa may mga kakapoy or fatigue nga hindi ma-explain.
0: Mm-hmm.
2: Kisa di ka kaya tugnaw dahil magawa. Especially kung malagaw ka bala sa mall, hindi ka namiyan niya maglagaw. Uh-huh. Ang iba niya, wala untat nga palanakit sa imo, ano, mga kasukasuhan, sa mga joints mo, sa mga muscle. Grabe, gali, simptoma na sa gituag, hypothyroidism.
0: Uy.
2: Ang unang epekto, Sir Boy.
0: Uh-huh.
2: So kung palainom ka di tribayo, ang imo nga thyroid gland, ga-produce ni siya sang duha ka thyroid hormones, nga TS3 kag TS4.
0: Uh-huh.
2: Kaya ang purpose na, ang unang mag-regulate sa imo nga metabolism,
0: uh-huh,
2: paano niya gamiton ang energy, siya na ang cancer boy, siya na ang gasolinador. Uh-huh. No? Kung kusog ang gasolinador, ti dasig ubos gasolina eh.
0: Oy, mahal.
2: Pero, kung gusto ka namin nga regulate, pag-regulate siya, importante ang pag-inom sa ang Dietri Bayo nga. Protektahan ni Dietri Bayo ang imo nga thyroid gland. Ibutang niya sa normal nga hindi mahakog, hindi man makini, tamang-tama lang. Amuna ka nami kung adlaw-adlaw ka gainom Dietri Bayo. Ma-prevent ang balatian nga gitawag hypothyroidism.
0: Mm-hmm.
3: Yes, ang fatty acids nga sa Dietri Bayo, kinilano ni Sir Boy na ito niya, no? Para ma-utilize kag makakreate kita sa ginatawag hormone, especially ang aton nga thyroid hormone, Sir Boy. Mm-hmm. Nung gina-regulate sa aton nga TSH o kung thyroid stimulating hormone. Mm-hmm. No? Nga ginahimo ini sa aton nga pituitary gland, no? So ang Dietri Bayo, ang iyang fatty acids na makabulig na sa aton nga pituitary gland nga magnami ang iyang function niya, Sir Boy. Mm-hmm. No? So malikawan naton ang natawag hypothyroidism kon naka-Dietri Bayo kita kadadlaw.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Uy, kabudlay, kung may hypothyroidism ka, ha? Hibiskan, anong mga treadmill, kasi anong mga dalaga, nag-bike na, huwag ka ganiwang.
2: Dugay magniwang.
0: Dugay ka magniwang, no? Ay, base amunin yung solusyon sinyo, Dietri Bayo ka mo. Ano pagid? Paano pagid ang Dietri Bayo makabuli kung may hypothyroidism ka? Kung hypothyroidism ka, may ginatawag kang insulin insensitivity. Meaning to say, ang insulin mo wala pulos. That's why, dugay-dugay, kung may hypothyroidism ka, diabetic ka na. Ano ang ginobra ni Dietri Bayo? Ginapanami ang sensitivity sa imo insulin. That's why layo ka sa dinatawag nga diabetes kung may hypothyroidism pa. Ginapadasig pa ang imo metabolismo. That's why okay good ang Dietri Bayo kung ikaw may hypothyroidism. Mm.
4: Dietri Bayo with Physio.
5: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako na regular na regla. Kisa, galabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Dietri Bayo ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
21: Mga buti ka.
2: napamatud-an sa mga pagtuon, Sir Boy, nga ining mga tao nga may ara thyroid disorders kulang sa gitawag minerals nga selenium kag mineral nga zinc. Imagine. Or grabe maguro pagkaon, Sir Boy, sang sources ang mineral nga selenium kag zinc hindi maabsorb.
0: Hindi maabsorb.
2: The reason why kulang ka healthy fats. Kulang ka medium chain triglycerides nga para para i-absorb niya ang damo nga selenium kag mineral nga zinc. That's why importante nga mainom ka di tribayo. Kaya nga ama, ining mineral nga selenium kag zinc kinahanglan na para nami ang production sa imo hormone nga gitawag T3 and T4, no? Especially ang thyroid stimulating hormone. So kung kulang ka, dako chance gid nga magka hypothyroidism ka. Amo na nga ang mga tao nga pala inom D3bio malayo sa gitawag hypothyroidism.
3: Isa sa serious nga komplikasyon sa ginatawag hypothyroidism, Sir Boy, ini ginatawag balatian man sa
2: kurason.
3: No, kung isa abla nag sako ang pagpitik sa kurason mo, kung isa nagahina man na Sir Boy, no? Kag dako ang risgo mo nga magka-stroke ka basta may ara ka sa ginatawag hypothyroidism, Sir Boy. No, that's why kinanglanta ang D3bio para malikawan naton ang balatian sa kurason kag hindi kita ma-stroke. Hindi lang sakit sa kurason, Sir Boy, tungkas ang ginatawag hypothyroidism. Makakuha niya siya, makahatag sa aton sa kapigaw nga blood circulation nga hindi ma-supplyan ang aton nga lawas ang nagkakaigo blood, Sir Boy, nga dugo. No, actually, amo na yun, basta may arakas ang hypothyroidism, pigaw ang aton nga blood circulation. No, so kung nakaditribayo ka, makahatag na sa aton sang insaktong nitric oxide, Sir Boy, no?
2: Correct.
3: Nga panami sa aton nga blood circulation tungod nga ining nitric oxide ginapahitad yung aton nga blood vessels, no? Nga panami sa aton nga blood circulation, no? Amo na nga malikawan naton ang cardiovascular problem associated sa ginatawag hypothyroidism basta naka D3bio ka.
0: Wow, no? And lastly, ang D3bio tungod sa iya medium chain triglycerides ginapadasig ang imo metabolismo by increasing your core temperature. Inida ko gidbulig kung ikaw may hypothyroidism which you have low metabolism. Meaning to say, hindi mo matunaw ang imo pagkaon, dutay ang absorption sa imo pagkaon kada sa mga nutrients and vitamins. So you need D3bio. So kung ikaw may hypothyroidism, ikaw bala dali ang balido kami dali makapoy. Permit to you. Medyo,
2: ang iban constipated.
0: Kag ikaw medyo tambok, no? Extra large ka gamay. Ay base may hypothyroidism ka.
2: Oh,
0: mag D3bio ka na.
2: So amo na ang sekreto, ha. Likawi ang hypothyroidism palanakit sa lawas ang pag ang constipated, no? Pipila lang ka simptoma. D3bio ang sabat. Kadtot sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom sang D3bio. Ti nabalaan ato nga ang pagtuon nagapakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3bio like gallic acid kaya niya malikawan ang mga balatian sa kurason, Sir Boy, ma-prevent niya ang myocardial hypertrophy,
0: no?
2: Kag siyempre ining gallic acid nagarepresent siya sa gitawag promising therapeutic candidate para sa mga cardiac hypertrophy and heart failure.
0: Uy, kung may heart enlargement ka,
2: kung adlaw-adlaw kagainom sining D3bio, malayo ka sa balatian sa kurason.
0: Uy,
2: malayo ka sa balatian sa paghabok sa imo kurason. Nga, number one, makontrol niya imong blood pressure. Pag-control imo blood pressure, wala sa paghabok sa imong kurason. Amo na nga, ibagid kung adlaw-adlaw ka gainom D3bio. Kung gainom ka lang D3, kulang na. Kung gainom ka BCO, kulang na.
0: Kulang
2: dapat
0: na.
2: D3bio. D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
0: Kampiyon!
3: Yes. So, hypertension kag problema sa kurason malikawan gitungon sa ginatawag nitric oxide, Sir Boy. Sana sila yung tanagin na balik-balik tani. Basta nag-D3bio kita, naganami ang aton nga
2: galapad blood ang
3: circulation, nagalapad ang aton nga highway, sa aton nga
2: dugo.
3: Nga dugo, no? Tungod ang D3bio, mayroon sa ginatawag medium chain triglyceride, matawag na siya, Sir Boy, nga vasodilator. But sila yung ginaparelax niya ang aton nga mga muscle, kag ang aton nga mga blood vessels, Sir Boy. So, kung high blood ka, abi, pwede ka tumaras ang D3bio kag dako gid ang mabulig sina sa imo, Sir Boy, para magnormal ang aton nga blood pressure.
0: kung may MMDA lang ang aton circulating circulatory system, D3Bio na na ginapalapad ang highway, mm-hmm. ang imugat, that's why free flowing, may tagahimos man sa mga basura nga nagtililig ang cholesterol like LDL, kay rich in HDL ang gitawag nga D3Bio.
2: Wala plaque nga mapurma, sir boy.
0: Wala plaque.
3: Mm-hmm.
0: So wala batse. Mm-hmm. Wala batse ang magyan sa gitawag nga dugo mo, lapad pangalagyan kay may nitric acid. Kung gusto mo layo ka sa hypertension,
2: daw Autobahn Highway
0: sa Germany. Champion, no?
3: Lapad-lapad.
0: No, lapad. Pag gusto, lagan ang imudugo without any pressure.
2: Mm. Mm-hmm. Kaya siyempre, pero may natuwa ginabalik-balik, sir boy, nga ang D3Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga ara na sa sulod lawas.
0: Mm-hmm.
2: Ang adlaw-adlaw mo nga inom sa D3Bio, adlaw-adlaw mo ginainom ang mga kagaw nga ara ga panago sa imo lawas.
0: Mm-hmm.
2: Ano pa? Kung adlaw-adlaw ka gainom sa D3Bio, gina-prevent mo nga magsulod ang kagaw. Kita mo both, ha?
0: Mm-hmm.
2: Prevent kag attack.
3: Prevent
2: yan, likawa niya nga magsulod ang kagaw, kaya adlaw-adlaw ka gainom D3Bio, pero kung naara na sa sulod ang kagaw, amat-amaton niya patay. Ano nang mga kagaw nga ara sa sulod? TB.
0: Mm-hmm.
2: HIV.
0: Mm-hmm.
2: HIPA.
0: Mm-hmm.
2: Kag iban pa, damo pa sir boy nga kagaw, way lang ta kabalo nga amo gali na ang nagpaamat-amat tigulang sa aton, kag amo na ang nagpaamat-amat paluya sa aton nga immune system. Iba gid kung palainom ka D3Bio adlaw.
0: Wow. No, so hindi na sa trangkaso ubos ipon kag gilanat, ikaw ang makaayo sa D3Bio, pati kung may hypothyroidism ka, amligan ka man sang D3Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: KK5 News FM. News FM. D3Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
8: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
21: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
26: Sa kumasyon sa barangay
27: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
26: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
27: Tumarko. DGX 500.
26: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
27: 3 times.
26: Kamusta ang alay sa kamot?
27: Wala na.
26: Try gig kamo sa DGX 500.
8: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Mugali si Bibi.
29: Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko ang manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
1: Nagadamo na ang nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
30: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
15: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
17: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Batoruha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
19: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
22: Bumakal sa mga butika.
19: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
32: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow,
32: Michael! Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
32: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
32: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
32: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
0: DGX 500.
2: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DGX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior anti oxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: Kampyon nga oras sa K-Fab News sa FM. It's already 38 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Paglitang K-5 sa umaga with K-5 Jobert Lago. Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5

0: with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga K5. Amen. Pagpalamati natin wherever you are, whatever you are doing right now sa ato singang pagpanganagan subong at lausang Martes. Pizza Dusina sa bulan sa Mayo, tuig 2026, mga K5. Sa kamaayad-ayad nga kagahon para sa aton sa ning mga kauturan nga nagaupod rin sa aton sa ning pagpanganagan yanda nga kagahon. Gabay pang ayos lang ang aton sa ning mga kauturan, mga tagpalamati subong Luzon, Visayas, Mindanao, kagsabi log nga kalibutan mga ka-K5. Ginagaupod rin sa aton sa ning pagpanganagad yanda nga aga sa aton sa ning pagpanganagad sa balitang K5 sa umaga. Gina-welcome naton ka ginaabi-abi mga kauturan ng aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas. Sa aton sa mga kauturan sa Premier Distrito, kag Segundo Distrito, good morning sa inyo tanan-tanan mga K5. Kalakip pa ng aton sa nga pag-welcome sa aton sa mga tagpalamati sa bahin sang Northern Parts sang probinsya sang Iloilo, sa Aklan, sa Central part sa probinsya sang Iloilo, kalakip na ang Masbati kagrumblon. Kamusta ka mo mga pinalangga nato nga tagpalamati? Open nyo na kami sa isa ka oras kag 20 minutos nga pagpangalagad. Yanda nga kaagahon mga ka K5. Aga pa kami nagabugtaw para sa inyo. Kabay pa nga kamo, aga pa man nagabugtaw. Kag magpamati ka mag-share sa aton sa ning mga balita. Mainit ang panahon sa patagsang politika, mga ka-K5. Subong iya nga mga inadlaw. Umpisa kahapon, masadya ang kinagubot sa Senado kag sa Kongreso. Nagakinarankaran ang mga utod naton nga nahumuhaw-muhaw sa puder. Mga politiko nga do indi manaog, mga politiko, mga ka-K5, nga daw hadlok maubusan sang pataw. Grabe. No, mga ka-K5, kita nyo sa mga social media, sa mga postings ng K5 News FM, sa mga nagkalalain nga mga media entities, mga ka-K5, ang nagakahinabo karon sa aton sininga kamera, kag sa aton sininga Senado, mga ka-K5. Oh, sa mga tagpalamati naton nga nagaupo diri sa aton sa ninga pagpangalagad kagikahapon, no, si na kwan gid natuloy gid natulod gid sa Kongreso, mga ka K5, 256 ka mga kongresista ang nagpabor nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte, mga ka K5. 26 ang wala nagpabor, siyam ang nag-abstain, mga ka-K5. Daw na, no lang mga linta ang mga bisit nila man. Yung mga linta nga nagpilit sa Juan Carabao, nga daw hindi mag-biya, mga K5. Ang papay grow, grabe man, mga ka-K5, di ba? So, kagabi, alas 7 sang gabi, mga ka-K5, mga pinalangga naton nga tagpalamati kag mga kauturan. Ato na, gin-forward na mga ka-K5 sa Senado ang nasambit nga impeachment, mga ka-K5. Bahala na maghampang sang bula ang Senado sa gin-submit sang ato sa ning House of Representatives sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Nami man kay balaan mo man wala kag tuo, puro mga abtik, puro man mansigwa lang, masigkabit ko sa mga jeep ba lang puno-puno na, ala, sige, dasok, basta makaupod lang ko. Isos ka sa jahon, sang, di ka kabalo kung diin ka nga matanaw nga sini, kag pelikula ka kapon. Mga ka K5, lugangan pa ni Toto Bato nga, asos, namu mo si Bato. Talaw magli si Bato, no? Hambal, make my day, follow me, make my day. Hambal na kay Trillianis, ipa-impeach ko. Aras si Trillianis, beat ni Trillianis ang beat, mga ka K5. Sa jahon kita sa mga nagkatabo sa politika, mga kwano, mga professional, mga dalago ng mga tao, mga patay gutom. how much more mo man sa lokal nga mga sitwasyon mga ka K5. Sige lang ha. Subong ko nga aga nga pagpangalagad mga ka K5 sa balitang K5 sa umaga. Upod ko subong nga mga tinion mga ka K5 Balbin Pagunsan. Bastante sa paghigugma, kulang sa tulog. Mga ka-K5, sa atong sining pagpala, sa atong sining pagpangalaga, dupod man atong sining sister station, mabatian ka, makitaan kita mga ka-K5 sa atong sining 100.9 K5 News FM Rojas with Chip Nilson Puntilla sa ang mga ka-K5, upod naton ka-K5 Juby Cooper, mga pinalangga naton ng mga kauturan. Ara naman ang atong sining patrol sa sining matinion nagalagulag na sa kabilugan sa siyudad sa Rojas. Ginaman karon ni K5 Peter Juarez ang atong sining man on the wheel mga K5 sa mga atong sining sa field subong nga kaagahon aga pa no si K5 Rodney Dabandalanon mga K5 sa pagtipon sa mga balita kag impormasyon para sa atong sining mga pumuluyo mga K5. Upod ba nato nakatutok sa sininga mga tiniyon ato sa sister station sa may 89.7 FM K-Pipe Spearhead Kalunong Radio sa Kamakaryo Peralta Hamindan KPS. Nagapanglakaak ang signal ni Tuto Jumar Bawisan sa sininga mga tiniyon mga ka-K5 sa Martes edisyon sa aton sininga pagpalayag Pizza Duce sa bulan sang Mayo 2026 mga ka-K5. 47 minutos na galigad sa takna nga alas 4 mga ka-K5 sa aton sining mga headlines. Sa aton sining pagpalayag sa sining mga tinion mga ka-K5. Mga balita naton sa balita lokal mga ka-K5 lalaki nga may kasong rape arrestado sa Banwasang dumalag. Kaso nga murder natalanang nga i-file sa suspect nga naglutang patay sa tigulang. Samtang kaso nga homicide igapasaka sa suspect nga nagkastigo patay sang isa ka mekaniko. Duha ka mga individual ang nadakpan sa separadong operasyon na pasakan na sang kaso. Samtang bagong OIC sa pagatutukan sa karon ang illegal nga droga sa paghupot sang illegal nga lisensyado nga armas, hindi lisensyado nga armas, kag iban pa nga mga issues sa siyudad sang Rojas. Samtang 611 ka mga PUG drivers sa Capiz na tala na nga makabaton sang 5K cash relief assistance subong adlaw mga ka-K5. Tam sa dugang pa nga mga balita, jeepney drivers nagpasalamat sa 5K

0: Senator Tito Suto ginkuha bilang Senate President mga ka-K5 kay ginbailuhan ni Senator Alan Peter Cayetano. ICC ginkumpirma ng warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa. Amo na mga headlines mga ka-K5 sa bungadlaw sa aton sininga pagpangalagad. Liton kita sa mga nagapanguna nga update sa lakat sang panahon mga ka-K5.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay
0: sa atong sining, nga balita sa bantay, panahon mga ka-K5, ang inisyo sa pag-asa alas 4 sa mga kagahon, Mayo 12, 2026 mga ka-K5. Ang atong sining weather forecast mga ka-K5, alas 3 sa mga kagahon, ang senopsis ang atong sining weather forecast. Ang atong sining low pressure nga ginabantayan mga ka-K5, ang formerly ginatawag nga Kaloy was estimated basis available data nga 690 kilometers east of Katarman, northern Samar, mga ka-K5. Pero wala man isang dakogid nga ipikto sa aton sini nga pungsod, mga ka-K5. Wala sang direct effect sa aton sini nga pungsod ining low pressure area, mga ka-K5. Samtang ang Metro Manila, kay pinakabahin sa pungsod Pilipinas, may pagumgum sa panahon, tubtob sa pagtupas ang isolated nga ulan, kag pagpanaguob mga ka-K5, inidala naman niya sang localized thunderstorms, mga ka-K5. Posible ni makadala sang plus-plus sa mga manubong lugar, landslide sa nabukid ng porsyon sa nasambit ng mga areas, kag pagpanaguob mga ka-K5. May ara kita sa aton sininga sitwasyon sa aton sininga kadagatan mga ka-K5, ang eastern section sa northern Luzon, Visayas kag northeastern section sa Mindanao mga ka-K5, light to moderate ang aton sininga panahon, ang lakat sa aton direksyon sa hangin sa kadiling matinion mga ka-K5, northeast to northwest mga ka-K5. Light to moderate ang atong sininga kalalawran, 0.6 to 2.1 meters ang balod sa baybayon mga ka-K5. Ang pinakaporsyon sa Luzon, matawtawhay mga ka-K5, light to moderate ang atong sininga panahon mga ka-K5, ang atong sininga kadagatan aras sa 0.6 to 1.5 meters mga ka-K5. Samtang pinakabahin sa Bisa kung Mindanao, kag Visayas mga K5, ang temperatura naton ara kita sa agatawag naton ang humidity mga K5 is 28.1 subong kaagahon. Meaning to say, mainit-init kita subong kaagahon mga K5. Kay karon alas 3 sa hapon, 35.1 degrees Celsius mga ka-K5. No? Matataas ang heat index subong sa may Visayas area mga ka-K5. Ang atong sining adlaw magabutlak alas 5.29 sa kaagahon. Samtang magatulo din eh, alas 6.16 sang kasisidmon mga ka-K5. Ups, ups, ups, good morning sa aton sining mga ka-K5, nga mga tagpalamati, nga nagaupo sa atong pagpangalagad. Oh. Paki-kwan, paki-share sa aton sining live mga ka-K5 sa mga viewers naton nga nagapakigupod na sa sining mga tinak na mga ka-K5. Good morning sa aton sining mga tagpalamati, aga pa, Audi Bidio, Inday Elsie Acuña, good morning. Good morning sa Junar Bantilio, mayong aga, God bless. Nanay Roberta Parak Patricio, good morning. Inday Hilda Agarasyon, thank you, Agarado Rasyon, thank you so much and good morning. Good morning man sa kay Ma'am Leia Baez. Good morning man kay Paririchi Pinalbaga, panagapangampi DTX Coffee Mix. Kay Tutudoy Arturo, oh, dala sa may bayan sa West Villa Flores. Good morning, good morning. Sa mga taga-maayon, may din kagahon. Mga ka-K5, dira man sa kay Nanay Mila ni Pinalba sa Sapian. Good morning, alin sa kay Paririchi Pinalba. Robert Agassi, good morning. Tuto Jewel Daliva, watching live from Poblacion Panitan. Oy, mga taga-Poblacion Panitan, good morning. Kamusta ang mayor nyo na nga gwapa nga nag-high heel per me? Good morning. Good morning lang, no? Good morning man sa kay Inday Ni Matiliano sa Banuas ang Panay. Oh, good morning lang sa kay Mayor Sunny Besa, no? Good morning, good morning. Juanilio Casabon, good morning. Sa Arevalo, Luchi Family, sa Sigma, kag matinabos mga ka-K5. Good morning, aran na si Tuto Juby Cober, mga ka-K5. 43 o kung 53 minutos na sa tak ng alas 4 sa ato sa inyong pagpangalagan ti Impranuhan ta pa ni. mga ka-K5, totoo pa rin, Janelle Gonzalez Fojas, dala sa Maytapas. Good morning. Mayong pagpamahal.

0: ati mga ka K5, check naton, kamusta ho naton? Ang aton sining mga tao kulturan dira sa nagkalain nga sitwasyon sa sudad, no? But before that, Elis Batsuyan, good morning, mga utod naton ka mga abyan naton, dira sa may Balugo, or Pilar, good morning, mga ka K5, sa mga taga natibid. Poblasyon, Pilar, do, dali na lang piyasla din mga K5. sa aton sining nga mga tag, palamati mga kauturan, mga pinilangga naton nga mga kasiman. Alin diri sa banwa sa Pilar, check na ito ng patrol sa sining matinion mga ka K5 with ka K5 Rodney Daban Dalanon. K5 Rod, stand by.
1: K5 Balantay Mercado.
0: K5 Rodney, good morning.
2: Good morning ka K5 Jubert. Ka good morning man sa atin sa inyong mga listeners ka ga viewers. Kamusta ka sa lahat ka K5 Jubert?
0: Manami sa aton sininga kagahon, manami man sa aton sininga signal, kag manami man sa aton sininga pamatsyagan. Go ahead, K5 Rodney.
2: Yes, no? At yung manayanayang aga sa atong tanan na kakipag Robert na tika namin din sa amon nga panahon sa may syudad sang Rojas. So, ganyan na kumbot, wala gaya sa hambal-tabala, pag mga yamog di ho kay ka namin, no? Na panahon din. Pero kaya mo na ganit mag-inot, gaya kakipag Robert temprano, kaya mag-inot na, no? So, 4:56 kita, ti mapaang ng aton siniman nga pamatsyagan diri pero kay kanami ilibot sa aton siniman nga syudad mm-hmm. wala pag ulan-ulan so early pa di ang aton nga mga katuran nga jogging nga lakat-lakat di sa higad kalsada ho no kaga amon nga ning aton din nga kalsadahon man na nagapabilin nga matawhay nga maligwa ang daladan sa aton siniga trapiko kay 5 Jubert kaga amon ning aton nga mga street sweeper aton mga garbage collector ti ariman nagapaninlo sila sa aton siniga palibot sa subong K5 Jubert no kaga natin din yung mga katuran man na hamat-amat ni sila nga nagabukas ang ilas ni man ng mga malaligyaan dari sa kung ano na sa pansadahon natin na dari the Bismay Avenue na hamat-amat ni sila bukas ang ilas ni man ng mga atindahan di ho ah
0: mga lulo kag lula nagakadang-kadang na pa merkado aga po muna kami gurung sudan subong kung ano ka K5 Alvin ka K5 Rodney pinakas yan.
2: Pinakas tapos gap andasan ka K5 Jubert.
0: Oo, tapos may ara ka nga scrambled egg. Wow!
2: Oo, ito ka namin. No? Ito ka namin. Ito ka namin. Ito ka namin. Ito ka namin. So, aga pa rin man tuod eh. At ang mga lulululula ho, kagapila pa natin ka mga bumalakal ah. Ang nagpadulong diri man sa may Tudor Arsenas Trade Center. So, diri sa subong sa may Tudor Arsenas Trade Center, nagpabilin man diri nga matawhay ang atong palibot sa gihapon, kaki 5 Jubert, gutok kita, no? Kagutok kita diri ang atong sininga palibot kay aga panigaling aton man mga katura nagpadulong diri, mga managbaligya, kag mga managpakal, no? So, gutok gid. Kagama na dami yan, temprano pa lang yan, ay, alas 4 pa lang, kaki 5 Jubert yan, lively na yan atong siniman na nga merkado publiko. Kag kanagmi sa mga paninda, diri sa mga fresh gid yan, no? So, damo nagapamakal no kung makita niyo sa aton sininga footage. Uh-huh. Dari nagapalamakal nga mga kautura naton na atentrano pa ini kay bangod gani nga nagakuan gid sa nga freshman yung mga isda pero ang presyo sini ang presyo bala affordable sa gapon nga K5 Jubert sa aton nga pagpangusisa diri sa mga vendors wala man dyan sa may pagsaka bala sa subong ang presyo sa isda kaya sila ganit nila hindi pa naman kuno mabastog ang hulag sang dagat sama na nga wala sa pagsaka sa presyo sang ilang mga isda although bala nga na may pila ka mga changes ban sa presyones ang aton sining gatong pero ila yung isda mo man gapon nga affordable gid man tuod kag kun hindi ka kasarang sang kinilo pagbakal pwede ka man ka bakal binilog no pwede gid ya K5 Jubert dabi mga bakal ka na sa ano ho bulaw nga mga tatlo lang kabilog eh okay na no pwede ka kabakal sa tubong sina
0: pwede gid no tapos i-ref mo lang hindi mo maubos kung mga duha man lang kamo abi nga nagakaon makakatunga sa kilo tatlo ka dag different ka tag tatlo ka tunga may mga dahon-dahon ka lang kag mga ginapanakot ka lang ayos na di ba?
2: Yes, ka K5 Jubert. No? So, manami gani kay pwede ganyan magbakas ang subong sa nga tingi-tingi gid no? Okay, gid. Kaga amon agani dari kita sa my fish section sa Subong nag-kwan kita dari na mangkot kita sa aton mga presyo dari oh dari sa aton danay man nga pagi na ining pagi ka K5 Jubert damit ni bala nang I don't know lang kung familiar ikaw sa nilabog no
0: Wala pa ko sinapo kung balbalon ko no sa ikog sa pagi nga balon ako na
2: Ay, ang vanilla pong hanuton ka po nung sa ikot pagi, nagariwang ka daw.
0: Nag-as-ason ang term ka, nag-as-ason ko nung sina.
2: Ay, oo.
0: Po kung bata ka paguro, ay kapaguro, hindi ka man pag-as-ason sina, di ba?
2: Sabot lang, no? Pero kay galing nila, bago nila ba lang daw ginagapan ini sa bayho, kay itang daw ginahibay-himay mayad ang iya siniman nga unod, no? Sa nga pagi. Eh, siya kakita, Jubert, ang pagi, 150 pesos per kilo. No? May na siling sang isa di kalender kag ari pagid ang lali what kung ano ini nga lali no at 300 pesos ining lali ka K5 Bird ang bisugo o kung ining lagaw ang iya sing presyo 280 pesos per kilo.
0: Ba, paborito ko ng lagaw na.
2: No, prito kag kwan ka K5 Bird prito paksiw tula no
0: Filipino. Yes.
2: Lagaw na. Ari pagid ang bagudlong. Ang bagudlong 250 pesos per kilo. Kag ang mamalad 250 pesos per kilo, ang lapu-lapu kon ininid 400 pesos per kilo, ang bangros 114 gagmay tapos ang dagko 240 pesos per kilo. So ang ilabel nga ko ano, inang ano ni ganyo ang ilabel nga tanse tanse may duha ka bilog sa isa ka kilo or tatlo ka bilog duha na ka kilo no, so dagko ang iba ding mga bangros kadang gagmay naman may apat ka bilog sa isa ka kilo.
0: Kamusta yan ang magros ba si Bau Inasang Iti?
2: Amo lang, amo lang.
0: Ano ba? Mayara kung sila, mayara feeds, mayara mabaw isang iti, na, tama na, di ba la? Pero paborito mo, anong luto mo sa bangros na paborito mo?
2: Ang sa akong kasi 5 Jubert, ang prito.
0: Prito. Oo. Tapos, akong paborito, King Kwan eh, ano ba sa, pinaisan nga bangros.
2: Wow, nami.
0: Pero wala ko lang makitaan sa imo picture, kung may ara, ginmanda nga Kwan, kilala ka sang bilong-bilong.
2: Bilong-bilong. Hindi bilong. Ko familiar sa bilong-bilong nga kay Jubert. No,
0: malapad-lapad sa kamanipis, manami na siya yung moon, nga pirituhon, kag o kung sa bawan man.
2: Ah, ang lapad yan ni Pis. Ambot lang kung may... O, kung... May, siguro may arad at may ariguro na rin. Pero kaya matamat pa malanig ang display din ato ng mga vendors ba ka K5 Jubert, no?
0: Actually, so, malaka na sa Kapis na malaka na gawa ka makakita. Sino daw mostly sa Iloilo naga K5 Rodney? Pero manami na siya.
2: Sige. Kaya arin naman ang tunong-tunong ka K5 Jubert. Ang tunong-tunong rin na doon mga lagba ni sungot, ho? 200 pesos per kilo ini siya. Tapos ang bulaw 220 pesos per kilo. Tapos ining upos-upos, ining upos-upos ka K5 Jubert. Daw pa ini siya daw dobaho bala sang upos gid man to o sang sigarilyo, no? Men siya iyang sabor mo na guro gini nga dan man siya upos-upos ah. So 160 pesos per kilo. Tapos ang dugso 280 pesos per kilo ini. Ang bulaw-bulaw, kung yun yung mga gagmay, balang yung mga bulaw, 120 pesos per kilo. Tapos ining karaho, 120 pesos per kilo. Ining karaho, balang namin ipaksiwan ka K5 Jubert, kung di man, sugbahon.
0: Sugbahon, no. Man. Kagsumsuman da yun.
2: Yan. Tapos, ang bukaw-bukaw, 150 pesos per kilo. Ti, sa bukaw-bukaw guro, no, ka K5 Jubert, nalugi kagindiya. Kaya syempre, nagkuulo, bala ho. Gamay lawas.
0: Pero ang kwan siya, ang bukaw-bukaw ng daw kwan na siya namin na sa sumsuman, kag nang sugbahon mo lang siya.
2: Manamig ito sa tood. So, 150 pesos per kilo. Init sa kag ang latab naman, 180 pesos per kilo. So, manamig na yung latab mo, at luman bala ka K5 Jubert, kag panpaksiwan na namin man siya. Kag ang sap-sap, 180 pesos per kilo. So, ang pinakadako ko ng isda, bala ka K5 Jubert, sap-sap, no?
0: Sap-sap,
2: no? Okay, sinap-sap na.
0: No?
2: Yan, oo.
0: Pero, namin bali. May isa ka kilo nga sapsap, payawan ka na sa kasimana pang inaon, pro.
2: Pwede good. Pwede good na K5 Jubert kung ang imo bala pagluto at kung paksiwan mo, hindi mo pagaduan, hindi mo pagbutangan tubig ang paksiw lang, gaw lang good pure. Mag-agid man kasimana ang duration sinimo kon, amat-amat pagkaon mo. Pero kay base kung pagkaon mo bala, bulto man.
0: Bala, padamok sa isang kaon, kapin pang manaming langgaw gamiton mo, ka K5 Rodney.
2: Naga. Ari pag ang dilis ka K5 Jobrito na may manipak si 120 pesos per kilo.
0: Ba, so, damo. Jobrito na sa akong technician.
2: Damo, damo na ni, damo na ding isa ka kilo sining dilis.
0: Damo na, so, namin na siya. Puloputso mo sang dahon na yun magluto ka bala. Butang mo sa, ano nga nang daw kulon? Bawa ka na miton sina.
2: Ah, oo, oo, oo. Tapos sampawan mo sa mga, ano, ugbo sa abalong, pwede gin.
0: Oh, tama. Na, oh, amo nang pinaka-importante, manaming pagtimpa, damo na yung luya, kag si BS Mumbai, kag Ahos.
2: Hmm. Gagari pag ang danggit ka K5 Jubert, 150 pesos ang gagmay, tapos ang dagko, 250 pesos per kilo. Sa iting danggit, damo man sini ang naila, pero kay siling ko na nila ka K5 Jubert, ang danggit, makabulog hat ko nungin man eh, di ba?
0: Ambot lang kayo ba ipamay mo experience?
2: Yo, ako din nga bali lang kung may ginag batsag ako na sa lawas mo ti likaw-likaw anay sa langit kay base ka na maglukmat bala kay makalulukmat daw ho. Sa amin okay. Na haban ho. Mag-trigger ko nung imo nga ako na ano dirang mga sakit-sakit mo ito kung may subong kagid manti likaw-likaw ko na dalay sa langit. Na, mo malala ka kay Pab Jobert ang mga isda di subong na display, no?
0: Ang yeah, parang itsura sa mga isda, no? Priska kayo, no? Makuang ka, no? Mabakal na lang ko tani. Kung lapit-lapit na bakal na ko uling, pabaklon, pahapiton, tanakagdala ka na dayon sa istasyon.
2: Makuang kita, ma. Masugba-sugba. Na, no? Kadang bigid ba ito sa mga isda, kaki 5 Jubert, no? Sama na, yanda ang mga display pa lang di sa fish section. Dari sa sulod sa Tudoral Sena Stage Center. Kagang iban amat-amat pa man lang na nag-aalabutan na kaki 5 Jubert.
0: May naman ko, Trio. Pamangko tabi si Kaki Pai Brodney kabalo sa magluto sang kwan sang manami nga pagluto sang ano niyo isda nga ano ni pala may palad nga isda haw
2: palad oo may palad palad bay nang manipis man na siya ka K5 Jobert nga ti daw dako lang na siya sa sap-sap eh daw man sa oo ang palad palad
0: pero well, balik ako kamanami ako no magluto eh sinikuti pamangkoton ko danay.
2: Base ka kay kay Pab Jobert siguro okay man lang kung anong sabor no.
0: Oo, eh batunon mo anong sabor kay tingin paluto pa man lang di ba?
2: Oo. Nan. Kaba naman ta magluto ka kay Pab Jobert.
0: Very good.
2: Nan. Siyempre kuno kita nag-separate na kita sa atong ginikanan sa kinahanglan kabalo kita magluto.
0: Ngaman nga may pamilya ka na, soltero ka man.
2: Pamilya. Pamilya, doon ako yung kaki, Pab Jobert.
0: O, baga pamati, di man, may gapamangkot mo. Ah, soltero ah, sa kagwa, sa istasyon.
2: Soltero sa istasyon, pero kung sa balay, te asawan, ano eh. Joke lang na, joke right. Lang, mga kaki-5. O, may bata na ako, mga kaki-5, no, may bata na ako, may asawa, so malino, wala akong kabuhi.
0: Di nyo na pagdisturbuha ang iya kabuhi.
2: Malay na umatawa ikaw, masadya na nga kung kabuhi. No? Okay na ako kontento na kuya ka K5 Jupiter.
0: Go ahead.
2: No, so sa ating sining nga napakiyangutan ng mga kwan, ng mga vendors, yan eh, ang presyo, wala yas ang pinagbago ka K5 Jupiter. Amo man sa Gyapon no, kagkun na mapaanggit-agid man ang hawid naman bala nga lista sa ang tinalikdan nga si Manakag sa Sumong. Palariho lang gidman tuod ka K5 Jupiter, wala siyang may pinagbago. So sa mga luyag na magbakala, no, pwede gid ka padulong dali sa Tudoral Sena Trade Center. Press ka pa yan ang mga isla dali. Hasta karon ano, damo pa ini. Siguro mga alas 12 may mga display pa ini hasta gid ganin ni pahapon ang iba na nga nagabaligya man diri ka K5 Jubert.
0: Gusto ko yung mabatian karon niya sa mga kwan mo bala, mga alert-alert mo kung anong reaksyon sa mga vendors kag mga bumalakal sa nagakabo sa national subong sa mga impeachment kag kung ano-ano. Ang ano epekto sini sa aton sini nga mga pangabuhi di sa lokal.
2: Yeah, no, o gano'n na K5 Jubert, no? Ay, daw kasadya to kahapon ang nagkayo na po sa Senate to kay Gincordo na ang Senate pagsulod ni Bato.
0: Talaw magiging si Bato, no?
2: Oo, nagpakita ka. Ang makalagot, yan ka K5 Jubert, kaya mo ko naghambal nga, ti, kung din to ko nung pala absent, yan, pagtuhaw niya, siya pang akig. Na, namo niya ang comment sa iya ka K5 Jubert, no?
0: Tama, eh, tama.
2: Kahapon,
0: pero talaw siya. Hadlok siya ka pala nusmusa, pala kamumusa.
2: Hindi. Ganyan pa kita niya, gani niya kamot na naglulugo, wala pa kita sa Dubai, kasi nang nagin wrestling siya ko na sa NBI, samtang ka pasunod siya sa Senate, no? May nag-aabang ko nito, pati gani ang security to sa Senate man na kastiguhan man sa NBI kay ginaharangan bala puntani hayamot nagkinagamot to kahapon ka kay 5 Jobert
0: correct nagsasya sila kahapon
2: kaya may pila ka mga pwesto man ang nabayluhan sa pila man ka mga senador pareho na lang abit kay Senator Alan Peter Cayetano siya na ang nangyong Senate President kag ang pro tempore si kwa naman si Senator Ligarda no, so abo na siya nag-ilis na bala ka K5 Jobert. So abo na nagpadayon pa tong hearing.
0: Grabe lang nga pilit sa mga posisyon, no? Do mga linta, no?
2: Daw amogin dahil kaya siyempre ka K5 Jobert, kung wala ka na nga daan sa posisyon, wala ka naman power. So abo na guro
0: eh. Kung wala power, wa papay?
2: Wa ay guro eh. Kaya siyempre. Hindi naman nalipod sa ato ni Balota ng K5 Jobert. Talos sila man nga aran na sa pungkuan. Ang nagatukog man ah.
0: Sino sa tanan sila, sino yan makawat, no?
2: Amot lang daw. Eh, ang maigo, eh maigo. Ganyan ka K5 Jobert, pero ang K5 na nagpanginwala ay sosa. No, damakambal ka na, ayaw, nugay na dati ng inwala, kay Bistado ka na yan.
0: Nugay ka pa abu-abu, kay Bangros ka na.
2: Oo. Na-corner ka na, tama na na.
0: Alright. No. Tamiyawa na ng mga nagpapati sa imo sa palibot o masunggod di karon.
2: Sige, aga. Tandi ka mga friends of timbangan ng bayan. Ti, panulang tato, kakifam jomet ba aga pa sila nagpangapi sang di 3X coffee mix. Oh, no? Ang healthy na mga kape. Kay bangod nga nakakape ka na, nakadetox ka pa. So si Sir Nestor Kasugbo, si Kusog, kang sining si Roy at sila. No? So good morning lang na. Wala na ko to ka agi. Liwat sila kakifam jomet pag entrance ko lang kagayin na to nakalabay. Ay ko pagbalik ko antun ako sa pihak na dagi.
0: Mm-hmm.
2: Kagari pagid si Sir Elvino Martisan ang mahugod natin yung garbage collector no sa truck number 1 ti permit siya ga pamati maglabay kita kung kisa naga sa balangay ang Mondi nga patrol ho ti arada ga kabatian natin ang K5 ga ga tunog sa iyas ni man nga radyo
0: aga pagita sa K5 aga pa naga iskandalo na kita sa kahanginan.
2: Ay maano din yung iskandalo ka K5 Jobert. No, dapat si Sir Richie tinalbad ako sa LTO. Good morning lang na Sir Richie. Puro pangapila na sa DTX. No, kaga ang atong si man, yung mga tricycle drivers. Team stay humble. Karon mangulit naman kami sa inyo. Ah, no? Team stay humble kay tungod din sa kanila naman ang perfectang produktong petrolyo so for sure ga pangalot kalot naman ini sila kag ginapropatawaan na lang niya ka K5 Jobert ang pagsaka sining presyo sang gatong patawa na lang sila naman karon kag syempre ang aton pa din mga kwan man si Nanay Bibing o ti galanog na tong aton nga radyo kay Nanay Bibing dira sa Dalom ti good morning lang da Nanay Bibing ah no pero pag-api na da sa imo nga paborito nga kape ang dito ang DTX coffee mix.
0: Alright.
2: So, tatang yung mga friends sa Masbate, good morning sa malambutan natin dala sa may balon, no? Particular sa akong barangay, dala sa may barangay Ginbanwahan. Ano sila yung tune? Ini sila yung via Facebook live streaming kasi Kita Jobert, no? Kita ko yan daog ang monitor ako nagkatabid ang iba nato dali ng mga kilala sa Masbate. So, good morning lang dahil ko kamang maisa-isa. Good morning lang sa tanan. So, ang ining balitang bulong ang ginadulong sa DTX sa coffee mix, no? Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ito si K5 Road Need the Ban, dala nun. Para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko, kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney Badban Dalanon mga K5 sa aton sining paghatag sa mga balita kag impormasyon sa field mga K5 kalakip man ang update sa lakabat lakat sa mga baligya sa merkado mga K5. Hoy good morning Anabel Pidico watching from President Rojas oh, mga Pidico family dili sa President Rojas Lilibet Gardose sa Tapas oy aga pa sila oh dila sa may barangay Taslan Tapas Kapis nga pamati subong gahon kay Manong Nunong Jimenez dira sa may poblasyon Tapas. Good morning and family. Richie Pinalba, good morning. Director Moises Mayo Baligumba Jr. dira sa may banwasang kwartero. Dira sa mga friends naton dira sa Kapelco. Good morning sa inyo tanan. Inday Nel Macuenca, good morning. Good morning and happy listening sa kay Dila Baklas, no? Good morning. Lilibit Bakanto, thank you so much for listening. Also sa kay Ann Aparel, nagpatamyo siya sa inyong pamilya. Mga ka-K5, aga pa nakaupod na sa atong sining pagpangalagad ang pamilya Aparel, mga pinalangga na itong tagpalamati. Mylene Balasa, good morning. Dila Baklas, LC, Madam LC Acuña, o sa mga taga-Kapagaw, Panitan, good morning sa inyo, tanan-tanan, mga kakaypay. Dali lang gina sa mga tagpalamati naton, Manang Margarita Buenvenida sa Sitio Lopez, kagiban pa natin ng mga tagpalamati, magabalik ako, dali lang gina, mga ka-K5, pagkatapos gina mga sampila ka mga importante nga mga pahibalo. Payog, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500.
5: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
5: Mag DTX 500.
1: Agud maging mas hubid sa itad ang itsura.
5: DTX 500.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulog City. Karamihan lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil nung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
15: Ako si Arlen Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang ga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot ubra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na, imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: K5 K5 Radyo Tagbuwana, Pilar Capiz presents K5 Mobile Legends Tournament. Get ready to battle and prove your skills in the Land of Dawn this May 26, 2026 at the Covered Core Gym, Barangay Rosario, Pilar Capiz. Witness 16 fierce teams battle it out in the ultimate K5 Mobile Legends Tournament. Who will rise? Who will fall? And who will claim the championship crown? Only the strongest squad will survive. Will it be yours? Don't miss out. K5 Mobile Legends Tournament.
17: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
18: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman din sa atong singang pagpangalagad, mga ka-K5, sa mga viewers nato na nag-aupod sa atong singang live. Pag-i-share sa atong singang live, mga ka-K5. Sa sulungbong Martes, ang atong singang pagpangalagad, Dr. Gisrael Colasino, good morning. Sa Nasugbu, Batangas, kay Ma'am Rolinda Villavilla Sis, kay Nay Nelma Cuenca, good morning sa inyo, tanan-tanan, mga ka-K5. Kahapon, nangin manasadya kag masinandukot ang duha ka panalgan sa aton sining Kongreso kag Senado, mga ka-K5. Ini matapos nga nagadugsing ang mga senador dito sa Senado, mga ka-K5. Tuloy-tuloy naman ang ginatawag na ton voting para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Sa butong 257 mga ka-K5 sa mga kongresista na aprobahan ang nasubmit nga impeachment sa kay VP Sara, mga ka-K5. Dito, kagkahapon, alas 7 sa gabi, mga ka-K5, gabi na, gin forward na sa House of Representatives kung sa Kongreso, mga ka-K5, ang impeachment, ara na ang bula sa karon sa Senado, mga ka-K5. Paano initrataron sa aton sining nga Senado, mga pinalangga nato nga tagpalamati matapos nga 26 lang sa grupo ni Sara Duterte, mga ka-K5, ang butos ang no, mga ka-K5, samtang may siyampa, mga ka-K5, nga nag-abstain, mga pinalangga nato nga may kauturan. Nagadugsing ang Senado, mga ka-K5, nagadugsing man ang mga kongresista sa pagbutar sa nasambit nga impeachment trial, mga ka-K5. Sabay naman sa Senate Presidency, mga ka-K5, at ginakudita naman sa mga senador matapos nga ginplanuhan, kaplano ang Kongres, kaplano man sa Senado, mga ka-K5. Pinabalik nila si iba to para nga may kurum, mga pinalangga nato nga tagpalamati, ag may arasang what we call this majority ang ilang grupo, mga ka-K5. Out nila sa buto nga 13-9, mga ka-K5, si Senador Tito Suto, mga ka-K5, ginbuslan ni Senator Alan Peter Cayetano as Senate President, mga ka-K5. May duha ka mga senador nga nag-abstain. Hindi mga abstain bala ni. Why mga why ni mga panindugan? Mga ka-K5, bantay tirada kundi makakwarta dito sila. Mga ka-K5, may duha ka nag-abstain, mga ka-K5. So, 13-2 ang nasambit nga pagbutuhay bilang pagpungkos ang bago nga Senate President, mga ka-K5. Ay, balik naman si Cayetano. Ara naman si Cayetano. Busog naman ni si Cayetano, mga ka-K5. Dito, ati manamo, ginapabura naman sila. Kiti majority sila ni Amy Marcos, mga ka-K5. May plano naman ganito subong ibalik nila. May mga rekomendasyon nga ibalik sa Blue Ribbon Committee nga chairman si Marco Lita, mga ka-K5. Adi karon sa matag palamati na ton, masadya kay hindi magpati sila nga ti pay kuno tong ICC bit ni Trillanes pagid mga ka-K5. Ay kagabi, alas 8 sa gabi, ginkonfirmar sa ICC nga nag-grant sila ang ila sininga, ginmagpagwa sila makaibigan ang nasambit nga warrant of arrest against kay Senador Bato de la Rosa. Confirm, mga ka-K5, matuod nga may arasang ginatawag nga warrant of arrest. Ihawak ng beat kahapon, hawak ni Senador Trillanes. Kaya natingala sila nga aras Trillanes to. Pwede man si Trillanes kanto sa Senado. Kaya basta kagay ka Senador, open ka to sa, kung, sa Senate. Mga K-5, ang masadya lang. Kaya nga nga to, aking si Kwan, aking si Bato. Ay, ang bali ni Bato sa nagligad. Upda niya, tingin upda niya ganyan. Oh, amo na mga ka-K5, ang mga ginahala naton nagabalik sa aton mga ka-K5. Talaw mangli si Bato, may isog si Bato sa mga interview. Ha? Nagawara-wara ang baba ni Bato, pero kahapon nakladus mo, sa nakalamu mo si Bato mga ka-K5. Ha? Upod sa NBI mga kauturan. In lockdown ang Senado, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Tanaw naton, ah, kay majority naman sa sapyak, ano nila ni ang impeachment sa kay BP Sara, kay apin sila. Oh, ikaduha na ni kung matabo mga ka-K5, mga impeachment ni nga BP Sara. Naligatugin kalukalo nila kay alapin man sa subok. I don't know kung makalukalo pagid. Ano naman ang matabo sini, anong reaksyon sa pumuluyo kung pirmi lang kita nag-aamo sini mga K5? Hindi, ah, gusto sa pumuluyo, itrial, matuod bala, may nagkatabo bala, may ara bala nga, kuya, iimbestigaran, pag-imbestigar, tanawon ta kung may tuod nga kinawatay, may pangangyo di ay mga K5. Yan, adlog ka mo, how? Adlog ka mo mag... kuan ni impeach sa kung matuod kung hindi bukarang dapat bukarang kay kun apin ka mo sa kayuhan para sa pumuluyo kay gambal mga mga you are standing for the people by the people nga mga buisit ka mo mga ka-K5 tingani ka mo mag trial o i-trial nyo bala usisaan nyo kung matuod giban nga may kinawatan may pinangunyadi pilang kapartihan o may ara pagid nga nano pa nga ara dira mga ka-K5 mga minilyon bilyon bilyon nga pesos mga ka-K5 para matapos ini yung pagdudas ang tao. Mga ka-K5, good morning. Robert Agassi, good morning kay Kitsi Bantay. And likewise sa kay Nanay Parak, good morning man. Oh, good morning kay Nonong Milan. Good morning sa kay Vilma Villanueva. Sa Elawood Panitan, thank you so much. Inday Aisa Butin, good morning. Kaya dira sa aton sing mga tagpalamati sa bahay niya sang Aklan area. Klaro, halos hindi tapos-tapos ang problema kay wala gani matapos. Isa problema na naman, ginahimo do kaladlawan na. Gadinalagan si Bato, Baw, Ambot. Himo nila nga kingkoy. Robert Agassi. At is may kalingawan ka mo mga ka-K5, mga pinalangga na itong tagpalamati, mga kautura. Ang atong diri is, gusto naton sa pumuluyo, gusto sa tanang mga kautura naton mo, mga ang apektado di kita yung mga taxpayers, kita yung mga pigado, kita yung mga kahuluoy. Ang apektado sa katabo sa babo, sila yung pagkatapos ang sesyon. Ah, nga chismis man lang to sila kagabi ito. Why gani kayo chindi si Ruben Padilla sa iyagin sudlat? Nagayuhom lang ko kagatao sa mga video nga. Manan mo nag-live-live man to. May mga posting dito. Ang nabilin dito, mga K-5, si Amy, si Senador Ruben Padilla. Nagka-kaon-kaon. Sa dami tila yung pagkaon. Ay, kita yung mga pigado. Ginabahugan sila sa Senado. Ginabahugan sila sa isang Congress kung may mga meeting-meeting sila. Ay, kamudiri, kung hindi ka mong bakas, hindi ka mong obras kampo, hindi ka mong obras sa kadagatan, wala ka mong kaunun. Wala kita isang may mahimo sa ilan. Sila ya, gawin hindi sila kakaon to, may kitiring sila ya. Di ba Job Anunoy? Di ba lang dahil na? Sila nakakitiring sila to, kita ya makauluoy kita diri. Ay, kada buto nila dito ya, basta may sobre pa ng mga visit nila na. O mga ka-K5. Dahil lang, ibaloon na to na mga balita. Aryo, si Sintay Uno, ka mga katapos ang PUG, driver sa Kapis, sa tala ng mga baton sa 5,000 sumungaga, no? Mga ka-K5 sa Robinsons, alas 11. Check na to, ka-K5 Chiche, Ebron, K5 Chiche, standby.
19: K5 News FM, live report.
0: K5 Chiche, go ahead, please.
20: Natala na nga magabaton subong adlaw Mayo 12, 2026 ang kabugusan nga 611 ka mga public utility jeepney driver sa probinsya sang Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Therese Feliligaste, Regional Information Officer sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, iyagin pahayag ang nasambit nga numero ang gindeklarar sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga opisyal nga mga drivers. Suno kay Ligaste, nagikan sa mga Banwahanan sang Maayon, Panay, Panitan, Pilar, Kuartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ivisan, Hamindan, Banwasang Mambusaw, Sabian, Sigma, Tapaz, Cagroja City, ang mga beneficiaryo. Nahibaluan ang nasambit niya cash relief assistance nga babaton ang nagabalor sang 5,000 pesos kada isa kagpatigayunon ang pagpanagtag sa Robinson's Place, Pueblo de Panay, Rojas City. Para sa pag-claim, ginpaalinto naman sang natungda ng mga beneficiaryo kamagdala sa mga valid IDs kag ang rehistro sang ginamaneho nga jeep. Nagpahanumdum naman ang natungda sa mga drivers nga magdala sang tubig kag siguraduhon nga nakakaon agud hindi magtugas sang kung anong asahin sang insidente samtang nagapatigayon sang pagpanagtag. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Balita para sa balitang K5 sa umaga. Ini si K5 Maria Rochelle de Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: 29 minutos sa kaligan sa tag ng alas 5 mga ka-K5 sa itong singapag pangalagadugang pang mga balita para sa itong mga pinalanggang tag palamati. Ang lalaki nga may kaso nga rape mga ka-K5 arestado dito sa may Banwasang Dumalag. Ini siya isa ka top 3 sa most wanted person sa provincial level kag top 1 naman sa municipal level nga ginserbihan mga ka-K5 sa Warato Bares sa barangay San Miguel Dumalag Capiz mga ka-K5. Ining arestado nga si alias Tuto, 43 anyos, residente inisang Mapulang Bato sa Banwasang Dao, mga ka-K5. Kag ini siya ang nagapangutubang sang kaso nga Republic Act 11648 ukon qualified rape mga ka-K5. Samtang wala naman sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang nasambit nga persona mga ka-K5. Araw at totoong nakahunong sa karon sa Dumalag Municipal Police Station. Kagigitala na nga turnover kung diin nga korte, I think sa Dao ini mga K5, ang iya sining nga kaso, sining nasambit nga si alias Tuto mga K5. Basta rape gani mga K5, wala na tsansa nga makagwa ka. Mamuti, mamula ka lang sa sulod sang karasel mga pinalangga naton nga mga kasiman. Dili ka doon na basta rape ganing kaso mo. Hindi kagid mga ka-K5 mabuligan sang imo sini nga kaugalingon mga pinalangga naton nga mga kasiman. Wa mo ng realidad sa karon sa aton sini nga mga kauturan mga ka-K5. Marantayan, basta rape gani. Nugay ka mo patuga-tuga kay mahibi ka lang mga ka-K5. Dugang pang mga kaso o ari pa dugang pang balita mga K5 mo kaso nga murder ang natala na nga i-file sang suspect mga K5 nga nagluta ang patay sa tigulang dito sa may Alasaging Banwasang Maayon mga K5. Nadumduman ninyo atong senior citizen nga nagakarga sang kahoy or sang kawayan sa tricycle upod sang isa ka senior citizen pagid upod sang isa nga hinablos si alias George mga K5 nga ginpatay sa may gintiro sa tawo sang suspitsado nga nagasakay sa motor mga K5 aga ha sa nasambit nga lugar mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ara paya hinablos iya man upod ni sa ka senior citizen mga K5 nga way pasubong no mabalan way pamatudlo mga K5 matapos nga nagpalagyo ang suspitsado mga pinalangga naton nga mga kasiman wa 45 kalibre nga armas ang gingamit against mga ka-K5 sa biktima. Grabe. Wala gidyan maka balos, wala gidyan mabuligan mga pinalangga naton nga mga kasiman. Amo na ang senaryo para sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati mga ka-K5. I-file sa korte ang pamangkot, hindi na identify sang witnesses no sang hinablos nga upod samtang gakarga sang kawayan sa tricycle hindi man ma-identify sa upod pagid nga senior citizen mga ka-K5 kay naka motor kag madasig nagpalagyo ang motor mga ka-K5 sa kayang suspitsado matapos nga ginluthang mga ka-K5. di sa Pontevedra, muman o, homicide man nga kaso ipasaka sa tong tigulang man nga gin, o hindi, I mean, sang biktima man nga gin tiro, mga ka-K5, gin sapote, gin buno, asa mapatay mga ka-K5, sang iyaman mga paryente, dira sa may Pontevedra, mga ka-K5, nga ginatudlo amo ang mga pamilya nila dira sa nasambit nga area ining nagtiro, nagbuno, kag nagsapote kay Ronilo, as nagunting kamit buno mga ka-K5. Ha? Si hinubog lang, winangot lang ang ginhalinan mga ka-K5 na labot sa pinatsanay matapos nga nagsaputihay ang intrang pamilya mga ka-K5. 33 minutos nakaligad sa tak ng alas 5 diri sa aton sa inyong pagpangalagad. Duwa man ka kaso kasi parado nga makipagpasakan sang kaso diyo ang duwa ka mga individual matapos nga si parado ini sila nga nadakpan sa operasyon sang aton sa inyong mangkatapos ang kapulisan mga K5 diri sa Roja City PNP. May na recover nga shabu, may na recover nga armas, lutang mga K5 nga kalibre 38 kag ang shabu nga nag-amount mga 81,000 pesos mga K5. Dira sa may Punta Tabuk, no, sa matag palamati naton, grabe drang bypass operation permit sa nasambit nga area mga ka K5 para sa aton sa mga tagpalamati kag dira sa Barangay 5 Sultan sang Rojas. Grabe mga tawo subong, no, para sa aton sa mga kauturan. Oras naton 34 minutos sa tak ng alas 5, dali lang gid mabaligya kita sang DTX Coffee Mix mga kaibag kag produkto sang Klinika di Alternativo and Medicine and Wellness Center mga K5 ni Doc Ramil Oy. Stand by.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Taguanay.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
23: Makakas mga butika.
24: For Biotics. Mga bulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
25: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500.
26: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
26: Para sa madaming ang kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
29: Mga butika.
30: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
31: Wala gid pre. Ano kayang manok ko?
30: Di nakabalo man usik.
25: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
30: Di pre, musta po lang agabi pre?
31: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
25: Extend Food Supplement for Men.
32: Tikasin.
25: DTX 500.
33: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang ga pangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
25: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
25: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Adlaw. Heads up, audio enthusiasts. K5 Radyo Tagbuanay. K5 Radyo Tagbuanay.
23: K5 Radyo Tagbuanay
25: proudly presents
3: The first K5 Radyo Tagbuanay Battle of Mino Sound. This coming May 31, 2026, the bass is dropping and the speakers are screaming here at Sinigabong sa Tagbuanay. All in celebration of the Tagbuan Festival in the Municipality of Pilar. In the D12 category, we've got Kara Athena, RGB, Dandan, and Tata Mino Sound bringing the hit. Switching gears to the D15 category, it's an intense six-way battle between Yanko, AJ, JNL, GM, and 3E Mino Sound. But don't miss the exhibition by CJ Mino Sound from Pilar, Makoy Mino Sound from Maayon, and Triple H Mino Sound from Roa City. See you there, mga ka-K5, let's shake the ground.
4: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay 89.7.
5: Pilar Kapiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman din sa ating singapag pangalag at 39 minutos sa atak ng alas 5. Good morning sa kami Marlene Nunyada Masa. Good morning, good morning. Likewise man sa kay Janice Hilyaco dira sa may bayan sang San Antonio. Bungbungan Tapas Kapiz. Kailangan na nga natin mga K5 atong sining mga sister stations sa atong sining pagpagigupo din sa atong sining palatuntunan mga K5 sa atong sining kamustahan sa atong sining tandem broadcast subong kaagahon na mga K5. Kita baluon natin, kamustahon natin natin mga balita sa iba natin ng mga kaupdanan, ka iba natin ng mga areas din sa Wasang Visayas kag Negros Island region mga K5. Para sa atong sining mga tagpalamati, yanda nga aga mga kakaibit. Tabid na kita, partner, sa atong sining mga partner sa buong sa Bacolod, kakaibit Alvin. Langit, no? Na-check na ito. Nga ito sining mga partners dari sa atong sining pagpangalagad mga kakaibit sa atong sining pagwaragwag. Dagid kay ti balantayan ng mga balita pagid mga K5 mga reaksyon sa mga pumuluyo regarding sa natabo subong pag-aprobar sang pasar sang impeachment sa bayan sang Congress mga K5 at the same time ang mga changes naman karon sa bayan sang aton sininga Senado mga K5 no ti balantayan ni until such time mga tagaan sang protective custody ang sang Senado si Senador Bato de la Rosa. Kaya ang ICC nagahimo naman karon mga K5 kaya di ginconfirmar na nga may ara na sang warrant of arrest mga K5 sa mga tagpalamati mga pinalangga naton nga mga kauturan mga K5 na kuan pa naton ang ato sining nga mga partners sa iban nga lugar mga K5 no? Para sa paghatag naton sa mga balita kag impormasyon kay ang host naton subong amo ang siyudad sang Iloilo ang K5 News FM Iloilo mga K5. By the way, good morning sa mga tagpalamati naton sa segundo distrito sang Capiz, part sang Aklan kag diri man sa central part sang or northern part sang probinsya sang Iloilo nga nagatabi diri sa aton sining pagpangalan sa K5 News FM balitang K5 sa umaga mga K5. Kasi masunggod gini natin matamyaw isa-isa mga K5, mga tricycle drivers, magaba, mga van drivers na ito na subong ha. May grasya, mga jeepney drivers, ito may grasya sa bangin sang sudad sang Ruhasi, hatag ang DSWD sa inyo, mga K5, no? Sa isintos unsitan ka mga drivers, jeepney drivers, mga K5. Dawa-dawa naman, 5 mil naman ang madawat nila mga K5. Inday Eva Almakir Araw, Mama Eva, good morning! Sa may Kabatuan, Iloilo, mga K5. Para na, may nag-report pa mga K5 sa atong sing mga sister station para sa pagbato naton sa mga balita kag informasyon dari sa atong sing kauturan. Mga pinalangga natong tagpalamati, maghalong kamo mainit ang panahon subong. Mabudlay nga maglinagaw kamo nga mainit, dalagid tubig, dalapayong mga K5. Proteksyon sa lawas sa atong sining klima subong adlaw mga pinalangga natong tagpalamati. Grabe ang effects ng init. Makagwa ka lang sa kwarto mo, makagwa ka lang sa opisina mo, matabok ka lang sa piyaksos, grabing init. No? Gracel Paderes, good morning from Sitio Baraks, Familia Baldostumon o Baldostamon and Paredes Family, mga K5, nga nagapamati din sa aton sining pagpangalaga. Dira sa may Inichi Housing, no? Sa may bahin sang Santa Fe, good morning. Sa President Rojas, good morning man sa matagpalamati naton. Sa Lawaan, Kulasi, Banika, Kag, Diraman sa Kagay, good morning sa mga listeners naton mga K5. Mga presidente sa persons with disability sa Pilar, arang produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa aton mga barangay president sa PWD. Aran mga partner, you will come and good morning, Iloilo.
1: Good morning, AVP! Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region! Manami ang amon nga aga, naka D3 Bayo rin kami dyan sa probinsya. Kampiyon ang signal, balik ka rin mo, AVP.
6: Salamat kayo, Dantike, sa Kalibo, Kalibo.
7: Sir AM, Sir AVP, good morning. Kampiyon ang signal, naka D3X Coffee Mix na ako. Balik sa'yo mo, Sir AVP.
6: Kumusta ang signal sa Pilar, Capiz, Rojas?
0: Good morning, ABP. Mabaskong signal sang Iloilo at hagpas atong palabuton. Matakway ang amon sa Dinga area, Subong Adlaw. Aga pa, naka Mighty Sina. Back to you, Iloilo.
6: Bacolod, Negros Island Region. Good morning.
8: Naka-premium coffee na kami kay Baskog ang signal mo diya pang si Ray Espiha Umalay. Back to you.
6: Salamat kayo, the K-5 Western Messiah. Diretso na kita sa mga labing talagpang doon kabalita o nahunta mga balita dira sa Bacolod, kag Negros Island Region, kag K-5 Babes, kag K-5 Robert Pacardo.
8: Mga balita na Monteria sa siyudad sang Bacolod, kag Negros Island Region, mga K-5 dito sa may bahin sang Banwa, sang La Castellana. May isa ka pilason karon mga kaki-5 nga deputy chief of police sa may La Castellana, mga kaki-5, kag isa ka master sergeant, mga kaki-5, ang medyo critical man, way tagbalo kun ano ang iya pa sini nga medical bulletin matapos nga naluthangan kay bumato ang ila sini nga ginsa drug bypass mga kakifive dito sa may La Castellana, Negros Occidental. Bumato ang suspect mga kakifive. Kaya manti padayon karon ang kampanya batok sa illegal nga droga ang aton sining mga katapos ang kapulisan apang ining ila sining ginsirbihan sang warrant of arrest o kon gin bypass mga kakifive. Bumato Igo ang deputy chief of police pilason landing karon sa ospital.
6: Sa ibang bahay niya balita, grabe na ginatabo diri sa amon daw masubo ang semana nga wala sang patay o kun wala sang tiruhay kag wala sang nadakpan sa illegal drugs. Sa Don Salvador Benedicto, isa ka lalaki ginhaboy iya balay, wala iya ginsapak tungod nga wala iya ginsapak ang nagabato sa iya, sinulod na lang siya kag gintiro. Ang biktima ginkilala kay Michael Biligurio alias Monmon. Ligal ang pangidaron sa nasambit nga lugar ukon sa barangay Kumaliskis, Banwa sang Don Salvador Benedicto. Sunod sa pulis, ining biktima ra sa sulod sang balay, ginhaboy sang pila ka beses sang bato, pero wala igin sapak kay delikado. Pero sang uli, sinulod na lang sa kagintiro. Ra sumong sa ospital, kag padayon ang investigasyon, kung ano ang motibo, kag kung bala, sino ang sospitsado.
8: Ang mga mga balita lamang din sa surat sa Bacolod, kag Negros Island Region, back to you, Iloilo, Sir Ray.
6: Salamat kid, K-5 West, K-5 Bacolod, sa Iluanta ang K-5 Antike sa mga balita, go ahead.
7: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya Kantike, K-5 Western Visayas and Negros Island Region, masubo-subo man ang natabo sa sangka pamilya para sa sangka pamilya rito sa Sibalem Liwan, K-5 Western Visayas. Doon dumanyo kang ligad, may nalumos nga bata. Bawa may saraman tugliho ka PWD nga nahulog sa niyog, ginbawian gid kang kabuhi, K-5 Western Visayas. Ang PWD nga dyati medyo mentally challenged dyan nga tao, pagkahulog na sa niyog, naka voice message pa sa anang pamilya, nagapangayo katabang, na nahulog ta na sa niyog. Gindara sa ospital pero wala gid matabangan. Ikarwaran dia sa pamilya nanda nga nahulog sa niyog. Ang anang magura nga una man nga nahulog, mentally challenged man, nagapaayad ka dia matapos nga makagwa sa ospital.
6: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, bangod sa pagpakamalaot kang pira ka mga pumuluyo sa probinsya kang Aklan sa diyang Boracay Bridge sa K5 sa Visayas sa Negros Island Region, nagpasar si Antique Board Member Emmanuel Swiki Palacios kang isara ka resolution nga nagapakita kang suporta sa sangguniang panlalawigan kang Aklan nga balabagan ang pagtukod kang Jang Boracay Bridge nga nagakonekta sa Boracay Island kag mainland Panay. Suno sa amen board member, anda ko no nakitaan kang suporta ang Jang Lihok. Imaw ang bilog nga miyembro kang Provincial Board Members League of the Philippines Regional Council K5 Western Visayas.
7: Mga balita ramon jus probinsya kanti kay balik kanimo Sir Ray.
9: Salamat kids sa mga madasig nga mga balita ka K5 Robert Lago sa Kapis.
0: Mga nagapanguna nga balita sa Kapis sa K5 ABP kahapon ngadlaw eksklusibo nga na kuan sang footage sang aton sa mga kaobdanan ang katapusan nga paghatag sang tinion sa abo ni Frank Royce Barbasa nga nasunog sa banwa sang Fabia. Exclusive mga kaibay pero hindi sila magatag sang interview matapos gipadayon ang misa kahapon sa Roja City Cathedral kagindulong na sa katapusan nga palayan sa bahin sang isa ka pribadong lulubgan din sa May Mount Zion Cemetery sa siyudad sang Roja. Hindi maghatag ang sang statement ang familia mga ka-K5 matapos sa sining nakuha na no o kung transfer na sa siyudad sang Iloilo pakato sa Roja City sang tinalikdan ng mga inadlaw mga ka-K5. Masubo ang sitwasyon madamo sa mga familia nga nagtambong sa sining katapusan nga pagdulong sang abo ni Frank Royce Barbasa kahapon sa Mount Zion Cemetery mga ka-K5. Samtang lalaking ginpasakan sang kaso nga rape mga ka-K5 sa banwa sang Dumalag ara sa bung sa kwano sa bahin sang police station kay ti ini siyang gindakop mga alas 10 ang takna kahapon sang aga.

0: kay pagpauli sang bana hubog ini gin balbal ang tatlo ka tuig nga bata. Gin saway sang misis asya gin bunal sang tubo kag kahoy sa iya hita. Atos bang nagpa-record ini kag nagapamedikal ang nasambitan nga biktima. Kag dugan ato nya mga balita ang Boracay Ati Tribal Organization nagahulat gihapon sang Sabat sang ila query about sa COA cancellation ang masunod ini kay Attorney Dinopol. Kag ang nagfile sila sang motion for reconsideration sa Office of the President, ginahulat gihapon nila ini K5 Eastern Visayas kag kun indi gid man kun halimbawa maperdi sila, masaka sila sa Court of Appeals tubtob sa Supreme Court, amo na ginahulat nila subong mga ka K5. Una mga balita di Sir Ray, balik sa imo.
1: Salamat kay Sir Mike Cancelorio, isa ka tuig nga bata nga babae patay matapos na mo sa tab nga may road nga tubig sa distrito sang Haro. Ginbawian gid sa kabuhi ining isa ka tuig nga bata nga babae matapos na mo sa tab nga ginapunduhan sang tubig sa banyo sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, alas 2 kay kahapon ngadlaw Mayo 11. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM, sa lola sang biktima, nagakatulog siya sa among ation kag ang mga magulang sang bata nga lunsay mga minor de edad ang nagbantay sa iya. May ginobra naman sa sulod sang kwarto ang amay kagyara sa trabaho ang Iloy. Ulihin na natulupangdan nga wala na ang bata, rason nga ginpangita nila. Nakita na gid lamang ang bata nga unconscious na nga nagahabok na ang tiyan kag nagapalanggit o mambibig. Gintingwaan pa sa nga ECPR sa mga doktor nga may clinic sa lugar antes gindala sa ospital. Apang naibuluan nga mag-celebrar pa kuntan isang ikaduwa nga tuig nga kadlawan ng biktima sa maabot nga Hunyo apang nadulaan na ini sang kabuhi. Ama na mga balita namon diri sa siyudad sa nga Iloilo mga ka K5, kita ay naman kita buwas nga adlaw, same time, same station.
2: Balik diri man sa atong sigapang pangalagad, 51 minutos sa kalisa tanga alas 5. Sa dyanang ni magamuni manami, kamadasigay lang mga ka K5. Parang sa ding kamustahan sa buong mga tinion. Good morning, Racel Paderes, dala sa may bahin sang Sitio Barracks. Good morning, Rinante Flores Udila, Sampanitan. Thank you so much for listening. Sa mga taga-Maluklok Norte, Evisan Kepis. Good morning sa kainday Arlene Basa, nga nagaupod sa itong singapag pangalagad, mga ka-K5. Dalas na so na lang natin ining mga nagapanguna pa, kag mga importante nga mga balita din sa itong singapag palayag, mga ka-K5. Sa mga suki na itong tagpalamati, oy good morning ha. Mayo lang nga pag pamati sa itong sining mga kauturan, dira sa may bahin sang Banwasang Pontevedra, mga ka-K5. Ang Banwasang Pilar, may ara kitang kuan patigayunon mga K5 nga job fair sa maabot nga Mayo 22 mga K5. Mayo 22 sa mga nagpangita trabaho, may ara kitang job fair diri sa Banwasang Pilar mga K5. Pinaagi sa aton sining peso of office mga ka K5. Dugang pa nga mga balita sa mga tagpalamati naton, no, nga nagapagigupod diri sa aton sining palatuntunan. Kinabantayan sa karon, no? Sa aton sining mga katapos ang kapulisan, what will be the next after nga may kustudiya sa kay Senador Bato de la Rosa? Ayhan bala, no? Magapabilin sa si Senado mga ka K5, ano ang move sa karon sang ICC para sa iya? Paapason gid bala siya, paopdon gid bala siya dito kay Lulo Diggs sa bahin sang The Hague, Netherlands mga ka K5. Na tuhoy sa sining nasambit nga sitwasyon sa karon. Ang ginagamo sa Senado kag sa Kongreso mga ka K5, mga changes ang pamulitika, may effect bala sa nagahilapit nga barangay election sa maabot nga bulan sang Nobyembre mga ka K5. O sa mga tagpalamati na ton, mga kauturan, why klase, di ba? Why naman klase subong sa mga high school, so sa mga college sa ton, iban, dali na lang magtakop mga K5. Hasta na lang May 18 mga ka K5, Lunes kadlaw, ang pagpatigayon sang registration sang Commission on Election mga ka K5. May 18 ha, ang deadline, ang last day of registration. Kasi kagto na kamo sa mga COMELEC offices dali sa probinsang Capiz, mga ka-K5, para magparehistro, para hindi kamo ginutok sa tiunsang last day, mga ka-K5. Wala na panahon, mga pinalangga na itong tagpalamati, magapangot na kita sa itong singapag pangalagad. Thank you so much sa K5 News FM, 89.7 FM, Spearhead Kalining Radio, sa Banwasang Haminda, with ka-K5, Jumar Bawisan and Sergeant Ray. Ya K5 Jubic Hubel, kagaton mga reporters sa K5 News FM 100.9 News FM Rojas mga ka-K5. Diri sa Banwasang Pilar, naging kaupod ko ka K5 Alvin Pagunstan. Standby na sa newscast ni ka K5 Myla at mga ka K5 sa sing matinio, no, sa ato newscast mga pinalangga nato nga tagpalamati. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.

0: Kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Mayong aga.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physium.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Dila na subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Darin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
14: ikapsula mo.
13: Extend.
14: Extend. Supplement for men.
13: Gawa sa maca. Isang herb
14: na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
14: Like flavawaska.
13: Epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido.
13: And treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-banga nga naga! Sa pulmo, baby!
16: Extend Supplement for Men!
15: Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500!
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
16: DTX 500!
18: Matakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
19: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
19: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
21: E3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung mundo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
21: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Mags4 Biotics.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
21: DTX 500.
16: Masamit ka bala gina allergy?
21: DTX 500.
16: Ang DTX 500
21: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
21: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
21: DTX 500.
16: Masalika DTX 500.
21: DTX 500.
24: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
25: Imo nga blood sugar test.
26: Ina tong score gani?
24: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
25: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
16: Pamakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
28: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
30: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
31: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
30: Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
0: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagwabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
30: Di pre, musta po lang kagabi pre?
2: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: DTX 500.
4: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinout sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
0: DTX 500!
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:08 na sa aga.
1: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo ng mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
4: Ka-K5 sa ato na nga mga headlines. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon.
4: Low pressure area Kaloy na kitaan sa Northern Samar. Headlines ka K5 sa ato na nga top story of the day.
1: K5 top story.
5: K5 top story.
4: 257 ka mga kongresista nagboto pabor nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Headlines ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa probinsya sa Capiz, mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
4: Upos ang sigarilyo, ginaaligar gintunaan sa malapad nga grass fire sa barangay Lawaan.
6: Kasong nga homicide, igapasaka sa suspect na nagkastigo patay sa mekaniko.
4: Kasong nga murder, natalana nga igafile sa suspect nga nagluthang patay sa tigulang.
6: Lalaki nga may kasong rape, arestado sa Banwa sang dumalag.
4: Duha ka individual nga nadakpan sa separado nga operasyon na pasakaan na sang kaso.
6: Bag-o nga OIC sang Rojas City PNP, pagatutukan ang illegal nga droga, pagupot sang indi lisensyado nga pusil, kag iban pa nga isyu sa Rojas City.
4: 611 ka mga PUG drivers sa Capiz natalana nga magabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance subong nga adlaw sang Martes.
6: Jeepney drivers nagapasalamat sa 5,000 pesos nga cash relief assistance.
4: Ka K5 direkta kita sa mga headlines nga nagakainabo sa Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
4: Una kita sa aklan. Soltiro gindala sa ospetal matapos ginbuno sa iyang itsura.
6: Resolusyon nga nagapakita suporta sa sangguniang panlalawigan kang aklan na agod balabagan ang Boracay Bridge ginaduso sa sangguniang panlalawigan kang Antique.
4: Samtang utod nga lawas ang lapsang nga ginapahayag gintaban sang ido kag nasapuan sa Sara Iloilo.
6: Grass fire sa barangay Alihis, syudad sang Bacolod, ginapatihan gikan sa refleksyon sang init sa mga napabayan nga botilya.
4: Kay Five, direkta kita sa mga headlines sa nagakainabo sa pungsod Pilipinas. Mga balitang nasyonal.
7: Balitang nasyonal.
4: Cayetano, bagong Senate President.
6: Senado gin-lockdown bangod sa plano nga pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa.
4: Kag Interpol red notice para kanday bantag ang kagdumlaw. Kumpirmado na. Headlines kita ka K5 sa mga balita sa luwasang pungsod. Mga balitang international.
7: Balita international.
4: China ginatunan ang giyara sa tunga sang US kag Iran. Suno sa mga eksperto.
6: Mga Pinoy crew sang cruise ship nga apektado sang Hanta virus outbreak ipaidalom sa quarantine antes nga magbalik sa Pilipinas.
4: Direkta kita ka K5 sa headlines sa patag sang negosyo.
7: Balitang negosyo.
4: Presyo sang diesel mabuhinan sang 9 pesos kag 57 centavos sa kada litro.
6: Headlines kita mga ka-K5 sa patag sang hinampang.
7: Balitang sports.
6: Men's football team sang Iran ginpasiguro ang pagpasakop sa FIFA World Cup.
4: Kagka K5 para naman sa aton nga entertainment news.
7: Balitang entertainment.
4: Dimples Romana nagbiyahe na padulong sa kasal nanday Bea Alonzo kag Vincent Ko. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
7: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. DJX 500 Morning Newscast.
4: Maayong aga Pilipinas. Maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
4: Subong adlaw sang Martes ka K5. Petsa 12 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa kangdan ka K5. Kami ang inyong atag balita.
6: Kag K5, Rodney Daban Dalanon.
4: Kag ako naman si Kag K5, Myla Vasquez Fuentes. Kag K5, direkta kita sa aton ginpang linyada nga mga balita. Hindi nga balita ka K5, builog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ka K5, mayara sa Ampalaya Leaves, the sugared cane extract. Kung sa din sarang sinibatuan ng mga nanarisari nga sakit sa kalawasan, kaangay sa diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea, kag madamo pa. Gani ka K5, agod mapabilin nga healthy living, mag-take sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
8: GTX 500 Morning Newscast.
4: Muna kita ka K5 sa dalagan sa aton nga panyampo.
8: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
4: Ulihi nga na si Platan ang low pressure area Caloy sa Caloyon nga 690 kilometros na silangan sang Katarman, Northern Samar. Samtang localized thunderstorm naman ang nag-aapekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod. Kag K5 ang adlaw nagbutlang kaina alas 5:29 kag magatunod naman alas 6:16 karon sa gabi.
8: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. GTX 500 Morning Newscast.
4: Kag K5 inyo nabatian ang dalagang sa aton nga paniyampo. Direkta kita karon sa aton nga top story of the day.
8: K5 top story. K5 top story.
4: Naglabot sa 257 kon masobra 2/3 sa Kamara de Representantes ang nagbuto agwa di impeach si Vice President Sara Duterte. Samtang 25 naman ang nagboto batok sa rekomendasyon sa House Committee on Justice nga i-impeach si Duterte kag siyam ang nag-abstain. Naibaluan kay K5 kinahanglan lamang sang 106 o kon 1/3 sang 318 nga kabugusan nga numero sa mga miyembro sang kamara agod ma-impeach si Duterte. Angot diri apat ka article of impeachment ang ginaprubahan sang House Justice Committee ang mga masunod. Ang Article 1, culpable violation of the Constitution, graft and corruption. Kag betrayal of public trust may kang tanan sa sala nga paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President kag Department of Education. Article 2, culpable violation of the Constitution kag betrayal of public trust angot sang ginapahayag korupsyon sa sunod sang DepEd kag maanomalya nga liquidation sang pondo. Article 3, betrayal of public trust bangod sa ginapayag mga pamahog sa kabuhi nga ginbuy-an ni Duterte batok kanday Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay Speaker Martin Romualdez. Article 4, unexplained wealth kag mga irregularidad sa iyang statement of assets, liabilities kag net worth o consulen. Kag kasunod, kung kasunod sa pagboto ka K5, ikapadala sang kamara ang Articles of Impeachment sa Senado para pag-imbestigaran.
8: K5 top story. K5 top story.
4: Ka K5 inyo nabatihan ang aton nga top story of the day. Direkta kita sa mga dalagkuan nga balita sa probinsya sang Capiz. Mga balitang lokal.
8: Balitang lokal.
4: Ginaaligar nga bangod sa ginhaboy nga upos sang sigarilyo ang gintunaan sang malapad nga grass fire sa nabukid nga bayan sang Barangay Luaan, Rojas City nga nagluntad halin pasado alas 4:30 sang hapon tubtob pasado alas 8 sang gabi Mayo 11 subo nga tuig. Suno kay alias Jess 26 anyos kag residente sang lugar apat ka mga pamatan-on ang nagapang idaron sang 19 anyos ang ila nadakpan malapit sa lugar sang sunog kag duha sa ila ang nag-ako nga posibleng halin sa ila ginabuhi nga upos sang sigarilyo ang nagtugas sang sunog sa kabukiran. Nagdugay sang halos 4 ka oras antes ang dalayon o kon antes dalayon nga napalong ang kalayo nga naglapta sa dako nga bahin. Sang bukid. Samtang ginpayag sang natungdan nga natumod ang mga pamatan-on kag natala na nga igapatawag sang barangay upod sa Bureau of Fire Protection o kon ang BFP para sa dukang nga imbestigasyon. Sa karon ka K5 padayon ang imbestigasyon sa katapos ang Rojas City Fire Station ang utman sa nagluntad nga insidente.
6: Samtang natala na nga ipasaka ang kaso nga homicide batok sa amay nga nagkastigo patay sa isa ka mekaniko sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay Ronilo Bato Igas, samtang ang ginatudlo suspect, amo si Jimmy Bichayda, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Naibaluan nga base sa panaysayon sang pamilya sang biktima, ginapahayag nga natabo ang insidente sa tong Mayo 3, 2026, pasado las 8 sang gabi, sang nagabot ang biktima kunsa din ang suspect, yara sa guha sang ilang apuluyan, kag nagawinangot, kag nagapanghangkat sang away. Makaligad ang pila ka minutos, nagsugod na ang mainit nga tensyon nga nagresulta sa rambulanay kunsa din nagbulig ang asawa kag lima ka mga kabataan sang suspect sa pagpulik kag kastigo sa biktima. Ginpadangat pa sa ospital ang biktima kag gintransfer sa Iloilo apang las 2:30 sang aga Mayo 6, gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor ang biktima. Sa karon na, nakaya ng bangkay sang biktima sa puluyan sang iyang ginikanan na. Kagpadayon naman ang investigasyon sang Pontevedra Municipal Police Station na sa insidente kag sa suspect nga nagpalagyo matapos ang krimen.
4: Sa piya kabahin ka K5, natala na nga igapasaka man ang kaso nga murder. Batok sa suspect nga nagluthang patay sa isa katigulang nga natabo alas 8:40 sang aga Mayo 4 sa sitio Ilawod, Barangay Alasaging Maayon, Capiz. Matandaan nga ginkilalang biktima kay George Bating Bengan, 64 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Naibaluan ka K5 nga base sa investigasyon sang Maayon Municipal Police Station samtang naghakot sang kawayan ang biktima sa iyang tricycle sa higad sang dalan upod ang iyang hinablos kag isa pa ka senior citizen. Hinali lang nagabot nang wala makilala nga suspect nga nakasakay sa isa ka motorsiklo. Wala sang anuman nga rason na ginlutang sang suspect ang biktima gamit ang caliber 45 nga armas lutang na igo ini sa naglainlain nga parte sang iyang alawas nga gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon. Samtang ka K5 padasig naman nga nagpalagyo ang suspect sa wala na hibaluan nga direksyon matapos ginkometer ang krimen kung sa din padayon karon nga ginaayam sang kapulisan.
6: Samtang, arestado ang ginakabig top 3 most wanted person sa provincial level kag top 1 sa municipal level matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay San Miguel, Dumalag, Capiz. Ang arestado mo si alias Toto, 43 anyos, kag residente sang Barangay Mapulang Bato, Dao, Capiz, nagapangatubang sa kaso nga Republic Act 11648 ukon qualified rape. Samtang wala naman sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo sining nga kahilwayan na sa subong nakahunong na ini sa karsel sang Dumalag Municipal Police Station kag natalana nga i-turn over sa court of origin.
4: Sa dugang pa ka K5 nga balitang lokal, napasakaan na sa nagkakaigo nga kaso ang duha ka individual nga nadakpan sa separadong operasyon sang Rojas City PNP sa dong Mayo 8. Sa una nga operasyon, alas 5:39 sang hapon, natigayon nga naaresto si Anthony Ubaldo con alias Alog, residente sa Barangay 5 Rojas City. Kung sa dinarecover diri sa iyang posisyon, ang 12 gramo sang suspected shabu nga nagabalor sang 81,600 pesos kag isa ka 38 nga caliber revolver nga wala sang serial number kag mayana sang duha ka mga bala. Samtang pag-abot alas 10:12 sang gabi, nakupman si alias Virgie, 26 anyos, residente sa Barangay Punta Tabok, Sining Siyudad, isa kalisti drug personality sa Provincial Priority Target List. Konsadina recover diri sa iyang paghinakopa ang lima kasasye isang suspected shabu nga mayara sang standard drug price nga 13,600 pesos lakip na diri ang buy bust money kagiban pa nga mga drug paraphernalia. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, ang tagpamaba sa Rojas City PNP na pasaka ng kaso ng Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang si Ubaldo naman ang may dukang nga kaso bangon sa pag-upot sa ilegal nga armas lutang sa idalom naman sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Padayon karon ang panumdom sang kapulisan, ilabi na sa mga individual nga padayon sa pagduso sang ilegal nga aktibidad.
6: Sa iban pa nga balita lokal, pagatutukan sang bagong nga officer in charge sang Ruas City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang nga ang mangin prioridad sang iya administrasyon ang kampanya batok sa ilegal nga droga, hindi lisensyado nga mga pusil, kag iban pa nga kriminalidad sa syudad. Sunod kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, tagpamaaba sang Ruas City PNP. Iyagin payag nga padayunon kag mas pasangkaron pa ang police operations batok sa mga nagaduging kag nagadamo nga illegal nga droga hagod nga mapabilin ang marinong kag matawhay nga palibot sang syudad. Lakip man sunod diri sa pagatutukan ang pagdakop sa mga persona nga nagahupot sang hindi ilisensyado nga pusil bangod isa ini sa mga nagahatag peligro sa seguridad sang publiko. Nagapanawagan man ang opisyal sa publiko sang kooperasyon sa kapulisan pinaagi sa pag-report sa mga illegal nga aktibidad sa ilang nga lugar.
4: Sa pihak nga bahin ka K5 na talana nga magabaton, subong adlaw sang Martes, Mayo 12 ang kabugusan 611 ka mga public utility jeepney driver sa probinsya sa Gapisa. Sa interview sa K5 News FM Ross kay Therese Feli Legaste, ang Regional Information Officer sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, iyagin payag ang nasambit nga numero ang gindeklarar sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB nga opesyal nga mga drivers. Sunod kay Legaste ka K5, nagikan sa mga kabanuhanan sang maayon, Panay, Panitan, Pilar, Kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ivisan, Hamindan, Mambusaw, Sapian, Sigma, Tapaz, Kagrohas City ang mga benepisyaryo. Naibaluan ngang nasambit ng cash relief assistance nga mabaton ang nagabalor sang 5,000 pesos kada isa kagpatigayuno ng pagpanagtag sa Robinson's Place, Pueblo de Panay, Barangay Luwaan, Rojas City. Para sa pag-claim, ginapalinto naman ang mga natungdan nga mga benepisyaryo nga magdala sa mga valid IDs kagang rehistro sa girabaniho nga jeep. Nagapanumdum naman ang natungdan sa mga drivers nga magdalagit sang tubig kag siguraduhon nga nagkakaon agad hindi magtugas ang kun anuman nga sa isang insidente samtang nagapatigayon sang pagpanagtag.
6: Sa dugang pa nga balita lokal, nagapasalamat ang mga public utility jeepney o kon PUJ drivers sa Rojas City sa 5,000 pesos nga cash relief assistance nga natalana ngay panagtag subong adlaw Mayo 12, 2026. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay JR jeepney driver, iyagin payag nga apisar gamay ang nasambit nga ayuda, makabulig naman ini para sa gastusan sang ilang nga pamilya. Suno kay JR, bangod sa nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang gatong, mas nagakabadlayan sila paiguon ang ilang income. Payag niya kung tani magnubo na ang presyo sang gatong, bangod nga ang nagakatabo sa subong, ginaantos na lang gid nila sa ngalan sang serbisyo publiko. Nagapanawagan naman ang natungdan nga hindi lang sang paayuda ang ihatag nga solusyon, kundi ang solusyon nga may madugay nga epekto, kag sigurado nga makabenepisyo ang tanan.
8: Balitang lokal. TTX 500 Morning Newscast.
4: Kakay Fabi niya nabatihan ang mga dalaguan nga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas. Mga balitang regional.
8: Balitang regional.
4: Una kita sa Aklan. Soltero gindala sa hospital matapos ginbuno sa iyang itsura. May kaungdan sa detalye si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Aklan.
8: K5 News FM Live Report.
9: Nagapaligo sa iya kaugalingon nga dugo ang 21 anyos nga lalaki matapos ginbuno sa iyang itsura sa may barangay Albasan uman sa Aklane. Suno sa kapulisane, madasig sila nga nakaresponde sa lugar upod ang MD Ararim Owe kagdira nabtan ang biktima nga ginaalalayan sang iya nga pamilya. Apisar na pila sane, nagapabilin nga conscious ang biktima. Nagangkon ini sang madalom nga pila salin sa walang abahin sang iya ilong tubtob sa iya baba nga ginabulubanta nagalamot sa apat tub 5 kapulgadang kalabaone. Matapos agin tabangan sa motoridad, gilayon ini nga gindalan sa ospital, akon sa diin nagapabili niya confined. Samtang nagkasugot naman ang magtimbang aparte na hindi na magapasakas ang kaso ang pamilya sang biktima kontra sa suspek. Basta pagabayaran lang ang tanan ng mga gastuson sang pamilya sa ospital. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
6: Nagikan sa Aklan, nasaylo kita sa Antique. Resolusyon nga nagapakita suporta sa sanggunian panlalawigan kang Aklan agod balabagan ang Boracay Bridge ginaduso sa sanggunian panlalawigan kang Antique. May kaundan sa balita si K5 Aileen Magbanwa sang K5 News FM Antique.
8: K5 News FM Live Report.
10: Ginaduso ni Board Member Emmanuel Sueki Palacios ang sangka-resolusyon nga nagapakita kang suporta sa sanggunian panlalawigan kang Aklan nga balabagan ang pagpatukod kang Boracay Bridge nga nagakonekta sa Boracay Island kag mainland Panay sa Malay Aklan. Diyan matapos nga nagpangayo kang bulig kag suporta ang sanggunian panlalawigan kang Aklan sa SP Antique, pinaagi kay Board Member Palacios kung sa diin presente diyan sa ginhiwat nga sesyon kang Aklan katong Miyerkules bangod sa ginaimplementar nga proyekto sa idalom kang Provincial Board Members League of the Philippines Regional Council. Sa interview kang katapo kang media kay SP Palacios ang naging pahayag na nakitaan naman kang suporta ang mga kaimawan ng board members kung sa diin nakasugtan nga i-refer rin dyan sa committee hearing na pagapangunahan kang Committee on Tourism agad mas madiskusyonan. Namanaan nga ang ginaduso nga Boracay Bridge ang ginabalabagan kang lokal nga pamunuan kang Aklan kag mangin mga residente ka dyan bangad sa mangin epekto sa marine life kag parangabuyan kang mga bankero. Gin-award rin man kang Department of Public Works and Highways o kung DPW H ang kontrata sa San Miguel Holding Corporation na may 7.8 billion pesos nga pondo para sa 2.54 kilometer nga tulay. Balita Regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
4: Samtang utod nga lawas ang lapsag ka K5 nga ginapahayagin taban sang ido kag nasapuan sa Sara Iloilo. May kaundan sa detalye si ka K5 Reggie Di Mayo sa K5 News FM Sara.
8: K5 News FM Live Report.
11: Mga ka K5, tunga na lang sa lawas ang nabilin sa lapsag nga ginaaligara gintaban sang ido diri sa Purok 1, Barangay Bagaygay, Sara, Iloilo, Lunes sang aga Mayo 11.
12: Wala na sang duha ka tiil kag sa tiyan na lang dapit ang nabilin sa lawas sang lapsag sang nasilhig ini sa ugsaran sang Puloy-an ni Marieta Nunoy Babar, 78 anyos. Sa exclusive interview sang K5 News from Sara kay Nanay Marieta, ginpahayag sini nga mamunyag kag manilhig kuntani siya sang iya na talupangdan ang lawas sang lapsag kun sa diin sa una iya ginpatihan nga patay nga sapata. Gilayon niya gintawag ang iya tupad balay nga si Antonio Divini Gracia agud makumpirmar kun ano ang iya nakitan kag nakibot na lamang sila nga utod ini nga lawas sang lapsag rason nga nagpangayo sila sang bulig sa kapulisan. Dugang pa nga may nakita man nga lampin malapit sa lapsag nga posible amo ang gin putsan antes iniginbilin sa lugar. Sa piyak kabahin, wala pa sa karon sang identity ang kapulisan kung ano ang gender sang lapsag. Ginpaidalom naman sa autopsy examination sang soko ang bangkay sang lapsag.
11: Sa karon mga ka-K5, padayon pa ang maidid nga investigasyon sang Sara Municipal Police Station kung sino ang nagbilin o kung ang iloy sang lapsag mga ka-K5. Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara, ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
6: Samtang grass fire sa barangay Alihis, syudad sang Bakulod, ginapatihan gikan sa refleksyon sang init sa mga napabayan nga butilya. May kaundan sang balita si Red Sal o konsika K5 Red Salgado sang K5 News FM Bakulod.
13: K5 News FM Live Report.
14: Grass fire kadaglugtad sa barangay Alihis, syudad sa Bakulod, ginapatihan gikan sa refleksyon sa sinag kaadlaw sa napabayan nga butilya sa Makantigalote. Patihan sa mga residente sa Purok ni Bulgado, Barangay Alihis, Sudan sa Bakulod, nga ang ginalinan sa grass fire pasado launa sang hapon, amo ang refleksyon sa sinag kaadlaw sa mga napabayan ng butilya sa Makanting Alote. Ginsiling ni Archel, residente sa lugar, nga pasado launa sang hapon, madasig na naglapta ang kalayo sa mga Makanting Alote sa Purok ni Bulgado, bangod sang makusog ng hangin, kaglaya ang mga hilamon sa palibot. Ginabulubanta, yara sa masobra 2 ka hektarya sa Makanting Alote ang nalampot sang kalayo, wala naman sa nasama kag wala naman sa nasunog na puluyan sa nagluntad nga grass fire bangod sa madasig na pagbiniligay sa mga pumuluyo kag madasig na pagresponder sa Bureau of Fire Protection.
15: Kaya alin nakasunog si sir dito, sir mong kamay pa na. Tapos di nagdako na tamo na kabi na mo niya gadabok lang mong. Gay gadula ang aso, gay balik naman. Sa nga nagdabok ang aso mo na sir.
16: Pero posible eh, may nagtanutod to, basura. Naghaboy isang tapos kasi grillo pa.
15: Basi yung posible mang guro na manutod sir or basi sa butilya guro eh reply kay init. Basi mo na guro sir kay may mami idea be.
16: Okay.
15: Kaya so lang mo nakita plumero mo.
14: Padayon pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection angot sa nagluntad ng grass fire sa barangay Alihis. Report gikan sa patrol, kaupot si K5 Martin Dimaisip. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang Regional.
4: Ka K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita ka K5 buylog ang ginadulong sa inyo sang kaluhan sang Clinica Detex Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5 bangon sa Detex Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinlita buksang PLDT kag sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
13: GTX 500 Morning Newscast.
4: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakainabot sa pungsod Pilipinas. Mga balitang nasyonal.
13: Balitang nasyonal.
4: Ginkakas kahapon sa pwesto bilang Senate President si Senator Vicente Soto III kag kinbusla ni Senador Alan Peter Cayetano. 13 ka senador ang nagboto agad mapahamtang si Cayetano bilang bago nga leader sang Senado. Samtang siyam naman ang nagsuporta kay Soto. Nag-abstain ka K5 Sanday Juan Miguel Zobiri kag JV Ejercito. Natabo ang pag-islanay sang liderato sa adlaw mismo sa pagbalik ni Senador Ronald De La Rosa nga isa sa mga nagboto pabor kay Cayetano sa tunga sang preparasyon sang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpakita si De La Rosa pasado alas 3 sang hapon antes nagsugod ang sesyon sang Senado. Ang mga senador nga nagboto para kay Cayetano amo sanday Senador Francis Escudero, Senador Joel Villanueva, Senadora Amy Marcos, Senador Rodante Marcoleta, Senador Robin Padilla, Senador Christopher Goh, Senador Bato De La Rosa, Senadora Loren Legarda, Senadora Pia Cayetano, Senador Mark Villar, Senadora Camille Villar, Senador Jinggoy Estrada, kag Senador Tito Soto. Samtang ang nagboto naman para kay Soto, amo sanday Senador Cayetano, Senador Panfilo Lacson, Senador Francis Pangilinan, Senadora Riza Honteveros, Senador Paulo Aquino IV, Senador Rafi Tolfo, Senador Erwin Tolfo, Senador Sherwin Gatchalian, kag Senador Manuel Lapid. Si Senadora Amy Marcos ka K5 ang nagnominar kay Alan Cayetano bilang Senate President. Ante sinigin panginwala na day padilya Marcos Cago nga may plano nga pahalinon si Soto bilang lider sang Senado kag nagsiling nga wala sila sang nagakaigo nga numero para mapapasarang among atikang sa piyak nga bahin ginpayag ni Lacson Lunes mayara sang aktibo nga atikang agod mapagka si Soto ante sang impeachment trial ni Duterte. Ginpili man ni Ligarda bilang bago nga Senate President kon President pro tempore samtang si Villanueva naman ang mangin acting majority leader.
6: Samtang ginpaidalom sa lockdown ang Senado sini kon kahapon nga adlaw sang Lunes sang nagsugod pasado last stress sang hapon matapos nga gintuyo sang mga tinawo sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga arestuhon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sunod sa report, ginapahayag nga ginmando sang Office of the Senate Sergeant at Arms ang lockdown matapos nga napaslawan ang mga tinawo sang NBI sa pagdakop kay De La Rosa. Naibaluan nga pagkatapos wala makasulod sa Senado halin sang nagligad nga Nobyembre 2025, nagbalik si De La Rosa sa plenaryo kahapon nga adlaw. Wala ini nakatambong sa mga session bangod sa mga report nga may ginpagwa nga warrant of arrest ang International Criminal Court o kon ICC batok sa iya. May kang tanan ini sa ginapahayag nga partisipasyon ni De La Rosa sa controversial nga war on drugs sang administrasyon ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte sa diin nga nagserbe ini bilang hepe sang Philippine National Police o kon PNP. Makita sa CCTV footage ang Senado nga ginpunggan sa mga tinawo sang NBI si De La Rosa sa pagsulod niya sa building. Makita man nga nagdalagan pakadusagdanan si De La Rosa samtang ginalagas ang pila kalalaki. Nagpadayon ang paglagsanay tob-tob sa mga pasilyo kag fire exit sang Senado. Sa isa katiyon, natumba pa si De La Rosa sa hagdanan samtang ginalagas ang mga agents ng NBI. Nakaabot si De La Rosa sa plenary session kag nakaboto ini para kay Cayetano nga nagbulo sa pwesto ni Senator Vicente Soto III bilang leader sang Senado. Samtang ginpapanaugan sang contempt kag ginmanduan nga magpabilin sa sulod sang Senado ang mga tinawo sang NBI nga naglagas kay De La Rosa. Ginaprobahan man sang Senado ang motion nga ipaidalom si De La Rosa sa protective custody sang kapulungan. May mga pulisman nga nag-abot sa Senado nga kag nagbantay sa mga gate sang kapulungan samtang ginusisa sang maayo ang mga salaksya o kon mga salakyan nga nagasulod kag nagagwa sa lugar.
4: Sa dugang kagkatapusan ka K5 nga balitang nasyonal, ginkompirmar ni Interior Secretary John Vic Rimulya nga mayara na sang Interpol Red Notice patok kanday Gerald Bantag atong ang kag Rafael Dumlao III may kaangtanan sa mga kaso nga ilagi na pangatubang. Sunod kay Rimulya ka K5, nabudlayan sa gihapon ang mga otoridad nga madakpan ang tatlo bangod sa kadamo sang isla sa Pungsod, mahalog nga border sa Southern Philippines. Kagang ila ginaaligar ikasarang sa pagpanago gamit ang ila kwarta kag koneksyon. Ginsita man sang Tiglicom ang mga sobra 200 ka mga kapulisan sa isa ka command conference bangod tubtob subong hindi sa gihapon makita ng tatlo ka personalidad kag ginhangkat niya ang mga ini nga pabakuron pa ang operasyon. Ginpayag man ni Rimulya ka K5 nga maiban pa nga mga matagas nga opisyal nga posible igapay dalom sa sabena samtang nagapadayon ang amo nga imbestigasyon. Kag K5 inyo nabatean ang mga dalagkuan nga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa luwas sang Pilipinas. Sa mga balitang international. Ginpayag sa pila ka mga eksperto nga maidid nga ginatunan sang China ang giyera agad maintindihan nila ang kapabilidad sa mga Amerikano subong nga nagasulod na sa ikatatlo nga bulan ang giyera sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Sunod sa report, ginatunan man sang China kung ano ba lang posible nga mga matabo kung ila dayunon ang pagsakop sa Taiwan. Pahayag ni Fu Qianxiao, isa kaanay colonel sa People's Liberation Army Air Force sang Pungsod, China, nga hindi gid malipatan sang People's Liberation Army kung paano nakapangita sang paagi ang Iran agod nga makalusot ang ilang mga missiles sa patok sa mga missile defense systems sang Amerika kaangay sang Patriot kag Terminal High Altitude Area Defense. Suno kay Fu, dapat nga lantawan sang China kung paano bala nila pangitaon ang mga weakness sa ila kaugalingon nga depensa kung may magluntad man gid nga giyera sa gina o kon nga ginapaabot. Sa nagligan nga mga Tinoy ka K5, nag-concentrate ang China nga mapalapad ang ila sining nga offensive power. Konsidin mayara na sila subong sa mga missiles nga mayara sang hypersonic glide vehicles nga mahimo likawan ang mga helicopter o kon interceptors. Mayara naman sa mga stealth capabilities ang China. Konsidin mayara na sila sa 1,000 ka mga J-20 fighter jets nga daw kaangay man sa US F-22 kag F-35 fighters. Apang kung depensa na barang paghahinalaan, klaro nga mayara sang kakulangan ang pungsod China.
6: Samtang gin-confirmar sang Department of Migrant Workers o kon DMW nga ipaidalom pa sa quarantine ang 38 ka mga Filipino crew sang barko nga MV Hondios antes nga magbalik sa Pilipinas. Sa karon yara pa sa sa Tenerife Port sa Canary Island ang barko kag amat-amat na nga nagapanaog ang mga pasahero. Magapadulong pa sa Rotterdam sa pungsod Netherlands ang MV Hondios kag diri na magsakay sa eroplano ang mga Filipino crew pabalik sa Pilipinas. Ipaidalom sa 42 días nga quarantine ang mga Pinoy antes ini nga magpauli sa ila nga pungsod. Ginpalayag ni Department of Health Secretary Ted Herbosa nga indi common ang hantavirus infection sa Pilipinas kag wala pa sang bisan isa ka kaso sang nasambit nga infection nga na-record sa pungsod. Ginklaro sang mga eksperto nga wala sang vaccination kag treatment para sa hantavirus infection. Ang hantavirus makuha sa ihi kag higko sang mga sapat kaangay sang ilaga. Kalakip sa mga sintomas sang hantavirus infection amo ang hilanat, pagpalangurog, pagpalamoypoy, paglingin sang ulo, pagsakit sang ulo, palanakit sang kalawasan, sakit sang tiyan kag iban pa.
17: Balita International. International.
4: Ka K5 inyo na batian ang mga balita sa luwa sang pungsod. Direkta kita ka K5 sa patag sang negosyo.
17: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
4: Ginanonsyo na sa mga kumpanya sang gatong nga mabuhinan ang presyo sang diesel sang 9 pesos kag 57 centavos sa kada litro subong nga Martes, Mayo 12. Suno sa Pilipinas Shell kag Sea Oil, mabuhinan man ang presyo sang kerosene sang 13 pesos kag 30 centavos sa kada litro. Alas 6 subong aga, magasugod ang implementasyon sang price adjustments sa mga gas stations sang duha ka mga kumpanya sang gatong subong man sa mga gas stations sang Uni-Oil Philippines. Ginanonsyo man sang nasambit ka mga oil companies nga madugangan naman ang presyo sang gasolina sang 47 sentimos sa kada litro.
17: Balitang
6: ang sailang kita sa balita sa patag sang hinampang.
17: Balita Sports.
6: Ginpasiguro sang Mensa football team sang Iran nga sila ang magapasakop sa 2026 World Cup sa US nga magasugod sa bulan sang Hunyo. Suno sa federation, wala sang mangin problema sa ilang pagpasakop basta indi lamang malapas ang ilang mga pagpati kag kinamatarong. Matandaan nga una na nga ginpahayag nga indi magpasakop ang Mensa football team sang Iran bangod sa natabo nga paglunsar sang giyera sang US kag Israel. Pagahiwaton ang FIFA World Cup halin Hunyo 11 tubtob Hulyo 19 konsa din ang host amo ang US, Canada kag Mexico.
17: Balita Sports.
4: Kag K5 inyo na batian ang mga balita sa patag sang hinampang. Direkta kita kag K5 sa balita sa entertainment.
17: Balitang entertainment. Balitang
4: entertainment. Dimples Romana nagbiyahe na padulong sa kasal nanday Bea Alonso kag Vincent Kong. May countdown sa Italia, si K5, Maria Rochelle Di Anon, Nebron.
13: K5 News FM Live Report.
18: Sa tunga sa mga espekulasyon sa kasal ng Daybay Alonso kag Vincent Ko, ginpakigbahin ni Dimples Romana ang mga laragway sang ila paglakat sa Pilipinas sa iya Instagram story. Ginpakigbahin ni Dimples sa mga litrato nila sang iya mister ni si Boyet Ame samtang yara sa flight. Apisar may mga hint kaangay sang sticker sang eroplano, passport, boarding

0: Hebron. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Ka K5, inyo nabatian ang balita sa entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
2: Ginapahibalo ang tanan nga alumni sa Bago National High School nga mayara sa paghihwaton nga First Grand Alumni Homecoming kag 50th founding anniversary sa maabot nga Mayo 16 alas 7 sang aga sa school ground sa Bago National High School.
3: Ginapahibalo ang mga paryente kag kakilala ni Eliseo Delfin del Yumo Sr. nga siya ang nagtaliwa na sang Mayo 3, 2026 ang iabangkay na haya sa iapuloyan sa sitio sa sitio Mambog, Barangay Agilo, Panitan, Capiz. Ang misa natala na sa Mayo 15 sa Siningatuig, alas 2 sang hapon sa St. Lawrence Parish Church, kag igalubong sa Panitan Public Cemetery ang nagapanawagan na ang iyang pamilya.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na sa aga. Ka K5, inyo nabatian ang pangkabugusan ng pagpangalagad sa Klinika Detex 500 Morning Newscast. Subong adlaw sa Martes, petsa 12 kita sa bulan sa Mayo 2026. Ka K5, inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw pinagi sa mong mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man ka K5 sa mong mga sister stations ang 89.7 K5 Spearhead Kalinang Radio sa Banwa sang Hamindan kag 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Kag K5 sa ngala nagilamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa aton sining partner sa technical side kaupod si ka K5 Juvek Hobera. Sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag amon nga station manager Miss Amam Ami Orleans Beronto. Kag sa amon humble kag mabot nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Ka K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupon si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kami ka K5, ang inyong atag balita.
3: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
2: Kag ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko.
3: Kag Kalingawan sa Capiz,
2: K5 News FM.
1: Kampiyon sa Balita, Kampiyon sa Drama, sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
5: Nga ang D3 Bio gig ko engineer. Aha. Over plane D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Isa na kasimana. Mm-hmm. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko toothbrush, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Kag akon i-oil pulling.
6: Mm-hmm.
5: Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko, flossing. Flossing ko. After flossing, butangan ko sang D3 Bio, duha ka soft gel ako.
6: Uh-huh. Oh, itindi mo na may sa D3 yung plane?
5: Hindi na pwede sa D3 yan.
6: Mga pila kami
5: na ito, nga D3 Bio, because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes to 5 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3 Bio. At least once a day, imuon mo na right after sa imong pag-toothbrush, pag-flossing, mas makompleto, gindi mo nga, no, patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health. Kung naka D3 bio ka. Pero kung plain D3, hindi na ni mo mamuna. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 bio.
7: Correct.
8: D3 bio.
6: May may ara makubladok diskubrihan. Kundi kung hapon, engineer, gapang nga pigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 bio.
7: Sa kape.
6: Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun, dulce. Kanami. Ara, gapon, mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gin

0: dugang niya, daw macaron subla. Damo nang yang sabor sa kanamit tistingin niyo. Meaning to say,
1: we are talking about the experience, all about the D3Y. Paano na to gina-apply sa aton nga, no?
0: Gusto.
2: Daily life.
1: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na? Every 4 hours na iyaya?
0: Ano niyo niya, the boy?
1: Ano yung experience, Sir Boy?
2: Ako niya, every nagkatuksi sa kalugar.
0: Oo.
2: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas sila na kumulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as time goes by, ang balko i-D3Y ko na. Nag-D3Y ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, po-white. Tulog, no? Take advantage of it para magwaang, para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwat, tumaan naman duwa. And after 4 hours, tumaan naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days. Biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
0: Kami engineer, maka-witness yun na. Kaya ragi gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
2: That is D3Bio.
0: Tantay o tsukro, tantay no ibig.
3: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatapos
1: mga butika. According sa research studies ng Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may kuwari siya, action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
4: D3Bio.
1: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, mapatay na. Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3Bio ka.
0: Correct.
1: Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell. The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3Bio nga wala na sa
5: plain D3.
1: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3Bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3 kag ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sa aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
5: Mga nabilin.
1: Integration.
0: Grabe no.
1: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3Bio, gina-signal niya ang imong memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si coronavirus or any virus, kilala niya.
0: Kilala.
1: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka D3Bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
4: D3Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio Health News. D3Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
4: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang Visio, yung may D3.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka maginom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagyo ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galing C.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng tumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant. Oxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: sa mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Vice President Sara Duterte Carpio na impeached sa ikaduhang kaginhan sa Kamara. Kudita sa Senado kay tano bagong Senate President antes pa mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Senator Tito Soto ginkakas. Usa kag NBI nagatensyon bangod sa plano nga pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Presensya sa Senado sa batlang sa hangkat ni Senator Bato nga bisan inipang magupod sa pagposa sa iya sa tiyon nga madagdagan sang warrant gikan sa ICC. Rason ni Senator Antonio Trillanes. ICC ginpagwaan ng kopya sang arestuaran Bato kay Bato de la Rosa. Senador nagpakustodiya sa Senado. Preso sang gatong liwat naman nagulag. Abo ni Frank Barbasa gintunod na. Lapsag nga utod ang tiil bangod posible sa pagtaban sang ido na sa puan sa Sara, Iloilo. Malapad ga grass fire nagluntad sa kabukiran sa Barangay Lawaan. Upos ang sigarilyo ginaligar gintunaan sang sunog. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 12 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Subong adlaw ang ika-75 nga charter anniversary sang siyudad sang Rojas. Do ay ka lang sa mga batian, do ordinary day lang mga ka-K5. But to let the public know, nga subong ang ika-70 katuig anibersaryo sang pagtukod sang syudad mga ka-K5, pinagi sa Republic Act No. 603, naging pirma ni President Elpidio Quirino sang Mayo 12, 1951. Originally, ang Roa City ang banwa sang Capiz mga ka-K5, no? Amo ini ang gindesignar bilang kapital sang probinsya kaginingalan sa ginapabugal sini nga inanak sang Capiz nga si Anay Presidente Manuel Acuña Rojas. Ang Roa City subong ginabugusan sang 47 ka mga kabarangayan mga ka-K5. And kung balikan ta ang kasaysayan sang syudad, ti isa ini mga ka-K5 sa may mabinungahon man kag maduagon nga kasaysayan, no? Pila man ka mga dagko nga mga pangalan ang nagdumala sa syudad mga ka-K5. Ara ang mga Arsenas, Alba, Del Rosario, Bermejo, Silino, and of course, ang pinakalatest, it's Roa City Mayor Ronnie de Divas, mga ka-K5. Gani happy anniversary, happy 75th anniversary sa pagtukod sang syudad sang Rojas, mga ka-K5. Anyway, sa aton sinima kautoran yung mga tagpalamati, umiara ka mo karon sa mga mensahe nga lagi palabot diri sa aton sininga pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyo sininga mga mensahe, mga ka-K5. Sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial, sa inyo sinitag sa kamang radio, sa mga nagamonitor naman sa 89.7 FM, K5 Radyo Tagbuan ay Pilar, 89.7 FM, K5 Spearhead Kalinong Radio Hamindan, sa mga nagatutok sa Facebook, sa K5 News FM Rojas, official Facebook page, tag sa mga nagamonitor, sa mga nakadownload, bisan puno-puno na sang application yung mga cellphone, nakadownload yapon sang K5 News FM Philippines sa mobile app. Isa kami dito nga adlaw sang Martes, mga ka-K5. Kahapon, kadamo sang natabo, mga ka-K5 kahapon. Hindi siya usual nga tuman kasako nga Lunes, mga ka-K5. For others, ang Lunes nila kahapon, tido nakapulupaniho lang sila. But of course, sa mayoriya iya, kagkagabi gani, for how many years, gabi lang kita liwat, naglantaw sang balita sa telebisyon, mga ka-K5. O, sa madugay naman nga tinuig, way tagalantaw balita sa telebisyon, sa pagpaulitaw, we see to it, nga ginabilin ta iya ang aton sining face card bilang journalist, no? Kay pagsulod mo sa balay, oh, tatay ka na iya, mga ka K5 pro gabi, napilitan kita maglantaw sang balita sa telebisyon. Bangod sa tuman kadamo nga nagkainabo nga mga events mga ka K5 kahapon. Hindi sa usual nga Lunes nga amo kasako mga ka K5. Of course, ang ginabantayan kahapon ang pag-deliberar sa plenaryo sang kamara sang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte Carpio ang natabo nga butuhay. Pero before pa man natapos ang butuhay, may natabo man nga eksena sa Senado mga ka K5. Timprano pa kahapon, may mga informations na about kudita. May matabo nga kudita mga ka K5, meaning islan ang liderato sang Senado and mag-elect sang bago nga Senate President kag Senate President pro tempore mga ka K5. Kag natabo ang ginalauman nga matabo. Pangadua or pangatlo, nag-eksena man kahapon matapos ang malawig gabinulan nga pag-absent. Gimpamangkot mo sa nga manari kadi dosala mo pa bala nga man ginmangkot mo sa nga kag nga man nga ara siya. Oh, matapos ang malawig nga pag-absent mga ka K5. Sa hindi mapatag na rason, nagpakita na kahapon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagpakita kahapon pero antes sina may natabo pang eksena. Do eksena sa pelikula mo? The Bourne Legacy, The Bourne Ultimatum. Oh. Ano pa nga mga movies mga ka K5? Do amo kahapon ang eksena sa sulod sang Senado. Teribling natabo nga lagsanay mo, may ara kagabi nag-edit pagid. Ang sugod bahay, bala sa One for All, All for One. Kimbutangan background music, no? Kaya natabo, grabe nga nilagsanay, oh. Kagdirita nakitaan kung ano kadasig magdalagan. Bisan dako lang lawas, pero madasig gali magdalagan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Na left behind niya paganing yung mga kopdana nung ang isa niya kakaupod nga may bitbit nga maleta. Ang kalados mo ng Senador Sagdan mga ka K5 sa natabo nga nilagsanay sa sulod sang Senado. Kaya according sa iya, ginpunggan ini mga ka K5 nga makasaka. Ginpunggan ini nga makasaka kag makatambong sa sesyon sang plenaryo mga ka K5. Sa sesyon sang Senado. Makasulod sa plenaryo, I mean. And then, naging emosyonal. May emotional outburst si Bato ti Given eh. Si Bato ya mo gimana? Medyo emosyonal. Mga ka K5, ti grabing emotional outburst niya kapon. Nga manggimpunggan siya kuno. Napilasan pa ini sa kagamay niya nga pilas. Wala malikawan nga ti, of course, naging emosyonal ang senador mga ka K5. Until such time, nga gipamangkot sa sang media nga manari sa di nga manara sa mga ka K5 kaga anong iya sini nga purpose tinakig siya gani sa pagsabato tinintindihan ta man nga emosyonal mga ka K5 ang senador. Pero ti wala sa minatabo nga pag-aresto kagabi or kahapon. And then later on ara man gali sa Senado mga ka K5. Si Anay Senador Antonio Trillanes mga ka K5. No? Ara man siya kapon. Kagsangulihi, magahinambal si ang mga senador nga tiway man arestuaran kay Bato nga man arestuhon siya sa Senado. And later on, nagpakita si Trillanes bit-bit mga ka K5 ang kopya sang arestuaran. May mga ibang nga nagambal nga AI generated, edited ko no. Tagsang ulihi, pagkagabi nagpagwa sang confirmation ng International Criminal Court nga November pa lang iya, may secret arrest warrant na against Bato de la Rosa. And according to former Senator Antonio Trillanes, November pa lang nakabato na ni kopya si Bato. Amo na nga nagpinanago mga ka-K5. Naugin pa mangkot siya, tingo man ari ka di, mangkot si Trillanes, man ari ka di. Sabat ni Trillanes, tiging grand ko lang ang wish ni Bato nga maupod ako sa pagserbi sa iya sang arrest warrant or even magpusa sa iya. Kay kung ma-recall nyo, 2024, may statement ang senador mga ka-K5 nga grabe gitong paglupok niya. May statement gitsa nga mga ka-K5 niya, go ahead Mr. Trillanes, make my day. Puro ka lang sat-sat ng sat-sat, no? Ang term ni Bato mga ka-K5. No. And i-try tabala pabati, no, ining clip nga ginambal ni Bato mga ka-K5 sang May 7, 2024, ba 24 25 26, nagsukat nagali nagligad ga semana, duha ka tuig niya nga ginala mga ka-K5 towards former senator Antonio Trillanes mga ka-K5. Now may mga legal questions. Sinya silang ko partner kon okay na. May mga legal questions kung bala pwede gid man maaresto ang isa ka senador. Pwede ba lang ati ang Senado or even ang Kongreso himuon ta nga palanaguan sa mga wanted or even may arrest warrant ng mga politiko mga ka-K5? Kay ti do nagakatabo na di sa Pilipinas kung prisohon ka, gulpi ka lang may neck brace, ma-wheelchair ka. No? Pero kung wala na gani, ti do gaumpaw man gulpi. Ang iban man, ti nagapaluiluoy, kagapapriso-priso, or naga, hindi magwa sa opisina, mga ka-K5. Nga as if, ang ila building, hindi parts ng Pilipinas, mga ka-K5. Let's discuss that later. Ang legality, ang constitutionality, kagiban pa nga mga matters, mga ka-K5. Ari bali pabatitang statement ni Bato, May 7, 2024. Angot sa pagwa sang isyo nga may warrant of arrest ni halin sa ICC mga ka-K5. 2 years na ang nakaligad.
1: By June or July.
2: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngak-ngak-ngak-ngak dyan ng ICC-ICC! Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin.
1: Sir?
0: Na, sige ka lang kung ngangal-ngal-ngal-ngal. Bisan umupod ka pa, mag-serve sang warrant, kag magpusa sa iya. No, ang balibato kay Trillanes, May 7, 2024. Now, ang ginambal ni Bato, dutayan na matabo kapon, o galing, madasig lang gid si Bato magdalagan. Doon may fan run kapon sa Senado mga ka-K5. Pero istoryan, tanadugang diri sa aton sininga pagpangalagad, kadamo sa mga nagkainabo kahapon. Kung i-summarize ta, grabe nga political drama ini. Doon hindi ka na maakig, dumaarot-ot ka na lang sa natabo kahapon mga ka-K5. Sabayin sang kamera, kagsang Senado mga ka-K5. 24 minutos sa nakaligad sa takt ng alas 7 sa agam, pinaka ako nang ang mga oras kinabatian kagang mga balitang kinabatian diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sang paborito nga kape sang Banwa, ang kape nga manamit ng sabor kag aroma, ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwa sa igo sang toxins sa lawas mo para adlaw-adlaw protektado ka mga ka-K5. Kaupod naton ang DTX Coffee Mix, the healthy coffee mga ka-K5. DTX Coffee Mix ang paborito nga kape sa aton sini nga mga ka-K5. Subong nga panahon, hindi lang ya dapat gina-enjoy tang habit gi pagpangape. Inang gakape ka lang bangod sa sabor niya kag sa aroma, kundi gakape ka bangod sa mga benepisyo nga dala niya para sa imo sini nga ikayong lawas. Tandaan na, basta sa healthy kag manamit gakape, kaupod naton ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar.
1: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Para sa matinlo nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500,
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500,
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Jose Benlot,
12: ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Kina sa una ang imo blood pressure
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom
11: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo,
9: sipon
13: at trangkaso. Pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
21: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
23: Extend
22: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
23: Extend
22: Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend, isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
26: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako asin sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
17: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juan.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juan.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
29: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
30: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
29: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: D3 Bio.
31: O si Karen, kadamo gid sa
0: ang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: DTX 500.
5: Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag stress adlaw-adlaw?
5: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagkikulang? Kalaman ang abyan?
6: Mag DTX 500 ka!
5: Kaysa DTX 500.
6: Ang stress, malikawan.
5: Pagkamuringon, malimtan.
6: DTX 500.
5: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
23: Babaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid kita.
5: Mighty C!
23: Baba sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
33: Sa una,
32: problema. Gid ako sa akong body odor.
33: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
32: Pero subong,
33: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
32: Kag
33: naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
32: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
23: Baba sa mga butika.
34: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
35: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
36: Gagabasa na naman balang imo.
37: Ay, gabasa na naman.
36: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
38: Always nagabasa.
36: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
36: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
37: Nagabasa na naman balaga.
36: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
36: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
21: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
5: Extend.
22: Food supplement for men. May maca. Kag flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
5: Extend.
22: Supplement for men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
39: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
40: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Foro de los Pueblos.
4: Rondon de Sana Villarreal
3: para sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: 25 minutos sa nabilian ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Good morning lang da kay Ma'am Dolores Abilarde sa may barangay Lawaan. Ba, bago lang sa pa-deliver ko ano? DTX 500 kag DTX Coffee Mix. Duagid ka boxes ang DTX Coffee Mix kag isa ka box ang DTX 500. Good morning lang da Ma'am Dolores Abilarde ha, kag sa Abilarde family sa barangay Lawaan ga pinamati gid kagara gid uya speaker mamako mo nagalanog nakatutok sa K5 News FM. Thank you gid Ma'am Dolores sa Abilarde dire sa may kilometer 2 barangay Lawaan sa Sitio Riles da nagapinamati dire sa K5 News FM. Amo ni tudtod nga nagakisagani way nagapatamyaw pero nagatutok no, nagapamati sa mga balita, nagatutok sa mga programa sa K5 News FM, nagafollow sa aton sining mga balita, issues kag impormasyon. Good morning lang da sa Abilarde family. Sa dugang nga balita mga ka K5 diri sa aton sining pagpangalaga, da mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka K5 sang Power Trio DTX 500. May TC kag D3 Bio Power Trio nga suplemento ng epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian. Subong ang panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Amuning sa mga ka-K5 naton nga nagapamati sa aton diri adlaw-adlaw, kag sa mga nainggan nyo nga magamit sa DTX 500 May TC kag D3 Bio, sila ni mismo makapamatuod kung ano ang pagbago nga ilan nabatsyagan sa ila pang adlaw-adlaw nga pagginawi. Kung paano natagan alibyong ila sininga gidabatsag mga ka-K5. Kadamo nakita sang testimonya nga nabatian sa aton sininga mga ka-K5 kung paano nga ang ila buron nga panulukan, nagbalik sa normal mga ka-K5, kung paano nagtaglumapaw nila nga blood sugar levels kag blood pressure, kung paano nagamat-amat balik sa normal, no? Kung paano nga ang ila sinipaglaim permi pamatsag, nagmag-an ang ila pamatsagan mga ka-K5 sa bulig ina sang DTX 500. May TC kag D3 Bio. Ang iban sa ato nahilak magbakal. Kay kunuti, pila gid ang DTX 514, pilang May TC 8, ang D3 Bio 14. But you know what? Kung imo isipon, abi masuplemento at least one capsule per day, isipon mo na, i-compared mo naman sa imo gastuson sa pila kadlaw, magmasakit ka, magligid ka sa banig sang balatian, magmasakit ka, hindi ka katrabaho, hindi ka kapaningwa, hindi ka kanigusyo, ubuson kwarta mo, dasun kung mapila, katukon din para mga financial assistance, ipabatsag pa sa imo kung ano kakapigado. Papilawang kasang dugay-dugay, sing ano malangyatag sa imo nga bulig, dasun dusubra ka pa sa nagapakitlooy, para tagaan kasang bulig mga ka-K5, balin sa taxpayers' money. No? Dasun kisa hindi pa mayong treatment na magyan mo sa ospital, hindi pa mayong pamatasan sang pila ka mga medical staff ang imo ma-encounter. No? Kagang ibandera mga ka-K5, ang kabuhi gidi naton, hindi ni matumbasan sang kwartang kabuhi nga may ara kita mga ka-K5. Gani hindi gid pagpabayaan ang aton sininga ikayong lawas, ara ang Power Trio nga suplemento makabulig amlig sa aton ikayong lawas, DTX 500, May TC kag D3 Bio mga ka-K5. Power Trio nga suplemento ning epektibo magtap na sa naglain-lain nga mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. DTX 500 The Superior Antioxidant. Mighty C ang alkaline-based vitamin C, the immunity booster, kag-Klinika D3 Bio, isa ka-natural ng antiviral kag-antibacterial specialist mga ka-K5. Power 3 yung suplemento, tandaan na, DTX 500 Mighty C kag-D3 Bio. Mabakal ni sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal mani sa sentro sa balaligyaan mismo dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Toro City sa tabok sang PLDT. And of course sa mga nagpadala sang private message no para makapadeliver sila sang libre. Oh, thank you gid ka. Rest assured gay deliver namon ina sang libre ang inyo sining mga orders mga ka-K5. Bulig na lang na namon sa inyo para makakinot kamo sa pamasahe kiti kamahal subong sang pamasahe mga ka-K5. 20 minutos sa rebilyan antes kita magdangat sa tak ng alas 8. Check the report ni ka-K5 Darren Henson. Isa kamalapad ga grass fire kagabi na tabo dira sa may barangay Lawaan mga ka-K5. According sa information, posible nagalin sa upos ang sigarilyo ang sunog. Balon tabing detalye sa balita with ka-K5 Darren Salomeo Henson.
6: K5 News FM Live Report.
7: Nagdugay ka-K5 Roldan sang halos 4 ka oras antes dalayon nga napalong ang malapad nga grass fire nga nagluntad no sa kabukiran nga bahin sang barangay Lawaan, Rojas City, particular sa area no sa may sitio Sister Servants sa babaw lang gid sang isa man ka pribado dira ang eskwelahan sa nabukid nga bahin kag nagtapa ini no naglapad padulong sa malapit sa may motor pool sa may barangay Dinginan ka-K5 Roldan kun sa din sa aton sini nga pagpangusisa mismo sa lugar mga pasado nas 4:30 sang hapon nag-umpisa no ining grass fire kag pasado alas 8 na no sang gabi ka-K5 Roldan na untap o kun na palong dalayon ang malapad nga grass fire kag kunaton gani no makitaan sa area to man ini kalapad ang hindi lang man ang kabukiran nga bahin sang barangay Lawaan ang ano gid no na lamon sang kalayo kundi may mga apartment dito sa may Dinginan ka-K5 Roldan. Sa aton sini nga interview sa isa man ka residente sa nasambit ka lugar ay alias Jess 26 anyos apat ka pamatan-on nga nagapangidaron sang 19 anyos ang ila nga nakit-an kag nadakpan malapit sa area sang sunog kag ila man ini nga ginkumpronta kag duha sa ilang nag-ako nga posible nga halin sila sila nga ginhaboy nga upos sang sigarilyo ang nagtuga sang malapad kag gas fire ka-K5 Roldan kag sa subong natumod ining apat ka pamatan-on kag natanana nga ipatawag sang barangay kag upod man no ang Bureau of Fire Protection para man sa duga nga mga palamangkutanon kag imbestigasyon kag makumpirma gid no kon sila gid man ni kay basement sa panaysayon no amo ni ang panaysayon sang dente dito kay that time nagsaka ni sila man sa area kay nagaano ni siya no nagaride bala nagatrain kay ina nga bukid ka-K5 Roldan madamo na dira sa mga nagatambay man kun hapon kay dira nagatrain no mga naka-enduro bala ka mga motorsiklo. So na aktuhan gid no ining apat ka pamatan-on basement siya yas ini nga panaysayon kag duha man diri ang nag-ako ka-K5 Roldan pero subong aton pa ini nga kumpirmahon gid sa aton sini nga Rojas City Fire Station aangot man sini nga nasambit nga insidente ari pamatian nato nang aton sini nga pagpakig-angot kay alias Jess na residente man sa nasambit nga lugar ka-K5 Roldan.
8: Bali anong natabo kay na sir antes ining natabo nga grass fire sir?
9: Pangulo sila sigarilyo.
8: Oh, so paano mo nambal nga bangod sila sigarilyo sir? Ano nadakpan sila nga?
9: Nag-ako gid sila ya.
8: Mga nuras gid gina nag-umpisa ang grass fire.
9: Ano pa ba? Mga 2:00
8: Sa din sila nag-ako sir?
9: Dire na.
8: Sa
9: bombero.
8: Sa bombero. So bali gilayon nga may man nag-respond man nga bombero kay nasa nag-start ining grass fire.
9: Ay nagtawag pa ko galing, nagtawag pa ko sa barangay.
8: Mm-hmm. Ang mga pila pang idaron sining mga ano sir, mga pamatan-on nga nagasigarilyo.
9: Maybe around 20 na.
10: Why? Why? Mga city
8: Pila sila kabilog, sir?
9: Apat.
8: So, apat yun sila sa sigarilyo o isa sa ilang? May sigarilyo? Ah, isa lang sa ila. Oo. Sa subong, ti ano, dinaning mga pamatanon nga ni sir?
9: Di pa kulit ko sila ya. Eh, buwas pa sila yung ano to. Interviewon.
8: Sang
9: fire.
8: Pasang fire. Okay. Oh. Sige, thank you, thank you.
7: Na batihan na K5 Roldan si alias Jess 26 anyos na residente mo sa nasambit nga lugar kag sa noong magani siya isa siya no sa nag-upod man nga ti ma dala no ining duha sa apat ka pamatan-on nga nag-ako sa K5 Roldan sa bumbero man mga mismo nga nagresponde dito sa may area kag sa subong nga talana ni sila nga ipatawag no ka sang barangay kag Bureau of Fire Protection aguti para sa dugang pagid nga mga imbestigasyon kay posible no bangod man sa ilang upos sang sigarilyo ang gitunaan sang mga sunog kag ating ginatinguan man ato nagpadala naman kita sang mensahe no para ti kumpirmahon ang City Fire Station kung ano gining gitunaan sa malapad nga grass fire kag siguro no daw ko kita mag-estimate kati five Roldan daw apat ta ako na naglabot sa daw tatlongid no kabukid na dito sa sitio mo na iway ng yes kati five Roldan
5: lapad-lapad gali
7: yes malapad no daw apat gani ka halos apat ka oras pero sa mga timprano pa wala ni gawag na gano ba na ang ining grass fire nang invisible siya sang kasi sidmo na kati five Roldan rason nga tina alarma man ang mga malapit dito nga mga sa dalong sa sining ano sitio servants may mga pamalay ka K5 Roldan kag dito man sa may malibot kag diyan no sa pasulod to man sa may sitio Patag sa may Cals dira na dito sa may sitio muna ilang ginatawag dito ginagasugod no based man sa mga residente ang sunog no malapit sa motor pole kag may bukid ina dira dapit ka K5 Roldan sa may sitio muna area na mataas nagkamang pagid ng kalayo pakadto dito sa may area sa may no sa may babaw lang din sang St. Joseph Balaka K5 Roldan kag amo na to that time nakalabot kita sa area nasaksihan gin nato no kun ano ka dasig no ang paglamon sang kalayo sa mga pananom nga mga tigbaw kag kakugnan kay malaka lang abi ang ano no ang mga puno sang kahoy kung dito ni kanino sa pinaka taas gid na part nasaksihan gid naton kung paano naman nagtabok malapit dito sa may kung sa may sitio Patamiria na may another naman nga bukid
5: kung lang to mo K5 Darren gani ang footage kung lang to mo footage wala doon nagdadagat dagatang apoy di ba?
7: Yes no kasi K5 Roldan kung kita mag naragway sila nila bla ka daw
5: di impirno
7: mabla ka gumura ho sa biblically speaking no pag naragway grabe ang pag ano no pag karab-karab sang kalayo pero sa sininga tabo nga grass fire na nasiguro man no nga safe man ang mga pamalay nga ara sa idalom nga area kay may naka standby no nga mga katapo naton sang bombero wala lang din naton maisip no kung pila ang mga nagresponde kay lakta-lakta kay Five Roldan sa area to sa may highway no sa may sitio Patag na daw sa unahan sang calls pa dito sa may sitio muna yung ginasiling nila may ara man dito sang naka-standby ng mga katapo sang Bureau of Fire Protection kag dili naman pasulod sa kaso na gali first time naton nga nakasulod sa may napit dira sa may babaw sang St. Joseph dira kami nagsulod sa may area bala sa tabok sa may sea oil kay Five Roldan first time na to nakasulod takason gali ang dalan pakadto dito sa ibabaw nga bahin kag dito ginato no kita lang dito man naka ano gid no nakaresponde nga media kay nasaksihan gid ang bilog nga area no ang bilog nga area sang kabukiran kung paano no ginalamon no sang sining grass fire ang kabukiran ka K5 Roldan no mga pasado na sukso sa kagabi amat-amat naman na nag-untat kay sunod man sa mga residente nag-untat kay dito nga area patabok to sa isa patay nga bukid sa Misitso Patag why na dito makapadayon pa ang kalayo kay miara na dito nga may sapa-sapa o kon kanal posible nga rason nga tiway na yan naglapad pa ang kalayo ka K5 Roldan so sa sumbong natingwaan man nato, na confirm man nato ini nga impormasyon na din sa mga residente kung bala matuod din man nga bangod sa posible na upos ang sigarilyo nga ilagin na boy sa sining pamatan-on man ang gintunaan sa sunog kay may mga iban pa gid nga nagasiling nga ginhungod sunog ang lingwat kay 5 Goldan. So aton ina konfirmahon ko na nabi matuod aton man nga i-follow up ang aton sining Aroha City Fire Station. So sining nagluntan nga grass fire dira sa kamukiran nga bahin sa barangay Lawaan at kay 5 Goldan.
5: Pero why man sa mga balay or structures nga nadala sa K5 Daren?
7: So far no sa ano sa aton sining nga pagkantulit sa area wala man no kita may nakitaan nga nadala sa itong mga pamalay kay sa mga may pamalay nga area kay 5 Goldan din pa siguro sa aton sining nga Aroha City Fire Station dira sila naka standby kay hindi man nila bimalagas gid no tamaan kada sigsa kalayo kun i-ano gina ba ng area kag naglakta na hindi ka kipay Goldan kumbaga kung kita mag ano do hindi ka bukid do duha to do tatlo ka bukid ang yagin kamangan sa sining grass fire kag sa kada ano nga daan kada labayan nila bukid ti malapad-lapad ang area nga maka ano naman no maka padulong ang kalayo sa next nga area. So ang aton sininga katapo sa Aroha City Fire Station na budlayan mga nino mag transfer kag nakita nang naton sa mga area nga may pamalay sa dalom ara sila naka standby para ti in caso no nga may mag ano gid man maglabot sa mga may pamalay ara sila no nga mag palong man kakipay buldan sa kalayo. So wala man may mga nadala sa nga pamalay sa sining nagluntad nga grass fire kakipay buldan kag sa suno man.

0: nga klinika DTX 500, may PC ka D3 Bio. Ini si Kakipay Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Maraming salamat K5 Darren Henson sa gindulong balita. Amunim problema, balakon mga grass fire na lang tawablo. Terrible do impierno mo tulo kon mga ka K5. Amo nang problema kon mga mo nang kakalayo kon lumapta pagid kag magdalasa sa mga panimalay tidako gid ang problema. But of course dapat sa mga kauturan tada kay di kita talos kalbo naman na dagaling area kon sa tao pa do kagi pamarbas o kon save kalbo na mo dapat tamnan nyo naman da sandamo nga mga puno mga ka K5. Pero sa ubos oh, may mga panimalay may lang way naman to kalabot mga ka K5 kag wala nakabilin sang halit. From Pamangkot anong ginsuguran sini? Hopefully may imbestigaran sa aton nga mga otoridad sang Royal City Fire Station kag kung may naghungod sini, ti dapat pasabton para indi pagpamarisan mga ka K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos gradulong sa inyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Pagbaliktad diri sa aton sini pagpangalaga dugang pa nga mga balita pagkatapos sa mga pahanumdog. Delos Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Joseven Lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
2: 120 over 90.
4: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso Hibaloon Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
6: Ang hyperuricemia, Sir JP, amo nang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amo nang end product sa gitawag nga purine metabolism.
5: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
6: Yes.
5: So,
6: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. No. Kag ang mataas nga uric acid, ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
5: Okay.
6: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So, para hindi magsakit imo joints, pero na mo na balik-balik. Para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism, pero na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty C or prior C kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
5: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang ginkumbay nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
6: Two-thirds ang purines sa lawas ang tao ang endogenous.
5: Mini ara sa sulod.
6: Ara sa sulod.
5: No?
6: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
5: Correct, ano? TTX
2: 500! Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
5: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pag yun kasab.
5: Duha ra kasab? Yun sa manipag inom?
2: Muntag og gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oo.
5: Yan pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang tao. Kaluis Ginoo.
4: DTX 500!
6: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
5: So, minimum magwa lang siya galing.
6: Tingala ka ang iba niya pala kaon gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iba niya pala kaon prutas, pala kaon gulay. So, kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mighty C kag pure C, pati mas dasig eh. So, kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, siyempre, mga internal organs,
7: may lugoan.
6: Produce

0: Nag-acid yung lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
1: Ti amo na da.
0: Gada mo ng uric
1: acid. Palakaw ka isang manok o isaw.
0: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant.
1: Oh.
0: Likawi ang gout arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw dito X500, Mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon da mo gulay. Kaon da mo prutas. Kag inom da mo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, sir boy. Sige inom ni mo sa Mighty C. Sige inom mo Pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Ga-bata nga gabata ka kung ga-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500, or Pure C, dugay ka matigulang.
2: DTX 500!
3: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Caban, Calang City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500, twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
4: Anong advice mo sa wife pa naka-try sang DTX 500?
3: I-try nyo gid, kay naamigid ang epekto, hindi ka mong hinulsol, proven and tested.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
2: E3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ng insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
13: magid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag
12: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Dayo Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Dayo Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag
10: edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina kay gali naka-extend food supplement.